0: Presidente, ang kolektibong galit ng sambayanan dito sa pangaapi ng China.
1: Opo, and another matter, Secretary Gibo, sir. Parang napapansin natin na karamihan sa mga Chinese-owned and controlled news outlets, mga news outfits, parang nagra-ramp up ng kanilang propaganda. Bakit po kaya? Ano pong nakikita natin from the Department of National Defense? Bakit dumadami itong mga disinformation campaign? Dumadami yung mga propaganda materials na ipinalalabas ng China?
0: All right. Ang China hindi gumagawa ng bagay, whether sa propaganda or sa tinatawag nilang diplomasya na hindi naman, na walang script yan. Walang pakay yan. May purpose yan. Baka ang timing ay kakaiba dahil alam nila may Treaty of Amity and Cooperation Meeting ang Defense Ministers. Ang maliwanag, ayaw nila magkaroon ng pagwagi ang Pilipinas dito sa konferensya na to. Dahil kaya nang gugulo sila. Pangalawa, ang kanilang propaganda, hindi news yan. Panghikayat ng kanilang mga tao, no? Para, let's say, meron silang krisis sa loob ng bansa nila. Alam naman natin, may suliranin ang China. Kakasalanta lang yan ang baha. Para mahupa ang demand ng mga tao sa mas madaming kalayaan, mas madaming benepisyo, gagawa na istorya sa labas yan. Kasi ang foreign policy ng China, directly ito link, no, sa papatuloy sa kapangyarihan ng kanilang diktadurya, no? Kaya minsan talagang napakabulusok ng kanilang ekonomiya. Kasi ginamit nila yung theory ni Marx na surplus value daw, kaya ang kita, ang profit dapat daw mapunta sa tao. Kaso ginagamit nila to pangpondo ng kanilang militar at ang pangbuhat ng kanilang diktadurya. So, kung wala itong benepisyo sa pagpapatagal sa kanilang diktadurya, di nila gagawin. Di nila gagawin. At kapag may internal problem, gagawa sila na external problem para mahikayat ang tao. Madali nilang gawin yan kasi kontrolado ang kanilang propaganda. Wala namang freedom of the press doon eh. At walang freedom of education. Eh kung maghayag ka doon na, o magturo pa sa classroom na taliwas sa sinabi ng Communist Party of the of China, kulong ka. Isa pa, ang People's Liberation Army, tandaan natin, hindi iyan sandatahang lakas ng Estado ng China. Yan, nasa constitution nila, ay ang military arm ng Communist Party of China. Private army yan ng Communist Party of China. Yun nga lang, walang pwedeng mamuno ng China o magkaroon ng kapangyarihan kung hindi galing sa Communist Party of China. Yan ang dictatorship of the proletariat na sinasabi nila nakatatawan yan sa Communist Party. Kumbaga, parang relihiyon din yan. Hindi ka maaari pumunta sa langit na hindi ka kasapi sa katawan. Ang diktadurya nila ang ulo, ang simbahan or Communist Party nila ang katawan. Yung iba, nilalakihan nila based on control. Yan ang nangyayari. Yun nga lang, hindi na internal ito, may external dimension na rin ito.
1: Opo. At yun nga po binabanggit niyo, Secretary Gibo. The PLA is a private army of the Chinese Communist Party.
0: Very
1: Ibig sabihin po
0: powerful
1: ba
0: one.
1: nito, hindi na bound doon sa military code of conduct ang itong Chinese na army o yung PLA as opposed dito, of course, sa ating mga counterparts, pati na rin sa ating bansa, na ino-observe ng armed forces saan man dito sa atin pong mundo?
0: Okay. Number one, ang paggamit nila ng disguise o ng kung ano ang mga kawani nila. Chinese Coast Guard. Miyembro ng militar yan. Maritime militia, membro ng militar yan. Yan ba ay makatarungan sa anumang code of conduct? So, ang code of conduct sa China ay hindi nila papasukan yan kung hindi beneficyo sa kanila. Kaya, dapat din bumalik tayo sa sinabi ni Secretary Lazaro sa anniversary ng 10th anniversary ng arbitral award, no? Ang sinabi niya, kung ano man ang code of conduct na lalabas, ay dapat batay at susuporta sa UNCLOS. Isang balakid na yan sa mga gustong sumalungat sa UNCLOS. Pero ito mas mabigat. Kasi si Secretary Lazaro ay diplomat, kailangan you have to read between the lines. Ito ang sinabi niya at mabigat na isinalang niya ang kanyang salita, no? Sa na hindi siya papayag that any code of conduct should build on the arbitral award. Mas mabigat yun. Hindi ba? It must build on the arbitral award dahil hindi tinatanggap yan ng China may mga hindi rin tumatanggap. Pero maliwanag na sinabi ni Secretary Lazaro yon. Kaya bukas ang radar din niya sa mga gawain ng China na ito.
1: Opo. Secretary Gibo, kanina nabanggit niyo nga rin po na itong ginagamit ng Chinese Communist Party ang PLA ano para sa sarili nitong benepisyo, and this does not conform to traditional code of conduct na binabanggit nga po natin. Napapansin po natin ano na itong nangyaring violence, this is a dangerous escalation na ginawa ng Chinese Coast Guard laban sa ating mga Navy personnel. Ito na po yung pangalawang beses na nangyari na nagkaroon ng karahasan during a routine maritime operation ng atin pong bansa sa West Philippine Sea. At po, ano po bang approach natin moving forward sa ating pong mga personnel na magsasagawa no ng routine na ginagawa nila sa especially dito sa Ayungin Shoal kung saan nandoon ang BRP Sierra Madre. May mga pagbabago po ba sa magiging approach natin with the Chinese Coast Guard or the Chinese Navy matapos po itong insidente ito?
0: Natural. Tayo ay magiging pabaya at pababayaan din natin ang responsibilidad natin at dignidad natin bilang isang bansa at yung tapakanan ng ating sundalo kung walang magbabago. Kaya siguro nagbanta na rin ng presidente dahil hindi pwedeng ganito, no? At pangalawa, itong mga insidente na ito ay hindi random yan. At pagka meron silang plano, pag-aralan natin to, no? Nag-umpisa yan about a few months ago, pagkatapos ng balikatan. Pagkatapos hindi lang dito sa Japan inumpisahan din nila yan. Ngayon lumabas yung Batanes, no? Lumabas yung unggoy na bago dumating si Wang Yi dito. At maulit ko yan, si Wang Yi, ang foreign minister nila, naka-tape yan na siya nagsasabi noong 1995. Nasa internet yan, nasa Facebook yan. Noong 1995, ang mga ginawang structure sa Mischief Reef ay haven lang daw ng fishermen. Walang intensyon ang China kung hindi mabuti. Eh ngayon, militarized island yan. Fortress island na kung ano-anong laban. So, ang China, ang code sa kanila ay pamamaraan upang magkaroon ng pos ang kabila. Pero sila, sulong yan na sulong. At inuulit ko, ang target nila ay kontrolahin hindi lang ang South China Sea, pero pati na rin ang Pacific Ocean. Bakit? Anong prueba? Nagpakawala sila ng ballistic missile na pumatak sa South Pacific. Tapos, nag-unilateral exercises sila, nagpapaputok na walang sapat na warning of the coast of Australia at saka New Zealand na nakakadamay ng mga buhay ng tao, nakakariesgo, no? Dahil peligroso itong mga ginagawa nila. So, ito, may plano ito. Maaring internal sa kanila, pero definitely external. Kasi win sa kanila eh, kung meron silang makalap na teritoryo.
1: Po. At Secretary Gibo, yung nire-reference nyo kanina na video, I think, correct me if I'm wrong, nandoon din yung statement na sinasabi na if ever China will grow enough, big enough para sikilin, hindi lamang po ang mga karatig nitong bansa, but the rest of the countries sa atin pong mundo, eh dapat magsama-sama ang mga bansa para pigilan ito. At
0: yun
1: evidence,
0: statement ni opo. Deng Xiaoping sa UN mismo, iba yon, talagang in-statement nila sa UN mismo yon, that if ever China grows to be the oppressor, you should rise up against it, the whole world should, ayon. Sinalungat na nila at nakalimutan na nila, in-erase na nila dun sa tinuturo nila sa mga kababayan nila yan.
1: Oh, and
0: pati
1: that
0: pagkatalo
1: same
0: nila sa Vietnam, pagkatalo nila, hindi nila tinuturo sa ano. At dun sa Korea, sinasabi nila, napatakbo daw nila ang UN security troops. Yan ang Battle of Yultong, 900 lamang na Pilipino. Tinigil ang advance ng libu-libong PLA volunteers. Kaya nagkaroon tayo ng dalawang bayani doon, si Conrado Yap at saka si Jose Arciaga. Kaya hindi lang nalalaman ng mga kabataan yan, kaya kami ay gagawa ng pelikula alang-alang dyan sa Battle of Yultong. Kasi ito'y malaking sala sa ating kasaysayan na ini-extol natin ang kabayanihan ng Pilipino.
1: Opo, at nakakalimutan na rin no, ng ating present generation yung mga naging sakripisyo po ng ating mga dating bayani. But on that note, yung binabanggit po natin kanina, no, yung video referencing Deng Xiaoping, ang napapansin po natin, just this year alone, patuloy pong lumalakas ang kooperasyon natin when it comes to defense sa iba't ibang mga bansa na pumupunta o pinupuntahan mismo ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., namely no, Japan. At kahapon nga po, no, nagkaroon kayo ng pagpupulong with the New Zealand, with the Minister of Foreign Affairs. Gaano po kahalaga yung patuloy na suporta ng ibang bansa sa laban po natin para sa West Philippine Sea?
0: Para sa ganon, liaise tayo diplomatically sa mga bansa na may problema tayo, para sa ganon manindigan tayo na daanin natin sa fair and transparent process ang pag-aayos ng ating mga differences, whether territorial or not. Kailangan marami kaling kaalyado sa international community na may shared threats dito sa threat na ito. At ano yung common threat dito? Ang South China Sea. Pag kinontrol ng China sa pamamagitan ng nine dash line nila, ang South China Sea, it will strangle, sasakalin niya mahigit 20% ng international commerce at ang lifeline ng ASEAN nations and Pacific Island nations na kailangan niyan, ruta na yan para sa komersyo, no? Kaya ito ay balakid sa freedom of navigation na kailangan din ng Australia, Canada, New Zealand at ng France, no? Pati Europe, excuse me, kailangan nila yan. So nakikita natin, nag-aalyansa tayo dahil dun sa Europe din. Nakikialam din ng China dun eh. Sa Arctic, nagpupunta sila dun. Nanggugulo sila dun. Nagpuputol sila ng underwater cables. Nag-i-spread sila ng disinformation sa mga NATO countries. No? So, Nakikita

0: sa pagtatatag ng ating credible deterrent posture. Kaya in the meantime, kailangan din may alyansa tayo kasi that is part of credible deterrence.
1: Opo. Secretary Gibo, sir, meron pong survey na lumabas. Ito, this is a question from outside our studio. Ano raw po ang reaksyon nyo sa ginawang Okta survey kung saan 64% daw ng mga Pilipino ay walang tiwala sa China?
0: Palagay ko, ako ay, ito ay matinding senyal na kung ano ang demand ng ating mga taong bayan. Meron pa dyan silang survey na gusto yung Okta ng mas ma-proactive na efforts ang Pilipinas laban sa China. So, nandyan ang gutom ng tao, nandyan ang hilig ng tao na sa gobyerno na manindigan. Lalong-lalo na, palagay ko, pag mag-survey tayo, ngayon, after yung insidente sa Ayungin, tataas pa yan. At saka, palagay ko, yung survey na yan, ginawa bago lumabas yung unggoy na video. Ngayon, tignan natin.
1: Apo. Secretary Sodoro, isa po sa nababanggit nga po natin, bagamat kailangan natin ng suporta ng ibang mga bansa, the alliances that we're making with other countries, pero kailangan pa rin natin ng credible deterrence dito po sa loob ng ating bansa. Opo, Secretary, nasaan na po ba tayo sa AFP Modernization Program?
0: Unang-una, ang credible deterrence, hindi lamang AFP yan. Kami ang AFP ay ang dulo ng spear, no? Pero ang katawan ng credible deterrence ay nasa resilience ng ating bansa. Resilience sa power, resilience sa langis, resilience sa infrastruktura, no? Kasama yan sa credible deterrent. Kasi, let's say, hindi matibay ang ating mga tulay, paano mo bubuhatan ng mabibigat na gamit na kailangan mo sa credible deterrent force? Secondly, sa armed forces, ang kagamitan ay 10% to 20% ng portion ng iyong credible deterrence. Yun nga lang, mahal. Pangalawa, sa likod nun, kailangan mo patakbuhin ito at i-maintain ito. Mas malaki yun. Mula sa gastos hanggang sa tao. Pangatlo, kailangan mo ng laan na lugar upang lipunin ito at i-maintain ito at pangalagaan ito. Meaning to say, strategic basing. Iyan ay kinaligtaan nung araw. Ngayon, hinahabol ng ating Pangulo. So, nag-umpisa tayo sa negative, sa external defense. Hindi zero, negative. Kasi ikukumpara natin ang ating estado sa mga karating bayan natin. Nahuli tayo, lalo-lalo na sa bases. Nandiyan na nga yung BCDA. Nakuhanan pa tayo. Hindi yung kita ng gobyerno eh. It is the strategic location ng mga base na yan. Kaya dapat itigil na yan. At itigil na yung pagkoconvert ng military lands. Kung ano nakuha na, wala na tayong magagawa ito. Pero huwag nang dagdagan pa. Ngayon, so lahat na ito, kailangan ng malaking gugol. At ito ay sakripisyo na kailangan gawin ng tao. Dahil mahal talaga ito. At hindi walang relativity ang pagkamahal ng defense equipment. Lalo-lalo na ngayon na may shortage at mahaba ang pila. Paano ka mauuna sa pila? E di siyempre bayad ka. No? At una, pangalawa, kailangan masusi ang iyong security betting sa lahat ng mga kagamitan na ito at baka mapainan ka. Kaya napaka-delikado ng proseso. Lalo-lalo na sa digital technology, cyber warfare, no? Dapat talaga mahigpit na mahigpit ka dyan dahil maraming vulnerabilities. At ang mga kaalyado natin hindi papayag na ma-downloadan tayo ng higher technology o sino man magbebenta.

0: kasi controlled ng state naman ang defense equipment noon. Hindi sila papayag na hindi fully vetted and secure at wala kang secrecy of information agreement sa kanila. Kaya etong nakikita ng ating mga kababayan, katulad nung pag-release ng pag-testing ng Japanese ng kanilang Type 88 sa Lawag, 6 na minuto lang yun, no? Ang hindi nila nakita ang katakot-takot na trabaho at gastos para madala yan mula sa Japan hanggang doon. So, katulad ng bangko yan eh, nakikita natin ang teller, ang branch, no? Pero sa likod niyan, mas marami pang tao na 24/7 na nagtatrabaho. Yun, hinahabol din natin. Dahil napakaliit ng armed force, napakaliit ng defense department, at mahirap mag-hire ng basta-basta. So yan ay hinahabol natin ngayon. Yan ay hindi nangyari noon. At bago itong mission area. Kaya nga, 3 taon ko na kasama si General Broner dito, at umaasa ako si General Navarrete ay magiging kaabay din natin sa pag-transform at pag-build up nung nangyari sa term ni General Broner.
1: Opo.
0: So, huli, bagamat huli tayo, nagdidesisyon ang ating Pangulo na tuloy ang building blocks, tuloy ang strategic basing. Para sa ganon, pag dumating ang na-order na ng mga kagamitan at yung mga ordering pa natin, kaya natin paliparin, palayagin, may mga gagamit dito ng tama, may uuwi at niyan na pwede i-maintain at hindi magiging tubuan ng talaba lamang or magiging pang-airshow lamang ang ating mga eroplano. At ang ating sundalo sa lupa, kailangan mas mabilis silang makareact, fully protected sila, at pati ang kanilang sasakyan. Kaya nung mag-embark tayo na bumili ng 500 plus fighting vehicles para protektado ang ating mga sundalo. At meron, hindi sila maglalakad as much as possible. Mabilis silang makareact kasi deterrence.
1: Nga po, yung binabanggit nyo, Secretary Gibot, yung kahapon, formal na nga po ano, na itinurn over ang liderato ng Armed Forces of the Philippines mula po kay nagkaroon na ng change of command from General Romeo Broner patungo kay General Antonio Lafarete bilang 61st na Army Chief of Staff. Ngayon po, considering that General Antonio Lafarete is also a combat veteran, gaano na po ka-crucial ngayon? Let's talk about the tip of the spear. Gaano na po ka-crucial ngayon yung trabaho niya in taking up itong mantel na iniwanan ni General Romeo Broner?
0: Malaki, lalong-lalo na. Ang pag ikay Chief of Staff na, ikaw, of course, ang leader ng Armed Forces of the Philippines. Yun nga lang, ang job mo ngayon ay i-manage ang General Headquarters with the Department of National Defense. Dahil ito ang sila na ang punot dulo ng operational, kami ang strategic, no? Kaya iiwanan mo na ang pinanggalingan mo at iba na ang pananaw mo, 3 serbisyo na yan. Hindi na kung saan ka nang galing. Ngunit ang experience din ni General Navarrete ay importante kasi sabi ni Presidente ang ating role sa internal security ay nandyan pa rin. Lalong-lalo na sa darating na BARM election at iba't iba pang mga exercises in democracy na huwag ito magdulot ng karahasan. So importante din at yung preserve the gains, eka nga, in internal security, yun ang pinakamahirap kasi matagal yan at kailangan talaga may presence ang ating armed forces. So ang trabaho ng Chief of Staff ay katulong ng DND, nasa EO292 yan, pati yung mga staff ng Chief of Staff, paano mo i-transition ng maayos, no, na walang disruption of service ang external defense at ang internal security. May pangatlo pa dyan na napakalaking hindi natin ma-predict ang mga natural calamities. Malaki ang commitment ng Armed Forces of the Philippines dyan at doon na antala yung ibang mga bagay. Kaso wala tayong gagawa kung hindi talaga maging first responder sa ating mga kababayan. At yan naman napapatunayan ng ating kasundalohan. Napakataas ng trust rating ng ating kasundalohan, mahigit 79% o 74%. At ito ay dahil sa commitment to mission at yung core values nila.
1: Opo. Secretary Gibo, sir, of course, we are constrained by the limits of our time. Diretsahang tanong po, ano po...
0: Sandali, yes, bago ako, may palatandaan tayo na good to remember today. No?
1: Go ahead po.
0: Ito ay galing sa pinakamabait na undersecretary namin, si Secretary Aji Matriaga. Doon daw sa 1948 United Nations General Assembly, si then Secretary Carlos P. Romulo, no? Nagkasagutan sila sa isang diplomat, si Andrei Bishinsky. Sinabihan siya ng Ruso na, "You're just a little man from a little country." Sinagot siya ni Romulo, at tandaan po natin ito, mga kababayan. "It is the duty of the Davids of this world to fling the pebbles of truth in the eyes of the blustering Goliaths and force them to behave." Napaka magandang palatandaan sa ngayong panahon na ito at dapat ito ay itanim natin sa ating puso at diwa from the greatest diplomat in Philippine history. Diplomat, pero tignan mo ang salita niya. Gusto niyo, ulitin ko ulit. I quote, "It is the duty of the Daniels of this world to fling the pebbles of truth in the eyes of the blustering Goliaths and force them to behave." Unquote.
1: Opo, mahalagang matandaan po ng ating mga kababayan yan. But sa madaling sabi, natataan po muli sa ating mga balikat, hindi lamang po ninyo bilang Secretary of Defense, but of course to the present generation, the youth today, na paglaban ang karapatan po natin sa harap ng mga naglalakihang bansa na nag-uumpugan sa para ipaglaban ano po yung ating karapatan sa West Philippine Sea. But again, going back to
0: my... mga nagsasabi, bakit pa lala tayo laban eh.
1: Mm-hmm.
0: Ito, sinabi ni Carlos P. Romulo.
1: Opo.
0: Kaya niyo pa bang humarap sa Pilipino? Yung mga nagsasabi niyan?
1: Mm-hmm.
0: Na ito, the greatest diplomat,
1: yeah,
0: from Kapiling Tarlac.
1: Minsan nakakalimutan po siguro, Secretary Gibo, ng ating mga kababayan, where their allegiance lie. Ano po, napapansin natin, lalo na ngayon with the advent of social media, eh parang may masabi na lang yung ilan sa ating mga kababayan. Pero tignan po natin, magdaling suriin ang ating pong kasaysayan na nasaan nga ba dapat ang ating pagkampi. Ano? Kasi yung ibang mga tao ay ginagamit yung kanilang pansariling interest, ano, to further their personal interest, ginagamit itong stake natin sa West Philippine Sea. But again, opo. Secretary Gibo, puntahan ko na po muna yung isa kong tanong. Ano, ano pong mensahe nyo sa ating mga kababayan? Kanina nabanggit natin yung survey sa OCTA, no? That 60+% ng ating mga kababayan ang walang tiwala sa China. Ang pinagtataka ko po, the remaining 36% ng ating mga kababayan, ibig sabihin yan, eh may tiwala kayo sa China. Parang for me, nakakatakot pa rin na marami pa rin porsyento ng ating mga kababayan ay may tiwala pa rin sa China. Ano po masasabi nyo dito? At of course, sa mga detractors na ina-undermine yung trabaho ng Department of National Defense at yung mga efforts ng ating mga government officials.
0: Tayo ay talo palagi sa dalawang bagay. Unang-una, kung tayo ay maghihiwa-hiwalay dahil sa kung anuman konsiderasyon. Konsiderasyon ng convenience at iba pa ng konsiderasyon. Kung tayo ay dapat manindigan dito, lalong-lalo na alang-alang para magkaroon ng lakas ng loob din na may restraint ang mga kasundalohan po natin. Ganun din naman ang mga trabahador ng gobyerno na nalalait kahit nagre-riesgo sila. I will mention, for example, pagkatapos ng isang bagyo, ang hindi nakikilala ng mga bayani ang mga empleyado ng DPWH. Bakit? Peligroso pa, lumalabas na yan, i-clear na yung mga kalye na may landslide, rockslide, na mga poste na bumabagsak. Una yung mga yan at walang kumikilala. Pangalawa, ang ating mga sundalo, ang ating mga bumbero, ang ating mga kapulisan na yung mga rallyista na abuso nila, sinasaktan nila. So, dahil lang dito, manindigan tayo. Kung hindi, paano magkakaroon ng gana itong mga tao na ito na ipaglaban pa ang ating bayan? No? Pangalawa, ang importante dahil nandito tayo sa programa na ito, Al, sa inyo, huwag tayong maging mapagpaniwala sa fake news. At pangalawa, huwag rin tayong maging gamit sa pag-i-spread ng fake news. Maging gising tayo, maging aware tayo. At sa huling hantungan, ang fake news hindi lang nasisira ang ating lipunan, nasisira din ang intelihensya ng mga tao. So, huwag po tayong papatol dito at kaya tinatanggap po natin ang mga interview sa mga programa na ito upang maihayag natin ang tunay na balita. No, and very factual naman ang sinasabi natin.
1: Opo, at Secretary Gibo, we take it upon ourselves ano, na maging kaagapay ninyo ang amin pong palatuntunan at ang amin pong himpilan para magpagmalaganap po tayo ng tamang impormasyon at labanan po yung fake news. Yun naman po ang mandato natin. But again, going back to our previous question, Secretary Gibo, limitado ang panahon natin. Sa panahong ito, what do you hope to achieve bago po magtapos ang termino ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.?
0: We will have achieved, I hope, an irreversible trend towards building a credible deterrent posture and positioning the incoming administration in a converged position with the Filipino people at for their best interests. Napakalaking trabaho na ito at matagal, kaya kailangan talaga mabilis ang pagbaon ng mga building blocks na hindi mababago dahil sa partisan politics lamang. No? So, ito ay nagagarantya sa pag-professionalize ng Armed Forces of the Philippines, pag-focus nila sa mission na roles nila. At ang Defense Department, ating chine-change yung anyo. Because what we need, Al, ang pinakamalaking kalaban natin ang kabagalan ng sistema ng gobyerno. Kailangan mabilis tayong kumilos. Warp speed, ika nga, lalong-lalo na kung may mga suliranin tayo sa defense. Ang reklamo ng maraming defense secretaries dahil tayo ay dumadaan sa sistema. Hindi tayo makabuild ng credible deterrence na nakakahabol sa changes in technology. So, bumilis man lang ang proseso natin sa pagtatayo ng ating strategic bases, bibigay ng pundasyon para sa mga makabagong kagamitan ay kinakailangan yan. Wala ng debate dyan. Kahit sa disaster response, wala ng debate dyan. Ang mga lumang tingin ng gobyerno, hindi na pwede. Agility is the name of the game. Bilis. Gaya din ng balita. Kung hindi ka mauna sa tamang balita, babaguhin na yung balita. Kaya dapat mauna, mabilisan ang mundo ngayon. Yan ang kinakailangan natin at kailangan ipaglaban natin. Mabilis tayong kumilos.
1: Opo. At Secretary Gibo, sinasabi nga po, ano, in times of disaster, time is of the essence, ika nga.
0: Ngayon po,
1: Secretary Gibo, now nabanggit po ninyo to build up on my question kanina, no? While we are building the groundwork, inaasahan po natin na hindi po malalagpasan, hindi lamang ang administrasyon ito ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., we expect this to transcend other administrations as well. Ngayon po, ano ang role naming mga kabataan in keeping the fire going? How do we keep fighting the good fight?
0: Number one, you should demonstrate your resolve. Ngayon, hindi sakripisyo ito, ha? Commitment ito. Ipakita natin, mag-organize tayo, mag-organize po kayo mga kabataan na ipakita nyo ang gusto ninyo sa defense, sa West Philippine Sea. At tandaan natin, ang West Philippine Sea ay isang parte lang ng kinabukasan ng kabataan, no? Na kinakailangan natin lahat ng resources dyan para bumuti ang buhay. Buong maritime domain natin, tignan nyo yung China, ay nagpapatak na rin ng mga missile sa Pacific Ocean. Eh, nandun ang Philippine Rice. Nandun ang maraming resources at saka trade routes natin, ano, sa Pacific Ocean. Ito ay kailangan tayuan, no? Ngayon, ito ang obligasyon naman namin sa kabataan. Hindi makatarungan na mag-iwan ng problema para sa susunod na henerasyon. Kailangan ang magagawa natin na ma-resolba ang suliranin na nasa sa atin, gawin natin para sa ganon, hindi na ito pagtutuunan ng pansin ng susunod na henerasyon at sila ay makakakumpit sa mundo. Ngayon, paano makakakumpit ang mga kabataan at ang mga susunod na henerasyon kung nagpapasahan lang tayo ng problema? Kaya time is of the essence. Demand accountability. Demand accountability not only from your own government but from others who are doing injustice to us. Yung mga hindi lang sa gobyerno natin, sa lahat, no? At ihingin din na natin na ang mga problema na mare-resolve ngayon ay resolbahin na ngayon para magkaroon kami ng matibay na base para makipagkompetensya sa kinabukasan. Ano? Yung hindi naman mareresolba na problema, dapat lalabas tayo na lamang at hindi na lamangan. Yan ang obligasyon namin sa kabataan at sinasabi ko to para alam ng kabataan na ang pakay natin, ang pakay ng Pangulo, pakay ko, huwag mag-iwan ng problema na dapat resolbahin. Para sa ganon, obligasyon namin bilang magulang ay na we tried our best na maibigay sa mga kabataan na ayaw natin iwanan ng suliranin.
1: Opo. Secretary Gibo, I hope no naiintindihan po ng ating mga kababayan, ng ating mga kabataan, kung gaano kalaking effort ang ginagawa po ninyo at ng atin pong pamahalaan. It is my prayer ano na maramdaman nyo ng buong bansa inasa likod ng inyong opisina, ng inyong sarili, of course, in keeping the good fight. Secretary Gibo, it is my distinct honor and privilege na makausap kayo ngayong umagang ito. At maraming salamat po sa oras na ibinigay nyo sa amin. Magandang umaga po, Secretary Gibo.
0: At maraming salamat din, Al, at mabuhay ang kabataan Pilipino. Huwag tayong magpasisiin.
1: Opo. Maraming salamat po, Secretary Gilberto Chodoro. Maraming salamat po.
0: Thank you.
2: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: Kababayan, huwag po tayong pasisiil. Sa pagkakataon po, ano na ginagawa ng ating mga flag ceremony, tuwing inaawit po ang ating pambansang awit, pakinggan po natin at intindihin po natin maigi kung ano yung mga salitang nakapaloob doon. Hindi lang po yan simpleng awit. Hindi lang po yan simpleng kanta, mga kababayan. That is the cry, ano, na hindi lamang yan inawit ng ating pong present generation, yan po ay inawit din ng ating mga dating bayani. Lahat po ng Pilipino na nag-contribute into nation building, parehas na awit ang iniaawit. Mga kababayan, not everyone gets the chance and the privilege, ano po, para ipagtanggol ang atin pong bansa gaya ng ginagawa ni Secretary Gilberto Teodoro Jr. And I hope, mga kababayan, na na-appreciate natin itong ginagawa na ito ng ating mga pinuno. Ang oras po natin, 44 na minuto. Makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
4: Ayaw naman kayo.
5: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagdaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2023, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
3: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA 2026.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alak.
7: Sampung taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
8: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
7: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
4: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
7: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Bangon.
10: Bangon.
2: Bayang Mahal.
10: Bangon.
2: Bayang Mahal.
10: Dito sa Radyo Pilipinas.
2: 738 AM.
1: 50 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, narito naman ang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Pagkakakilanlan ng assassin sa banta ni Vice President Sara Duterte, hindi na kailangan patunayan ng prosekusyon. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
11: Hindi na kailangan patunayan ng House Prosecution Panel ang tiyak na pagkakakilanlan ng sinasabing assassin o mamamatay tao na kinausap ni VP Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang naging malinaw na pahayag ng prosecution kasunod ng ulat mula sa National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na meron lang silang persons of interest kaugnay sa naturang pagbabanta bagamat hindi pa maaaring ibunyag ang mga pangalan ng mga ito. Binigyan diin ni Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Torosa Jr. na malinaw ang naging testimonya ng NBI Director sa witness stand na 100% ang paniniwala nilang may tunay na nakausap na mamamatay tao ang Vice Presidente. Pinatunayan din umano ng investigasyon ng NBI na hindi lang ito basta salita kundi meron ng konkretong plano. Dagdag pa ni Torosa, seryoso ng mga otoridad at mismo si Pangulong Marcos Jr. ang naturang mga pahayag dahil banta na rin ito sa national security. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
1: Department of Energy nanawagan sa publiko na makiisa sa pagtitipid ng kuryente sa kabila ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan. Ang ulat na yan mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: Report.
1: Kapatid, good morning.
12: Yes, kinakapatid, good morning. Nanawagan nga ang pamunuan ng Department of Energy sa publiko, kinakapatid Nalya, na makiisa sa pagtitipid ng kuryente sa kabila ng patuloy na tensyon at pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo sa Middle East. Sa isang statement, sinabi nga ni Energy Secretary Sharon Garin na ang bawat bumbilyang pinapatays at bawat appliance na ina-unplug kapag hindi ginagamit ay sa pagpinagsama-sama ay malaki ang may tutulong nito sa pagtitipid sa kuryente. Dagdag pa nga ni Garin na ang naturang pag-aambag ng pagtitipid ng kuryente ay hindi lang makakatulong sa kanilang mga electricity bills, kinakapatid Dalian, maging sa buong energy conservation ng ating bansa. Sa uli naman, muling siniguro ni Garin, kinakapatid Dalian, ay patuloy yung mga ginagawang programa ng Department of Energy upang maibsan ang supply at maging sapat ang supply ng kuryente sa buong Pilipinas. Kinakapatid Dalia, mula pa rin dito sa Energy Department para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: Report.
1: Quezon City Local Government Unit iniyak ang tuloy-tuloy na libreng sakay sa gitna ng transport strike. Ang ulat niya na mula kay Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas.
2: Report.
13: Siniguro ng Quezon City Government ang tuloy-tuloy na operasyon ng libreng Q-City Bus sa 8 ruta sa lungsod para matulungan ang mga commuter na maaapektuhan ng transport strike ng grupong Manibela simula ngayong araw hanggang bukas. Kabilang sa mga rutang patuloy na magbibigay ng libreng sakay ang Quezon City Hall Cubao patungong DTX IBP Road, Welcome Rotonda patungong Aurora Katipunan, Quezon City Hall patungong General Luis, Mindanao Avenue via Visayas Avenue, Quezon City Hall patungong Gilmore, Quezon City Hall C5 Ortigas Avenue Extension at Quezon City Hall patungong Muñoz. Bukod dito, magpapakalat din ang Traffic and Transport Management Department ng mga traffic enforcer para umalalis sa mga motorista at pasahero at mabawasan ang abalang dulot ng transport strike. Mula sa Quezon City, para sa Bagong Pilipinas, Melan Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Dating BIFF bomber na sangkot sa pananambang sa Sharif Aguac at mamasapan ng massacre, arestado sa Maguindanao del Sur. Ang ulat niya mula kay J. Mark Dagala.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
14: Arestado ng pinagsalang pwersa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang dating bomber ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na sinasabing sangkot sa high-profile incident sa Maguindanao del Sur. Kinilala na Maguindanao del Sur Provincial Police Office ang naturang dating BIFF bomber na si Muslimina Amil na naaresto kahapon sa Purok 3, Barangay Tukonaripao sa Mamasapano. Inaresto si Amil na batay na rin sa warrants of arrest para sa mga kasong murder, frustrated murder, robbery, attempted murder at double murder with multiple frustrated murder na ilan sa wala na ang ilan ay walang inirekomendang piyansa. Sinasabing sangkot si Amilil sa March 28, 2026 sa ambush sa mga tauhan ng PNP sa Sharif Aguac kung saan 5 ang nasawi. Gayun din sa 2015 Mamasapano Massacre na ikinasawi naman ang 44 na miyembro ng Special Action Force o tinaguri ang SAF 44. Dagdag pa ng pulisya, dating BIFF bomber ito si Amalil sa ilalim ni Zainuddin Kiaro at naging estudyante umano nila Abdul Basit Usman, gayun din ang Malaysian terrorist na si Marwan. Itinuturing din siyang senior advisor ng Paninikelan Criminal Gang na at iniugnay din sa Daula Islamiyah Hasan Group. Kasalukuyan na nasa kusuriya ng Mamasapano Municipal Police Station itong si Amilil para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Magdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Land Bank of the Philippines, umaasang tatangkilikin ng mga government agencies ang kanilang government purchase card. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Tanhoko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Umaasa ang Land Bank of the Philippines na magiging mandatory para sa lahat ng ahensya ng pamahalaan ang paggamit ng Government Purchase Card o yung GPC. Ayon kay Land Bank of the Philippines EVP for Digital Banking Sector Marilu Villafranca, sa kasalukuyan ay nasa mahigit 100 ahensya na ng pamahalaan ang gumagamit ng nasabing sistema. Anya, target nila na mapasama ang nasa mahigit 2,000 opisina ng gobyerno. Pag mamalaki ng opisyal, malaki ang mababawas sa paperwork ng mga ahensya ng pamahalaan sa oras na gumamit ito ng government purchase card. Ani Villafranca, gaya ng normal na credit card, recorded at madaling mamonitor ang mga gastusin sa nasabing sistema kung saan mismong ahensya ng pamahalaan na maglalagay ng mga limitasyon sa paggamit base sa kautusan ng Department of Budget and Management o DBM. Matatanda ang inilunsad ng Land Bank of the Philippines ang government purchase card para maisulong ang transparency sa gastusin ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pamamagitan ng ulat na yan ni Lawrence Tanhoko, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo ngayong umagang ito. Maraming salamat, of course, sa ating nakapanayam kanina, Defense Secretary, Secretary Gilberto Chodoro Jr. Hindi lahat po mga kababayan ay nabibigyan ng pagkakataong magsakit para sa bayan. At ito po ay pribilehiyong nalalaan lamang sa ilan. Maraming salamat po. Itong Bangon, Bayang Mahal. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, ang tabayanan ng mga balita mula kay Mizef Bosongan mula sa ating PBS News Division.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Philippine Standard Time, 8:58.
10: mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Magandang umaga, Pilipinas. Narito na ang mga balita sa oras na ito. Cabinet Secretary Benher Abalos binisita ang mga pamilyang naapektuhan ng magkakasunod na kalamidad sa Davao Occidental. Base na rin sa atas ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Personal na kinamusta ni Cabinet Secretary Benher Abalos sa mga residente tinamaan ng magkakasunod na lindol at flash flood sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Base na din ito sa naging direktiba sa kanya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking tuloy-tuloy na naibibigay ang pangangailangan ng mga pamilyang tinamaan ng kalamidad. Kasama ni CabSec Abalos sina DSWD Secretary Rex Gatchalian, Deputy Secretary Sani Angara at DPWH Secretary Vince Dizon. Partikular na binisita ni na Abalos at mga kapwa nito kalihim ang Sitio Kibatang, Barangay Sugal at ang evacuation site sa Sitio Talanasan. Doon ay kanilang sinigurong agarang paghahatid ng tulong, koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno at karagdagang pinansyal na ayuda para sa mga apektadong pamilya. Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Biyahe ni Vice President Sara sa ibang bansa walang epekto sa impeachment trial ayon sa House spokesperson. Ang detalye sa ulat ni Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Hindi makakaapekto sa pagpresenta ng ebidensya ng prosecution panel ang biyahe sa ibang bansa ni VP Sara Duterte. Ito ang nilinaw ni House Trial Spokesperson.
10: Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
19: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po isa sa mga himpilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Katuwang ang ating producer si Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, kasama natin si Mr. Milo Jonella at Ms. Susan Aison. Sa Wirecast, kasama naman natin si Hero and of course, gayon na rin si JP. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, tayo po ay napapakinggan. Yan po ay sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitters na through the courtesy of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone. Pwede nyo pong masubaybayan ng ating mga programa sa inyong mga cellphones. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan, plataforma o platforms both sa shortwave at sa social media at maging sa internet para kami masubaybayan ano po ang ating mga programa. Ngayong araw pong ito, tututukan po natin ito pong sinimulan na nung Lunes. And then umabot na ikalawang araw and of course hanggang ngayon nagpapatuloy po yung pamimigay ng uplift assistance, cash assistance program bilang tugon po dito sa emergency o energy emergency at sa patuloy na nagiging resulta ano ho, ng matinding ikang mataas na presyo ng produktong petrolyo na nagiging resulta, naging mataas sa mataas na mga pangunahing bilihin dahil po sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. At iba pang mga issue na patuloy na nagbibigay ng pabigat at pahirap sa ating mga kababayan. Ito po yung tinatawag na sinabi ko nga kanina, yung Uplift Assistance Program. At alam nyo ba na humigit kumulang sa 7.5 milyong kabahayan sa buong bansa ang target na makinabang dito. Nahahati po yan sa tatlong grupo ng benepisaryo. Yung unang grupo po, 3.5 milyong pamilya mula sa 4Ps at walang gutom program. Kabilang po dyan ang mga kasalukuyang benepisaryo ng social protection programs. Yung ikalawang grupo na nasa 2.5 million na mahihirap at near poor na kabahayan ang target, hindi kasali sa kasalukuyang social protection programs at nakabatay sa 2024 CBMS data ng Philippine Statistics Authority. At yung ikatlong grupo, tinatayang nasa 1.5 milyong low-income workers at kanilang pamilya. Ano po? Na natukoy din mula sa talaan naman ng SSS. Makatatanggap ang mga benepisyaryo ng 2,000 piso na ayuda kada buwan. Saklaw po ng ayuda ang panahon mula Hulyo hanggang Disyembre. Ayan. At layunin po ng programang ito na ikang matulungan ano po ang ating mga pinakamahihirap ng mga kababayan. And speaking of that, alamin natin mula mismo sa benepisaryo ng isa sa mga benepisaryo nitong Uplift Assistance Program, beneficiaries po ito, nakatanggap na po ito, alamin natin mula sa kanya, ano po, kung paano ito nakatulong o makakatulong sa kanya at sa kanyang pamilya at paano siya nabigyan nitong Uplift Assistance Program na ito, paano yung naging proseso, nahirapan ba siya, sino ba ang ikang nilapitan niya o kung may lumapit man sa kanya, paano yung naging proseso, naging madali ba? At higit sa lahat, paano nga po makakatulong itong Uplift Assistance Cash Program na ito sa kanya at sa kanyang pamilya? Makakasama po natin live si Ms. Marilyn Villanueva Alcovindas, isang 4Ps beneficiary. Magandang umaga po, Ms. Marilyn Villanueva Alcovindas, at welcome po sa programang Global na Tayo.
20: Hello po. Good morning din po sa inyo, sir.
19: Good morning. Magandang umaga po sa inyo. At ma'am, pwede ko bang tawagin kayo Marilyn na lang?
20: Okay po, okay.
19: Okay. Marilyn, so nakatanggap ka na ng Uplift Assistance Cash Program na worth 2,000 pesos?
20: Opo, sir, pero...
19: Mm-hmm.
20: Hindi ko pa po siya nakiklaim, pero andog pa po siya sa ano.
19: Ah, hindi, hindi mo pa siya nakiklaim?
20: Opo, kasi late ko na po siyang nalaman eh.
19: Mm-hmm. Ngayon mo lang nalaman mm-hmm. na merong ganitong
20: kahapon lang po.
19: Ah, kahapon lang. Eh, paano mo nalaman na merong ganitong cash assistance?
20: Eh, ang totoo niya po, sir, napapanood ko na po siya sa ano sa mga sa FB, sa TikTok, pero hindi ko po siya in-expect na totoo po 'yan. Akala ko po kasi ano mga bali-balita lang, fake news ganun.
19: Mm. So hindi
20: pero
19: mo...
20: nung nag-chat po si yung city namin sa Gisay, doon ko na po siya na-inform na totoo na po pala 'yun.
19: Okay, nabanggit mo CityLink. DSWD yan, di ba? DSWD CityLink, tama?
20: Opo, sir.
19: Okay, at may mga ano yan eh. Alam ko may mga case managers dyan. So, sinong tumawag sa'yo mula sa DSWD CityLink?
20: Yung ano po, yung CityLink po namin, dun po sinabi sa GC namin.
19: Oh, okay. Sinabi sa inyo mismo ng DSWD. So, nag-reach out sila sa inyo na para mabigyan maging beneficiary. Nag-reach out sila sa inyo.
20: Opo.
19: Okay. So sige. So ngayon nag-reach out sila, paano mo in-applyan? O paano ka nag-apply para dito sa Uplift Assistance Program? Okay. Sige.
20: Pumasok lang po siya sa ATM ko.
19: Mm-hmm. Ah, pumasok lang sa ATM mo.
20: Okay. Eh, agad ko pong tiningnan nung sinabi po sa GC, agad ko pong siyang tiningnan.
19: Mm-hmm.
20: Yan nga po, totoo nga po, meron.
19: Pumasok. So, ibig sabihin, nasa iyo na? Nasa ATM mo na?
20: Opo.
19: Okay, hindi mo palang kinukuha, ganun ba? Ganun ba yan? Ano? Ayun. So, nasa ATM mo na. Yung 2,000. Alright. Eh, matanong ko lang, Marilyn, ilan kayo sa pamilya?
20: Anim po kami, sir.
19: Anim. Pero, di ba, ano, nabanggit ko kanina, four-piece beneficiary. Four-piece beneficiary. Matagal ka na bang four-piece beneficiary?
20: Opo, sir.
19: Ilan taon
20: na? Matagal na po. Mga 30 taon na po o 14 years.
19: Okay. So maliliit pa yung mga anak mo nung nagsimula ka maging four-piece beneficiary.
20: Opo, sir.
19: Eh yung ilan yan? Apat, ano? Apat na anak, tama
20: opo,
19: ba?
20: Opo.
19: Gano'n na kalalaki, nag-aaral pa rin yung mga anak mo?
20: Opo, sir. Yung isa po grade 12 tsaka 11 and 9 po.
19: Ayun. Okay, so 11 and 12. So, eh, si Mister, anong matanong ko lang? Ano bang hanap buhay ni Mister?
20: Construction po, sir.
19: Yun, construction. Sige, wag kang kakabahan, ha? Yan, relax lang tayo. Okay, sige. Anyway, so may si Mister, construction po. Worker, ikaw, housewife lang, nasa bahay lang.
20: Ano po, kasambahay.
19: Kasambahay. Okay, sige. So kamusta naman? Kamusta naman yung pag-aaral ng mga bata? Matanong ko lang.
20: Okay naman po, sir.
19: Mm-hmm.
20: Pag-aaral naman po.
19: So, ibig sabihin, for 14 years, tama yung dinig ko, no? For 14 years kanina, for 14 years, ha? Okay. Ah, 13. 13 ba? 13 years. Tama? So, sabihin na natin mahigit 10 taon. Sabihin na natin mahigit sa 10 taon, four-piece beneficiary ka. Sa ilalim ng DSWD. So, nakatulong ba itong pagiging four-piece beneficiary mo?
20: Opo, sa sir. Sobrang malaking tulong po sa pamilya namin.
19: Okay. So, sa paanong paraan?
20: Kasi kung pagbabasihan po yung kita namin, sobrang kulang na kulang po, sir. Eh.
19: Oo.
20: Kaya malaking tulong talaga yung four-piece po.
19: So, sa paanong paraan? Sa pag-aaral ng mga bata?
20: Sa pag-aaral ng mga anak ko, tsaka yung pambili ng mga gamit sa school, sa pamasahe araw-araw.
19: Okay.
20: Tsaka sa pagkain po, tsaka doon din po sa pambili rin po ng gamot pag may pag may nagkakasakit.
19: Okay.
20: Yun, nakakabili po kami.
19: Alright. So ngayon, meron ka ng karagdagan kasi nadagdagan pa 'yon bukod do sa four piece na financial assistance na nakukuha niyo sa four piece, ano? Meron pa kayong additional ngayon na 2,000 pesos. Since qualified ka naman hanggang ano 'yan, hanggang December, ano? Ngayong taong ito. So paano niyo nakikita makakatulong itong karagdagang 2,000 piso na ito kada buwan? Paano niyo 'to gagamitin?
20: Magagamit po namin to, sir, sa pang-araw-araw na lalo pampamasahe ng estudyante ko.
19: Mm-hmm.
20: Tsaka pambili na rin po ng mga pangangailangan namin sa bahay.
19: Mm-hmm.
20: Tsaka ayun, pambaon na po ng anak ko na nag-aaral.
19: Ayun, okay. So karagdagan, ano? Pero syempre, di ba, ang ano kasi...
20: Ang karagdagan sa ano.
19: Mm-hmm. Ang hirap kasi, sa totoo lang, ang taas kasi ng mga bilihin ngayon, ano? Marilyn? Mahirap mag-budget ng pera, ano? Kaya ito, napakalaking...
20: Sobrang mahirap.
19: Napakalaking, okay, ano?
20: Halos buwan-buwan na lang po tumataas yung mga bilihin.
19: Mm-hmm.
20: Buwan-buwan, taon-taon, ganun.
19: Mm-hmm. So, malaking tulong talaga. Malaking tulong yung 2,000 piso kada buwan, pandagdag, okay? So, sa ngayon, marami nang nabibigyan nito eh. Itong 2,000 pesos na ito mula sa Uplift Assistance Program. So, hindi lang ikaw, milyon-milyon pa tayong hanggang ano, malaki ang target kasi tatlong grupo yan. So, tatlong grupo, classified under 3 classifications. No? So, sa tingin mo, ano ang dapat na ika nga maging mensahe? Kung ikaw ang tatanungin ko, ha, Marilyn, bilang isang four-piece beneficiary, anong gusto mong maging, you know, maging mensahe sa ating mga kapwa four-piece beneficiary na nakatanggap na at tatanggap pa nitong APRI Financial Assistance Program? Paano nila ito dapat gamitin at saan nila ito dapat dalin?
20: Ang mensahe ko po sa kapwa ko four-piece ay yung pera pong natanggap nila namin ngayon sa AFLIP ay magamit nila sa tamang ano, sa tamang pagbabudget, na huwag kong nasayang, huwag kong sayangin sa mga walang ibig kong sabihin eh doon po sa karapat-dapat na ano.
19: Na dapat
20: karapat-dapat na pagkagastusan po.
19: Yan, oo. So, tama naman 'yon, tama naman 'yon, ano. Huwag 'yung ano, 'wag 'yung huwag 'yung dadalhin sa online sugal, 'di ba? Sugal, okay. Minsan ganoon. Tapos dadalhin lang sa inom-inom diyan or okay. Ika nga kung ano-ano lang binibili mga gadget, kinakailangan talaga nakatuon sa basic needs, yung pangunahing pangangailangan ng pamilya. Yun naman talaga ang layunin eh, nung additional na 2,000 pesos na yun eh, no, Marilyn? So, okay. So, sa pamahalaan, sa DSWD, sa administrasyong ito ni Pangulong Marcos, sa pamahalaan, ano ang mensaheng gusto mong iparating sa kanila? Kung meron man.
20: Unang-una po sir, lubos po kaming nagpapasalamat ng mga kapwa ko. Mahihirap kasi po, ito nga po, binigyan niya kami ng karagdagang financial. Sobra pong nakakatulong, lalo po sa ngayong buwan po, ang laki po ng binayaran po.
19: Mm-hmm.
20: Hindi lang po sa ano, sa bahay, kundi sa kuryente.
19: Mm-hmm.
20: Sa totoo lang po, ang laki po ng tulong niya.
19: Mm-hmm.
20: Gusto ko pong ipaabot sa Pangulo na at sa DSWD na maraming salamat po sa karagdagan na financial na binigay sa amin mahihirap.
19: Mm-hmm.
20: At sana po magtuloy-tuloy itong tulong na binigay sa amin.
19: Mm-hmm.
20: Ayun po.
19: Okay. So matanong ko lang, para lang magkaroon ng idea yung ating mga kababayan, nabanggit mo kasi napakalaki ng mga binayaran mo, no? Sa mga utilities. Ano ba ang pinakamalaking bahagi ng pera ninyo ang napupunta sa pang-araw-araw? Limbawa, sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, sa upa ng bahay. Matanong ko lang, para lang magkaroon tayo ng idea, gaano kalaki ng bahagi ng porsyento nung perang napupunta sa inyo, kinikita ni Mister, kinikita mo, pati sa nabibigay ng four-piece, saan malaking, pinakamalaking bahagi nito ang napupunta sa gastusin ninyo bilang pamilya?
20: Sa ano po sir, sa pagkain, sa pagkain po, lahat po, pagkain, kuryente, lahat po ng gastusin, din po siya napupunta.
19: Lalo pa ngayon, medyo nagtaasan ng presyo ng singil sa kuryente. Hindi nyo, naramdaman nyo rin yun, sigurado. Yung pagtaas ng singil sa kuryente.
20: Sigurado talaga.
19: Uh-huh. Okay. Sige, enough ko sa pagkain. At least, sigurado na tayo, makakasiguro tayo, at least makakasiguro tayo sa pamamagitan ng four-piece, pati yung Uplift Assistance Program na yan, may mailalatag tayo, maihahapag tayo sa pagkainan ng pamilya natin. Tama ba ako doon, Marilyn?
20: Opo, sir.
19: Ayan. Well, dahil dyan, maraming salamat, Marilyn, ha. Alam kong this is your first time na ma-interview at alam kong medyo ninenervyos ka, pero nagpapasalamat kami sa oras na pinagkaloob mo sa amin at sa pagkikipag-usap mo sa amin ngayong araw na ito bilang ika nga beneficiaryo ng four-piece plus nitong Uplift Assistance Program. At nagpapasalamat din tayo sa DSWD, CityLink, sa pagbibigay sa atin ng assistance para makapanayam ka ngayong umagang ito, lalo-lalo na kay Ginoong William Bantilan. Yan. Thank you very much po, Ginoong William Bantilan ng DSWD CityLink. At sana tulad nung sinabi mo nga, Marilyn, sana lahat ng ating mga kababayan, lalo na ng mga beneficiary ng 4Ps, lalo na kung qualified, kasama dito sa mga kategorya na banggit ko kanina, ay tuloy na nga matanggap na nila itong karagdagang financial assistance na ito hanggang Hulyo. At who knows, baka sakali.

0: for the assistance given to us. Okay? So, yun po. So, yun, doon nalaman natin gaano kahalaga yung karagdagan. Sabi kasi, alam nyo kasi, meron akong iba narinig kasi na medyo gusto ko ng ano eh, gusto ko ng makipagtalo pero ayoko dahil hindi naman kinakailangan pagtalunan. Kasi marami nagsasabi, narinig ko, eh, 2,000, saan mapupunta yung 2,000? Di ba? Eh, kulang na kulang yan, 2,000 na yan, kung tutuusin mo. Di ba? Eh, baka pambili lang ng bigas. Kulang na yan, pamasahe, kulang na yan. Pero tatandaan po natin, itong 2,000 kasi is only an additional doon sa natatanggap ng mga 4-piece beneficiaries natin. So, meron na po silang natatanggap na financial assistance mula sa 4-piece at may trabaho, tulad na nabanggit nga ni Marilyn, may trabaho naman si Mister, meron din siyang trabaho. So, pangkaragdagan lang yon. And those, tatagdagan pa ngayon entonces ng 2,000. Pero hindi yun ang punto eh. Ang punto is, para sa isang pamilyang Pilipino na ika nga kinakapos talaga sa pagdating sa pinansyal, kahit na gano'ng kaliit na halaga ay napakalaking bagay na para sa atin. Kahit siguro kahit sino ang tanungin mo. Sabi nga nila eh, di ba? Maski na yung pinakamayamang tao sa buong mundo, pag niregaluhan mo ng kahit nakapiranggot, tuwan-tuwa yun. Natutuwa yun dahil alam niyang galing sa puso o galing sa talaga buong loob mong ibinibigay sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, maski na yung ating mga kababayan na nakatatanggap nito, malaking bagay po sa kanila ito. At hindi po ika nga ito minamaliit, hindi ito dapat tinitignan kung gaano kalaki, kundi paano ito nakakatulong para makadagdag sa kanilang pinansyal na kapabilidad para maitawid ang mga pangangailangan. At yun yung ginagampanan ng gobyerno, ng pamahalaan, ng Marcos Administration, ng Department of Social Welfare and Development, at ng iba't ibang mga ahensya na nakatokan at tumulong para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga pamilyang nahihirapan. So, sana nga lahat mang makatanggap na ng kanilang, yung mga qualified 4-piece beneficiary. And of course, sana nga, tulad nung dalangin at o hiling ni Marilyn, sana lumawak pa. Kasi hanggang ano po ito eh, if I'm not mistaken, hanggang nag-start ngayon July, magtatapos hanggang December, pero siyempre yung hiling ng iba natin mga kababayan eh sana, lalo na doon sa mga mahihirap na beneficiaries natin, eh ma-extend pa hanggang 2027. Malay natin, hindi natin malalaman. Depende siguro sa pondo. Anyway, diyan dapat napupunta, di ba? Kembes na, kesa naman mapunta sa corrupt, imbes naman mapunta sa mga bulsa ng mga corrupt na government officials, kesa naman sa mapunta sa mga anomalous flood control projects, kung ano-ano mga anomalous infrastructure projects, kesa naman mapunta kung kani-kanino lang dyan ng mga politiko o mga private individuals, yung pera ng taong bayan, kaban ng taong bayan, edi ibigay natin dapat dun sa mga tao talaga, mga kababayan natin nangangailangan. Diba? Hindi lang sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pati na rin, of course, marami na rin po tayo. Total, napag-uusapan na rin lamang po natin. Pati mga middle income families, kailangan din ng ayuda, kailangan din ng tulong. Hindi lang po ng mga nasa lower income bracket. Hindi lamang yung mga minimum wage earners. Maniwala po kayo, pati mga middle income families, nahihirapan na rin po. Nahihirapan na rin dahil nga po lahat tayo apektado eh. Kapag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, domino effect na po yan. Domino effect yan. It doesn't matter kung mayaman ka o mahirap ka. Ang epekto po niyan, pangkalahatan. Pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, it can cause inflation to quicken. It can cause manufacturing to go down dahil sa mga expenses at logistics. At pag sinabi natin yon, taas lahat na pangunahing bilihin. It doesn't matter kung nasa middle income ka o nasa lower middle income ka o mayaman ka. Di ba? Mararamdaman at mararamdaman mo rin yan. Maliban na lang kung ultra rich ka, katulad ni Elon Musk. Anyway, maraming salamat kay Miss Marilyn Villanueva Alconbindas, ng ating 4-piece beneficiary. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang

0: sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Okay. Si Sec. Asan na si Hermes po yata ang nagkakabit eh.
4: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
6: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Alright, sa pagpapatuloy po ng ating programang Global na Tayo, tanggapin natin ang report mula kay J. Mark Dagala, dating BIFF bomber, sangkot sa pananambang sa Sharif Aguac at Mama Sapano Massacre, arestado sa Maguindanao del Sur. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
6: Global na Tayo! Global na Tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
8: Arestado na pinagsalim ng puwersa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang dating bomber ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na sinasabing sangkot sa high-profile incident sa Maguindanao del Sur. Kinilala ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office ang naturang dating BIFF bomber na si Muslimina Amil na naaresto kahapon sa Purok 3, Barangay Tukanalipaw sa Mamasapano. Inaresto si Amil na batay na rin sa warrants of arrest para sa mga kasong murder, frustrated murder, robbery, attempted murder at double murder with multiple frustrated murder na ilan sa walay na ang ilan ay walang inirekomendang piyansa. Sinasabing sangkot si Amilil sa March 28, 2026 sa ambush sa mga tauhan ng PNP sa Sharif Aguac kung saan lima ang nasawi. Gayun din sa 2015 Mamasapano Massacre na ikinasawi naman ng 44 na miyembro ng Special Action Force o tinaguri ang SAF 44. Dagdag pa ng pulisya, dating BIFF bomber ito si Amilil sa ilalim ni Zainuddin Kiaro at naging estudyante umano nila Abdul Basit Usman, gayon din na Malaysian terrorist na si Marwan. Itinuturing din siyang senior advisor ng Paninikelan Criminal Gang na at iniugnay din sa Daula Islamiyah Hassan Group. Kasalukuyan na nasa kusuriya ng Mamasapano Municipal Police Station itong si Amilil para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Samantala, sa iba pang balita, tanggapin naman natin ang balita ni AJ Ignacio, Department of Energy, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis para sa patas na pagpapatupad ng oil price adjustment ngayong linggo. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
9: Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis kasunod na ipinatutupad na oil price increase kahapon. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, ito'y upang matiyak na patas at pantay-pantay ang ipinatutupad na presyo ng mga kumpanya ng langis sa mga gasolinahan at mabawasan na rin ang biglang epekto ng sunod-sunod na oil price increase. Mahigpit din binabantayan ang presyo upang matiyak na walang overpricing, profiteering o hoarding sa mga industriya at gasolinahan sa iba't ibang panig ng bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Yan po ang mga report mula kay J. Mark Dagala at AJ Ignacio. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan, ngayong araw pong ito ay meron tayong special na panauhin, ano po. At ito po ay sa katauhan, walang iba kundi ni Governor Noel Rosal ng probinsya ng Albay. Minarapat po nating makapanayam si Governor Rosal hinggil po sa kanyang ikang pananaw at mga ikang pananaw at pahayag. Hinggil po dito sa ikang nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa susunod na sa ano na po yan? Sa 27, sa Monday. So may State of the Nation address na po ang Pangulo. Kundi ako nagkakamali, panglimang State of the Nation address na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. So, minarapat po natin mga kapanayam si Governor Rosal ng probinsya ng Albay bilang ama ng probinsyang ito para malaman natin kung naramdaman ba ng local government o ng probinsya ng Albay ang mga programa at serbisyo ng Marcos administration. At para malaman na rin natin ang maaring nating asahan mula sa kanya kung ano ang mga inaasahan nilang ikang mababanggit o plano ng Pangulo sa kanyang State of the Nation ngayon 2026. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing Governor, Governor Noel Rosal ng probinsya ng Albay. Magandang umaga po, Governor Noel Rosal.
10: Magandang umaga po. Si Kuan pa to, si Ray?
7: Si Ray Sampang po ito, Gob. Si Ray Sampang.
10: Yeah, Ray. Yeah, Ray. Ray Sampal, magandang umaga po sa iyo at magandang umaga sa lahat ng mga viewers at sa listeners natin dito sa Radyo ng Pilipinas. Opo. And alam mo, Ray, dito sa amin, siyempre busy kami dito sa siyempre sa pag-aalaga sa ating mga kababayan sa pag-alboroto ni Mayon. Although, sabi ko nga, I would like to assure everyone that we are on top of the situation.
7: Okay.
10: So, sa tulong po ng ating pamahalan, lalo ng ating sangay ng ating DSWD, may instruction ng ating Pangulo. Nasa ika-anim na tayong buwan, alaga natin, lalo na sa mga pagkain, ang ating mga kababayan na nasa evacuation center.
7: Buti po't nabanggit po nyo yan, Governor Rosal, dahil napakahalaga po nang nabanggit ninyo dahil alam naman natin ang probinsya ng Albay is ilang beses dinadaanan ng bagyo, nakakaranas ng kalamidad.
10: 9 to 10 typhoons a year.
7: Yes. So, ito pong State of the Nation address ni Pangulo na sa Lunes na ito, sa July 27.
10: Yes po.
7: Ano pong nakikita nyo maaaring sabihin niya nito, lalong-lalo na pagdating sa pagtugon sa ganito klase ng mga kalamidad, lalo na para sa probinsya ng Albay?
10: Yes, hindi lang bilang gobernador, I was also appointed baga ng ating Pangulo bilang Regional Development Council Chair ng Bicol, buong Bicol yan. Meaning lahat ng mga proyekto, mga Regional Development Investment Plan dumadaan bilang chairman sa amin through DepDed. No? Alam mo, Ray, ito ngayon ang nakita ko bilang, kasi pinatawag kami ni Pangulo, I think a year ago, kami mga gobernador. Nakita ko sa kanya bilang isang gobernador. Alam niya ang mga kung paano tugunan at ano ang mga problema sa ground. No? Ang in-expect ko talaga ipagpatuloy niya na ibaba na talaga yung LGSF na mag-implement mismo yung ating mga local government units. Inumpisahan na po niya yan. As a matter of fact, ang Albay isa sa nabiyayaan. Ano? A total of 274 million, biro mo yan, ang naibigay sa amin. Ngayong taon lang yon, and meron na naman kami. Ang kalahati niyan, maganda yung panukala ng Malacañang na sinabi sa amin, kailangan ng taong bayan yung mga poorest of the poor, yung bigas. So, hindi lang one time. Ano? First time ito na nakita ko na continuing ang program dapat natin. No? Kaya maraming natutuwa dito ng mga kababayan at saka mga local government officials. Kasi itong programa natin sa LGSF, Hindi lang one time, magbibigay nga tayo ng 10 kilo. Mm. Hindi, ito every other month, yung talagang declared. At saka nag-identify, hindi politiko, yung DSW, saka yung mga social welfare office natin. Kung sino yung mga poorest of the poor, bali 25% of the population, inaalagaan natin. Mm-hmm. So we are giving 10 kilos every other month. No? And siyempre, kasabay pa dyan yung walang gutom, yung poor peace, mm-hmm. at yung iba pang mga benepisyo na binibigay natin, lalo na sa mga senior citizen. Yeah. So ito ang ini-expect ko na, nung nakipag-usap kami kay Pangulo, na i-strengthen natin ito. Kasi direct ang benefit. No? Kasi alam natin na yung mga manggagawa, eh, meron din tumutugon dyan ng mga programa, siyempre sa ating mga programa sa negosyo. Pero ang napakalaga dito ang ginagawa natin, yung Local Government Support Fund, we're living to the definition na ito'y talaga suporta sa ating mga local governments. Mm-hmm. Pangalawa, yung kalahati, sabi niya, sige, bahala na kayong kalahati. For example, sa Albay, yung 137 million, inallocate natin sa bigas. 1 year po yan. Mm-hmm. Mm-hmm. 6 times tayo magbibigay. Ngayon, yung kalahati, 137 million, yung mga priority programs na hindi kaya punduhan ng mga local government. Ito ang maganda ngayon na nangyari. Okay. Gaya, for example, may mga kulay or kalsada, mm-hmm. or multipurpose or tubig, streetlights, gamot, mm-hmm. na pwedeng bilhin ng local government na hindi kaya ng kanyang development fund o kayang national yung MTA niya, mm-hmm. yung share niya sa national treasure. So ang big sabihin ngayon, nadudugtungan na ngayon yung ating fundo ng ating mga local government. Ito talaga ang dapat palakasin. Ito ang nakita ko kay Pangulo bilang dating gobernador. Mm-hmm. The development should start in the countryside, okay. by giving them more funds to mm-hmm. implement para may inclusive growth tayo. So ito mm-hmm. ang, kaya man ako, I'm invited, so manonood ako nito para tingnan ko na ipagpatuloy niya ito. Oh. At masasabing isa sa mga gain niya to, mm-hmm. yung ating mga mm-hmm. paralan, no? Mm-hmm. Hindi niya lang binigay yan sa DPWH. I'm not saying na hindi kaya ng DPWH. Mm-hmm. Pero Ray, sinadjust namin kay Pangulo yan na yung DPWH, ang dami ng proyekto nila. Yes, okay. Kulay, lahat. Yes. Diba? Sa kanila lahat. Ngayon, itong paaralan, kung maibigay sa local government, direct kami. Hindi kami pwede magluko-luko dahil nag-observe ang mga tao, mga magulang, mm-hmm. mga teachers. Diba? Kaya ngayon, inumpisa ng ating Pangulo. So, Albay, we were given 94 billion. Although, sa tingin ko, may mga kailangan pa kami. Mm-hmm. Pero at least, for a start, may 94 million. Then, kasabay na yung mga armchair, yung mga upuan.
7: Yes, oo.
10: Pag binigyan ka ngayon ni Pangulo ng isang bagong room, kasabay na yung mga armchair kasi luma-luma na talaga. So in Albay, masaya akong i-announce that out of 94 million, meron kami napawa na more than 30 na an average of 3 million ang wow. isang building. So at least Ray, ako, alam mo na, matagal akong mayor, Ray, yes. Di ba? Mm. 20 years ako. Hindi naman siguro ako abot ng governor. So more ako sa output. No? Mm-hmm. Mm-hmm. Kaya pag nakapanayam ko palagi sa Pangulo, palagi ko sinasabi na ang mahalaga dito, sabi ko, Mr. President, yung output ng bawat gobernador, mm-hmm. yung mayor, mm-hmm. kung saan pupunta para mamaya mm-hmm. pag-isain natin ito, napagawa natin lahat sa perang ito. Kaya ito nakita ko na pwedeng mga maisabi niyang gains at saka mga way forward niya pa mm-hmm. na dagdagan pa niya through the Office of the Executive Secretary. Si Secretary, Executive Secretary
7: Recto.
10: Recto, siya ang kaharap namin. Pinatawag okay. talaga kami lahat. Kaya mm-hmm. for the first time, tuwang-tuwa ang mga gobernador.
7: That's good.
10: And then
7: good.
10: Iba rin yung mga mayor. No? Mm-hmm. Iba rin yung mga munisipyo. Mm-hmm. Ako, ang ginagawa naman namin mga gobernador, kasi yung mga city, minsan marami na yan. Ano? Ang tinutulungan namin, yung mga maliliit na munisipyo, lalo na yung mga isla.
7: Mm-hmm. Mm-hmm.
10: Gaya kami dito sa Albay, may mga island kami like Rapo-Rapo, Batan, mm-hmm. San Miguel, mga ganyan, Cagraray, na talagang makita mo pag tinamaan ng bagyo, sabi mo nga Ray, ubos talaga.
7: Yes.
10: Kaya ngayon, nagpa-design ako ng slab. Alright. Inalis ko na yung mga yero. Kung konti lang naman ang diferensya, Ray, makipapakita ko to kay Pangulo na it's doable.
7: Okay.
10: Islab na natin para lifetime na.
7: Yes. So yung nababanggit yung mga slab na yon na governor, saan yun? Sa mga government facilities natin? O...
10: Hindi, school building.
7: Ah, school building. Ay, wow. Lahat na, slab yung na lahat yun. Building.
10: Oh, kung lahat pang na. Kaya lang naman ng TM, kasi ng allocation natin. So, pwede pa natin yung dugtungan later on. Diba? Mm-hmm. Kasi kung ang lupa kasi natin, di na dumadami. Ano?
7: Mm-hmm.
10: Naniniwala ko na pwede natin 2 to 3 floor ang mga building.
7: Mm-hmm.
10: Para kung, bawa, ngayon, ito lang ang pera natin, next zero naman, dagdagan niya ako ulit, idudugtong ko lang. Mm-hmm. No? Eh, hindi kung, na tayo papagawa ng pundasyon ulit.
7: Kung slab na yung mga bubong ng mga school buildings, kahit na anong lakas siguro ng bagyo, hindi na matatanga yung bubong, yung slab
10: ay,
7: na yan.
10: Po. Ay, hindi na.
7: Marami pang, panghabang buhay na yan.
10: Marami po akong pinagawa yung sa Legazpi. Marami kami yan. Nung gusto ko lang i-replicate sa Albay.
7: Mm-hmm. That's nice, that's nice. Okay. Pero nabanggit nyo nga po, Governor Rosal, napakahalaga, napaka-relevant nitong LGSF, ito, Local Government Support Fund, na nakatulong ito ng malaki sa inyo sa probinsya ng Albay. Pero ang tanong ngayon dyan, Governor Rosal, kamusta naman kaya ang pagtasa ninyo pagdating sa accountability and transparency sa paggamit ng pondo? Yes. Paano ito, paano nyo masusukat ito sa ilalim ng Marcos administration?
10: Yes, Ray, magandang katanungan yan. Yung nga ang sinasabi ko, pag ang mayor o ang isang local government o isang gobernador ang binigyan mo, ano mo, subject kami lahat? O lahat naman kami, lahat naman tayo. Eh.
7: Mm.
10: Pero ang malaga dito, yung listing, kailangan i-post mo. So ito ngayon, ako pinost ko lahat ng, ito ngayon ang mga school buildings natin. Kasi meron na tayong Facebook, ano? So, ino-open ko online. Ito ngayon ang na-awardan natin, priority. Then next year, ito naman. So, ang ibig sabihin, yung building, alam ng mga bata o alam ng mga teachers na meron sila. Minsan nga, pag ako umiikot, Ray, Gob, salamat ha, kasabay kami dun sa lista. Meron naman sa akin, Gob, wala kami dun. Hindi, huwag ka mag-alala. Next year, kayo naman. Kasi nga, siyempre, yung resources natin, Ray, kailangan yung order of priority. So, dun sa atin, isisiguruin natin, nagpagawa ngayon si Secretary Sunny Angara ng parang template na talagang pinag-aralan na. Kahit ng anong mga iningyero, pinag-aralan na ito, ito ngayon ang standard na susundin ng ating mga local governments. Kaya yan ang maganda sa ginawa ngayon ng ating DepEd.
7: Yun, okay. Yan eh, sa ngalan ng transparency, ano po, and accountability.
10: Yes. Okay. Kita ko naman ngayon, minomonitor ko ngayon. Eh, so far, hindi ko naman, kami nakapag-compete, ha? Baka mauna kami sa DPWH.
7: Okay.
10: Diba? Kasi kami, kami pag-posting lang namin. Ako nga, kung hindi lang na-delay, ngayon, puga-puga na kami.
7: Mm.
10: Then sabi ko nga kay ES, kung mauna kami, baka October, November, mayroon na tayong i-inaugurate. No?
7: Mm.
10: Huwag lang tayo tamaan ng mga bagyo. No? Pero tingin ko naman ngayon, medyo kalmado ang Albay. No?
7: Mm-hmm. Alright. I'll go back to Bulcang Mayon later, ano po, Governor Rosal. Pero matanong ko lang po, alam naman natin ang Albay is also an agricultural region, ano, powerhouse din ng
10: yes.
7: Albay.
10: So
7: yes, paano po ang ano, paano po ang matatasa yung naging assistance naman o tulong ng Department of Agriculture sa ilalim ng Marcos administration para sa ating agricultural workers, sa ating mga magsasaka, sa ating mga manging isda, sa iba pa na ikang nakakatulong para umangat ang agrikultura natin sa Albay?
10: Yes, Ray. Alam nyo, yung ako mayor pa, isa yan sa mga trust ko, kaya siguro tumagal ako bilang mayor. Ngayon bilang gobernador ng Albay, ang Albay po is, I would like to proudly announce because of the program initiated by the Marcos administration, we are now 85% rice sufficient. Meaning niya, Ray, yung 85% na kinakain ng mga Albayano, sa amin ang produkto yan. So 15% na lang ang ini-import namin.
7: Mm-hmm.
10: Hindi literally, pero ang ibig sabihin, yung produkto namin, kung vis-a-vis yung kinakain namin, 85% of ng aming kinakain, sinusuportahan ng aming produkto.
7: Mm-hmm.
10: Although hindi direct na doon natin kinukuha. Ang ibig sabihin, Albay now is 85% sufficient. Now,
7: wow.
10: Why?
7: Mm-hmm.
10: Maganda yung programa na linabas namin with DA kay Secretary Kiko Laurel, no? Ganito yan, nagbibigay tayo ng mga hybrid saka inbreed na mga seedlings, no?
7: Mm-hmm, mm-hmm.
10: Pero dapat may usapan, no?
7: Mm-hmm.
10: Kailangan may kuwang ka, may kota ka.
7: Mm-hmm.
10: Kailangan not less than 100 mm-hmm. hectare, 100 cabans per hectare. Kasi
7: mm-hmm.
10: kung hindi, sayang yung ating binibigay. Tsaka, meron tayo, say 50% of the requirement for fertilizer, binibigay na ng DA yan.
7: Mm-hmm.
10: Para may counterpart, nagbibigay din ako ng additional 20%. So, tulong-tulong. kasi napakamahal ngayon ng urea tsaka yung Rep 14, no? Alam po rin niya kasi Rey, kasi meron din yung lolo ko noon na namana sa akin matagal na, na 2 hektarya, kaya memorize ko rin niya, napakamahal talaga. Kaya ngayon pinupulong ko sila, kung hindi tayo magkakaroon ng kota, walang mangyayari sa atin. Kaya tingnan mo ngayon, 85%. And I'm eyeing next year. Pag hindi lang kami tagatamaan ng kalamidad, I think makukuha natin ang 100%. Meaning, lahat lang kinakain ng mga Albayanos, kaya nang suportahan ng ating mga farmers.
7: And sana,
10: so ito ngayon ang maganda, kasi ang DA, hindi lang yung mga dati bagay, yung Pelmec, yung mga harvester, yung mga tractor, eh yan, talagang nandiyan na yan. Binigay na yan eh. Pero ang malaga dito ngayon, because of the high fuel natin, may direct impact yan sa ating mga magsasaka. Kaya nga, nung nag-usap-usap kami noon, mga gobernador, kasama sina ES, saka yung iba pang mga representative ng DA, ito ngayon ang maganda natin na dagdagan. Kaya po, ang provincial government, kinausap ko rin ng sanggunian, sige, mag-counterpart tayo. 150 ang DA, 40 million ang provincial government. Ito ngayon ang sana marinig ng mga tao ni Pangulo na ma-relay niya to, na i-way forward natin ito, 'di ba? Tsaka yung ating sa LGSF.
7: So yun bang kung kayo tatanungin, Governor, yun ang gusto niyong marinig o ma-highlight ng Pangulo na karagdagang trust and program niya doon sa nabanggit niyo sa darating na zona?
10: Kasi ako naniniwala ko, Ray, we have all the land. We have all the technology, meron tayo. Ano ba ang mga inbred namin, yung mga local, lumalaban na sa hybrid. Ha? Kung kaya nila ng 140, kaya din ng inbred. Kaya din. Mga dahil nga, through the years, eh, mga kubaga, mga veterano na to. Sabi sa akin, kaya nyo ba to? Kaya. Kaya ang ginawa namin sa DA, hindi lahat hybrid. Buibili din kami ng hybrid para yung ating mga local na mga yung mga local natin producer na naggagawa ng mga seedlings. Meron din sa opportunity. Alright. At saka meron pa, yung panukala baga ni Senator Kiko na ngayon, kung pareho lang naman ang presyo sa NFA, ito maganda pa ngayon na ginawa ng ating administration. Pwede nang bumili ang ating local government sa mga programa. Gaya nitong binibigyan niyang 137 million. Kung competitive ang price ng mga farmers, doon na kami bibili.
7: Okay.
10: Kasi hindi naman kaya i-deliver yan lahat ng NFA. Kukuha kami ng certification, so direkto kami, nakikipag-negotiate kami. Kung mataas, iko-course through to bidding dapat. Pero kung kapareho lang, ay hindi na, kasi the price of the NFA now is the standard ceiling na ginawa ng ating national government.
7: Alright. Now I'm going back to yung sitwasyon ng Bulkang Mayon, Governor Rosal. Patuloy pa rin naman kasi na nagpapakita ng sign ng activity ang Bulkang Mayon, at makailang beses na rin naman itong nagdulot ng hamon sa inyo sa probinsya ng Albay at sa buong Bicol Region. So, ano na po ang latest na assistance o tulong na binigay ng pamahalaan through DSWD, maging ng NDRMC at ng iba pa mga ehensya sa ilalim ng Marcos administration para maibsan yung epekto nitong Bulkang Mayon sa inyo pong mga konstituwente?
10: Yeah, right. Actually, ako baga dati, sabi ko nga, palaging pinagmamalaki ko na ang mayor, direkta talaga yan. Kung kaya namin magpunta talaga, talagang ginagawa namin. Ganito ang nangyari 6 months for the first time, no? Na sa tagal-tagal ko ng mayor. Ngayon lang, sustainable yung ating food packs. Halimbawa, for 15 days, binibigyan na natin. Nung yung mga, hindi lang bigas, pati delata, pati iba pang mga pangailangan, every 15 days, binibigyan natin yung ating mga 1,200 families. Sila kasi ang nasa permanent danger zone. Pangalawa, nung pumunta ako ng Malacañang, nakiusap ako kay Secretary Rex Gatchalian na hindi lang naman pagkain, kailangan din natin yung mga matrikula, kung anong mga gamit, kasi nga binawal natin ang pagtanim. So ngayon, more than 12,000 na farmers na affected, ang nabigyan natin ng 10,200 each para sa pagpa-enroll ng mga bata, para hindi na talaga sila pumunta. Ngayon, kulang pa yon, so umingi pa ako, course through naman sa DOLE, yung tinatawag na tupad. I think this is better because sabi nga, nagagamit daw ng mga local government itong tupad for election advancement. Pero ngayon, sabi ko, itong pagkakataon natin. Sabi ko, kaya natutuwa ako, in-approve to kagad ni Pangulo no, na mabigyan. Would you believe, binigyan kami ng 150 million.
7: Wow.
10: So about more than 20,000 na farmers and fishermen ang nabibigyan ngayon, nag-umpisa na kami ng 4,530, meaning 10-day na trabaho.
7: Mm-hmm.
10: Kasi ang regional wage board namin dito is 453 ang daily namin. So kung ilang day, at least pangdagdag yan, pinapatrabaho lang namin sa evacuation o kung anong iba sa hindi doon sa 6 kilometers. So kaya pwede silang kumobra. No?
7: Mm-hmm.
10: So at least ito, nakakatulong to dahil hindi lang naman pagkain. At least ngayon, ang pagkain, for the first time, sabi ko nga, ngayon talagang busog na busog sila. Wala kang marinig na reklamo.
7: Okay.
10: Maski saan ka magtanong ngayon dito, maski magtanong ka, mag-interview ka, wala kang masabi. Hindi lang yan. Kami, nagbibigay pa kami. Mm-hmm. Pero ang kailangan talaga pera.
7: Yes.
10: Yung pang okay. mga added. Kaya masaya po ako that hindi lang siguro na nakakadirekta tayo, pero ngayon talaga bumababa.
7: Mm-hmm.
10: Especially si Secretary Rex Galicia, inuutusan siya. Secretary Vince naman, pag may asphalt, personal na pupunta siya dahil kailangan na mabilis ang ating clearing operation
7: mm-hmm.
10: na nangyari baga doon 2 months ago, yung ginobata na nag-zero. Pero would you believe, in just 3 days, na-clear natin. That paved the way na hindi maapektuhan yung ekonomiya ng Albay.
7: Alright. Inasmuch as I want to extend itong aming panayam sa inyo, Governor, pero siguro baka sa mga susunod na araw, hihirit pa kami ng part 2 dito.
10: Yes, right.
7: Pero
10: I'm just here.
7: Pero bago kita bitawan, Governor, kung makakaharap mo ngayon si Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung makakaharap mo siya ngayon at sasabihin niya, kung tatanungin ka niya, okay, Noel, ano bang maari kong masabi sa taong bayan na pwede nilang mapakinggan at marinig sa SONA? Na
10: yeah.
7: Ano kaya ang maire-recommend niyo sa kanya, Governor?
10: Anyway, alam mo Ray, sa ngayon din mga issues natin Ray, ano? Pero ako, kung ako tatanungin ni Pangulo, pwede niyang sabihin na sa kanyang pamumuno ngayon, yung kanyang reforma na siya mismo ang namumuno, na gusto niya talaga, hindi lang sa salita, kasi bira naman magsalita ang Pangulo, na sabihin niya na ngayon ina-actionan niya lahat. Yung mga basic na kailangan natin sa baba. Gaya nung ginawa niya itong LGSF at pagpatuloy niya to, kasi talaga nararamdaman to. Pangalawa, yung mga binibigay niya sa mga ating mga marginalized, kailangan maramdaman ng tao. Tsaka yung ating trabaho. Kailangan i-strengthen natin na ang ating local governments, yung ating mga localities, bigyan na ng oportunidad na magkaroon talaga ng mga flagship program para ma-strengthen natin yung mga probinsya, para hindi na pumunta ng Manila. Yan ang nakita ko as RDC chair, dahil ng Albay, kailangan namin yung highway. Di ba? Nababalitaan mo yan,
7: yes,
10: di ba?
7: Yes,
10: yung
7: yes.
10: Andaya Highway na naging pamoso. Kung maayos yan, tingin ko maraming pupunta sa amin ng mga bisita. Pangalawa, yung airport, salamat po, nandiyan na. Pero marami pang airport like Ignaga na kung mabibigyan ng opportunity yan, malaking bagay yan sa mga Bicolano. Pangatlo, yung PNR. I think the cheapest means of transportation is still the railway. Kung mabibigay yan sa mga Bicolano, I think this will be a big push na magkaroon ng magandang anak buhay ang mga kababayan natin. Kaya although marami to, pero nakita ko basic to yung mga flagship na may bigay niya. Saka yung LGSF, sana mas patatagin niya pa. Kasi ito direkta na magbibigay galing sa local government. Talagang mararamdaman. Hindi pwede magluko-luko ang governor kasi namomonitor siya. Saka lalong-lalo yung mga paaralan. Sana ipagpatuloy na ibigay na. Kung hindi lahat, kahit man lang yung kalahati, na implement na ng mga LGUs para mas madali.
7: Biruin mo, Governor Rosal, kapag umabot na sa inyo yung magandang pagkaka-reconstruct ng Maharlika Highway, tapos may PNR pa kayo all the way from Luzon dito sa Manila hanggang dyan, no? Yung Bicol Express hanggang Albay, tapos yung mga airports, eh baka makipagkompetensya pa kayo sa Quezon City at sa Manila pagdating sa sa local revenue, ha? Di ba?
10: Yun na nga. Alam mo Ray, pumunta kami kasi nag-meeting kami sa ano ba to, La Union, San Fernando. Ingit na ingit ako, Ray. Kasi 'di ba yung mga kalsada papunta diyan, may mga express. Kung meron, sabi ko, ang Bicol siguro magaginhawa din ng Bicol, 'di ba? Alam mo, 4 hours na lang kami punta ng San Fernando, 'di ba? Ang ibig sabihin, kailangan talaga yung kalsada. Na iyan na nakita ko na yung aming mga local na, 'di ba, yung ako ayaw ko nang magsitong mga local natin na binigyan na ng opportunity ng pangulo before, pero hindi binigay yung dapat, no? Yung mga yung tinatawag natin mga flagship that will build, that will push the economy, alba, in totality ng Bicol. Kailangan talaga, subaga, alsain natin, talagang dapat buhatin natin yung totoong kailangan. Yan ang nakita ko, kaya siguro hindi nakapagpigil na si Pangulo. Nakita niya na eh. Kaya nagsalita na siya. Nagsalita na siya kasi nakita ko, dahil dati siya ring local government official. Yes.
7: And with that, Governor Rosal, maraming salamat po, Governor, sa oras sa pinagkaloob. And like I said, ihihirit pa kami ng part 2.
10: Salamat po. Okay. Salamat din for having me. And regards na lang po sa Pangulo.
7: Maraming
10: and
7: salamat
10: looking po. Forward for a successful SONA on Monday.
7: Okay. Thank you very much. Sa ating pong ama ng probinsya ng Albay, walang iba kundi si Governor Noel Rosal. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.
6: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
12: Mga dapat gawin matapos ang pagsabog ng bulkan. Maging alisto sa balita. Makinig sa opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan. Kung lumikas ay huwag agad bumalik sa tahanan hanggat hindi pa idinedeklarang ligtas. Protektahan ang sarili. Magsuot ng face mask at goggles. Siguruhin ligtas ang pagkain at tubig na kinokonsumo. Humingi ng tulong sa relief at recovery programs ng pamahalaan kung kinakailangan.
6: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: At dyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam ngayong edisyon ito ng Global na Tayo. Of course, sa ating four-piece beneficiary, di ba? Si Miss Merle, ano ba ito? Pangalan niya? Si, well, yung una nating nakapanayam kanina, si Merlin. Si Merlin, tama ba? Si Merlin, four-piece beneficiary natin. Yan. Tingil naman yan po dito sa Uplift Assistance Program. At kanina, of course, tayo, we were very privileged and honored to have Governor Noel Rosal ng probinsya ng Albay. Yan. Para po naman dito sa ating pagbibigay pagtasa mula sa isang provincial governor, mula po sa isang LGU official, provincial governor at that Governor Rosal. Kasi alam naman natin, ang probinsya ng Albay has been beset with natural calamities, bagyo, lindol, bulkan, di ba? Napakarami rin nilang pinagdaanan nitong mga nakalipas na to, particular itong taon ding ito. Pero hindi lang naman Albay ang siyempre ang dumanas ng mga kalabidad, maging yung ating mga kapatid sa Mindanao, sa Region 11, sa Region 12. At makikipag-ugnayan din po kami sa kanila at kukunin din po namin ang kanilang pagtasa at pananaw kung ano ang mga nagawa ng administrasyong ito, ng Marcos administration, ng administration ni Ferdinand Marcos Jr. sa aspeto ng pagbibigay ng tulong sa ating mga local government units, sa ating mga local government officials, all the way from the province, all the way down sa bayan. First class man yan, second class man yan, o third class na municipality. Ano po? At kanina nga, tayo ay mapalad na tayo ay napagbigyan ni Governor Rosal ng probinsya ng Albay. Napakarami na rin po tayong narinig sa kanya na nagawa ng Marcos administration para sa probinsya ng Albay, para sa ating mga kababayan sa Albay na ika nga po sabi nga eh, lagi na lamang dinadaanan ng bagyo, lagi nakararanas ng kalabidad, nandyan pa yung bulkan. Ngayon meron pa na naman tayong, di ba, matinding mga pag-ulan, may bagyo na naman tayo, may low pressure area na naman na binabantayan ang pag-asa. So maraming salamat po kay Governor Rosal at maraming salamat po sa inyong mga nakasubaybay at tumututok sa ating programa dito sa Global na Tayo. Sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, makikipag-ugnayan din po kami sa Department of Migrant Workers, sa OWA at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na nakatuon na magbigay ng serbisyo sa inyo. At kukunin din natin ang kanilang pagtasa at ika nga, i-examinin din natin sila dun sa mga bagay at mga programa na naibigay ng administrasyon ito para sa kapakanan, benepisyo at proteksyon ng ating mga OFWs at ng ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Lalo-lalo na para sa ating mga OFWs in distress. Pag sinabi nating OFWs in distress, yan po yung land-base at sea-base. Pag sinabi nating sea-base, syempre yung ating mga Filipino seafarers. Alam kong marami pa rin tayo mga Filipino seafarers na naiipit ngayon diyan sa Strait of Hormuz. At meron na namang isang panibagong problema, ha? Ah, itong Houthi. Ah, gustong sumama ng Houthi sa kaguluhan. Ah, yung Red Sea, gusto nilang, mukhang may balak din silang magbarikada diyan sa Red Sea. So hindi lang po sa Strait of Hormuz ngayon na tinitignan na magiging malaking problema, pati ngayon itong dadagdag pa itong Houthi na sila naman ang magbablockade sa Red Sea. So pag nangyari po yan, mas malaking problema sa pagdaloy ng mga produktong petrolyo. Hindi lang produktong petrolyo mula sa Middle East, hindi lang yun. Pati yung iba pa mga produkto na kinakailangan ng iba't ibang mga bansa sa kani-kanilang mga ekonomiya at pangangailangan. So bantayan natin mabuti yan at tututukan din po ng Radyo Pilipinas World Service ang mga kaganapan na yan sa Red Sea para po sa ating mga Filipino seafarers. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
6: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
4: anytime, anywhere
3: from Manila, Philippines.
0: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa beripikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App.
1: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
2: Radyo Pilipinas World Service.
1: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam mo ba, kumakain daw ng sarili ang ating utak araw-araw? Ang prosesong ito ay tinatawag na phagocytosis, kung saan ang mga cells sa utak ay nililinis sa mga sirang bahagi o sobrang koneksyon para manatiling maayos ang takbo ng ating isip. Kapag natutulog tayo, mas aktibo pa ito na parang garbage collector ng utak na naglilinis ng mga basurang selula at lumang koneksyon. At sa proseso ng paglaki, lalo na sa adolescence, tinatanggal ng utak ang mga hindi na ginagamit na koneksyon para mas maging matalino, mas mahusay at mas handa tayo sa adult life. Kaya oo, kumakain ng sarili ang utak mo. Pero ginagawa niya ito para mas maging mahusay ka.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format.
2: Anytime, anywhere.
1: From Manila, Philippines.

0: Nitong Martes ng hapon, isang araw matapos ang engkwentro ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Magugunitang sugatan ang dalawang sundalong Pilipino matapos paluin ng sagwan at bato ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard o CCG. Nilinaw ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na ang pulong ay ineschedule bago pa mangyari ang komprontasyon ng CCG sa Filipino Forces sa Ayungan Shoal noong July 20. Sa kabila ng insidente ito, sinabi ni Castro na patuloy na isusulong ng Pilipinas ang mapayapa at diplomatikong paraan para ipaglaban ang karapatan sa West Philippine Sea.
1: Ang pinaninindigan po natin kung ano ang karapatan natin at kung anong dapat lamang gawin ng ating mga opisyal at mga Filipino personnel padating po dyan. So, sinusuportahan po natin ang mga ginagawa ng ating mga Filipino officials.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, iginiit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na isang napakalakas na mensahe ang iniwan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapatawag nito kay Chinese Ambassador to the Philippines Jing Chuan kaugnay ng nangyaring insidente sa Ayungin Shoal na ikinasugat ng dalawang Pilipinong sundalo. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Teodoro na dito na kasi inilabas ni Pangulong Marcos Jr. ang totoong saloobin ng bansa pagdating sa patuloy na agresyon ng China sa Pilipinas at patuloy nitong panghihimasok sa teritoryo ng bansa. Ani Teodoro, bit-bit ng Pangulo ang kolektibong saloobin at galit ng bawat Pilipino na maayos naman itong naiparating sa Chinese envoy. Dagdag pa ng kalihim, hindi na rin uubra ang tila pagmamanipula ng China sa mga pahayag nito matapos ang bigla ang pulong lalo't mulat na ang mga Pilipino sa taktika ng China.
4: Ang mailabas ng isang head of state sa proper na katayuan ng isang head of state ang kanyang nasabi. Kaso kung babaguhin naman ng storya, kailangan siguro i-tweet natin. At hindi lang ito malakas dahil ang presidente ang nagsabi, dahil taglay ni presidente ang kolektibong galit ng sambayanan dito sa pang-aapi ng China.
3: Yan po ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Binigyan diin ng Department of National Defense o DND na scripted ang lahat ng inilalabas na propaganda ng China laban sa Pilipinas at sa kanyang sa kampanya nito sa West Philippine Sea kaugnay ng mga inilabas na AI-generated video at editorial cartoons sa mga Chinese news and social media content platforms. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., sinabi nitong sinadya talaga ng China na isabay ang paglalabas ng mga propaganda bago at habang nagaganap ang Foreign Ministers Meeting ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN sa bansa upang ma-invalidate ang mga ipinaglalaban na bansa at mawala ang Pilipinas sa upper ground ng laban. Isa pang target ng nasabing mga propaganda ay ang hikayatin mismo ang kanilang mga kababayan sa China na suportahan ang kanilang naratibo upang kahit papaano ay mapahupa rin ang internal at domestic conflicts na hinaharap ng China sa kanilang bansa.
4: Ang China hindi gumagawa ng bagay, whether sa propaganda or sa tinatawag nilang diplomasya na hindi naman, na walang script yan, walang paka yan. May purpose yan. Baka ang timing ay kakaiba dahil alam nila may Treaty of Amity and Cooperation Meeting ang Defense Ministers. Ang maliwanag, ayaw nila magkaroon ng pagwagi ang Pilipinas dito sa konferensya na to. Dahil kaya nang gugulo sila. Pangalawa, ang kanilang propaganda, hindi news yan. Panghikayat ng kanilang mga tao.
0: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ibinahagi ng Pilipinas sa ASEAN Foreign Ministers ang maritime incident sa South China Sea. Ayon kay DFA Secretary Maria Teresa Lazaro, binanggit niya ang issue sa pulong ng ASEAN pero wala pang tugon ng ibang diplomat dahil pinag-uusapan pa ito ng mga partido. Samantala, may kanya-kanya ng aniyang pananaw ang foreign minister sa issue sa West Philippine Sea pero karamihan aniya ay tinalakay ang progreso ng negosasyon sa Code of Conduct.
5: There was a statement, of course, made in the South China Sea by me and the other various ministers. But I think what was really very emphatic about is the code of conduct.

0: I think all the foreign ministers, almost all, have really focused themselves on the development that is happening on the code of conduct between ASEAN and China.
1: Si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mayorya pa rin ng mga Pilipino ang hindi nagtitiwala sa China batay sa pinakahuling tugon ng masa survey ng Okta Research. Sa survey, lumalabas sa 64% ng mga Pilipino ang nagsabing hindi dapat magtiwala ang Pilipinas sa China. Mas mataas ng 9% na puntos kumpara sa 55% noong Marso ng 2026. Samantala, 14% lamang ang nagsabing nagtitiwala sila sa China habang 21% ang hindi makapagpasya. Sa mga rehiyon, pinakamataas naman ang distrust sa MIMA Europa na umabot sa 94%, habang pinakamababa ang naitala sa Central Visayas sa may 47%. Ayon sa Okta Research Group, malaki ang impluensya ng mga pangyayari sa West Philippine Sea at ng impormasyong nakapaligid dito sa pananaw ng mga Pilipino tungkol sa China. Isinagawa ang survey mula July 4 hanggang 11 kasabay ng pagunita sa ika-10 anibersaryo ng 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Estados Unidos nagbabala sa banta ng Iran sa malayang paglalayag, samantala ASEAN itinuturing na sentro ng paglago ng pandaigdigang ekonomiya. Ang report natin sa atin ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nagbabala ang Estados Unidos sa posibleng epekto sa pandaigdigang ekonomiya ng umano'y banta ng Iran sa malayang paglalayag sa Strait of Hormuz kasabay ng muling pagtitiyak ng matatag na suporta nito sa ASEAN sa ginaganap na ASEAN Post-Ministerial Conference ngayong araw. Sa kanyang opening statement, sinabi ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na hindi dapat bayagang kontrolin ng anumang bansa ang isang international waterway o maningil ng tol sa mga dumaraang barko. Aniya, kapag nalagay sa panganib ang freedom of navigation, maaapektuhan hindi lamang ang pandaigdigang kalakalan kundi maging ang ekonomiya ng buong mundo. Painggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni U.S. Secretary of State Marco Rubio.
5: We create a precedent in the Middle East where a nation state can decide that they are going to control an international waterway, charge a toll, and if you don't pay them, blow up your ships. We have created a very dangerous precedent which will repeat itself in other parts of the world, including in this region.
4: Iginiit din ni Rubio na nananatiling bukas ang Estados Unidos sa diplomasya at negosasyon sa Iran, ngunit kailangan umanuto pa rin ang kanilang mga napagkasunduan. Kasabay nito, kinilala ng Estados Unidos ang ASEAN bilang pangunahing sentro ng paglago ng pandaigdigang ekonomiya. Ayon kay Rubio, sa rehiyong ito huhubugin ang kasaysayan at hinaharap ng 21st century. Ating muling painggan si Secretary Marco Rubio.
5: As this region becomes the engine of economic growth in the 21st century, and I've said this with all due respect to other parts of the world that we also care about or are involved in, but I believe very much that the future and the story of the 21st century will be written in this region and by how events unfold here.
4: Muli namang tiniyak ng US ang pangmatagalang pakikipagtulungan sa ASEAN, kabilang ang bilyong dolyar na pamumuhunan sa infrastruktura, enerhiya, supply chain at seguridad ng rehiyon. Binigyang diin ng Estados Unidos na mananatili itong maasahan at pangmatagalang katuwang ng ASEAN sa pagsusulong ng seguridad, katatagan at kaunlaran ng rehiyon sa mga susunod na dekada. Inaasahan naman ngayong araw din isasagawa ang ASEAN Post-Ministerial Conference kasama ang Russia, China, European Union at iba pang mga bansa. Mula sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Hinimok ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro ang ASEAN Foreign Ministers na patuloy na magtulungan laban sa mga kinakaharap na hamon ng rehiyon. Sa pagbubukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting, tinukoy ni Lazaro ang Treaty of Amity and Cooperation sa Southeast Asia bilang pangunahing sandigan ng ASEAN sa loob ng 50 taon. Binigyan din pa ng kalihim na mahalaga ang pagkakaisa para maiwasan ang pagkakawatak-watak ng ASEAN.
6: To underscore that in the current geopolitical landscape that we are in, no nation can effectively chart its course alone. Throughout human history, we have learned that the most successful journeys are those undertaken together with mutual respect and trust, as well as a shared sense of purpose.
3: Si DFA Secretary Maria Teresa Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Nag-abiso ang tanggapan ng Philippine Coast Guard District Northern Luzon kaugnay ng posibleng rocket launch ng China ngayong araw. Ayon po sa PCG, pansamantalang ipatutupad ang restriksyon sa bahagi ng karagatan malapit sa Cagayan dahil sa nakatakdang rocket launch mula sa East China Sea Launch Area sa silangang bahagi ng Shanghai, China. Nasa 115 nautical miles mula sa Babuyan Islands at 129 na nautical miles mula naman sa Santa Ana, Cagayan ang itinalagang drop zone. Pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na umiwas sa nasabing lugar at huwag lumapit sa anumang debris mula sa karagatan. Sa halip, dapat ani itong iulat sa mga lokal na opisyal o sa mga tauhan ng Philippine Coast Guard.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:39 oras natin Pilipinas, magpapatuloy po ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. SONA. SONA 2026.
7: Ayaw naman kayo.
8: Ito ang tahasang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa nagaang SONA 2025 laban sa mga sangkot sa anomalya sa flood control na harap-harapang ninanakawan ang sambayan ng Pilipino at nilulubog sa baha. Sa gitna ng galit ng publiko, unti-unti nang gumugulong ang hustisya. Mahigit 200 kaso na ang iniimbestigahan ngayon ng ombudsman laban sa mga tiwaling opisyal ng DPWH at mga mapagsamantalang kontratista. Sa pinakahuling datos noong Marso 2026, nabawi na ng pamahalaan ang nasa 611.38 million pesos mula sa restitusyon at liquidation ng high-value assets. Hindi pa tapos ang laban. Patuloy na hahabulin ng Administrasyong Marcos ang mga dapat managot at ibabalik ang bawat sentimong ninanakaw na dapat ay napapakinabangan ng publiko.
7: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
2: SONA.
7: SONA 2026.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
9: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Alas 11:33 ang ating oras. Sa iba nating mga balita, muling tinayak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng mga miyembro at opisyal ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang patuloy na pagsuporta ng pamahalaan sa pagpapalakas pa ng kapasidad at kapabilidad ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ito ang naging mensahe ni Pangulong Marcos Jr. sa isinagawang change of command ng AFP at retirement ceremony para kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. Taus-puso ang naging pasasalamat ni Pangulong Marcos Jr. sa hindi matatawarang serbisyo ni General Browner na siyang nanguna sa napakaraming adhikain at programa ng AFP mula sa internal security operations, pagpapalakas ng presensya sa West Philippine Sea, pagpapatibay pa ng kooperasyon ng bansa sa mga kaalyado at partner nations nito at ang AFP modernization. Tiwala naman ang punong ehekutibo na isa ika-61 Chief of Staff ng AFP na si Lieutenant General Antonio Navarrete na magagampanan nito ng maayos ang kanyang trabaho bilang bagong hepe ng AFP. Kasabay nito ang panawagan ni Pangulo Marcos Jr. sa bawat miyembro ng AFP na patuloy na ibaling ang kanilang tiwala sa administrasyon na siyang susuporta, aalalay at magiging bukal ng lakas para maipagtanggol ng sandatahang lakas ng Pilipinas.
10: I assure you that this administration will continue to invest in the capabilities, readiness, and welfare of our armed forces. The command entrusted to you is great, but the purpose is even greater. To safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic. As we strengthen our defenses, we remain guided by the principle that our ultimate objective is to preserve peace, stability, and prosperity for our people.
1: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Pinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ni bagong Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete na kabilang sa mga marching order ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paghanda sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM parliamentary election sa Setyembre. Ayon kay Navarrete, pinaghahandaan na nila ang pagtiyak ng seguridad at kaayusan sa naturang halalan. Nang matanong naman kung ano ang nararamdaman niya bilang bagong AFP Chief of Staff, sinabi ni Navarrete na handa siyang harapin ang mga hamon.
11: Immediate order is we're preparing for the BARM election. I think that's one of the very near major security operations being the first parliament election. In as far as what happened yesterday, he wants us to monitor and also look into the injured personnel.
3: Yan ang pahayag ni AFP Chief of Staff, General Antonio Navarrete.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Matatag na ugnayan ng pulisya at militar mananatili sa ilalim ng bagong AFP Chief of Staff ayon sa Philippine National Police. Magbabalita si J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nagpaabot ng pagbati ang Philippine National Police sa bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si General Antonio Navarrete. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Valencio Narrares Jr., higit pang mapagtitibay ng pulisya ang pakikipagtulungan at ugnayan nito sa sandatang lakas habang nagsisimula ang panibagong yugto sa ilalim ng liderato ni General Navarrete. Nakaangklaan niya ito sa naisin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyakin ang nagkakaisang hakbang para protektahan ang sambayan ng Pilipino at pangalagaan ang pambansang seguridad. Binigyan din pa ng PNP Chief na mananatili silang kaisa ng AFP sa ilalim ng liderato ni Navarrete na sa pagtugon sa insurhensya, terorismo, organized crime, disaster response at iba pang usaping pangseguridad. Nagpasalamat naman si Nartates kay dating AFP Chief Romeo Browner Jr. sa pagpapatibay nito ng ugnayan ng PNP at AFP sa ngalan na rin ng pambansang pagkakaisa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Philippine Reclamation Authority target makapag-ambag sa National Treasury ng 12 billion pesos kada taon. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Lawrence?
13: Yes, Chad, isinusulong ng Philippine Reclamation Authority o PRA ang paggamit ng public-private partnership, so yung PPP, sa pagpapaunlad ng mga reclamation project nang walang direktang gasto sa pamahalaan at karagdagang pasanin sa mga nagbabayad ng buwis. Sa kapihan sa Manila Bay, sinabi ni PRA Chairman Alex Lopez na kabilang sa mga pinangangasiwahang proyekto sa Pasay, ang hindi bababa sa 12 tulay, 88 kilometrong kalsada, 40 kilometrong bike lane, 122 kilometers na drainage at underground flood control system at 120 kilometers utility corridor. Kasama rin niya sa plano ang 22 kilometrong coastal revetment upang maprotektahan ang mga reclaimed area at karatig na mainland laban sa pagbaha, erosion at malalakas na alon. Tiniyak ni Lopez na sa ilalim ng mga proyekto ng environmental, technical at regulatory assessment, kabilang ang cumulative impact assessment sa Manila Bay. Sinabi rin ng PRA na itataas sa 4 meters ang mga reclaimed land bilang paghahanda sa sea level rise habang hindi bababa sa 5% ng bawat proyekto ang ilalaan bilang green space. Dahil dito at sa iba't iba pang programa ng ENSA, umaasa ito na maaabot nila ang target na 12 billion pesos na taunang ambag sa National Treasury. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tinututukan na ngayon ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC ang pagpapalakas pa sa kanilang sistema bunsod ng pagsipa ng bilang ng mga natatanggap nilang tawag patungkol sa mga insidente ng cybercrime at mga kahalintulad na insidente. Sa panayam ng programang Boses kay CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso, sinabi nitong senyalis ito ng mas lumalakas na tiwala ng publiko sa CICC at sa pamahalaan pamahalaan sa pagresolba ng mga nagsulputang cybercrime na isa sa mga pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Base aniya sa tala ng CICC, nasa 60% ng mga natatanggap nilang reklamo ay may kaugnayan sa financial scam o mga modus na may kaugnayan sa mga nagpapanggap na bangko o financial institutions na nambibiktima ng mga inosenteng individual. Gayon naman ng CICC, mataas din naman ang resolution rate ng mga ganitong uri ng kaso, lalo't pinalalakas na rin ng CICC ang kanilang kampanya kontra sa cybercrime.
14: Mas naman ho yung resolution rate natin dito. Yung hindi ho nalalaman ng mga kababayan natin, these are all preventable crimes po. So ang gagawa lang ho natin, hindi na natin kailangan talaga mag-prosecute. But pinapaalam natin sa mga kababayan natin, lalong-lalo na ho yung mga bagong batas na nag-deal with financial scams, lalong-lalo na ho yung tatawag nating Anti-Financial Account Scams Act o yung AFASA law ho natin, Sir Alan, ano, na pwede na natin itawag kagad sa ating mga banko pag halimbawa ho ay naloko tayo, itawag natin sa mga banko natin. And as long as mabilis ang pagtawag natin at nandun pa yung account, pwede i-hold yung transaction.
1: Yan ang pahayag ni CICC Executive Director Undersecretary Aboy Paraiso.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang logistics industry players na mas paitingin pa ang kolaborasyon sa mga negosyo sa bansa na nangangailangan ng kanilang serbisyo upang mapalakas pa ang domestic trade at ekonomiya ng bansa. Kasunod ng isinagawang ceremonial signing ng third batch ng logistics players na ngayon ay parte na ng Supply Chain and Logistics Center o SCLC, umapila si DTI Secretary Maria Cristina Roque sa logistics players na ikonsidera ang napakaraming negosyo sa bansa na lalo pang lalaki sa kanilang tulong. Umaasa rin si Roque na hindi lang domestic ties ang mabubuo sa tulong ng mas malalim na kooperasyon sa logistic players, kundi mapapalawak pa ito sa global ties upang mas maipromote ang Filipino businesses. Kung mailalabas kasi ang mga negosyong ito, ay mas malaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas pa ng ekonomiya ng bansa.
15: We need to strengthen them, their sales, not just globally but also locally, kasi ang laki na ng potential ng Philippine market, which is almost 115 million Filipinos. So if imagine kung malakas sila globally plus locally, that will really strengthen the industry. But they need to move the goods. They can't get the goods from their warehouse to the different stores without your assistance.
3: Yan ang pahayag ni DTI Secretary Maria Cristina Roque.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sampina para sa bank, AMLAC at tax records ni Vice President Sara Duterte, isisilbi ngayong araw. Ilang senator judges nagpahayag ng pagtutol sa sampina. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Araw na nakatak ng isilbi ng Senate Office of the Sergeant-at-Arms o USAA ang sabmina para sa mga bank ay MLC at tax records sina Vice President Sara Duterte, asawa niyang si Attorney Manasseh Scarpio at 19 na mga kumpanyang iniuugnay sa kanila. Gagamitin ang naturang mga dokumento sa pagpresenta ng prosecution sa Article 2 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o yung tungkol sa mga alegasyon ng unexplained wealth, false sell-ins at continued business interest. Ayon kay Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol, nagawa na kahapon ng subpoena pero kinapos lang sa oras kaya ngayong araw ito maisisilbi ng USAA. Nitong Lunes, nagdesisyon si Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na payagan ang hiling ng prosecution na ipasubmina ang naturang mga dokumento. Kaugnay nito, kinumpirma nitong goal na 5 senador ang nagpahayag ng pagtutol sa naging desisyon ng presiding officer. Nagsumite ng kanilang mga manifestation sina Senator Judges Alan at Pia Cayetano, Amy Marcos, Loren Legarda at Camille Villar. Nilinaw naman nitong goal na hindi na maaaring i-apela o hinga ng reconsideration sa impeachment court ang utos na subpina para sa bank, AMLAC at tax records sina VP Sara. Narito ang bahagi ng pahayag ni Attorney Tunggol.
17: At the period of appeal po, tapos na po yun. Upon the resolution, usually ginagawa po. And usually, it's the senator judges who appeal the resolution of the presiding officer. Now, the parties, wala po nakalagay. Tama yung depensa na wala nakalagay na pwede mag-motion for reconsideration po. At kung hindi po inilalagay yung recourse na yon, then they have to find another recourse in the supplementary rules po of court regarding the issuance of the subpoena.
16: Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Seguridad sa labas ng Senado kaugnay ng ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na nanatiling mahigpit ayon sa National Capital Region Police Office o NCRPO. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Yes, Ched, mahigpit pa rin ang seguridad dito sa labas ng Senado ngayong ikasyam na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon niya kay National Capital Region Police Office Spokesperson Police Major Hazel Asilo na may 185 deployed personnel na nakaantabay sa paligid ng Senado. Sa kadalat, Ched, ang sitwasyon naman dito ay nananatiling kalmado at maayos naman ang daloy ng trapiko sa northbound at southbound lanes ng Jokno Boulevard. Samantala, Chet, dagdag ko na lamang na nananatili ding mahigpit ang seguridad sa palibot ng PICC Complex hanggang Cultural Center of the Philippines dahil dito naman isinasagawa ang ASEAN 2026. Chet, mula pa rin dito sa lungsod ng Pasay para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
1: Sa ating balitang sports, Paris Olympian Samantha Catantan pamumunuan ang kampanya ng Pilipinas sa World Fencing Championships. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
19: Sasabak mula ngayong araw hanggang July 30 ang Pilipinas sa World Fencing Championships sa Hong Kong na sasalihan ng 1,400 fencers mula 114 na bansa. Magbabalik matapos ang 4 na taon si Samantha Catantan para pamunuan ng 24-member national squad. Makakasama ng 2024 Paris Olympian sa women's foil ang kanyang mga nakababatang kapatid na sina Jana at Sofia at Marina Carbonell. Binubuo naman ang men's foil team ni Sean Nicolay Felipe, Nat Perez, Luis Shoemaker at Samuel Tranquillan. Habang ang FA team ay kinabibilangan ni Haniel Abella, Ivy Claire Dinoy, Juliana Gomez at Alexar Larrazabal. Samantala, magtutulong sina Queen Denise Dalmacio, kay Caco de la Serna, Jeline Nicanor at Ariana Chu sa women's saver team, Jean Miguel Bautista, Lee Erhina, Nawilito Jose at Sean Laurent sa men's FA, Christian Anthony Concepcion, Christian Jester Concepcion, Kian Felipe at Eunice Villanueva sa men's saber. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 13 minuto po bago mag-alas 12 ng tanghali, abangan ang mga karagdagang balita mula sa ating provincial stations. Kaya manatili pong nakatutok dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. O, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
21: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 20th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
0: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang paninindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
5: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
0: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
5: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
0: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, Department of Trade and Industry o DTI nagpaalala sa mga gumagamit ng credit card na walang surcharge sa mga pinamilihan. Detalye ng balita mula kay Rani Dorilag ng Radyo Pilipinas Lawag.
25: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
26: Nagpaalala ang Department of Trade and Industry Ilocos Norte sa mga consumer na gumagamit ng credit card sa pagbayad ng mga biniling bagay kung saan wala itong ibang babayaran na surcharges. Ayon kay Consumer Protection Division Head Dominador Alberto, may umiiral na batas hinggil sa hindi pagpatong ng surcharge ng mga establishmento gamit ang credit card. Ito ay ang RA 7394 o Consumer Act of the Philippines at ang Department Administrative Order Number 10. Paliwanag ni Alberto na kung ano ang nasa price tag ng mga biniling bagay ay iyon lamang ang babayaran gamit ang credit card. Dagdag ni Trade Industry Development Specialist Frances Marie Pagirigan na may mga impormasyon na umano'y may ibang kaltas sa binayarang mga napamili ng isang consumer. Mas mabuti niya na tignan ang resibo kung may ibang kinaltas sa binayaran. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kuha naman tayo na report mula sa Visayas. Mga electric cooperative sa Eastern Visayas nanawagan ng agarang aksyon laban sa mataas na singil sa kuryente. Si Dalia Orit at Tuel ng Radyo Pilipinas sogod sa balita.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
27: Nagkaisang nanawagan ng Federation of Rural Electric Cooperatives of Region 8 o FRECOR 8 sa gobyerno na agarang tugunan ng patuloy na pagtaas ng singil ng kuryente na umano'y nagpapabigat sa mga consumers sa Eastern Visayas. sa pamamagitan ng Resolution No. 2026-7-8, maraing tinutulan ng Freeport Elite ang mataas na generation costs at labis na line loss and congestion costs o LLCC na ipinapataw sa 11 electric cooperative sa rehiyon. Ayon sa samahan, ang mga naturang bayarin ay nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga member consumer owners na kanilang pinaglilingkuran. Hiniling ng Freeport Aid sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na magsagawa ng agarang investigasyon sa operasyon ng wholesale electricity spot market, kabilang ang pagsusuri sa kasalukuyang pricing methodology at pag-audit sa LLCC na ipinapataw sa mga electric cooperative sa Eastern Visayas. Bukod dito, nanawagan din ang samahan na panagutin ang mga kinauukulang market participants at ipatupad ang kinakailangang mga reforma at pansamantalang regulatory measures upang maprotektahan ang mga consumer laban sa mga hindi makatwiran at hindi maipaliwanag na dagdag singil sa kuryente. Iginiit ng Freeport 8 na nararapat lamang sa mga mamamayan ng Eastern Visayas ang patas, malinaw at abot kayang serbisyo sa kuryente. Sa pamamagitan ng kanilang sama-samang paninindigan, umaasa ang samahan na magkakaroon ng masusing pagsusuri at agarang hakbang mula sa kinauukulang ahensya upang mapagaan ang epekto ng mataas na singil sa kuryente sa mga consumer sa rehiyon. Balita gikan sa Sogod Southern Data para sa Bagong Pilipinas, Dalia Abiara Orit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Dumako tayo sa Mindanao Uplift Financial Assistance para sa 4Ps walang gutong beneficiaries at SSS low income earner asahang papasok sa kanilang ATM ngayong linggo. Mula Radyo Pilipinas Davao, narito ang ulat ni Armando Fenequito.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas
4: Report. Aasahang papasok na sa mga cash cards ngayong linggo ang tulong pinansyal sa ilalim ng United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ito ang inihayag ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian sa isang panayam. Inilahad ni Gatchalian, idideposito na nito sa mga cash card ang nasabing ayuda para sa mga beneficiaryo ng 4Ps, walang gutom at low-wage earners mula sa SSS. Samantala, sinimula naman nitong Lunes, Hulyo 20 ang manual payout para sa mga beneficiaryo mula sa Group 2 o mga mahihirap na hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at yung mga near poor na nahango mula sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA. Paliwanag ng kalihim na unang buwan ay babayaran sila sa pamamagitan ng manual payout, ngunit pagkatapos ito, kukunin na ng DSWD ang e-wallet account sila at dito na ipapadala sa susunod na payout. Gayun ito na tuloy-tuloy ang pagbibigay ng tulong ng pamahalaan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Miyerkules, July 22, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Hanggang bukas pong muli, ako si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva. Sa magandang araw sa ating lahat.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
8: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
7: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
9: Kasama po namin si Secretary Henry po.
10: Si Sec. Asan na si Ms. po yata ang nagkakabit?
11: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
7: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
12: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Pickle Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the Libingan ng Mga Bayani.
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
0: Pinalakas, pinalawak,
7: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
0: World Service Sports Radio.
1: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
0: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track
11: with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber.
11: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko.
13: Investigation and Coordinating Center. Ako naman po si Undersecretary Aboy Paraiso. Ihatid namin ang mga programa at serbisyo para ho sa taong bayan.
14: Tutok lang Narito na ang Bagong Pilipinas ngayon. Sa ating pong balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan, Makikinabang at Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte kanina. Kabilang dito ang pag-turnover ng tulong sa Bangsamoro Ministries Office, agencies o BMOAs at ang pamamahagi ng tulong pinansyal sa ilalim ng Social Civic Projects Fund para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Layo ng okasyon na muling patunayan ang commitment ng administrasyon na palakasin ang pakikipagtulungan sa Bangsamoro government at ihatid ang mahalagang programa at serbisyo ng mga sa mga komunidad. Sa kanyang talumpati, tiniyak ni Pangulong Marcos Jr. na determinado ang pamahalaan na matuloy ang nakatakdang kauna-unahang BARM elections sa Setyembre. Kinilala rin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtutulungan ng national government at pamahalaan ng BARM para bumuo ng mas mapayapa at matatag na rehiyon ng Bangsamoro. Sa puntong ito, may muna tayo ng update mula sa CICC kay Undersecretary Aboy Paraiso, Yusef. Nagkaroon po kayo ng kasunduan with the Presidential Task Force on Media Security. Ano pong detalye dito?
13: Ako, magandang balita ho para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mga kapatid natin sa media at sa mga journalist natin sa ating bansa. No? Lumagda ho kami ng kasunduan. Pinangunahan ito mismo ni Yusef Joe Torres, no, si Daddy Joe. Ang layunin talaga nito, pangalagaan ang integridad at ang kapakanan ng ating mga journalist, no, na who is under constant attack, lalong-lalo na sa cyberspace natin. Alam nyo, itong misinformation, disinformation, ang pangunaang ang isa sa mga aspects nito is talaga siraan ng mga media practitioners natin, no. Pababain yung integridad nila para kumalat yung misinformation, disinformation. Hindi rin nalalayo dyan, Josh, yung pagmamonitor natin sa mga totoong banta, yung mga physical at saka threats to the well-being at saka yung mga personalities ng mga kasamahan natin sa media. No? So ito ang sakop ng ating kasunduan with PT Forms.
14: Okay, so talking about threats, Yusek, up to what extent po masasabi na ito'y seryosong bantana sa isang media practitioner, especially sa social media? Well, we understand tinatawag na bashers, critics, pero up to what extent na pwede maikonsidera na ito ay seryoso ng panganib na maaaring nararanasan ng ating mga media practitioners?
13: Kaya nga maganda yung partnership natin with PT Forms. No? Sila ang magdi-determine. Unang-una, sino ba yung mga kabahagi ng ating mga media personalities at saka mga journalists na sakop ng protection dapat ng PT Forms. Pangalawa, sila ang nagdi-determine ano yung mga legitimate threats against them. Kasi tama ka, Josh. Yung iba naman, talagang bashing lang, talagang nag-disrupt lang.
14: Trolls.
13: Pero, line that shouldn't be crossed na parang pagbantaan mo na yung pamilya, yung health, yung well-being, yung person ng media personalities na yan. Okay. At yun yung binibigay sa atin ng partnership with PT Forms. Sila ang nagdi-determine na ito, hindi na tama to. Hindi na in the course of the regular performance of duties ng mga journalists to.
14: At maliban po sa, well, with PT Forms, ano pa pong ahensya ang kasama natin dito?
13: Well, again, kasama ko ng CICC na bumubuo do sa ating executive committee. Andyan po ang ating law enforcement agencies.
14: Yes.
13: Andyan po ang PNP. Particular na po ang PNP-ACG. Andyan po ang NBI sa pangunan ni Director Melvin Matibag. Andyan din po ang DOJ, Office of Cybercrime. So marami na hong bumubuo. And because of the yung spate, yung marami tayong mga MOAs, lahat po kami ngayon nasa isang kwarto na. And hopefully, we would see the results sooner rather than the later, Josh.
14: Okay, that's good to hear po. Sa ibang usapin naman po, kaugnay pa rin po, Yusek, ng pagpapalakas ng proteksyon laban sa online scams. Nakikipagtulungan na din po kayo sa finance and the credit card community sa itong kaskasan bodies. Ano po ang detalye nito, Yusek?
13: So yung kahapon lang dumating sa atin, ang grupong Kaskasan Buddies, they are a community of yung mga financial advisors at saka mga members nila na who are advocates for financial literacy at saka online financial safety. No? So, ang lawak ng membership nila at layunin natin na yung ating patuloy na educational campaigns at pagpapaalala sa ating mga kababayan ma-amplify because of this particular partnership. No? Hindi matatawaran yung reach ng grupong ito. At ang maganda dito, sabi ko nga, it shows yung whole of society approach natin when solving the problem of cybercrimes. in this particular case, yung mga financial crimes natin.
14: Okay. With the initial conversation you had with the Kaskasan Buddies, you say, ano po ba yung mga common cases ngayon sa credit card scams?
13: Yung parating yung mga IMSI catchers na na magkiklik ka ng link, tapos ma-scam ka. Andyan din naman yung mga online lending applications na whether it's registered na nagpa-practice ng mga illegal na collection practices or yung outright illegal online lending institutions. So ang nagagawa nila, hindi lang sila nagbibigay ng information ng education at saka ng mga information sa mga kababayan natin. Pati tayo binibigyan nila tayo ng information na ito mga to at we should look out for these particular companies, we should look out for these particular practices para maagapan natin ng ating mga intervention, whether it's blocking them, taking them down, or mapayuhan natin yung mga kababayan natin ano yung mga pwede nilang gawin bag na biktima sila nito.
14: Okay. Now, you said with digitalization, ito is isa to sa mga cons. Lalo na sa mga public malls na gumagamit na sila. Halos lahat ng kababayan natin hindi na gumagamit ng cash, lalo na yung mga Gen Z and Millennials. Yep. They do digital transactions. Yep. Now, how safe are they sa using public Wi-Fi sa mga malls? Do we advise them to use their personal data na lang or data internet access or yung public Wi-Fi sa mga malls?
13: Kung ako naman, pangunahing concern natin is safety, we should stick to our trusted devices and trusted networks. Ang mahirap, tama ka, Diyos, no? At napag-usapan na natin to before, may mga spoofing devices inside the malls. Na yung mga mobile hotspots, akala mo, hotspot ng mall.
14: Yes.
13: Pero ang ginagawa nila, doon sa landing page nila, kinukuha nila yung personal information natin na later on gagamitin against us. So, again, just to be safe, siguro even pag lalong-lalo na pag we are transacting, no, yung mga ginagamit natin, mga banking applications natin, e-wallets natin, siguro we revert back doon sa mga secured secured connections natin, which is our yung mga subscription natin sa mga telcos, di ba? Hindi na tayo kukonect doon sa public Wi-Fi. Alright.
14: Well, on that note, maraming salamat, Yusek Aboy, sa mga updates at impormasyon, maging sa mga paalala na ibinahagi mo sa amin mula yan sa CICC.
13: Salamat din po.
14: Salamat, Yusek. Samantala, update sa mga paghahanda at seguridad para sa nalalapit na BARM parliamentary elections, ating aalamin kasama si Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ng Commission on Elections. Director lang po ng Pilipinas ngayon.
13: Magandang tanghali.
15: Magandang tanghali po, Yusek Aboy at Sir Joshua sa lahat po na taga-subaybay ng Bagong Pilipinas ngayon.
14: Alright. Director, nagsimula na po ang election period para sa kauna-unahang BARM parliamentary elections na gaganapin po sa 14 ng Setyembre. Kumusta na po ang kabuuang kahandaan ng COMELEC para po sa makasaysayang halalang ito?
15: At dahil po dun sa pagsisimula na yan, pinapatupad na po ng COMELEC, katuwang ang PNP at ang AFP, yung tinatawag po nating mga gun ban at checkpoints. Kulang 200 nga po ang nailatag ng mga checkpoints sa iba't ibang bahagi ng BARM at inaasahan pa po natin na madadagdagan po ito based sa assessment po ng ating mga law enforcement and security partners. At na kinakalibrate din po natin ang bilang ng ating mga law enforcement and security partners ay papadala bukod pa po dun sa iti-training ng COMELEC na halos 3,000 po yan na magsisilbing special electoral board. Mga pulis po ito na galing sa ibang regions just in case magkakaroon tayo ng problema dun sa takdang manilbihan ng mga teachers. Halimbawa po, biglang may aatras, naka-ready po tayo dyan. May trained personnel po tayo na kaagad-agad papalit po sa kanila. DOST certified din po sila.
13: Ako, Kuyang, ito ang kauna-unahang regular na parliamentary election sa BARM. Makasaysayan nga, gaya na sinabi ni Joshua, no? Ano po ang mga pinakamalaking kaibahan nito kumpara sa mga nakasanayan nating halalan? At paano ninyo ipapaliwanag, lalong-lalo na sa mga botante upang maiwasan na malito sila?
15: Kuyang Yusek, sir, umiikot na po ngayon ang buong COMELEC BARM para po magsagawa ng mga voter education at information activities. At asahan din po ninyo, pagtungtong ng Agosto, daladala ng lahat ang aming election officers yung gagamitin po natin ng automated counting machines. Dahil ang layunin po namin habang ipinapaliwanag natin kung para saan at ano ang mga kaganapan dito sa BARM, pati yung pagboto, maturuan na po natin sila. Very unique po kasi ito. Kung makikita nyo po, no, yung balota natin dyan sa BARM, makulay. yung mga political parties na kandidato merong logo. Ang mga kandidato po para sa district representatives at sectors ay may larawan. At ito po, paulit-ulit nating ipinapaalala sa ating mga kababayan. Bagamat naiisip nila, meron tayong governor, mayor, mga miyembro ng sanggunian, may congressman sila, eh para saan ba talaga itong barm elections? Ito para mabuo ang kanilang parlamento, magkaroon ng paglilinang doon sa kasaysayan, kultura, iba pang mga pag-aari ng ating Bangsamoro. Yung mga batas na gagawin po nila exclusive para sa Bangsamoro, at kung makikita nyo po dito rin, ito yung pagkakataon na bubuuin nila ang kanilang parlamento at sila maghahalal para sa kanilang chief minister. Isa po yan sa sinasabi natin, baka iniisip ng kababayan natin na iboboto namin chief minister, ako hindi po. Ang iboboto po ninyo ay isang political party na para pong party list yan sa kanila pong mas nauunawaan nila, isang miyembro ng kanilang distrito dahil may 32 distrito.

0: ang lahat ng mananalo kasama na itong sa asembliya ay sabay-sabay po nating ipoproklama pagkatapos ng September 14 BARM elections.
1: Director, kumpirmahin din namin sa kasalukuyan po, may mga reported incidents na po ba tayo ng election-related violence? At kumusta po ang inyong pakikipagtulungan at koordinasyon sa ibang ahensya para pumatiyak na ligtas ang mga botante at election personnel sa mga lugar na ito?
0: Noong mga nakarang araw po, Sir Joshua, ay may naganap na dalawang karahasan. Iniimbestigahan tayo una, pamamaslang sa isang konsehal dyan po sa Special Geographic Areas. Ngunit nangyari po ito sa labas ng BARM at kaya po ito ay hindi bahagi ng ating tinatawag po na parte ng control ng gun ban. At ito po ay basing na rin po sa investigasyon ng PNP, ay personal po ito, walang kinalaman sa halalan. Yung ikalawang insidente po na ngayon ay tinututukan natin ay yung paghahagis po ng granada dyan po, no, sa parte rin ng BARM. Ngunit malinaw din po sa investigasyon, walang kinalaman po ito doon sa ating eleksyon na gaganapin. Ngunit patuloy po ang pagsuporta natin sa AFP at PNP dahil po anuman po itong kaganapan na ito, susuportahan po at magtutulong-tulong po ang buong pamahalaan para po masugpo, madala sa hustisya ang may kagagawan nito. And by the way, bago po ako pumasok, napag-usapan din po ninyo yung PT Forms. Alam niyo po ba, ang COMELEC po ay may partnership din sa ating Presidential Task Force on Media Security. In fact, nakakatatlong briefing na po kami sa ating mga miyembro ng media dyan sa BARM. Meron pa pong dalawang kasunod dyan sa Cagayan de Oro at sa Zamboanga City. At kami rin po nila Kuyang Yusek Aboy ay may long-standing partnership po ang COMELEC, particularly ang Task Force KKK namin at yung kanila pong CCICC. Dahil ito pong aming ginagawa pag-monitor sa disinformation, misinformation, pakikipag-ugnayan sa social media platforms at higit sa lahat, pag-monitor ng threat ay pagpapatuloy po namin. Asahan po ninyo sa mga susunod na araw ay ilulunsad po muli namin nila Kuyang Yusek Aboy itong aming Threat Monitoring Center para po sa BARM parliamentary elections.
2: Nako, Kuyang Director, no, nakahanda na ang Threat Monitoring Center natin, mas pinalakas, mas pinaigting. Pero mag-follow up lang ako doon sa tanong ni Joshua, no, sa mga identified hotspots, kamusta naman po yung paghahanda at pagmamatay natin sa mga lugar na to, lalong-lalo na pinag-usapan natin ang BARM?
0: Opo, meron na po tayo mga na-identify na mga red areas, mga orange areas at yung pong mga yellow areas. Ito pong categorization to initial dahil kapapasok lamang po ng ating election period. At paalala po sa ating mga kababayan, kinakategorize po namin ang mga lugar katulad dyan, mailan sa Lanao del Sur, dyan sa ating sa Basilan, sa Tawi-Tawi, meron po talagang nailalagay na red. Hindi po ibig sabihin na magulo dyan sa lugar nyo, kundi nung mga nakarang halalan po kasi may naitalang election-related incidents or violence o kaya may history ng intense political rivalry at para lang po makalibrate namin ang puwersa ng pamahalaan ay nagkakategorize po kami. Dynamic po ito. Maaring mabago next week dahil gumagana po yung ating paghahanda. Sa ngayon po ay wala naman pong naitatalapa. Gaya ng naiulat ko kanina, wala naman pong naitatalapa na election-related incident na talagang maituturing na may kinalaman sa ating halalan. Asahan din po ninyo pagpapatuloy ng checkpoints at paalala sa ating mga kababayan, yung check po ng COMELEC, malino po yan. Nasa maliwanag na area, may karatula, may pangalan at telephone numbers pareho nung team leader na nag-check point, pati ng COMELEC election officer, nang sa gayon matawagan nyo at ma-verify po sa amin. Naka-uniforme po ang mag-checkpoint dyan at minsan nga po minamabuti na namin, samahan na ng isang COMELEC personnel yung checkpoint na yan. Nang sa gayon, ang lahat ng katanungan, lahat ng pangangamba ay maiayos po natin dahil kaugnay at kasama po ang COMELEC sa lahat ng ginagawang ito.
1: Alright, at Director, sa pagtatapos naman po ng pag-imprenta ng mga balota, ano po ang susunod na proseso tungkol dito?
0: Asahan din po ninyo, Sir Joshua, na ang buwan po ng Agosto ay i-dedicate ng COMELEC sa pagdadala o deployment ng lahat ng gamit. Ang kagandahan po dito, meron na po tayong na-identify na hubs. Asahan po ninyo, ina-i-announce din namin na pagdating ng mga kagamitan sa hubs, pumula po sa mga automated counting machines, ang balota bago namin dalhin sa mga treasurer's office dahil ayon sa batas, sila po ang may kustodiya niyan, sila ang magdi-distribute sa teachers, ay ipapa-inspect natin sa lahat ng ating stakeholders, ipapa-cover natin sa media, mag-iimbentary pa tayo doon. Hindi lang po yun, yung ating itinatag ng mga technical and repair hubs kung saan, kung sakaling magka-problema, yung ating mga automated counting machines ay ready po tayo isagawa. Pati na testing and stealing by September 12, ito po yung readiness ng ating ACM, yung readiness ng ating Starlink na gagamitin ay handa po kaming ipa-cover yan. Paalala po sa ating mga kapatid sa media, ay tuloy-tuloy po ang pagtanggap ng COMELEC ng accreditation po ninyo para sa nagnanais

0: Pong makapag-cover ng halalang po natin ay mabibigyan po namin kayo ng ID na nasa aming Facebook page na po yung QR code para kung nais nyo po mag-apply o kaya po yung mga nakapag-apply na dati dahil yung kinikilala po namin yung na-accredit na noong 2025, tuloy lang po accreditation po ninyo ngayon. Ngunit kung may bago po kayong kasamahan na nais dumagdag, pwede po mag-apply at makisali po sa pag-cover ng ating barm elections.
1: Right. Director, kumpirmahin din po namin. Tama po, may nakasetup na rin po mga gensets dito para kung sakasakali mga magkaroon ng brownout o yung mga sadyain na antala, magkaroon ng pagkaantala sa halalan, eh nakahanda po ang COMELEC. Tama po.
0: Una po sa lahat, Sir Joshua, yes, meron po tayong generator sets. Pero ang maganda po dito ay hindi nakadepende ang ating ACM, pati na rin yung ating Starlink units dyan sa generator sets. Bakit? Dahil may sarili po silang baterya. At na-test po ng Department of Science and Technology yung baterya namin. Eh, kayang tumakbo yung ACM kahit lampaspan, tatlong araw. Yung aming Starlink po, ganun din, kahit lampaspan ng tatlong araw. Eh, ang ating po naman pumbutuhan ay hindi lalampas ng 14 hours. Kaya kaya po ito. Generator sets primarily po para po yan sa ilaw ng mga silid-aralan na gagamitin natin ng polling place. Talaga pong independent ang power supply ng ating po mga automated counting machines, pati na rin po ng ating Starlink units.
2: Ako Kuyang Rex, so bilang isang Muslim sa pamahalaan, nakaka-proud itong milestone na to kasi kamakailan lang nagsagawa rin kayo ng covenant for a peaceful and credible elections. Kasama yung mga traditional leaders natin, kayo ho, ng mga election officials natin at security sectors natin, no? Again, alam natin sa mga kababayan natin gaano kahalaga yung partisipasyon ng mga local leader ng komunidad upang maging mapayapa yung mga halalan natin sa barm.
0: Alam niyo po, matagal nang pinapangarap ng ating mga kababayan sa barm, kayo man po ay Moro, hindi Moro, settlers, non-Moro, indigenous peoples, lahat po, ang halalan pong ito para sa barm ay napaka-inclusive po. Ito po ay kung makikita ninyo po, ay talaga naman po isinasagawa natin para isakatuparan ang napakatagal ng pangarap ng otonomiya ng ating bangsa Moro. Kaya po ito, sana po lahat tayo makilahok dito. Napakaganda, mayroong representante ang kabataan, mayroong representante ang kababaihan. Ito po yung ikalawang batas po natin na magpapatupad ng anti-political dynasty na nakaka-proud nga po na ipagmalaki na ganyang kaganda ang electoral code sa barm. Kaya po inaasahan natin hindi lang po yung pananatiling mapayapa kundi sana ang pakikalahok po ng lahat ng mga miyembro at botante dyan sa ating Bangsa Moro sa ikatadagumpay ng halalang ito.
1: Panghuli na naman po, Director, mensahin niyo po sa ating mga kababayan, partikular sa barm, upang hikayatin silang makilahok sa kauna-unahang parliamentary elections at sama-sama mapanatili ang isang malinis at ligtas na halalan sa darating na Setyembre.
0: Maraming salamat po, Sir Joshua, Yusek Aboy, Kuyang Sir. Maraming salamat po sa pagkakataong ito sa ating mga kababayan. Asahan niyo pong muli ang pagdating ng mga COMELEC personnel mula po dyan sa field at kami po dito sa main office para mag-ikot sa inyong mga pamayanan. Pag-usapan natin ang halalang ito, maliwanagan, makapagtanong po kayo sa ating lahat at higit sa lahat, masubukan ninyo ang automated counting machine. Mapamiliarize po muli kayo paano boboto. Napakahalaga ng boto ninyo dahil ang bawat magiging kalahok ng parlamentong ito, 8 po sila ay kakatawan sa buong Bangsa Moro. Kaya po ganun kahalaga na makapamili, makaboto kayo ng inyong ninanais. Maging responsableng botante. Isipin po natin yung future generations at yung matagal nang pinaghirapan ng ating mga dyan sa Bangsa Moro. Ito na po yung rurok ng ating pong pinaglalaban. At higit po sa lahat, sana po pagkatapos po nito ay makilahok pa rin po tayo sa mga proyekto dahil ang ating pong pagboto sa kanila, yung ating pong pagsuporta sa kanila ay hindi nagtatapos sa eleksyon. Ngunit sa paghahangad po ng matiwasay, matino, makabuluhang serbisyo publiko, lalong-lalo na sa pamamagitan sa batas. Kunin ko na rin po ang pagkakatong ito para po paalala sa ating mga kababayan dyan sa Parañaque City, particular sa Baclaran, Tambo, Halawerta, San Dionisio at sa Dunggalo, ang inyo pong plebisito para ayusin ang boundaries ng limang barangay na yan ay gaganapin na sa Sabado, July 25. Kaya po inaasahan po natin ang inyong pakikilahok. Umiikot din po ang mga taga-COMELEC dyan para ipaalam sa inyo ang halalang ito. Eh ang magiging tugon lang po natin doon sa katanungan ay oo, hindi, pumapayag ba kayong maisaayos na ang inyong mga boundaries ng barangay. At sa susunod po, darating din sa August 29, ang special elections para naman po sa 4th District ng Cavite dyan sa Dasmariñas City para magkaroon na po kayo ng representante sa House of Representatives. Maraming salamat po.
2: Kasama niyo kami sa inyong layunin ng isang mapayapa, ligtas at kapanipaniwalang elections dyan sa bar. Maraming salamat po sa lagi hong maaasahan at laging available na kapatid natin si Kuyang Director John Rex Laudianco, ang tagapagsalita ho ng inyong Commission on Elections. Magandang hapon po.
1: Salamat, Director. Maraming salamat. Samantala, pagdiriwang ng National Disability Rights Week, ating tatalakayin kasama si Attorney Walter Jason Alava, ang tagapagsalita ng National Council on Disability Affairs. Attorney Alava, magandang tanghali po.
3: Good afternoon po, Sir Josh, and good afternoon po, Yusek Aboy, and good afternoon po sa lahat ng inyong tagapagsubaybay sa inyong programa po.
2: Magandang hapon po.
1: Attorney Alava, ngayong ipagdiriwang po natin ang National Disability Rights Week mula July 17 hanggang 23. Ano po ang kahalagahan ng pagdiriwang na ito at paano po ito nakakatulong sa pagpapalawak ng kamalayan ng publiko tungkol sa karapatan at kakayahan ng mga persons with disabilities o PWDs?
3: Tama po kayo, sir, no? We are celebrating the 48th National Disability Rights Week. Mahalaga po ito. Mahalaga po ang pagsa-celebrate natin kasi we are promoting rights, dignity, kakayahan ng ating mga persons with disability at yung buong participasyon ng ating mga persons with disability sa community. And sinusulong po natin yung rights talaga ng ating mga persons with disability tungo sa isang inclusive society for persons with disabilities.
2: Attorney, ano naman po ang tema na ngayon ng ating National Disability Rights Week ngayong taon at paano po ipinapakita ng NICDA ang temang ito sa mga programa at advokasya ngayong taon?
3: Bali, ang tema po natin ngayon, sir, ano kasi siya eh, parang nag-change tayo to rights-based approach yung team natin for this year. So, ang tema po natin ngayon is rights first, legislation forward, strategic action for equal participation and inclusive development. So, ang message po ng ating team po is like, lahat po dapat ng batas is manggagaling sa karapatan ng ating mga persons with disabilities. And with this, the implementation of all our disability laws towards an inclusive society for persons with disabilities. So yun po yung isinisulong natin na magkaroon po ng inclusivity sa lahat po ng parte ng bansa dito sa Pilipinas po para sa ating mga persons with disabilities.
1: Alright. And Attorney Marin, yun po may bahagi din sa amin ng mga highlights ng kick-off nitong celebration. At ano po yung pinaka-importante mensahe ang nais ninyong maipaabot sa publiko mula po sa pumubukas nitong celebration?
3: Yes po, sir. Yung highlights po natin, kasi nag-start talaga tayo ng yung opening ng National Disability Rights Week is last July 17. But nag-start na po talaga tayo since early as July 3. Parang month-long celebration. But siguro po, for brevity na ano po yung mga programa pa na kasunod is today po, meron tayong tinatawag natin na Binial Recognition Awarding Ceremony and Partners Recognition Awards. So ina-awardan po natin yung mga extraordinary na mga persons with disability and mga partners natin, na mga stakeholders with respect to promoting inclusivity for persons with disabilities. Tomorrow po is the wreath-laying activity natin sa paggunita natin with the National Disability Rights Week kay Apolinario Mabini, the father of our of all persons with disabilities. And at the same time, sa 23 din po, there will be a Magna Carta for persons or seminar for persons with disabilities sa ating mga kapwa po sa DPWH. And then we have a Safe Spaces Act for All na nag-i-invite sa lahat ng mga children para mabigyan po ng education regarding mga bullying, mga discrimination and everything. And then nationwide approach naman po sa 24 po magkakaroon po sa Davao City ng inclusive job fair. And then sa 25 po there will be a workplace diversity sign language activity. And then this coming 26 sa weekend po meron tayo sa UP po walk, run and roll activity. So kasama po natin yung mga persons with disability dito. And then sa Butuan City po meron din tong another sa 28 po na inclusive job fair. So marami po talagang activities po for this celebration.
2: Attorney, no, noong July 20, nagsagawa rin ho kayo ng legislative town hall meeting kasama yung iba't ibang stakeholders upang talakayin yung mga panukalang batas at polisiya para sa persons with disabilities. Makikibalita ho kami ano yung pinakamahalagang issue at rekomendasyon na lumabas na nasabing pagpupulong.
3: Tama po, Yusek. So, the NCDA led the legislative town hall meeting sa ating mga stakeholders. Kasama po dito yung Congress, National Government Agency, meron tayong mga persons with disability organizations, meron tayong civic society organizations, as well as mga different stakeholders natin na nakikibahagi dun sa mga legislative agendas natin. So meron po tayong mga presentations po doon, mga best practices such as City of Carmona, yung Kalinyakap program nila, i-present po nila. It is awarded also by United Nations na yung paano po yung ginagawa nila for inclusivity with regards to assessment up to papuntang employment. And then at the same time, yung plenary proper po natin, nagkaroon po tayo ng presentation with the different pending bills and laws with respect sa Senate and sa Congress. And then nagkaroon ng workshop po, USEC, and then yung workshop po nag-create po ng generate ng mga recommendations with this regards to implementation, policy development, and then preferably po additional bills for our persons with disability tungo po sa inklusibong Pilipinas.
1: And Attorney, kamakailan naman po ay nakipagtulungan naman ang NCDA sa TikTok upang magkaroon ng online direct reporting mechanism para po sa mga disability-related concerns. Can you give us some details about this? At paano po makakatulong ang partnership na ito sa pagprotekta at pagpapalakas ng boses ng mga PWD sa digital space?
3: Tama, Sir Josh, no? We had a meeting together with the TikTok management kasi nga po nagiging rampant yung discrimination with regards to persons with disability in social media. And kamakailan po, may mga different videos tayo na nakita na kinot siya, may mga binugbog po yung ating mga persons with disability. So we raised it to our social media partners. Isa po yun si TikTok po. So in the works po, yung aming partnership, nag-usap po kami yung mga different mechanisms na gagawin with respect to protocols on how to take down videos, and then at the same time yung mga different steps that we could have together with the agency sa amin po sa National Council on Disabilities na mapano po, maprotektahan po yung dignidad ng ating mga persons with disability and ma-stop po yung discrimination and bullying.
2: Nako, Attorney, binovolunteer ko na ho ang CICC para protektahan ho ang ating mga kababayang may disabilities, para protektahan ho sila sa digital space. Habang sinasabi ko ho yun, binibigay ko ho sa inyo ang pagkakataon para ho kausapin ang ating mga kababayan para ho sa inyong mensahe.
3: Okay po. Thank you, Yusek. Inaasahan din namin po yung full support talaga ng mga different agencies with our movement with regards to bullying and discrimination. Anyway po, on behalf of our Executive Director, Glenda D. Relova, we are inviting everyone to still celebrate with us the National Disability Rights Week. It's still ongoing, and then we still have our different activities. And please do go to our website, ncd.gov.ph, or our Facebook account, National Council on Disability Affairs, para po masubaybayan niyo po yung mga online po na mga activities namin. And Yusek and Sir, thank you very much for having NCDA, and mabuhay po kayong lahat.
2: Ako. With that, maraming salamat po sa inyong oras. Attorney Walter Jason Alava, ang tagapagsalita ho ng inyong National Council on Disability Affairs.
1: Thank you, Attorney.
2: Thank you po.
3: Thank you.
1: Bayan, huwag kayong bibitiw, manatiling nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.

0: calling to the witness stand, witness for Article 4 threat, Attorney Melvin Matibag, ZNBI Director.
1: Ako po ay si Attorney Melvin Matibag na kasalukuyang Director ng National Bureau of Investigation. Ako po ay nai-appoint noong pong February 20 na kasalukuyang taon po. Ito nang ako po ay pumasok sa aming opisina, lahat po ng mga kasong nakabinbin ay aking pong niribisa at tiningnan. At isa po sa mga kasong aking nakita rito, ang respondent po rito ay ang ating pong Vice Presidente, kung saan po siya ay kinasuhan ng aming Cybercrime Division ng Grave Threat at Inciting to Sedition.
2: Ang ating mga programa are now among Asia's best. Nominado ang Schoolmates bilang Best Current Affairs Program Made in Asia for a Single Market in Asia. At ang PTV Sports bilang Best Sports Magazine Program Made in Asia sa Content Asia Awards 2026. Sa pagbibigay boses at inspirasyon sa kabataan at sa atletang Pilipino, kayo ay aming ipinagmamalaki. Simula na ng paglilitis. Haharapin na ang mga tanong ng taong bayan.
3: Mahalaga ang pakikinig, lalo na sa mga usapin patungkol sa pamamahala sa ating bayan.
4: Nasurvive talaga ako niyan.
5: Siyempre, taong bayan tayo, kailangan nating makita yung katotohanan.
6: Even though na meron kang posisyon sa isang gobyerno,
3: sana harapin ng akusado ang impeachment na mayroong katapatan.
7: Kung talaga namang mayroong ebidensya, nararapat na managot.
8: Dapat sila yung halimbawa ng maayos na pamumuno para maging maayos ang bansa Pilipinas.
2: Subaybayan ang live coverage ng The Impeachment Trial on air at sa digital platforms. Dito lang sa inyong People's Television.
9: Nagbabalik ho ang bagong Pilipinas ngayon at para pag-usapan itong nakakainis na balita ng pananakit ng Chinese Coast Guard sa Philippine Navy kamakailan, ating pag-uusapan ho yan kasama si Undersecretary Alexander Lopez ho, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. USEC Alex, magandang hari sa inyo.
10: Ay, magandang hapon at magandang tanghali sa inyo, USEC Aboy at Joshua Garcia. USEC, at ating mga nakikinig.
9: Opo. USEC, sa pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal, isang sundalo ng Philippine Navy ang nasugatan matapos umanong hampasin ng Chinese Coast Guard gamit ang kahoy ng baton habang nasa loob ng ating exclusive economic zone. Naman, on the perspective of the National Maritime Council, paano po nyo tinitingnan ang insidente ito?
10: Okay, salamat again, USEC Aboy and Joshua, sa opportunity na may paliwanag sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood kung ano ang nangyari sa UN Seoul at bakit noong 20 July sa pagitan ng ating AFP personnel na nakatalaga sa BRP Sierra Madre sa loob ng UN Seoul. Idiin ko lang na ang UN Seoul ay nasa loob ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone, no? Kasi may mga inilalabas ng mga larawan at video ng China at naratiba nila na taliwas sa tunay na pangyayari. Okay. Noong 20 July, namataan ng ating personnel sa Sierra Madre, may nag-angkor na China Coast Guard vessel na malapit sa Yumen Seoul at nagbaba ng kanilang rig o rigid hull inflatable boat na lumapit at nagkukuha ng retrato sa ating barko. May AFP personnel sa kanya ng kanilang rubber boat upang suwayin at paalisin sa lugar ng ang Coast Guard rig na lulan ng mga siguro around 8 na katao. No? Ang area kasi sa paligid ng barko ay considered natin na exclusion zone dahil ang barko natin ay isang naval vessel. So, nung makalapit na ang ating kasundaluan, kitang-kita naman sa video nakuha ng ating personnel na ang Coast Guard rig ang dumikit at bumangga ng bahagya sa ating rubber boat at hinataw ng kanilang hawak nila mga baton ang ating mga Navy personnel. mabuti na lang at umuro ni Robert Bot, no? Pero nonetheless, may nasugatan na ating personnel. So ito ay ikinilulungkot natin, no? Na may nasugatan sa ating kasundaluhan habang ginagampanan lang naman nila ang kanilang legal na tungkulin sa human soul. Ang anumang paggamit ng karahasan laban sa ating mga Pilipino nagsasagawa ng lawful mission sa loob ng ating maritime zone ay lubhang nakakabahala at hindi katanggap-tanggap. Kaya ang insidente nito ay nagpapakita na dapat talaga igalang ng lahat ng Estado ang international law, kabilang ang UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award. Yusek Abol?
11: Okay. Yusek, ito po, tanong ng madami. Nagtatanong po sila kung bakit, kung nasa loob naman ng ating exclusive economic zone ang mga sundalong Pilipino at nagsasagawa lamang ng legal na misyon, bakit patuloy pa rin po silang hinaharas ng China Coast Guard?
10: Yung Cowboy, kasi ano, no? Dahil nga sa hindi nila ang China sa pagsunod sa UNCLOS na kasama naman sila na pumirma dito, no? At ang hindi nila pagkakilala at paggalang sa 2016 Arbitral Award na nagpapatunay at nagpapatibay na ang historical claim nila na ang 9-dash line na tinatawag ng 9-dash line ay walang legal na basehan. So sa kabila nito, may mga pagkakataong nakakaranas tayo ng coercive at aggressive actions mula sa mga dayuhang persa tulad ng China. Pero hindi nito binabago ang ating karapatan. At lalong hindi nito pinapahina ang ating determinasyon na ipagpatuloy ang ating mga lawful activities na ginagawa ng ating pamahalaan sa ating karagatan na sakop ng ating EEG. Yusek?
12: Oh, Yusek, no, bilang isang ordinary Pilipino, kami nga ni Joshua, pinapanood lang namin yung video, nagingit-ngit na eh. Nakakabahala po makita yung mga physical na sinasaktan niyo, lalong-lalo na yung mga sundalo natin. Ano po ang pwedeng gawin ng ating pamahalaan, lalong-lalo na ho ang NMC, upang matiyak na hindi mauulit ang mga gatong pangyayari ng karahasan laban sa ating mga tauhan?
10: Ang ating gobyerno ay actually kumikilos sa ilalim ng isang tinatawag nating coordinated approach o whole of government approach. Una-una, pinapalakas natin ang maritime domain awareness. Pinaiging ang coordination natin ng mga operating forces like ng AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, at iba pang mga ahensya. At patuloy na pinapaunlad ng ating kakayahan sa maritime security. Kasabay nito, Yusek, ginagamit natin ang lahat ng mapayapa at legal na mekanismo o yung ating tinatawag na instruments of national policy, and diplomatic, legal, and other policy measures, informational, upang mapangalagaan ang ating mga tauhan at ang ating mga pambansang interes. Yusek.
11: Okay. Yusek, si Joshua po ito. Kinundunan na po ng AFP. Yes, kinundunan na po ng AFP, DND, DFA, at National Task Force for the West Philippine Sea ang insidente. Maliban po sa diplomatic protest, ano po ang mga susunod na konkretong hakbang ng Pilipinas dito?
10: Yung diplomatic process ay isa lamang sa mga instrumento ng ating pamahalaan, ano? Pero patuloy din nating dinodocument ang bawat incident. Pinapalakas natin, sabi mo kanina, ang ating maritime presence at nakikipag-ugnayan tayo sa ating mga international partners o like-minded nations or treaty allies upang ipakita natin ang kahalagaan ng paggalang sa rules-based international order. Ang pinakamahalaga dito ay hindi tayo titigil sa ating local presence at sa pagpapatupad ng ating mga karapatan sa ating karagatan. Joshua?
12: Yusek, nag-usap po kami ni Joshua. Sama nyo na kami doon sa mga kumukundin dito sa insidente ito. Pero doon sa mga nagtatanong kung hanggang saan maaaring gawin ng ating mga sundalo kapag sila ay hinarang or inatake, ano po ba ang mga umiiral na rules of engagement at paano nila ipagtatanggol ang ating karapatan nang hindi na nagpapalala ng tension dito sa West Philippine Sea?
10: Yeah, may malinaw na rules of engagement ang ating AFP, Joshua, Yusek, no? Ngunit ang specific cooperation details nito ay hindi siguro nararapat na ipaliwanag dito, but rather ang AFP dapat magpaliwanag dito. Ang masasabi lang natin mula sa pananaw ng National Maritime Council ay malinaw ang prinsipyo. Our personnel have the right to protect themselves while exercising discipline, proportionality, and restraint in the pursuit of complying with their duties. Nakita naman natin, yan sa Ayungin Show, let's go, napapanood natin, na sa kabila ng provokasyon, nanatiling composed at professional ang ating mga tauhan at gumamit lamang ng measured actions upang protektahan ang kanilang sarili at maisagawa ang kanilang local mission. Pero, mahalaga rin sabihin ito, Yusek and Joshua, yung sinasabi rin ating Pangulo na restraint, no? Restraint should never be mistaken for weakness. Ang pagiging responsable ng ating mga sundalo ay hindi nangangulugan na isinusuko natin ang ating karapatan. Klarong-klaro yun. Ang tunay na professionalism ay iyong kaya mong ipagtanggol ang iyong sarili at ang iyong misyon nang hindi ikaw ang nagiging dahilan ng unnecessary escalation. Yusek and Joshua.
11: Okay. And Yusek, sa kabila nga po ng sunod-sunod na insidente sa West Philippine Sea, sa inyo pong pananaw, paano pa po natin maipapakita sa buong mundo na hindi natin isinusuko ang Pilipinas, ang ating mga karapatan sa Ayungin Shoal at iba pang bahagi ng West Philippine Sea?
10: Okay. Sa pamamalita lang ating mga ginagawa sa araw-araw, patuloy ang ating local patrols, yung ating ginagawa ng maritime patrols, both aerial and surface, mapabarko man o mapating patawid. Ginagawa pa rin natin ang ating mga resupply mission, nag-develop tayo mga pagkain, tubig sa ating mga sundalo naka-station sa KIG. At ginagawa rin natin yung resupply mission actually sa Kalayaan, no? Sa pamahalan ng Kalayaan, Pag-asa Island. At iba pang mga regular aktibidad. Patuloy din natin isinusulong ang ating position sa mga pandaigdigang forum na batay sa international law. Hindi lamang ito usapin ng pagpapahayag ng ating paninindigan, ito rin ay usapin ng tuloy-tuloy at mapayapang paggamit ng ating mga karapatan bilang isang maritime nation. Our message is very simple, Yusek and Joshua. We are not abandoning Ayungin Shoal or even a square inch of our maritime area. We are not abandoning the West Philippine Sea. No? Patuloy nating pangangalagaan ang ating sovereign rights at jurisdiction at gagawin natin ito bilang isang responsable bansa na naninindigan sa international law as a peaceful resolution of disputes. Joshua and Yusek?
12: Yusek, makakaasa ho kayong kasama niyo ho kami sa inyong laban. At with that, maraming salamat po sa inyong oras. Undersecretary Alexander Lopez Sol, ang tagapagsalita ng National Maritime Council. Yusek, maraming salamat po.
11: Salamat, Yusek.
10: Okay, maraming salamat din.
11: Samantala, muli pinagtibay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagpapalakas ng kakayahan, kahandaan at kapakanan ng Armed Forces of the Philippines. Halaga, may pagtanggol ang soberanya ng bansa at matiyak ang seguridad ng mga Pilipino. Sinabi ito ng Pangulo sa AFP Change of Command and Retirement Ceremony ni General Romeo Browner Jr. bilang Chief of Staff. Ginawaran ng Pangulo si Browner ng Philippine Legion of Honor bilang pagkilala sa kanyang pamumuno at ambag sa sandatahan lakas ng Pilipinas. Pinangunahan din ni Pangulo Marcos Jr. ang formal na turnover ng command sa bagong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Navarrete. Ayon sa bagong AFP Chief, magpapatuloy ang pagdepensa ng sandatahan lakas sa kung ano ang kabilang at nararapat sa Pilipinas. Muli ring binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. Napatuloy na susundin ng Pilipinas ang international law at hindi isusuko ang soberanya ng bansa. Kahalagaan ng pagkakaisa ng ASEAN sa harap ng mga pandaigdigang hamon, sentro ng talakayan sa pagbubukas ng 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting. Kasabay din ito ng paggunita sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation. May report si Gab Villegas.
13: Formal na binuksan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang 59th ASEAN Foreign Ministers Meeting sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Sa kanyang pambungad na pananalita, binigyan diin ng kalihim ang kahalagahan ng pagkakaisa ng ASEAN sa harap ng mga pandaigdigang hamon, kabilang ang kaguluhan, kawalang katiyakan at mga di inaasahang pangyayari. Gayun din, ang kooperasyon ay hindi na opsyon kundi isang pangangailangan upang mapanatili ang katatagan at kapayapaan sa rehiyon.
14: In a fractured global landscape, no single nation can weather these storms alone. Our strength and resilience lie in our community. Acting together, it is our shield against external pressures and our engine for regional stability. If we do not move forward as one, we risk being pulled apart.
13: Ginugunita rin ngayong taon ang 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation na naging haligi ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa mga panloob na usapin at kapayapaan sa rehiyon. Sa plenary session, binigyang halaga rin ang implementasyon ng ASEAN Community Vision 2045 na layong makabuo ng mas matatag, makabago at nakasentro sa mamamayan na ASEAN.
14: I wish to underscore that in the current geopolitical landscape that we are in, no nation can effectively chart its course alone. Throughout human history, we have learned that the most successful journeys are those undertaken together with mutual respect and trust, as well as a shared sense of purpose. This is reflected in this year's chairship theme. As we navigate an era of swift transformations, let us remain steadfast in working together so that ASEAN continues to be a force of peace and stability for the millions of people who call our region home.
13: Inanunsyo rin ni Secretary Lazaro na lalagda sa Treaty of Amity and Cooperation ang Poland, Romania, Sweden at Lithuania sa darating na Biyernes. Samantala, naglabas ang mga ASEAN foreign ministers ng joint statement hinggil sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan. Nanawagan sila ng agarang pagtigil sa labanan, paggalang sa soberanya at international law at pagprotekta sa mga sibilyan at humanitarian workers. Ipinahayag din nila ang pag-aalala sa posibleng epekto ng sigalot sa kalakalan, enerhiya at food security, kasabay ng pagtitiyak ng patuloy na consular assistance sa mga mamamayan ng ASEAN na apektado ng krisis sa gitnang silangan. Gab Humilde Villegas, para sa bayan.
11: At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito.
12: Samahan niyo ulit kami bukas para sa mahalagang talakayan at mabilis aksyon ng pamahalaan mula sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ako po si Undersecretary Aboy Paraiso.
11: Ako naman po si Joshua Garcia, para sa bayan. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
18: Radyo Pilipinas World Service.
17: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
18: Radyo Pilipinas World Service.
17: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
18: Radyo Pilipinas World Service.
17: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa Bagong Pilipinas.
18: Radyo Pilipinas World Service Online.
19: Ang Pilipinas. Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
20: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
19: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
20: Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng maikling panayam kasama ang ating pambansang pulisya dahil nakatutok ngayon ang PNP sa mas pinaigting na ugnayan sa mga kapulisan ng mga bansang kasapi sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasabay ng pag-host ng Pilipinas sa ika-44 na ASEAN Chiefs of National Police o ASEANPOL Conference sa Pasay City. Sa temang United in Vision, Securing People and Strengthening collaboration, layunin ng limang araw na pagpupulong na palakasin ang koordinasyon laban sa terorismo, cybercrime, human trafficking at iba pang transnational crimes. Kaugnay ng paksang ito ay kasama na natin ngayon ang PNP Public Information Chief and Spokesperson, walang iba kundi si Police Colonel Alan Reyko. Colonel, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
21: Salamat po ma'am at sa ngalan po ng aming Chief Philippine National Police, Police General Jose Belencio Sinartates Jr., nais po namin bumati ng isang magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng tigapakinig at tigapanood po ninyo.
20: Maraming salamat po, Colonel, for giving us time na makasama po namin kayo dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po, Colonel, sa pag-host po ng Pilipinas ng ika-44 na ASEANPOL Conference dito nga po no, sa ating bansa sa Pasay City, paano po nakikita ang papel ng PNP sa pagpapalakas ng regional law enforcement cooperation sa ASEAN, lalo na sa gitna po ng lumalalang transnational threat?
21: Yun po, madam. Of course, ito po ay isa, hindi lamang isang gathering o isang konferensya, kundi ito po ay pagkakataon para harap-harapan po or sama-sama natin mapag-usapan kasama ang ating mga members and yung mga partner countries po natin. By the way, meron po mga sumama dito, ang Canada, Australia, yung mga hindi po kasama ng ASEAN, maging ang China, na ito po ay pagkakataon para mas lalo po tayo magkakaroon ng malakas na kooperasyon sa mga kasapi ng ASEAN at ating mga partner na na mga bansa. Ito po naman ay mas maganda nating maharap ang mga threats po ngayon or emerging threats ng transnational crimes, lalong-lalo na po ang cybercrime, yung mga online scams, and isa pong matindi yung human trafficking, terrorism at money laundering. Mahalaga po kasi dito sa pagsawata ng mga krimen na ito, ang mabilis na palitan ng impormasyon, koordinasyon at kooperasyon po ng mga bansang involved.
20: Ngayon po, no, kanina ay nabanggit ko yung temang United in Vision, Securing People and Strengthening Collaboration. Ano-ano po ang mga konkretong hakbang na inaasahang magagawa ng conference po na ito upang mapalalim ang koordinasyon doon nga po sa mga bansang kasapi ng ASEAN?
21: Inaasahan po natin na dahil sa komperensyang ito o sa pagtitipo na ito ay unang-una mapapalakas po yung real-time intelligence sharing. Bakit po real-time? Yung pong intelligence kasi napaka-importante, di ba? Impormasyon na dumadating sa atin. Pero dagdag pa doon, mas importante po na dumating sa atin on time. Hindi yung late na hindi na po natin ma-actionan or hindi na po tamang ating magiging aksyon. So ito po inaasahan natin, mapapalakas yung sharing ng real-time intelligence. Pwede rin po at inaasahan din po natin na makabuo tayo ng mas mabilis na mekanismo para sa cross-border investigation. Yung pong investigasyon na transcends one country lamang, hindi po sa isang bansa lamang ginagawa, maging sa koordinasyon po natin sa pagtugis sa mga kriminal, 'di ba, yung mga networks, pagsawata po at pagbuwag ng mga criminal networks at paghuli po ng mga kriminal o yung mga wanted. Dahil siyempre, pag nasa labas na po ng Pilipinas o nasa labas na po ng isang bansa ay nasa ibang bansa na po ang kailangan umaksyon. So ito po, napaka-importante na mapalakas natin koordinasyon. At of course, ito po ay pwede tayong matuto sa kanila at pwede rin po silang matuto sa atin. Kaya pagpapalawakin po natin ang joint training at capacity building programs po natin, rather, na ito po ay may technology sharing, meron po tayong benchmarking para makita po natin kung ano yung what works for them ay adapt natin at sila rin po makikita nila kung ano naman ang what works for us, ma-adapt din po nila.
20: Nabanggit din po no, na meron palang 186 na delegates mula sa iba't ibang bansa at organizations po no, na dumalo no, o dadalo dito nga sa ASEANAPOL Conference. So paano po ba makatutulong yung ganito pong lawak ng participation sa pagpapalitan po ng intelligence at best practices laban po sa mga krimen?
21: Alam niyo po, napakarami na pong dumating at meron pa pong dumating as we speak na mga delegado. Ito pong mga delegado na to na 186, tama po ang inyong informasyon, 186 po ang nagkumpirma ng kanilang partisipasyon dito. Ito po yung nagre-represent. Meron po dito yung sa ASEANAPOL Secretariat, meron po sa member countries. Ito po yung tinatawag natin, yung partners natin, dialogue partners. Mm-hmm. Meron din pong observer organizations. So ito po, magiging plataforma para sa police leaders. Ito po ang alam naman po natin, di ba, ang ASEANAPOL nga po, Association of Southeast Asian Nation Police Organizations, di ba? Ito po ay more on sa law enforcement. So, ito po ay magiging plataforma para po makapag-usap-usap ang ating mga leader ng ating mga kapulisan ng iba-ibang bansa para po ma-strengthen nga po yung koordinasyon natin at pag-handle ng mga transnational crimes.
20: Ito naman po, Colonel, isa dun sa mga pangunahing agenda pala no, nitong ASEANAPOL Conference, ang paglaban sa terorismo. So ano po yung mga bagong mga strategies or policies na maaari po no, o inaasahang mabuo o magpapalakas sa pamamagitan nga po nitong pagtitipon na ito?
21: Ito po, madam, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung real-time intelligence sharing po natin.
20: Mm-hmm.
21: Alam niyo po, isa sa napaka-importanting aspeto ng real-time intelligence is sa terorismo. Di po ba? Mm-hmm. Pag late na, dumating sa atin ang impormasyon, nangyari na, God forbid, meron na pong nangyaring pag-atake ng terorismo, ay wala na pong kwenta yung impormasyon na yon. So, it's very important. Kaya po dito, pag napalakas natin ang real-time intelligence sharing, nagtutulungan po tayo, mas malaki po ang tsansa na kung meron mang nagpaplano ng hindi maganda, ay mauunahan na po natin o masasawata na natin. Kasama rin po dito, siyempre yung mamonitor natin at matukoy ang mga individual o grupo man na may kaugnayan sa terorismo, kabilang po at kasama ang kanilang mga galaw, pagre-recruit at yung pinanggagalingan po ng kanilang pondo. Inaasahan din po natin dito, siyempre, sa pag-uusap na ito, mapalawak po natin ang koordinasyon sa border security, watchlisting ng mga imomonitor po ng mga tao, at yun nga, information exchange para mapigilan po natin ang paggalaw at pagpasok ng mga terorista sa iba-ibang bansa sa ating rehiyon.
20: Mm-mm. Sa usapin naman po no, ng cybercrime na nabanggit ko rin po kanina do sa ating introduction, na patuloy po na lumalawak yan itong cybercrime dito sa rehiyon, paano po ba pinalalakas ang regional cooperation upang maging mas epektibo po yung pagresponde at pag-iwas po sa ganitong uri po ng krimen?
21: Alam niyo po, kasalukuyan na po natin ginagawa ang cyber monitoring. Hindi po linggit sa inyong kaalaman ng yung Philippine National Police ay gumagawa na po ng cyber monitoring para maunahan po at ma-warningan tayo in advance kung meron man nagpaplano ng mga krimen na ito. Dito po sa pagtitipon na to ay lalo nating nakikita na pagkatapos po nito ay magiging mas mabilis ang palitan ng cyber threat intelligence. Yung digital evidence, di po ba? Dahil alam natin pag cyber world ay siyempre, it transcends borders, di ba? Hindi po ito pwede pong nasa Pilipinas, ang biktima ay nasa ibang bansa, or nasa ibang bansa, ang biktima po ay nasa atin. So kailangan po ng palitan between police forces, law enforcement agencies, between member countries para po mas magawa natin ang ating trabaho na pagsasawata at pagkakaso po sa mga gumagawa ng mga krimen na ito. Itunutulak din po natin ang mas malapit na koordinasyon sa cybercrime units ng bawat bansa. Sa atin po yung anti-cybercrime group ng Philippine National Police. Pagtingin at pagsubaybay at pagdakip sa mga sa online scams. Ito po ang isang pinakamasakit. Di po ba yung online scam na meron po tayong nababalitaan na yung ibang mga kababayan natin at yung mga ibang mamamayan ay nabibiktima ng ganito, nakukuha yung kanilang hard-earned money. So ito po yung inaano natin. Mas papalakasin natin para po hindi na makapangbiktima pa itong mga kriminal na ito.
20: Kung din naman po ng human trafficking at transnational organized crimes, ano-ano pa po yung mga hamon na masasabi na hinaharap pa po ng ating bansa at paano po makatutulong ang mas malapit na ugnayan sa ASEAN police forces upang ito po ay matugunan?
21: Hello?
20: Hello po?
21: Yes, ma'am. Yes. Yun ba po? Ito nga, tinitignan natin, ang tinitignan naman natin dito is yung mga organized crime groups na kung saan ay involved sa human trafficking. Ang unang-una pong hamon na kinakaharap natin dito ay paggamit ng mga sindikato ng online platforms. Di po ba? Ito po ay kumbaga ibang battlefield, so to speak. Kasi nasa cyber world po tayo naghahanapan, cyber world sila nagre-recruit, gumagamit sila ng faking dokumento, faking identities, yung identity fraud. At sa ngayon pong panahon, with all the technology, with all the conveniences na nasa atin, mas mabilis pong nalilipat ang mga biktima at mga operatiba nila sa iba't ibang bansa dito sa ating region. Kaya hamon po talaga ang pagtukoy at pagsadya.
20: Mukha nga naputol tayo. Naputol ang ating communication with Police Colonel Ko. Ayan, subukan natin muli ang upang kahit paano ay ayun. Colonel, naputol
21: yes,
20: tayo.
21: Yes,
20: go ahead po.
21: Yes, ma'am. Sampukaw kaya naputol.
20: Yes po, yung tanong po ulit natin, no, yung regarding po sa human trafficking and transnational crimes na po, Colonel.
21: Yes, ma'am. Yun po. So, yun nga, napakalaki po talagang hamon na hinaharap natin dito. Unang-una, pangunahing hamon nga po yung paggamit ng mga sindikato ng online platforms. Dito po sila nagre-recruit using fake documents, fake identities. At pagka meron mo silang nabiktima, ay mabilis nilang naililipat ito with all the technology available to us now, to them now. Ay mabilis po nilang nalilipat ang mga biktima sa iba-ibang bansa dito po sa ASEAN. Dito ay karagdagang hamon, siyempre, yung pagtukoy po at pagsagip sa mga biktima. Lalo na kooperasyon ng mga sindikato ay malakihan at maraming bansa po ang kanilang pinag-ooperatan na suportado po ng malawak na criminal network. So, tayo naman po ay gumagawa ng paraan, ng hakbang, para po naman malabanan din natin sa kanila in their own battlefield. Kasi bagong battlefield po ito, di po ba?
20: Yes.
21: Ito yung harapan na labanan nasa cyber world. So, we are sure to adjust para pumahandle natin itong emerging threats na ito.
20: Ito po siguro, no, one of a few last questions na lamang po para sa inyo, Colonel. Alinsunod po sa direktiba ng ating Pangulo, sa gabay na rin po ng ating DILG, paano po pinagtitibay ng Philippine National Police ang International Law Enforcement Cooperation at ano po ang inaasahang benepisyo po nito para sa ating bansa?
21: Ito po yung, again, napaka-importante, pinaiting po natin ang intelligence sharing. Yan po ang isa talagang dito. Pag wala pong impormasyon, ang ating pong mga operasyon ay hit and miss. Kung tawagin po natin ay ala chamba. So it's very important that we have the right intelligence, we have the right information para po tama ang ating galaw. Ito rin po, nakikita natin dito na magkakaroon tayo ng joint exercises for future joint operations. Pag napalawak po na ugnayan o yung cooperasyon between member countries, ay we will be able to conduct joint operations mas mabilis at mas magagawa na natin ang joint operation.
20: Mm-hmm. Colonel?
21: Natin dito, of course, yung international law enforcement partners natin, kasama ng mga other members, yung mga dialogue partners natin. Mm-hmm. Ngayon, lalo na po dito sa dapat nating palakasin ang koordinasyon sa cybercrime investigations natin, di ba? Ito po ang tema na ngayon. Mm-hmm. Dito na po sila pumapasok. So, ito po ay kailangan natin mapalakas ang koordinasyon sa cybercrime investigations, counterterrorism, at kasama na po dito, of course, sa exchange of information, ang mas pinalakas na paghuli at pagtugis natin sa mga wanted persons na tumatawid po sa borders ng ibang-ibang bansa sa ating region.
20: Siguro po, hindi ko na po masyadong kukunin ang inyong panahon dahil alam ko meron pa po kayong engagements after this. Maraming salamat po, Colonel, for joining us dito po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
21: Maraming salamat din po, ma'am. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ay nais din po namin magpasalamat na kami po ay nabibigyan ng chance para may paabot ko ano po ang programa at ginagawa ng inyong Philippine National Police. Dahil ang bagong PNP po, para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat po.
20: Maraming salamat din po. At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang PNP Public Information Chief at siya na rin pong tagapagsalita ng ating pambansang kapulisan, walang iba, kundi si Police Colonel Alan Ray Co. Habang hinihintay natin ang ating pangalawang panayam para sa araw na ito, ay dadako muna tayo saglit sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang at ang Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte. Kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election tuloy sa Setyembre, ayon mismo yan sa Pangulo. Ang detalye na balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
0: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang at ang Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte kung saan ay pinamahagi ang tulong sa Bangsamoro Ministries, Offices at Agencies. Kasama din sa ipinamahagi ng Pangulo ang tulong mula sa Social Civic Project Fund para sa pamahalaan lungsod ng Cotabato at sa mga pamahalaan panlalawigan ng BARM. Nabanggit din ng Chief Executive sa kanyang talumpati na tuloy ang Bangsamoro Parliamentary Election sa ikalawang Lunes ng Setyembre. Sinasabing halalan ay iluluklok ang karamihan sa mga miyembro ng Bangsamoro Parliament upang tuluyang mapalitan ang Bangsamoro Transition Authority. Unang itinakda noong 2022 ang Bangsamoro Parliamentary Election, subalit inilipat noong 2025 at muling ipinagpaliban at itinakda sa Setyembre 14, 2026 sa bisa ng Republic Act No. 12317 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong March 25, 2026. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming in the coming September and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
0: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
20: Sa iba pang mga ulat, lubos ang nararamdamang pag-asa ni Albay Governor at Bicol Regional Development Council o RDC Chairperson Noel Rosal na bibigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga mahalagang reforma at pambansang hamon sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ipinahayag ni Governor Rosal na tiwala siya sa kakayahan ng Pangulo na pakinggan at aksyonan ang mga lokal na pangangailangan ng kanyang nasasakupan dahil sa malalim nitong ugnayan sa Local Government Units o LGUs.
23: Inexpect ko talaga ipagpatuloy niya na ibaba na talaga yung LGSF na mag-implement mismo yung ating mga local government units.
20: ipinagmalaki ng gobernador na humigit kumulang 274 million pesos ang naibahagi sa rehiyon upang mapanatili ang mga kritikal na programa ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, nasa 25% ng kabuuang populasyon sa Bicol ang aktibong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, tuloy-tuloy ang pamahagi ng 10 kilong bigas kada buwan sa ilalim ng Walang Gutom Program. Kinumpirma rin ni Governor Rosal na nagkaroon na sila ng pagpupulong kasama ang Pangulo upang talakayin ang pagpapalakas ng Local Government Support Fund o LGSF.
23: Talbay, yung 137 million inallocate natin sa bigas. 1 year po yan. Mm-hmm. Six times tayo magbibigay. Ngayon, yung kalahati, 137 million, yung mga priority programs na hindi kaya punduhan ng mga local government. Ito ang maganda ngayon na nangyari. Okay. Gaya for example, may mga

0: ng ekonomiya na mararamdaman hanggang sa mga pinakamalalayong komunidad.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, LTFRB tiniyak ang pakipag-ugnayan sa mga nagpo-protestang transport sector para matugunan ang hamong dulot ng global oil crisis. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Handa ang Land Transportation Franchising Regulatory Board ang makipagdialogo sa grupong manibela para pagkaan at matugunan ang kailang mga hinaing kasunod ng isinasagawang transport strike simula ngayong araw. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, bukas ang ahensya sa pakipag-usap sa mga transport group para makahanap ng pinakamainaman solusyon sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Mendoza, isa sa mga pangunahing opsyong pinag-aaralan ay ang pagpapalawak at pagdaragdag pa ng fuel discount para sa mga POV drivers. Anya, posibleng mas malaki kasi ang maitulong ng mas mataas na fuel subsidy kumpara sa maliit na dagdag pasahe. Dagdag pa niya, pinaiigting din ng DOTR ang pag-aaral sa cost-income comparison para matukoy kung mas makabubuti ang pagpapalaw fuel discount o ang pagpapatupad ng fare increase. Kaugnay nito, sinabi rin ng LTFRB chief na may pulong na ito kasama ang mga regional directors para konsultahin ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa bago magpasya sa mga susunod na habang. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Bago natin ipagpatuloy ang ating balitaan ay dadako muna tayo ulit para sa isa na lamang pumpanayam sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon dahil sa pagdiriwang po ng 48th National Disability Rights Week ngayong 2026 ay muling binibigyang diin po ang kahalagahan ng pagkilala, paggalang at pagsusulong ng karapatan ng mga persons with disabilities o PWDs sa ating bansa. Sa loob po ng halos 5 dekada, nagsilbing paalala ang selebrasyong ito na ang inklusibong lipunan ay hindi lamang adhikain kundi responsibilidad po ng bawat isa mula sa pamahalaan hanggang sa mga komunidad. At upang ating himay-himayin ang paksang ito ay makakasama na po natin ang tagapagsalita ng National Council on Disability Affairs, walang iba kundi si Attorney Walter Alava. Attorney Alava, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente Politico ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Good afternoon po ma'am and good afternoon po sa lahat ng taga-subaybay po ng inyong programa.
0: Maraming salamat po for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Ang una po namin nga katanungan po, attorney, ngayong 48th taon na ng National Disability Rights Week, ano ang pangunahing tema at mensahe po ng pagdiriwang ngayong 2026 at paano ito sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng mga persons with disabilities o PWDs dito sa ating bansa?
3: Tama po kayo ma'am, no? We are celebrating the 48th National Disability Rights Week. And official po na theme po natin ngayong taon po is Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. So, ang major ano po niya, ang tema po is pinapanawagan na ilipat natin ang disability inclusion mula sa pangako patungo sa batas. Mula sa batas patungo sa implementasyon at mula sa implementation po patungo sa tunay na pagbabago sa buhay ng mga persons with disabilities. So it's more on lahat ng dapat na mga batas natin should be anchored to a right or to rights of persons with disability, and implementation must also be parang mas mapatupad and then towards an inclusive persons with disability society.
0: Attorney, halos sa 5 dekada na po nating inoobserbahan o pinagdiriwang itong National Disability Rights Week. So ano-ano na po yung mga pinakamahalagang progreso po na naitala ng ating pamahalaan sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan po ng mga PWD?
3: Yes po. With respect to progress naman po dun sa celebration natin. So number one, mas nagiging aware yung mga mamamayan with respect to karapatan ng persons with disabilities, and at the same time

0: mas napapalawak yung sensitivity ng ating mga mamamayan din on how to deal with persons with disability. Paano sila paano yung pakikitungo sa mga persons with disability. At the same time, na yung mga ano po natin, yung mga stakeholders natin, yung sa mga non-government organizations, yung mga organizations of program of persons with disabilities, and then mga ano po, mga civil society organizations natin, yung mga carers ng ating mga persons with disabilities, ay ano po, mas dumadami at nakikilahok na rin sila dun sa sinusulong natin na inclusive persons with disability Philippines.
1: Sa kabila po ng mga initiatives na ito, Attorney Alava, ano-ano pa rin po yung mga pangunahing, masasabing pangunahing hamon po na kinakaharap pa rin po ng ating mga PWDs, lalo na po pagdating sa education, sa trabaho, at accessibility na nais pong tugunan ng NCDA?
0: Tama po kayo, ma'am, no? In spite of the celebration, despite na 48 years na tayo nag-celebrate, meron pa rin po talaga mga challenges, especially with respect to implementation of the different laws. Like for example, yung accessibility, yung BP 344. So naka-mandate po, may mga different specifications for CRs, for persons with disabilities, dapat may ramps, dapat po yung may mga signages, mga ganun. Hindi pa rin po yung iba, hindi pa rin po na nababago, but dahan-dahan naman po through our champions, yung DPWH and our DOTR po na nagcha-champion po with respect to the implementation at saka the different LGUs natin. Ano po talaga? May mga improvements na, especially doon sa mga bago na mga buildings na pinapatayo. And at the same time, yung mga current na hindi naging compliant, nagko-comply na rin because of the awareness nga po na campaign natin na pinapaano natin sa public po na meron pong accessibility law, which is BP 344, na dapat sundin po with it comes to specification. So it goes on naman po pagkatapos dun sa education naman po. So yung Republic Act 11650 natin, yung Inclusive Learners Act natin, na dapat po merong mga inclusive na rooms for our persons with disability, not just yung sa SPED po.
1: Mm-hmm.
0: And then at the same time, yung sa employment po. So ipinapaigting pa rin po yung Republic Act 10524 na at least 1% of the government complement should hire persons with disability sa human resource nila. So yung mga different offices po, lalo-lalo na yung mga member agencies natin, we are always monitoring them and we are always telling them na dapat po yung 1% na para sa persons with disability allotted should be provided to persons with disability, especially platinum position sa kanilang mga ahensya.
1: Mm-hmm.
0: So tuloy-tuloy po yung implementation natin. May mga gaps pa rin po, specifically dun sa discrimination, mga bullying, but meron po tayong mga different mga partners na dyan with social media partners natin on how to take down the videos, mga ganun. So tuloy-tuloy pa rin po yung advokasya and tuloy-tuloy po rin po yung mandate ng NCDA.
1: Paano naman po hinihikayat ng NCDA ang mas aktibong participation po ng ating mga local government units at maging ng private sector sa pagdiriwang at sa mas pangmatagalang advocacies po, no? Para sa PWD inclusion.
0: Number one po, every year po when it comes to our planning, kasama po talaga yung national government agencies, yung ating mga LGUs, and then mga stakeholders natin with respect to the programs na nilo-launch ng NCDA. So kinakaskade talaga natin with the provinces and the cities and municipalities. But with respect naman po sa ngayon sa 48th National Disability Rights Week natin, yung sa mga banner natin, yung sa mga anong gagamitin o ano yung mga programs, kinakaskade natin sa kanila. So not only that po, we are also inviting everyone na magkaisa tayo dun sa celebration. So kung ano yung meron silang mga activities po regarding sa July, kasi opening natin last July 17 po. And then it will end tomorrow sa July 23. But yung celebration po, it's a month-long celebration. So nag-start pa lang siya ng July 1 up to July 31. So yung mga different activities na ginaganap natin at saka naisipan natin gagawin with the different categories for persons with disability, yung sa types natin, kinakaskade natin. So ginagawa din dun sa mga different LGUs natin.
1: Attorney, meron naman po bang mga bagong programa or policies na ilulunsad o palalakasin ngayong taon na direktang makikinabang po yung mga kababayan po natin na PWD, lalo na po sa usapin ng digital access at inclusive services?
0: Marami po tayong programs, ma'am. With this comes to, unahin ko na lang yung sa digital access po. With respect to the Unified Persons with Disability ID System, so approved na po siya ng ating butihing secretary, DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Mm-hmm.
0: And through the trust and direction of our Executive Director, Glenda Didelova, nagkaroon na po tayo ng mga rollouts po with respect to the Unified ID. Ano po yung Unified ID? Ito po yung sagot po natin with respect to the fake IDs. So ang Unified ID is a digital identification wherein it's a uniform identification for all persons with disabilities. So ito na po yung yung parang ID system natin for our persons with disability. Though the Philippine Registry for Persons with Disability is still there kasi for programs and services regarding DOH naman po na matters.
1: Sa konteksto naman po ng disaster preparedness at maging ng climate change, paano po tinitiyak na hindi naman po mapag-iiwanan ang mga PWD sa mga plano at programa po ng ating pamahalaan?
0: Tama po, ma'am, no? Siguro po ang ano natin is we are always closely coordinating with the disaster risk management. And then at the same time, yung disability sensitivity training natin, tuloy-tuloy po yun para alam po ng mga rescuers natin and at the same time, yung community po, paano po mag-handle ng mga persons with disability. Kung may deaf ba tayo, hard of hearing, or visually impaired, or physical disabilities, yung mga categories natin or mga types natin of disabilities. So tuloy-tuloy po yung partnership natin at the same time, constant po yung mga different LGUs natin, yung mga tagging po, tinatag yung mga bahay na may mga stickers sila, may mga signs sila na a persons with disability live here, may mga geotagging sila na ginagawa. Yung iba po, may mga beacons para sa ating mga deaf or hard of hearing. So yun po, may tuloy-tuloy po yun. And then, siguro po to add on the programs, additional two programs lang po, we are also having yung Dare Caravan. So it's a caravan po na nag-a-assess po ng ating mga persons with disability, especially with the developmental media and then the rest of the medical team natin na mag-a-assess para dun sa typing or the proper diagnosis para sa ating mga persons with disabilities. And then at the same time po, yung ating pong tuloy-tuloy lang din yung ating calming corner, yung sa SM Cares natin na meron pong isang allotted room doon na parang safe haven at the same time.
1: Ayun, naputol ulit ang ating communication. Try natin ulit na tawagan na si Attorney Walter Alava ang tagapagsalita ng NCDA. Ayun, Attorney, medyo naputol tayo. Go ahead po.
0: Yes po. So technically yun po yung programs natin. So from the Unified ID to the Dear Caravan to the yung calming corner natin, and then at the same time yung sa sinabi po yung sa disaster risk po, tuloy-tuloy po yung awareness natin. And marami pa pong different programs with respect to employment, with respect to the different disability laws and regarding implementation.
1: Ito naman po, Attorney Alava, paano niyo naman po sinusukat yung impact ng mga programa para sa ating mga PWDs? Meron po bang mekanismo para matiyak na naririnig po at naisasama ang boses mismo ng sektor pagdating po sa policy making?
0: Yes po, sa NCDA's part po, last July 20, nagkaroon tayo ng town hall, parang legislative town hall meeting na inayayahan po natin ang different organizations of persons with disabilities together with the civil society organizations, Congress, and the national government agencies and other members po na mga carers natin para mag-comment po dun sa mga different legislative agendas natin na sinusulong po para maging batas. So tuloy-tuloy po yun. We're doing workshops together with our persons with disabilities kasi syempre po, 'di ba? Nothing without us. Yan yung sinusulong na lahat dapat ng batas kasama ang mga persons with disabilities.
1: Sa aspect naman po ng awareness, ay gaano po ba kahalaga, no? Lalong-lalo na nasa interview po tayo ngayon na attorney, gaano po kahalaga ang papel po ng media sa pagbabago ng pananaw po ng general public hinggil sa kakayahan at contributions po ng mga kababayan po natin na PWD?
0: Ako po, tamang-tama po yung natanong niyo po yan. Very, very important po kasi yung awareness campaign talaga natin, we really need the media na ma-broadcast po yung different programs for our persons with disability kasi mas mabilis po yung channeling. And at the same time, mas na-exhale at mas naiintindihan po kasi na-articulate through questions yung mga ano po, yung mga different issues and concerns regarding our disability laws. And at the same time, mas maliwanag po at mas mabilis for our persons with disabilities na manood na lang po kaysa sa ano po, hanapin po, di ba, at magbasa dun sa mga different ano natin programs po.
1: Siguro ito na lamang po, Attorney, bago ko po kayo pakawalan sa interview na ito. Ano na lamang po ang inyong panawagan sa bawat Pilipino ngayong National Disability Rights Week upang maisulong po ang isang lipunang tunay na inklusibo at may pantay na oportunidad po para sa lahat. Go ahead po, Attorney.
0: Okay po. On behalf of our Executive Director, Glenda Dirilova, inaanyayahan po namin lahat po ng mga tagapagsubaybay po ninyo at lahat po ng buong bansa na makipag ano po sa amin sa celebration natin ng National 48th National Disability Rights Week. Para po makakita kayo kung ano po yung nangyayari, please visit our website ncda.gov.ph or follow us on Facebook, National Council on Disability Affairs. And of course po, lagi nating ano po pinapa-remind sa lahat na we really need a society wherein persons with disability and ano po, individuals without disability are living together. So inclusive society for persons with disability po talaga ang sinusulong natin. And we are asking everyone to really ano, update on the different disability laws. At the same time, ano po, magkaroon po ng disability sensitivity awareness para po may awareness tayo paano makipagtungo sa ating mga persons with disability. And again po, thank you for having NCDA po and very important po talaga na nagkakaroon ng mileage si NCDA para po mapalawak yung kaalaman ng ating mga persons with disability and then dun sa mga individual without disabilities. Maraming salamat po.
1: Maraming salamat po muli, Attorney Alava, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Yes po, ma'am, and mabuhay po kayo sa ulitin.
1: Maraming salamat po muli. At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang opisyal na tagapagsalita po ng National Council on Disability Affairs o NCDA, walang iba kundi si Attorney Walter Alava. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, embahador ng China ipinatawag sa Malacanang kasunod ng insidente ng pananakit ng CCG personnel sa Philippine Navy personnel. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan.
2: Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines Jin Kuan hapon ng Martes kasunod ng pinakahuling insidente na agresyon ng China sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ay mayroong kinalaman sa insidente ng pananakit ng Chinese Coast Guard personnel sa tauhan ng Philippine Navy gamit ang kahoy na baton dahilan ng pagtatamo ng injury o sugat ng mga ito. Kung matatandaan, una nang kinundena ng Malacanang ang panibagong illegal na aksyon na ito ng China. Hindi anya katanggap-tanggap ang mga ganitong akto ng Beijing. Gayunpaman, ang pamahalaan mananatili anya sa pagtatanggol ng teritoryo at karapatan nito sa diplomatikong pamamaraan at hindi kailanman pasisiil ang Pilipinas.
3: Kailangan pong aralin din ng Pangulo pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan.
2: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa punto namang ito ay dadako na tayo sa ikatlo nating panayam sa edisyong ito ng Ang Pilipinas ngayon dahil po sa patuloy na paglawak ng digital landscape dito sa Pilipinas ay muling binigyang diin ng grupong Digital Pinoys ang dalawang mahalagang issue na may direktang epekto sa ating publiko. Una na dyan, ang umano'y predatory marketing ng online gambling sa social media gamit ang mga celebrity influencers at ang paulit-ulit na aberya naman sa Land Transportation Management System o LTMS. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang national campaigner ng Digital Pinoy's walang iba, kundi si Sir Ronald Bustilo. Sir Ronald, welcome po muli sa programang Ang Pilipinas ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Yes, magandang tanghali, Steph, at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay.
1: Maraming salamat po for giving us again na time para makasama po namin kayo dito sa programa. Unang-una po, Sir Ronald, no, ito very viral to sa social media. Sa issue po na nitong ginawang paraffle po, no, ng isang sikat na cellphone brand kaugnay ng online gambling promotion. Kasi kung ating matatandaan, ito, magpabigay itong si celebrity, no, nagpapamigay ng cellphones, pero ang kapalit is i-follow yung social media platform ng isang online gambling platform. Ano po ang basehan ng Digital Pinoys sa pagtukoy na ito ay mayroon pong predatory marketing characteristics?
5: Well, alam niyo yung polisiya ng online gambling dito sa ating bansa at ng gambling in general dito sa Pilipinas, ang pinapayagan ay 21 years old pataas lamang. No? So, sa paggamit nila ng mga social media influencers at ng at ang marketing strategy na pamimigay ng mga gadgets, habang yung kanilang marketing ay nakatarget hindi lamang doon sa age group na pinapayagan, eh talagang napakadelikado. No? So, ibig sabihin, kahit po yung audience na hindi ko pinapayagan na makalahok sa online gambling, ay nakakita ko ng mga content, ng gateway, papunta ko sa online gambling platforms.
1: Mm-mm-mm. At nabanggit niyo na rin po, no, na maaring syempre masagap ito ng ating mga masabi ng mga kabataan, no, itong paraffle na ito at mapupunta nga sila doon sa social media platform kasi yun ang kapalit po, no, nung paraffle na yan. Ay gaano po ba kalaki, no, ang panganib nitong exposure ng ating mga kabataan sa ganoong klase ng content at paano ito po nakalulusot sa kasalukuyang age restrictions?
5: Well, yun nga, no. Given na meron hong polisiya, merong restrictions na itinakda yung PAGCOR, no. So talaga hong napakadelikado niya kasi yun yung workaround nila.
1: Mm-hmm.
5: Parang kumbaga nag-iipon sila ng kanilang mga magiging kliyente, and the worst kapag ho na peak yung curiosity ho ng mga kabataan, eh instead ho na hindi ho nila alam itong mga gambling platforms na to, eh magpupuntahan pa po sila, at dahil hindi sila pinapayagan sa mga legal na gambling sites, eh mapupunta ho yung mga yan sa mga illegal na gambling sites, no. So so talaga kung napaka-delikado ho nun. And at the same time, kailangan i-address agad ng PAGCOR na siguraduhin na yung mga ganitong marketing campaigns ay hindi ho na abuso, no, para gamitin ho o kumbaga magkaroon ng reach na lagpas dun sa itinatakda ho ng kanilang polisiya.
1: Mm-mm. And speaking of a PAGCOR, ano po yung mga dapat pong gawin ng PAGCOR po, no, of course from the perspective of Digital Pinoys upang masiguro na yung mga ganitong marketing strategies ay sumusunod sa responsible advertising standards?
5: Well, syempre una-una kailangan ho, no, na magkaroon ho ng penalty yun yung gambling platform na sumuway ho, no? Malino naman ho, alam naman ho nila yung age restriction, pero pinili ho nilang gumawa ng marketing stunt na alam naman nila rin na makakarating sa audience na hindi dapat maka-access ng kanilang mga ganyang klaseng content, no? So dapat may parusa. Pangalawa, may kailangan ho magkaroon ng reiteration at pagpapalakas ho ng enforcement nila na dapat sumunod ho itong mga mga online gambling platforms, no? Bagamat gusto ho natin na gusto ho ng PAGCOR kumikita ho itong mga platform na to, ay kailangan din siguraduhin nila na sumusunod pa rin po ito sa kanilang mga panuntunan. Dahil yung lisensya ho ibinigay ng PAGCOR, eh ano naman ho yan, may kaakibat ho yan na regulasyon na dapat sundin.
1: Sa mas malawak po na context po, no, ng consumer protection, dahil nabanggit niyo na po yung mga regulations, ano po yung mga policies or regulations na sa tingin po ng Digital Pinoys ay dapat po paigtingin laban sa mga ganitong kaagresibong online gambling promotions?
5: Well, syempre yung code of standards doon sa marketing, no, sa mga marketing promotions, kailangan paigtingin yan, no? And at the same time, yun hong enforcement ng age restriction, kailangan hong mas palakasin pa yan na hindi lamang sa laro dapat nire-restrict yung ads, kundi pa yung hindi lamang sa laro nire-restrict yung age, kundi maging sa mga ads, di ba? Kasi anong point na nire-restrict mo nga yung age doon sa ano, doon sa laro, pero ini-expose mo pa rin sila gamit yung mga ads. Dapat magkasabay kung ginagawa yan, no? Para protection din ho yung ating mga kababayan.
1: Ano naman po yung kumbaga sa pananaw naman po ng Digital Pinoys, paano po naaapektuhan ng celebrity endorsements? No, actually may mga ilang celebrities na nga po na bukod dito sa particular celebrity na nagpapamigay, no, ng cellphones na ito, may ilang mga celebrities pa. Kumbaga yung mga matatawag po natin na endorsers po ng online gambling platforms na talagang binabash na po, no, ng mga tao sa social media maging yung mga influencers diyan, no? So paano po naapektuhan ng ganitong klaseng endorsements and influencer marketing ang normalisasyon ng online gambling within our society po, Sir Ronald?
5: Well, yung mismong katagana sila ay influencer, no? Ibig sabihin kinikilala ng lipunan na sila ay mayroong impluwensya sa ating mga kababayan. So ibig sabihin, yun hong kanilang endorsement ay mayroong bigat, yun hong kanila hong mga ibinabahagi ho sa kanilang mga social media accounts ay mayroon hong kumbaga epekto sa ating mga kababayan. Now syempre alam naman ho natin yung audience ho nila, nandyan din ho yung mga kabataan, kahit ho hindi minor de edad, meron hong mga edad na hindi pa ho pasok sa legal age ng gambling, which is 20 years old pa baba, hindi po ba? So kailangan po nilang gamitin ng responsable yun hong kanilang impluwensya. Ibig sabihin, let's be influencers of good character and good activities, no? Wala akong issue kung nag-endorso sila ng online gambling, dahil as we speak, legal pa ho yan sa ating bansa. Pero ibig sabihin, kailangan ilugar din ho at ilagay sa tama na siguraduhin nila na hindi ho makaapekto sa mga tao na hindi dapat nakaka-access ng ganito klaseng mga content yung kanila ho mga pinagagagawa.
1: Lumipat naman po tayo, no, to another topic, Sir Ronald, kasi napag-uusapan din po, no, naglabas din po kayo ng pahayag regarding dito sa LTMS. So ano po yung masasabi ng naugat, no, ang ugat po ng paulit-ulit na outages sa sistemang ito batay po sa pagsusuri ng inyong grupo?
5: Well, ganito, no, yun hong LTMS, supposedly na turnover na po yan sa LTO. Alam niyo ho, itong mga nakaraan napansin ho natin na napakadalas ho, marami ho sa ating mga kababayan nagre-reklamo online na lagi ho nawawalan ng ano, lagi ho nagda-down yun ho ng website ng LTMS. At maging dun ho sa system ho mismo sa mga LTO district offices, mabagal o di kaya ay offline, no? So napag-alaman natin hanggang sa ngayon po yung mga deliverables ho ng LTO, ng Dermalag rather, ay hindi pa rin ho na-turn over sa LTO, which includes the source code. Ngayon, paano ho i-maintain at i-operate ng maayos at independently kung hanggang ngayon hindi pa rin ho ito tina-turn over? Ito po eh sistemang matagal na hong binayaran ng taong bayan, no. Binayaran na ho ito ng buwis ng taong bayan, binayaran na ng bawat mamamayang Pilipino, at we deserve na independently i-manage na ito ng LTO. So, yun yung nagiging problema. Paano magkakaroon ng maayos na maintenance operations yung LTMS kung yung source code ay hindi ho nila hawak? Ibig sabihin, hindi ho natin alam kung sino ho ang nangingialam dun sa LTMS. Mm-hmm. Hindi ho natin alam kung nasa yung LTO ba o yung Dermalag ba ang gumagalaw, no? Dahil nasa kanila pa rin ho yung possession hanggang ngayon, eh.
1: Mm-hmm.
5: Which brings us to the question na bakit nga ba ayaw pa rin itong i-turnover gayong tapos na yung kontrata? Talaga ho nakakapagtaka at actually nakaka-frustrate para sa ating mga kababayan na palagi...
1: Naputol muli ang ating komunikasyon dito, no, sa... ating palatuntunan. Subukan natin ulit si Sir Ronald. Sir Ronald, medyo naputol tayo. Go ahead po.
5: Apo. So, yun, nakaka-frustrate, no, na palaging may ganitong issue sa LTO na kung na-turnover na sana ho yung source code, alam ho natin, kung na-turnover sa LTO, the LTO ho ang sisisihin natin. Pero nevertheless, dahil ayaw i-turnover ng Dermalag, baka sila ho ang dapat sisihin kung bakit lagi hong down ang system ng LTO.
1: Sir Ronald, ano po ba yung mga matatawag na risk o panganib kung mananatiling kontrolado ng isang foreign contractor ang isang critical na government system tulad po nitong LTMS?
5: Ito, na-experience natin, no? Yun hong kakulangan ng maintenance service. Yun hong hindi ho natin alam kung ano ho ang nangyayari, kung bakit nagda-down. Yan po yung mga manifestations ng problema hanggat hawak po nila yung mismong sistema. Para ho tayong naku-hostage dito. Hindi mm-hmm. lamang po yung LTO, kundi ho yung buong bansa, kasama ho ng ating mga kababayan, ang naku-hostage ng isang dayuhang kumpanya dahil lamang ho sa kagustuhan nila na sila ho ang magpatuloy pa rin ng operation ng service na ito.
1: At paano po makakaapekto sa serbisyo sa publiko, lalo na po sa ating mga motorista, ang kakulangan ng full operational control ng ating pamahalaan sa sistema pong ito?
5: Ayan, yung na-experience natin, yung kahirapan na mag-transact online sa LTO gamit ang LTMS. Kapag ka pumunta ka naman ng district offices, napakabagal din ho nung kanilang system. Yan ho yung pinakamalaking risk. Kumbaga, imbis na napapadali ho yung transaksyon, naiiwasan yung red tape, nakakatipid yung ating mga kababayan at nagiging mas maginhawa po yung pagkipag-transaksyon sa LTO, lalo pa hong nahihirapan yung mga nahihirapan yung ating mga kababayan sa isinasagawang transaction, no? So sana ho magkaroon naman ho ng konting hiya, konting awa sa ating mga kababayan. Yun ho nga provider na to, no. Isoli na ho, ibigay na ho nila sa LTO. Kasi kahapon ang binabanggit nila, sumulat daw sila dati sa LTO at nagbabala na hindi sapat yung operational capacity ng LTO. Ako, naniniwala ako, hindi ho nila ano yun. Who are they to question yung capacity ng LTO? It's not within their contract mm-hmm. with LTO, which already lapsed. Ang dapat nilang gawin ngayon, turnover nila sa LTO at hayaan nilang yung gobyerno ang sumolusyon doon sa problemang sinasabi nila. Wala silang karapatang i-hold yung source code at yung iba pang deliverables na dahil lamang sa tingin nila hindi kayang gampanan ng LTO yung kanilang responsibilidad.
1: Sa proseso naman po ng turnover ng LTMS sa ating pamahalaan, no, if ever na mangyari ito, ano po ba yung mga dapat masigurong hakbang upang maging mas maayos, ligtas at hindi nakakaapekto po, no, doon sa serbisyong ibinibigay, lalong-lalo na sa ating mga motorista?
5: Well, unang-una, syempre dapat yung cybersecurity protocol at mechanisms ng LTO dapat nakahanda yan. Pangalawa, yung kanilang mga hardware, yung hardware requirements para mapatakbo yung LTMS, dapat nakahanda rin yan, no?
1: Mm-hmm.
5: And at the same time, yung training ng mga tao, yung capacity building ng mga LTO personnel na mag-handle ng mga transaksyon, ng maintenance, ng operation ng LTMS, dapat nakahanda din yan. So, naniniwala tayo na dapat na ma-turn over na ito agad sa LTO. Nang sa ganun, eh kung talagang totoo yung sinasabi ng Dermalog na ano, na walang kapasidad, eh magkaalaman tayo. Pero it's not for them to say that, and it's not for them to withhold, to hold, put on hold yung turnover hanggat hindi until they deem na LTO is ready. It's not for them to decide na gawin yun.
1: Mm-mm. Siguro ito na lamang po, Sir Ronald, bago ko po kayo apakawalan dito sa programa. Sa kabuuan, paano po ba nakikita ng Digital Pinoys ang papel ng digital governance sa pagtugon sa parehong issue ng online gambling regulation at government IT system control, at inyo, at ano po, no, ang inyong masasabi na panawagan sa ating pamahalaan? Go ahead po, Sir Ronald.
5: Well, syempre, ito nakikita na natin, no, na yung digital technology ay ginagamit natin para pagaanin sana yung mga serbisyong ibinibigay natin sa ating mga kababayan, binibigay ng gobyerno sa ating mga kababayan. So sana naman ho, yung mga supplier ho, ay maging honest naman po, maging tapat naman po sila na kapag tapos na yung kontrata, i-turnover ang dapat na ito-turnover, at hayaan mag-operate yung gobyerno nung wala akong ano, wala na akong drama-rama pa sa hapon, no?
1: Mm.
5: So tulungan po natin yung gobyerno at yung ating mga kababayan na ma-enjoy naman po yung ease of doing business gamit ang digital technology. At syempre, panawagan din natin sa ating mga kababayan, nabantayan din po natin itong mga ganitong klase ho ng transaction, and we hold everyone accountable for this. Nang sa ganun po, yung ating hong binabayad na buwis, ma-enjoy din naman natin.
1: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Sir Ronald, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
5: Maraming salamat po. God bless din po at magandang hapon sa ating lahat. Mag-iingat tayo lahat.
1: Maraming salamat pong muli. At ating nakasama sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang national campaigner ng grupong Digital Pinoys Walang Iba, kundi si Sir Ronald Gustilo. Didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 7 milyong pisong halaga ng sahod na ibigay sa 689 na tupad beneficiaries mula sa apat na bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan.
6: Ganyan yung 7 milyon pesos siya kantidad ng sweldo sa NITER na Department of Labor and Employment o DOLE, Jan 689 niya beneficiaryo na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad, Manlapo o Apatiran Balay o Unaan tan Kumaduan Distrito na Pangasinan. Unong o sa impormasyon na po o DOLE Western Pangasinan na imbunagya simba, duaran payout activity so ginawa daw ni Inar 350 ya tupad workers at bali na anda tambulinaw tan 339 ya Manlapo at Bugalyon tandinggayen so akaawat la na sweldo da. Aya at lapod asumpal dala so trabaho dan pan komunidad lamlamang kapara na pandinis na kanal, pantanam na pakar, brigada eskwela, pandinis na ilog tan kilig na dayat, tan arumnira trabaho. Jad kabuuan, inmabot at 6.9 million pesos yamin subili na sweldo darayan beneficiaryo na tupad yanaawat dadya panamagday na DOLE Western Pangasinan Field Office. Katakot tuya kinaraw ng DOLE Region 1 Regional Director Honorina Dian Baga at sare abit ng beneficiaryo ya usaran danduga so naawat dan sweldo ampian natulungan ira at ago-ago yapan kailangan da. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siak si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Rueldo Guzman mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc. 45 milyong pisong pamana projects ipatutupad sa Paracelis Mountain Province. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawisbalyo.
7: Maipatungpal ije Paracelis Mountain Province dagiti Peace and Development Projects nga gatad iti 95 million pesos iti sidong ti payapa at masaganang pamayanan wenno pamana program. Sigon iti LGU na aprubaran dagiti proyekto babaen iti Office of the President iti sidong ti Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Naawatan ti lokal a gobyerno ti Paracelis ti umna a tranche ti pondo nga gatad iti 76 million pesos. Inayon pa iti LGU, karaman kadagiti maipatungpal a proyekto babaan iti nasa unga pondo ket improvement ti Kawayan Bagabag Buringal Proper Road ken ti road construction ti Pandan Marallag Road. Iti mensahe ni Paracelis Mayor Marcos Ayangwa nagyaman isuna kada Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ken upapro Secretary Mel Senen Sarmiento gapo iti agtultuloy a suporta ti national a gobyerno no iti panakaitandudo ti talna ken panagduras ti Paracelis. Manipod dito'y DZRA Bontoc. Saon ang Donna Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk. Good Agricultural Practices ipatutupad ngayong El Nino. Yan ay ayon kay Tabuk City Agriculturist Lim Dukyugen. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
8: Inbalakad ni Tabuk City Agriculturist Lim Dukyugen, nga kitaan nga usto dagiti mandalon ti kasayaatan nga aramidan itata nga panagmumula. Partikular nga ibagbagana iti epekto ti Super El Nino wenno kinakurang iti tudo ng runa kadagiti rainfed ken urepa irrigated areas no kumurang iti supply ti danom. Kunan ni Dukyugen, apanunutan dagiti mandalon ti magasto apit ken daduma kasapulan sakbay nga iposta iti panagtalon dagiti nga planting season. Kadagiti nakamulan kunana ang mabaling nga apply ti crop insurance, siguraduan nga rehistrado ti RSBSA wenno registry system for basic sectors in agriculture. Inayon nang agtultuloy mo ter aramidan da monitoring kadagiti kataltalunan dito siyudad tapno amuan iti epekto iti kinakurang iti panagtudo wenno Super El Nino. May palagip ngayon pakamumatlang iti niya kalinga dagiti lugar dito siyudad nga maapektaran ti kinakurang iti padanom nga po iti retoy a problema. Manipod DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipadpadamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena. Mga bagong tourism officers sa Calabar Zone sumailalim sa Basic Tourism Statistics Training. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Carmi Isles.
9: Nagsagawa ang Department of Tourism o DOT Calabar Zone ng tatlong araw na Basic Tourism Statistics Training para sa mga bagong talagang local tourism officers sa rehiyon. Pinangunahan ni na Senior Tourism Operations Officer Jennifer Factora at Assistant Regional Director Mario Daga ang pagsasanay na naglalayong palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa pangangala, pag-uulat at paggamit ng tourism statistics. Kabilang sa mga tinalakay ang tamang pamamaraan ng pangangalap ng datos upang matiyak ang accuracy at reliability nito, ang pagsunod sa pamantayan sa pag-uulat ng mga datos at ang paggamit ng mga statistics bilang batayan sa pagpaplano ng mga programa at polisiya sa turismo. Ayon sa DOT Calabar Zone, mahalaga ang pagkakaroon ng mga tamang datos upang maging batayan ng pagpaplano at pagdedesisyon sa sektor ng turismo, gayon din sa pagbuo ng mga programang tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad at sa mga layunin ng pag-unlad ng rehiyon. Binigyan din sa pagsasanay ang paggamit ng mga datos at statistics sa evidence-based tourism planning upang ang mga desisyon ay nakabatay sa mga impormasyon at hindi sa mga palagay lamang. lamang. Sa pamamagitan ng naturang programa, patuloy na isinusulong ng DOT Calabarzon ang pagpapalakas ng kakayahan ng tourism officers sa pamamahala ng turismo sa kani-kanilang mga lugar. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Carmi Isles mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Puerto Princesa City mas proactive at mas handa ngayon kaugnay sa mga sakuna at kalamidad. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Miriam Basig.
10: Akakatutok sa dadi sa proactive approach ang syudari ang Puerto Princesa, ang probinsyang Palawan pag-abot sa mga kalamidad sa kunaig mga emergency. Sigunja kay Mr. L.T. Mangkaya, ang local DRM officer iyang syudad sa natabong DRM orientation para sa media sector nga imbuat kapon July 21, katatangad sa ika-38 nga dagon sa pagsilibra iyang National Disaster Resilience Month. Makunta na dati ing tatawang lugar ang reactive approach o akatulon sa pagresponde pagkatapos ang disaster, dadi tingod sa Republic Act No. 10121 o ang ingtatawag Transforming Disaster Management from Reactive to Proactive ay mamang ingtatawan lugar ang pagtutok sa pagbawas ng posibilidad iang karisguan bago pa magkatiner ikalamidad sa kuna o mga emergency kung adin ay katabida ang pagpagtrabingan ang mga komunidad. Sa dadi, sigon Kitimbangkaya ay may mga plano igpagpreparar din ang CDRMO maski pa magkatiner i-biological hazard pariyo ang COVID-19 pandemic tingad medyan din molecular laboratory, isolation facility iigiba pang mga dapat simpanan. Katuyuan ang pagsirimpan nga maging libre, adaptive, maging mapandag o resilient ang mga tao para maangkan ang dayon nga pagunlad ang mga komunidad igkabilugang nasyon. Aglimagda sa aktibidad si DOST Pag-asa Palawan Meteorologist Sunny Varilla nga impabot dadagang mga kinalaman ig mga tamang malimagaran tungod sa rimo ang tiyempo sa na naguman sa Puerto Princesa i-probensya ang Palawan. Katuyuan iyang orientasyon na mas mapapabaskag ang partnership sa tinga iyang CDRMO, ig mga media, ig mapataas ang kamalayan, ig pagintindi, ig maging responsable sa tama, ig natitimpong pagpapaabot i-komunikasyon sa mga natatingadan para sa pagsirampan, ig kalibrian, iang tanan. Alindiki sa Puerto Princesa, Palawan, Jossie Miriam Basig, Radyo Pilipinas, World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Samar State University nag-uwi ng parangal sa Korea International Women's Invention Exposition 2026. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Kalbayog.
11: Nag-ulis ang Gold, Silver, Bronze and Special Prize ang Samar State University o SSU sa Korea International Women's Invention Exposition 2026. Nakuha sa SSU ang Gold Prize and Special Prize para sa Wound Healing Hydrogel nga may standardized polyphenolic extract tikang sa panit san aratilis. Naging Silver Prize winner naman ang pamaagi sa paghimo sa face stabilized aratilis anthocyanin microcapsule gamit ang two-phase pH shift system. Nakuha liwat sa Universidad ang Bronze Prize para sa Aratilis Flower Sleep Mist nga may standardized calmative volatile fractions. Ang mga inubasyon, ginhimo ni Dr. Vivian Moya ng Venice Lucaban tikang sa SSU Intellectual Property and Technology Business Development Office ng College of Nursing and Health Sciences. Sumala sa SSU ang mga pagkilala, nagpapakita sa kapasidad sa mga lokal nga mananaliksik sa paghimo sa mga produkto nga may posibleng gamit sa wound care, health nga wellness. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Tutungo naman tayo sa Borongan. Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Office 8 sinimulan ang uplift program payout para sa 850 beneficiaries sa Borongan City. Ang kabang ulat ihatid man sa atin ni Penelope Pomida.
12: Gintikangan han DSWD Regional Field Office 8 and panhatagan ayuda hailarumhan unified package for livelihoods, industry, food and transport uplift program para 850 nga kablas nga panimalay ha Borongan City. Ansyahan nga payout ginbuhat ha barangay A covered court para ha mga benepisyaryo nga diri sakupan 4P nga walang gutom program pero ginkilala nga kablas pinaagin community-based monitoring system han PSA. Hailarumhan programa ang kada kwalipikado nga benepisyaryo makakakarawatin 2,000 pesos kada bulan suludhin 6 kabulan tikang Hulyo tubtub Disyembre. Para hini nga payout nag-alukar ang DSWD in 1.7 million pesos para 850 nga benepisyaryo ha Borongan City. Sumalahayan siya manual cash distribution anay ang ginpatuman niya na. Samtang digital payment system na ang gagamitin ha masunod nga mga payout agud mas madagmit ngan mas epesyente ang paghataghan ayuda. Nagpasalamat naman Hilola Lidia Abenis sa Barangay Songko nga nagsiring nga dako nga buligan programa tungod kay diri iya sakupin ibang ayudahan gobyerno. Gagamitin ni Rahan iya asawa ang ira nakarawat nga pagpalitin pagkaon. An uplift program usahan mga inisyatibahan administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagtutuyo pahiluagon ang social protection para mga kablas ngan vulnerable nga pamilya. Tikang didya syudad han Borongan inihi Penelope Pumida para Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pumida mula sa Borongan. Dakuy naman natin ang Mindanao, mga persons deprived of liberty o PDL sa Surigao del Sur District Jail sumailalim sa cardiopulmonary resuscitation orientation at hands-on skills training. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
13: Gipangunahan sa City Disaster Risk Reduction Management Office ning siyudad sa Tandag ang pagpagayon sa Cardiopulmonary Resuscitation Orientation and Hands-on Skills Training sa Surigao del Sur District Jail. Amaong kalihukan gitambungan sa mga personay sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP o mga persons deprived of liberty kuna PDL. Tumong niini aron matudluan ang mga partisipante sa mga importanteng kahibalo mahitungod sa CPR nga dako og tabang sa pagluwas o kinabuhi panahon sa emerensiya. Ang maong kalihukan naglakip usab sa Information, Education and Communication o IEC session bahin sa El Nino phenomenon. Din gipasabot ang mga hinungdan niini ang mamahimong epekto ngadto sa mga komunidad ug ang praktikal nga pamaagi aron nga maminusan ang risgo ug mapalig-on ang pagpangandam. Gipaygayon ang maong kalihukan isip kabahin sa pagsaulog sa National CPR Day. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandaga, kini si Raymond Aplaya, alang sa Radyo Pilipinas sa World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo, payout para sa mga benepisyaryo ng Dakila Program sa hulo isinagawa kahapon. Ang kabuong ulat ihahatid man sa atin ni Norida Salip Julkiram.
14: Piaon kahapon yaon in payout para sa mga beneficiaries in the Dakila Program sa Ministry of Social Services and Development o MSSD, Simbang sa More Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARM, na yung hapa sa CLC na Hulo. Makiabahagi sa Alihariya Municipal Social Welfare Officers in Hulo ang katibukan duang resabuk beneficiary sin solo parents o tawa Dakila Program. Inakadayma sina unong ngayon pilak para ha unong bulan amin dirihila ting ha January harap pa June hataon yana. Timag na yung pagpamahagili sa gamuuksin mahapon para sa mga beneficiary ding habarangay ala, testuria, si Van Busbus. In kay manansab na kakapin barangay, di may maasin sa 2-5 sin mahapon. Priority ha cash distribution in mga beneficiary amin personal miyadu pa MSSD Provincial Office amin kabakan ha Capital Site Barangay Bangkal Patikul Sulu. Samantara ina mga sila mag-represent at awa second person dihila na sadya. Amin butas schedule bangha ina kuno nila. Amin makaja di makawa ina sabuta tatabangane deng RP Hulo Lida Salip Julkiram para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Norida Salip Julkera mula sa Jolo. Dadakoy naman natin ng Iligan. Lanao del Norte, pinarangalan ng mga natatanging teen centers. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
15: Gipasidunggan sa Kapitolyo sa Lanao del Norte ang labing naguna nga teen center sa ato sa teen center awarding ceremony nga gihimo ni atong Hulyo 16 sa Kalimudan Hall sa Tubod, Lanao del Norte. Gikoronahan isip kampyon ng Lanao del Norte National Comprehensive High School, samtang first runner-up ang Bansarville National High School, second runner-up ang Kapatagan National High School, gisundan kini sa Arsenio A. Gibranza National High School isip third placer. Og Diego Edge Patigayon National High School isip fourth placer. Matud ni Vice Governor Alan Lim, ang teen center dili lamang usa ka lugar sulod sa eskwelahan, kundili usa ka panimalay sa mga damgo, panagigalaay og pagpalambo sa liderato sa kabatanunan. Samtang ipasalamatan ni Sangguniang Panlalawigan Member og Chairperson sa Committee on Social Services, Grisil Matalinis, ang mga teen center managers og personnel tungod sa ilang walay kakapoy nga paggiya og pagtambag sa mga estudyante. Matud niya ang mga teen center adunay dakong papel sa pagtudlo og maayong mga mithi, pagpalig-on sa kinaiya og pagdasig sa kabatanunan nga mahimong responsable mga leader sa umaabot. Ang maong awarding ceremony usa ka pag-ila sa bilihong contribution sa mga teen center o sa ilang mga personnel sa paghimo og luwas o makapaglig-on nga palibot alang sa holistikong kalambuan sa kabatunan sa tibuok lalawigan sa Lanao del Norte. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
4: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga logistic industry players na mas paigtingin pa ang kolaborasyon sa mga negosyo sa bansa na nangangailangan ng kanilang serbisyo upang mapalakas pa ang domestic trade at ekonomiya dito sa Pilipinas. Kasunod ng isinagawang ceremonial signing ng third batch ng logistics players na ngayon ay parte na ng Supply Chain and Logistics Center o SCLC, umaipala si DTI Secretary Maria Cristina Roque sa logistics players na ikonsidera ang napakaraming negosyo sa bansa na lalo pang lalaki sa kanilang tulong. Umaasa rin si Secretary Roque na hindi lamang domestic ties ang mabubuo sa tulong ng mas malalim na kooperasyon sa logistic players, kundi mapapalawak pa ito sa global ties upang mas maipromote ang mga Filipino businesses. Kung mailalabas kasi ang mga negosyong ito, ay mas malaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas pa ng ekonomiya ng bansa.
4: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, iniulat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na umabot sa $104.7 billion ang gross international reserves o GIR ng bansa noong Hulyo o mula noong Hunyo, mas mataas kumpara sa $103.9 billion noong buwan ng Mayo. Ayon sa BSP, tumaas ang reserba dahil sa pagdami ng net foreign currency deposits ng pamahalaan sa BSP at sa kinita nitong net income mula sa mga pamumuhunan sa ibang bansa. Gayunpaman, bahagyang nabawasan ng pagtaas dahil sa pagbaba ng valuation ng ilang assets, kabilang ang gold holdings at foreign currency denominated limited reserves, gayon din sa paggamit ng pamahalaan ng foreign currency deposits nito para sa pagbabayad ng panlabas na utang. Ipinaliwanag ng BSP na ang GIR ay mahalaga upang matiyak na may sapat na pondo ang bansa para sa pag-angkat ng mga produkto at pagtugon sa external debt obligations. Nagsisilbi rin itong pananggalaban sa mga posibleng epekto ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Binubuo ang GIR ng iba't ibang assets gaya ng foreign denominated securities, foreign exchange at ginto na tumutulong sa pagpapanatili ng katatagan ng piso at sa pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya.
4: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 22, 2026. Ang US dollar ay nagkakahalaga ng 61 pesos.

0: centavos, habang ang Saudi Arabian Rial naman ay nasa 16 pesos and 44 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.

0: programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service,
0: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
2: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po isa sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Ako po inyong lingkod, Ray Sampanga. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Katuwang ang ating producer si Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, kasama natin si Mr. Milo Jonella at Ms. Susan Aison. Sa Wirecast, kasama naman natin si Hero and of course, gayon na rin si JP. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, tayo po'y napapakinggan. Yan po'y sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitters na through the courtesy of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone. Pwede nyo pong masubaybayan ng ating mga programa sa inyong mga cellphones. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan, plataforma o platforms, both sa shortwave at sa social media at maging sa internet para kami masubaybayan ano po ang ating mga programa. Ngayong araw pong ito, tututukan po natin ito pong sinimulan na nung Lunes. And then umabot na ikalawang araw and of course hanggang ngayon nagpapatuloy po yung pamimigay ng uplift assistance, cash assistance program bilang tugon po dito sa emergency o energy emergency at sa patuloy na nagiging resulta ng matinding mataas na presyo ng produktong petrolyo na nagiging resulta. Naging mataas sa mataas na mga pangunahing bilihin dahil po sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan at iba pang mga issue na patuloy na nagbibigay ng pabigat at pahirap sa ating mga kababayan. Ito po yung tinatawag na sinabi ko nga kanina, yung Uplift Assistance Program. At alam nyo ba na humigit kumulang sa 7.5 milyong kababayan sa buong bansa ang target na makinabang dito. Nahahati po yan sa tatlong grupo ng benepisaryo. Yung unang grupo po, 3.5 milyong pamilya mula sa 4Ps at walang gutom program. Kabilang po dyan ang mga kasalukuyang benepisaryo na social protection programs. Yung ikalawang grupo na nasa 2.5 million na mahihirap at near poor na kabahayan ang target. Hindi kasali sa kasalukuyang social protection programs at nakabatay sa 2024 CBMS data ng Philippine Statistics Authority. At yung ikatlong grupo, tinatayang nasa 1.5 milyong low-income workers at kanilang pamilya. Na natukoy din mula sa talaan naman ng SSS. Makatatanggap ang mga benepisyaryo ng 2,000 piso na ayuda kada buwan. Saklaw po ng ayuda ang panahon mula Hulyo hanggang Disyembre. Ayan. At layunin po ng programang ito na matulungan ang ating mga pinakamahihirap na mga kababayan. And speaking of that, alamin natin mula mismo sa benepisaryo ng isa sa mga benepisaryo nitong Uplift Assistance Program. Beneficiaries po ito, nakatanggap na po ito, alamin natin mula sa kanya kung paano ito nakatulong o makakasama.

0: makatulong sa kanya at sa kanyang pamilya, at paano siya nabigyan nitong Uplift Assistance Program na ito? Paano yung naging proseso? Nahirapan ba siya? Sino ba ang ikang nilapitan niya, o kung may lumapit man sa kanya? Paano yung naging proseso? Naging madali ba? At higit sa lahat, paano nga po makakatulong itong Uplift Assistance Cash Program na ito sa kanya at sa kanyang pamilya? Makakasama po natin live si Ms. Marilyn Villanueva Alcovindas, isang four-piece beneficiary. Magandang umaga po, Ms. Marilyn Villanueva Alcovindas, at welcome po sa programang Global na Tayo.
1: Opo, good morning din po sa inyo, sir.
0: Good morning, magandang umaga po sa inyo. At ma'am, pwede ko bang tawagin kayo Marilyn na lang?
1: Okay po, okay.
0: Okay. Marilyn, so nakatanggap ka na ng Uplift Assistance Cash Program na worth 2,000 pesos?
1: Opo, sir, pero...
0: Mm-hmm.
1: Hindi ko pa po siya nakiklaim, pero andag pa po siya sa
0: ITP. Hindi mo pa siya nakiklaim?
1: Opo, kasi late ko na po siyang nalaman eh.
0: Mm-hmm. Ngayon mo lang nalaman na merong ganitong...
1: Kahapon lang po.
0: Ah, kahapon lang. Eh, paano mo nalaman na merong ganitong cash assistance?
1: Ang totoo niya po, sir, napapanood ko na po siya sa FB, sa TikTok, pero hindi ko po siya in-expect na totoo po yun. Akala ko po kasi mga bali-balita lang, fake news, ganun.
0: Mm. So, hindi
1: pero
0: mo...
1: Pero nung nag-chat po si yung city link namin sa Gisay, doon ko na po siya na-inform na totoo na po pala yun.
0: Okay. Nabanggit mo city link. DSWD yan, di ba? DSWD CityLink, tama?
1: Opo, sir.
0: Okay, at may mga ano yan eh. Alam ko may mga case managers dyan. So, sinong tumawag sa'yo mula sa DSWD CityLink?
1: Yung CityLink po namin. Doon po sinabi sa GC namin.
0: Okay. Sinabi sa inyo mismo ng DSWD. So, nag-reach out sila sa inyo na para mabigyan maging beneficiary, nag-reach out sila sa inyo.
1: Opo.
0: Okay. So sige. So ngayon nag-reach out sila, paano mo in-applyan? O paano ka nag-apply para dito sa Uplift Assistance Program? Okay. Sige.
1: Pumasok lang po siya sa ATM ko.
0: Mhm. Ah, pumasok lang sa ATM mo.
1: Okay. Eh, agad ko pong tiningnan nung sinabi po sa GC, agad ko po siyang tiningnan.
0: Mhm.
1: Yan nga po, totoo nga po, meron.
0: Pumasok. So, ibig sabihin nasa iyo na, nasa ATM mo na.
1: Opo.
0: Okay, hindi mo pa lang kinukuha, ganun ba? Ganun ba 'yan, ano? Ayun. So, nasa ATM mo na. Yung 2,000. All right. Eh, matanong ko lang, Marilyn, ilan kayo sa pamilya?
1: Anim po kami, sir.
0: Anim. Pero di ba, nabanggit ko kanina, four-piece beneficiary. Matagal ka na bang four-piece beneficiary?
1: Opo, sir.
0: Ilan taon
1: na? Matagal na po. Mga 13 taon na po, o 14 years.
0: Okay. So maliliit pa yung mga anak mo nung nagsimula ka maging four-piece beneficiary?
1: Opo, sir.
0: Eh, yung ilan yan? Apat, ano? Apat na anak? Tama
1: opo,
0: ba?
1: Opo.
0: Gano'n na kalalaki? Nag-aaral pa rin yung mga anak mo?
1: Opo, sir. Yung isa po, grade 12, tsaka 11 and 9 po.
0: Ayun. Okay, so 11 and 12. So, eh, si Mister, anong matanong ko lang? Ano bang hanap buhay ni Mister?
1: Construction po, sir.
0: Yun, construction. Sige, wag kang kakabahan, ha. Yan. Relax lang tayo. Okay, sige. Anyway, so si Mr. Construction Worker, ikaw, housewife lang, nasa bahay lang.
1: Kasambahay.
0: Kasambahay. Okay, sige. So kamusta naman? Kamusta naman yung pag-aaral ng mga bata? Matanong ko lang.
1: Okay naman po, sir.
0: Mm-hmm.
1: Pag-aaral naman po.
0: So, ibig sabihin, for 14 years, tama yung dinig ko, no? For 14 years kanina, for 14 years, ha?
1: Opo.
0: 13 ba? 13 years, tama? So, sabihin na nating
1: Opo.
0: mahigit 10 taon. Sabihin na nating mahigit sa 10 taon, four-piece beneficiary ka sa ilalim ng DSWD. So, nakatulong ba itong pagiging four-piece beneficiary mo
1: Opo,
0: sa
1: sir.
0: pagbumuhay?
1: Sobrang malaking tulong po sa pamilya namin.
0: Okay. So, sa paanong paraan?
1: Kasi kung pagbabasihan po yung kita namin, sobrang kulang na kulang po sir eh.
0: Oo.
1: Kaya malaking tulong talaga yung ano, yung purpose po.
0: So, sa paanong paraan? Sa pag-aaral ng mga bata?
1: Sa pag-aaral ng mga anak ko, tsaka yung pangbili ng ano, mga gamit sa school, yung sa pamasahe araw-araw.
0: Okay.
1: Tsaka sa pagkain po. Tsaka doon din po sa ano, sa pambili rin po ng gamot pag may ano, pag may nagkakasakit.
0: Okay.
1: Ayun, nakakabili po kami.
0: All right. So ngayon, meron ka ng karagdagan kasi nadagdagan pa 'yon bukod do sa four piece na financial assistance na nakukuha nyo sa four piece, ano? Meron pa kayong additional ngayon na 2,000 pesos. Since qualified ka naman. Hanggang ano yan? Hanggang December, ano? Ngayong taong ito. So, paano nyo nakikita makakatulong itong karagdagang 2,000 piso na ito kada buwan? Paano nyo ito gagamitin?
1: Magagamit po namin to sir sa ano, sa pang-araw-araw na lalo pampamasahe ng estudyante ko. Saka pambili na rin po ng mga pangangailangan namin sa bahay. Saka ayun, pambaon nga po ng anak ko na nag-aaral.
0: Ayun, okay. So karagdagan ano? Pero syempre, 'di ba? Ang ano
1: Mabuti
0: kasi
1: siyang karagdagan sa ano.
0: Ang hirap kasi sa totoo lang, ang taas kasi ng mga bilihin ngayon, ano? Marilyn. Mahirap mag-budget ng pera, ano? Kaya
1: Sobra
0: napakalaking
1: pong mahirap. Kasi
0: napakalaking ano.
1: Halos buwan-buwan na lang po tumataas yung mga bilihin. Buwan-buwan, taon-taon, ganun.
0: So malaking tulong talaga, malaking tulong yung
1: Opo,
0: 2,000
1: sobra po.
0: piso kada buwan pandagdag, okay? So sa ngayon marami nang nabibigyan ito eh, itong 2,000 pesos na ito mula sa Uplift Assistance Program. So hindi lang ikaw, milyon-milyon pa tayong hanggang ano, malaki ang target kasi tatlong grupo 'yan. So, tatlong grupo, classified under three classifications, no? So, sa tingin mo, ano ang dapat na ikang maging mensahe? Kung ikaw ang tatanungin ko, ha, Marilyn, bilang isang four-piece beneficiary, anong gusto mong maging, you know, maging mensahe sa ating mga kapwa four-piece beneficiary na nakatanggap na at tatanggap pa nitong Uplift Financial Assistance Program? Paano nila ito dapat gamitin at saan nila ito dapat dalin?
1: Ang mensahe ko po sa kapwa ko, Porpis, ay yung pera pong natanggap nila namin ngayon sa Uplift, ay magamit nila sa tamang ano, sa tamang pagbabudget, na huwag kong nasayang, huwag kong sayangin sa mga walang sa, ibig kong sabihin eh, doon po sa karapat dapat na
0: na dapat po.
1: Karapat dapat na pagkagastusan po.
0: Yan, oo. So, tama naman yun, tama naman yun. Ano? Huwag yung ano, huwag yung dadalin sa online sugal, di ba? Sugal,
1: okay.
0: Minsan ganon. Tapos dadalhin lang sa inom-inom dyan. Or
1: okay.
0: Ika nga, kung ano-ano lang binibili mga gadget, kinakailangan talaga nakatuon sa basic needs, yung pangunahing pangangailangan ng pamilya. Yun naman talaga ang layunin eh, nung additional na 2,000 pesos na yun eh, no, Marilyn? So, okay. So, sa pamahalaan, sa DSWD, sa administrasyong ito ni Pangulong Marcos, sa pamahalaan, ano ang mensaheng gusto mong iparating sa kanila? Kung meron man.
1: Unang-una po sir, lubos po kami nagpapasalamat ng mga kapwa ko. Mahihirap kasi po, eto nga po, binigyan niya kami ng karagdagang financial. Sobra pong nakakatulong, lalo po sa ngayong buwan po, ang laki po ng binayaran po. Hindi lang po sa sa bahay kundi sa kuryente. Sa totoo lang po, ang laki po ng tulong niya.
0: Mata oo ma
1: At gusto ko pong ipaabot sa Pangulo na at sa DSWD na maraming maraming salamat po sa karagdagan na pinansyal na binigay sa aming mahihirap. At sana po'y magtuloy-tuloy itong tulong na binigay sa amin. Ayan po.
0: Okay. So matanong ko lang, para lang magkaroon ng idea yung ating mga kababayan, nabanggit mo kasi napakalaki ng mga binayaran mo, no? Sa mga utilities. Ano ba ang pinakamalaking bahagi ng ng pera ninyo ang napupunta sa pang-araw-araw? Limbawa, sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, sa upa ng bahay. Matanong ko lang para lang magkaroon tayo ng idea. Gaano kalaki ng bahagi ng porsyento ng perang napupunta sa inyo? Kinikita ni Mister, kinikita mo, pati sa nabibigay ng 4-piece. Saang malaking pinakamalaking bahagi nito ang napupunta sa gastusin ninyo bilang pamilya?
1: Sa ano po sir, sa pagkain, sa pagkain po, lahat po, pagkain, kuryente, lahat po ng gastusin din po
0: Laki,
1: siya
0: no?
1: napupunta.
0: Lalo pa ngayon, medyo
1: Bahay.
0: nagtaasan ng presyo ng singil sa kuryente. Hindi nyo, naramdaman nyo rin yun. Sigurado, yung pagtaas ng singil sa
1: Sobra po.
0: kuryente.
1: Sobra po talaga.
0: Okay. Sige, enough ko sa pagkain. At least, sigurado na tayo, makakasiguro tayo, at least makakasiguro tayo sa pamamagitan ng 4-piece, pati yung Uplift Assistance Program na yan, may mailalatag tayo, maihahapag tayo sa pagkainan ng pamilya natin. Tama ba ako doon, Marilyn?
1: Opo, sir.
0: Ayan. Well, dahil dyan, maraming maraming salamat, Marilyn, ha. Alam kong this is your first time na ma-interview. Alam kong medyo ninenervyos ka, pero nagpapasalamat kami sa oras na pinagkaloob mo sa amin at sa pagkikipag-usap mo sa amin ngayong araw na ito bilang ikaw nga benepisyaryo ng 4-piece plus nitong Uplift Assistance Program. At nagpapasalamat din tayo sa DSWD CityLink, ano, sa pagbibigay sa atin ng assistance para makapanayam ka ngayong umagang ito, lalo-lalo na kay Ginoong William Bantilan. Yan. Thank you very much po, Ginoong William Bantilan ng DSWD CityLink. At sana tulad nung sinabi mo nga, Marilyn, sana lahat ng ating mga kababayan, lalo na ng mga benepisyaryo ng 4-piece, lalo na kung qualified, kasama dito sa mga kategorya na banggit ko kanina, ay tuluyan na nga matanggap na nila itong karagdagang financial assistance na ito hanggang Hulyo. At who knows, baka sakali ma-extend pa way beyond December. Ah, di ba? Okay. Maraming maraming salamat, Marilyn. Thank you very much.
1: Okay po. Salamat din po, sir.
0: Okay. Thank you very much sa ating pong unang ikangapanauhin ngayong araw na ito dito sa ating programang Global na Tayo. Si Miss Marilyn Villanueva Alcon Windas, isa sa mga 4-piece beneficiary at nakatanggap na ng ikang Uplift Assistance Program o yung Cash Assistance Program mula sa Uplift na 2,000 pesos. Nagpapasalamat din tayo sa ating Department of Social Welfare and Development CityLink, lalo-lalo na kay Ginoong William Bantilan for the assistance given to us. Okay. So, yun po. So, yun, doon nalaman natin gaano kahalaga yung karagdagan. Sabi kasi, alam nyo kasi, meron akong iba narinig kasi na medyo gusto ko ng makipagtalo, pero ayoko dahil hindi naman kinakailangan pagtalunan. Kasi marami nagsasabi, narinig ko, 2,000, saan mapupunta yung 2,000? Di ba? Kulang na kulang yan, 2,000 na yan, kung tutuusin mo, di ba? Baka pambili lang ng bigas, kulang na kulang na yan, pamasahe, kulang na kulang na yan. Pero tatandaan po natin, itong 2,000 kasi is only an additional doon sa natatanggap ng mga 4-piece beneficiaries natin. So meron na po silang natatanggap na financial assistance mula sa 4-piece. At may trabaho, tulad na nabanggit nga ni Marilyn, may trabaho naman si Mister, mayroon din siyang trabaho. So pangkaragdagan lang yon. Engdos, tatagdagan pa ngayon entonces ng 2,000. Pero hindi yun ang punto eh. Ang punto is, para sa isang pamilyang Pilipino na ika nga kinakapos talaga sa pagdating sa pinansyal, kahit na gaano kaliit na halaga ay napakalaking bagay na para sa atin. Kahit siguro kahit sino ang tanungin mo, sabi nga nila eh, di ba? Maski na yung pinakamayamang tao sa buong mundo, pag niregaluhan mo ng kahit nakapiranggot, tuwan-tuwa yun. Natutuwa yun dahil alam niyang galing sa puso o galing sa talagang buong loob mong ibinibigay sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, maski na yung ating mga kababayan na nakatatanggap nito, malaking bagay po sa kanila ito. At hindi po ika nga ito minamaliit, hindi ito dapat tinitignan kung gaano kalaki, kundi paano ito nakakatulong para makadagdag sa kanilang pinansyal na kapabilidad para maitawid ang mga pangangailangan. At yun yung ginagampanan ng gobyerno, ng pamahalaan, ng Marcos Administration, ng Department of Social Welfare and Development, at ng iba't ibang mga ahensya na nakatoka na tumulong para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga pamilyang nahihirapan. So, sana nga lahat mang makatanggap na ng kanilang, yung mga qualified for peace beneficiary. And of course, sana nga, tulad nung dalangin at o hiling ni Marilyn, sana lumawak pa. Kasi hanggang ano po ito eh, if I'm not mistaken, hanggang nag-start ngayon July, magtatapos hanggang December, pero siyempre yung hiling ng iba natin mga kababayan is sana, lalo na doon sa mga mahihirap na beneficiaries natin, ma-extend pa hanggang 2027. Malay natin, hindi natin malalaman. Depende siguro sa pondo. Anyway, diyan dapat na pupunta, di ba? Kimbes na, kesa naman mapunta sa corrupt, imbes naman mapunta sa mga bulsa ng mga corrupt na government officials, kesa naman sa mapunta sa mga anomalous flood control projects, kung ano-ano mga anomalous infrastructure projects, kesa naman mapunta kung kani-kanino lang dyan ng mga politiko o mga private individuals, yung pera ng taong bayan, kaban ng taong bayan, edi ibigay natin dapat dun sa mga tao talaga, mga kababayan natin nangangailangan. Diba? Hindi lang sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pati na rin, of course, marami na rin po tayo. Tutan, napag-uusapan na rin lamang po natin. Pati mga middle-income families, kailangan din ng ayuda, kailangan din ng tulong. Hindi lang po ng mga nasa lower income bracket. Hindi lamang yung mga minimum wage earners. Maniwala po kayo, pati mga middle-income families, nahihirapan na rin po. Nahihirapan na rin dahil nga po lahat tayo apektado eh. Kapag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, domino effect na po yan. Domino effect yan. It doesn't matter kung mayaman ka o mahirap ka. Ang epekto po niyan, pangkalahatan. Pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. It can cause inflation to quicken. It can cause manufacturing to go down dahil sa mga expenses at logistics. At pag sinabi natin yon, taas lahat ng pangunahing bilihin. It doesn't matter kung nasa middle income ka o nasa lower middle income ka o mayaman ka, di ba? Mararamdaman at mararamdaman mo rin yan. Maliban na lang kung ultra rich ka, katulad ni Elon Musk. Anyway, maraming salamat kay Miss Marilyn Villanueva Alconbindas, ng ating 4-piece beneficiary. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan, para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asa na si Hermes po yata ang nagkakabit
6: eh. Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Alright, sa pagpapatuloy po ng ating programang Global na Tayo, tanggapin natin ang report mula kay J. Mark Dagala, dating BIFF bomber, sangkot sa pananambang sa Sharif Aguac at Mama Sapano Massacre, arestado sa Maguindanao del Sur. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
8: Global na Tayo! Global na Tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
9: Arestado ng pinagsalim ng puwersa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang dating bomber ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na sinasabing sangkot sa high-profile incident sa Maguindanao del Sur. Kinilala ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office ang naturang dating BIFF bomber na si Muslimin Amil na naaresto kahapon sa Purok 3 sa barangay Tukonaripao sa Mama Sapano. Inaresto si Amil na batay na rin sa warrants of arrest para sa mga kasong murder, frustrated murder, robbery, attempted murder at double murder with multiple frustrated murder na ilan sa walay na ang ilan ay walang inirekomendang piyansa. Sinasabing sangkot si Amilil sa March 28, 2026 sa ambush sa mga tauhan ng PNP sa Sharif Aguac kung saan 5 ang nasawi. Gayun din sa 2015 Mama Sapano Massacre na ikinasawi naman ang 44 na miyembro ng Special Action Force o tinaguri ang SAF 44. Dagdag pa ng pulisya, dating BIFF bomber ito si Amilil sa ilalim ni Zainuddin Kiaro at naging estudyante umano nila Abdul Basit Usman, gayon din na Malaysian terrorist na si Marwan. Itinuturing din siyang senior advisor ng Paninikelan Criminal Gang na at iniugnay din sa Daula Islamiya Hasan Group. Kasalukuyan na nasa kustodiya ng Mama Sapano Municipal Police Station itong si Amilil para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, sa iba pang balita, tanggapin naman natin ang balita ni AJ Ignacio, Department of Energy, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis para sa patas na pagpapatupad ng oil price adjustment ngayong Linggo. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
10: Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis kasunod na ipinatutupad na oil price increase kahapon. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, ito'y upang matiyak na patas at pantay-pantay ang ipinatutupad na presyo ng mga kumpanya ng langis sa mga gasolinahan at mabawasan na rin ang biglang epekto ng sunod-sunod na oil price increase. Mahigpit din binabantayan ang presyo upang matiyak na walang overpricing, profiteering o hoarding sa mga industriya at gasolinahan sa iba't ibang panig ng bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: Yan po ang mga report mula kay J. Mark Dagala at AJ Ignacio. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Yan. Ngayong araw pong ito ay meron tayong special na panauhin. Ano po? At ito po ay sa katauhan, walang iba kundi ni Governor Noel Rosal ng probinsya ng Albay. Minarapat po nating makapanayam si Governor Rosal hinggil po sa kanyang ikang pananaw at pananaw at pahayag hinggil po dito sa ika nga nalalapit na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa susunod na sa ano na po yan, sa 27, sa Monday. So may State of the Nation address na po ang Pangulo. Kung di ako nagkakamali, pang-lima. Okay? Pang-lima, oh tama. Pang-limang State of the Nation address na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. So, minarapat po natin mga kapanayam si Governor Rosal ng probinsya ng Albay bilang ama ng probinsyang ito para malaman natin kung naramdaman ba ng local government o ng probinsya ng Albay ang mga programa at serbisyo ng Marcos administration. At para malaman na rin natin ang maaring nating asahan mula sa kanya kung ano ang mga inaasahan nilang ikang mababanggit o plano ng Pangulo sa kanyang State of the Nation ngayong 2026. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing Governor, Governor Noel Rosal ng probinsya ng Albay. Magandang umaga po, Governor Noel Rosal.
11: Magandang umaga po. Si Kuwan pa to, si Ray.
0: Si Ray Sampang po ito, Gob. Si Ray Sampang.
11: Ray Sampal. Magandang umaga po sa iyo at magandang umaga sa lahat ng mga viewers at sa listeners natin dito sa Radyo ng Pilipinas. Alam mo, Ray, dito sa amin, siyempre busy kami dito sa siyempre sa pag-aalaga sa ating mga kababayan sa pag-alboroto ni Mayon. Although, sabi ko nga, I would like to assure everyone that we are on top of the situation.
0: Okay.
11: So, sa tulong po ng ating pamahalan, lalo ng ating sangay ng ating DSWD, may instruction ng ating Pangulo. Nasa ika-anin matayong buwan, alaga natin, lalo na sa mga pagkain, ang ating mga kababayan na nasa evacuation center.
0: Buti po't nabanggit po niyo yan, Governor Rosal. Dahil napakahalaga po nang nabanggit ninyo dahil alam naman natin ang probinsya ng Albay is ilang beses dinadaanan ng bagyo, nakakaranas ng kalamidad.
11: 9 to 10 typhoons a year.
0: Yes, yes. So ito pong State of the Nation address ni Pangulo na sa Lunes na ito sa July 27.
11: Yes po.
0: Ano po nakikita niyo maaring sabihin niya nito lalong-lalo na pagdating sa pagtugon sa ganitong klase ng mga kalamidad lalo na para sa probinsya ng Albay?
11: Yes, hindi lang bilang gobernador, I was also appointed baga ng ating Pangulo bilang Regional Development Council Chair ng Bicol, buong Bicol yan. Meaning lahat ng mga proyekto, mga regional development investment plan dumadaan bilang chairman sa amin through DepDep. No? Alam mo, Ray, ito ngayon ang nakita ko bilang, kasi pinatawag kami ni Pangulo, I think a year ago, no? Kami mga gobernador. Nakita ko sa kanya bilang isang gobernador. Alam niya ang mga kung paano tugunan at ano ang mga problema sa ground, no? Ang inexpect ko talaga ipagpatuloy niya na ibaba na talaga yung LGSF na mag-implement mismo yung ating mga local government units. Inumpisahan na po niya yan. As a matter of fact, ang Albay isa sa nabiyayaan, ano? A total of 274 million, biro mo yan, ang naibigay sa amin. Ngayong taon lang yon, and meron na naman kami. Ang kalahati niyan, maganda yung panukala ng Malacañang na sinabi sa amin, kailangan ng taong bayan yung mga poorest of the poor, yung bigas. So, hindi lang one time. Ano? First time ito na nakita ko na continuing ang program dapat natin. No? Kaya maraming natutuwa dito ng mga kababayan at saka mga local government officials. Kasi itong programa natin sa LGSF, hindi lang one time, magbibigay nga tayo ng 10 kilo. Hindi, ito every other month, yung talagang declared at saka nag-identify, hindi politiko, yung DSW, saka yung mga social welfare office natin. Kung sino yung mga poorest of the poor, bali 25% of the population, inaalagaan natin. So we are giving 10 kilos every other month. No? And siyempre, katabay pa dyan yung walang gutom, yung poor peace, at yung iba pang mga beneficyo na binibigay natin, lalo na sa mga senior citizen. Yeah. So ito ang ini-expect ko na, nung nakipag-usap kami kay Pangulo, na i-strengthen natin ito. Kasi direct ang benefit. No? Kasi alam natin na yung mga manggagawa, eh, meron din tumutugon dyan ng mga programa, siyempre sa ating programa sa negosyo. Pero ang napakalaga dito ang ginagawa natin, yung Local Government Support Fund, we're leaving to the definition na ito'y talaga suporta sa ating mga local governments.
0: Mm-hmm.
11: Pangalawa, yung kalahati, sabi niya, sige, bahala na kayong kalahati. For example, sa Albay, yung 137 million, inallocate natin sa bigas. 1 year po yan.
0: Mm-hmm. No?
11: Six times tayo magbibigay. Ngayon, yung kalahati, 137 million, yung mga priority programs na hindi kaya punduhan ng mga local government. Ito ang maganda ngayon na nangyari.
0: Okay.
11: Gaya for example, may mga tulay or kalsada or multipurpose or tubig, streetlights, gamot na pwedeng bilhin ng local government na hindi kaya ng kanyang development fund o kayang national yung NTA niya, yung share niya sa national treasure. So ang big sabihin ngayon, nadudugtungan na ngayon yung ating fundo ng ating mga local government. Ito talaga ang dapat palakasin. Ito ang nakita ko kay Pangulo bilang dating gobernador.
0: Mm-hmm.
11: The development should start in the countryside.
0: Okay.
11: By giving them more funds to mm-hmm. implement para may inclusive growth tayo. So ito ang, kaya man ako, I'm invited, so manonood ako nito para tingnan ko na ipagpatuloy niya ito.
0: Oh.
11: At masasabing isa sa mga game niya to, yung ating mga paralan, no? Hindi niya lang binigay yan sa DPWH. I'm not saying na hindi kaya ng DPWH. Pero Ray, sinadjust namin kay Pangulo yan na yung DPWH, ang dami ng proyekto nila.
0: Yes, okay.
11: Tulay, lahat. Yes. Diba? Sa kanila lahat. Ngayon, itong paralan, kung maibigay sa local government, direct kami. Hindi kami pwede magluko-luko dahil nag-observe ang mga tao, mga magulang, mga teachers. Diba? Kaya ngayon, inumpisa ng ating Pangulo. So, Albay, we were given 94 million. Although, sa tingin ko, may mga kailangan pa kami. Pero at least, for a start, may 94 million. Then, kasabay na yung mga armchair, yung mga upuan.
0: Yes, oo.
11: Pag binigyan ka ngayon ni Pangulo ng isang bagong room, kasabay na yung mga arms kasi luma-luma na talaga. So in Albay, masaya akong i-announce that out of 94 million, meron kami napawa na more than 30 na an average of 3 million ang
0: wow.
11: isang building. So at least Ray, ako, alam mo na, matagal akong mayor, Ray,
0: yes.
11: 'Di ba? 20 years ako. Hindi naman siguro ako abot ng governor. So more ako sa output. Kaya pag nakapanayam ko palagi si Pangulo, palagi ko sinasabi na ang mahalaga dito, sabi ko, Mr. President, yung output ng bawat gobernador, yung mayor, kung saan pupunta para mamaya pag-iisahin natin ito, napagawa natin lahat sa perang ito. Kaya ito nakita ko na pwedeng mga maisabi niyang gains at saka mga way forward niya pa na dagdagan pa niya through the office of the executive secretary. Si secretary, executive secretary
0: Recto.
11: Recto, siya ang kaharap namin. Pinatawag talaga kami lahat. Kaya for the first time, tuwang-tuwa ang mga gobernador.
0: That's good.
11: And then
0: good.
11: Iba rin yung mga mayor. No? Mm-hmm. Iba rin yung mga munisipyo.
0: Mm-hmm.
11: Ako, ang ginagawa namin mga gobernador, kasi yung mga city, minsan marami na yan. Ano? Ang tinutulungan namin, yung mga maliliit na munisipyo, lalo na yung mga isla. Gaya kami dito sa Albay, may mga island kami like Rapo-Rapo, Batan, San Miguel, mga ganyan, Cagray, na talagang makita mo pag tinamaan ng bagyo, sabi mo nga Ray, ubos talaga.
0: Yes.
11: Kaya ngayon, nagpa-design ako ng slab.
0: Alright.
11: Inalis ko na yung mga yero. Konti lang naman ang diferensya, Ray, makita ko to kay Pangulo na it's doable.
0: Okay.
11: I-slab na natin para lifetime na.
0: Yes. So yung nababanggit yung mga slab na yon na governor, saan yon? Sa mga government facilities natin? O
11: hindi, school building.
0: School building. Ay, wow. Lahat na slab yung na lahat
11: school
0: yun.
11: Building. Oh, kung lahat pang na. Kaya lang naman ng TM kasi ng allocation natin. So pwede pa natin yung dugtungan later on, 'di ba? Kasi kung ang lupa kasi natin di na dumadami, ano? Naniniwala ko na pwede natin 2-3 floor ang mga building. Para kung bawa, ngayon, ito lang ang pera natin, next year naman, dagdagan niya ako ulit, idudugtong ko lang. No? Hindi na tayo papagawa ng pundasyon ulit.
0: Kung slab na yung mga bubong ng mga school buildings, kahit na anong lakas siguro ng bagyo, hindi na matatanga yung bubong, yung slab na yan.
11: Ay, hindi na.
0: Panghabang buhay na yan.
11: Marami po akong pinagawa yun sa Legazpi. Marami kami yan. Nang gusto ko lang i-replicate sa Albay.
0: That's nice. Okay. Pero nabanggit nyo nga po, Governor Rosal, napakahalaga, napaka-relevant nitong LGSF, ito, Local Government Support Fund, na nakatulong ito ng malaki sa inyo sa probinsya ng Albay. Pero ang tanong ngayon dyan, Governor Rosal, kamusta naman kaya ang pagtasa ninyo pagdating sa accountability and transparency sa paggamit ng pondo. Yes. Paano ito, paano nyo masusukat ito sa ilalim ng Marcos administration?
11: Yes, Ray, magandang katanungan yan. Yung nga ang sinasabi ko, pag ang mayor o ang isang local government o isang gobernador ang binigyan mo, anong subject kami lahat? O lahat naman kami, lahat naman tayo. Eh. Mm. Pero ang malaga dito, yung listing, kailangan i-post mo. So ito ngayon, ako pinost ko lahat ng, ito ngayon ang mga school buildings natin. Kasi meron na tayong Facebook, ano? So ino-open ko online. Ito ngayon ang na-awardan natin, priority, then next year ito naman. So ang ibig sabihin, yung building, alam ng mga bata o alam ng mga teachers na meron sila. Minsan nga, pag ako umiikot, Ray, Gob, salamat ha, kasabay kami dun sa lista. Meron naman sa akin, Gob, wala kami dun. Hindi, huwag ka mag-alala. Next year, kayo naman. Kasi nga, siyempre, yung resources natin, Ray, kailangan na yung order of priority. So, dun sa atin, isisiguruin natin, nagpagawa ngayon si Secretary Sunny Angara ng parang template na talagang pinag-aralan na. Kahit ng anong mga iningyero, pinag-aralan na ito ngayon ang standard na susundin ng ating mga local governments. Kaya yan ang maganda sa ginawa ngayon ng ating DepEd.
0: Yun, okay. Yan sa ngalan ng transparency, ano po, and accountability.
11: Yes. Okay. Kita ko naman ngayon, minomonitor ko ngayon. So far, hindi ko naman kami nakapag-compete, ha? Baka mauna kami sa DPWH.
0: Okay.
11: Diba? Kasi kami, kami pag-posting lang namin. Ako nga, kung hindi lang na-delay ngayon, puga-puga na kami. Mm-hmm. Then sabi ko nga kay ES, kung mauna kami, baka October, November, mayroon na tayong i-inaugurate, no?
0: Mm-hmm.
11: Huwag lang tayo tamaan ng mga bagyo, no? Pero tingin ko naman ngayon, medyo kalmado ang albay. No?
0: Mm-hmm. Alright. I'll go back to Bulcang Mayon later, ano po, Governor Rosal. Pero matanong ko lang po, alam naman natin ang Albay is also an agricultural region, ano? Powerhouse din ng
11: yes.
0: Albay. So
11: yes,
0: paano
11: po.
0: Po ang ano, paano po ang matatasa yung naging assistance naman o tulong ng Department of Agriculture sa ilalim ng Marcos administration para sa ating agricultural workers, sa ating mga magsasaka, sa ating mga manging isda, sa iba pa na ikang nakakatulong para umangat ang agrikultura natin sa Albay.
11: Yes, Ray. Alam niyo yung ako mayor pa. Isa yan sa mga trust ko, kaya siguro tumagal ako bilang mayor. Ngayon bilang gobernador ng Albay, ang Albay po is, I would like to proudly announce because of the program initiated by the Marcos administration, we are now 85% rice sufficient. Meaning niya, Ray, yung 85% na kinakain ng mga Albayano, sa amin ang produkto yan. So 15% na lang ang ini-import namin. Mm-hmm. Hindi literally, pero ang ibig sabihin, yung produkto namin, kung besabi yung kinakain namin, 85% of ng aming kinakain, sinusuportahan ng aming produkto.
0: Mm-hmm.
11: Although hindi direct na doon natin kinukuha. Ang ibig sabihin, Albay now is 85% sufficient. Now,
0: wow.
11: Why?
0: Mm-hmm.
11: Maganda yung programa na linabas namin with DA kay Secretary Kiko Laurel. No? Ganito yan, nagbibigay tayo ng mga hybrid sa inbreed na mga seedlings, no?
0: Mm-hmm, mm-hmm.
11: Pero may usapan, no?
0: Mm-hmm.
11: Kailangan may kuwang ka, may kota ka.
0: Mm-hmm.
11: Kailangan not less than 100 mm-hmm. hectare, 100 cabans per hectare. Kasi
0: mm-hmm.
11: kung hindi, sayang yung ating binibigay. Tsaka meron tayo say 50% of the requirement for fertilizer, binibigay na ng DA yan.
0: Mm-hmm.
11: Para may counterpart, nagbibigay din ako ng additional 20%. So tulong-tulong. Kasi napakamahal ngayon ng urea tsaka yung TREP 14, no?
0: Mm.
11: Alam po rin yan kasi Ray, kasi meron din yung lolo ko noon na namana sa akin matagal na,
0: okay.
11: Na 2 hektarya, kaya memorize ko rin yan, napakamahal talaga.
0: Uh-huh.
11: Kaya ngayon, pinupulong ko sila. Kung hindi tayo magkakaroon ng kota, walang mangyayari sa atin. Kaya tingnan mo ngayon, 85%. And I'm eyeing next year. Pag hindi lang kami tagatamaan ng kalamidad, I think makukuha natin ang 100%. Meaning,
0: wow.
11: Lahat lang kinakain ng mga Albayanos, kaya nang suportahan ng ating mga farmers.
0: And sana,
11: so ito ngayon ang maganda kasi ang DA, hindi lang yung mga dati bagay, yung Pelmec, yung mga harvester, yung mga tractor. Eh yan, talagang nandyan na yan. Binigay na yan eh. Pero ang malaga dito ngayon, because of the high fuel natin, may direct impact yan sa ating mga magsasaka.
0: Mm-hmm.
11: Kaya nga nung nag-usap-usap kami noon, mga gobernador kasama sina ES, saka yung iba pang mga representative ng DA, ito ngayon ang maganda natin na dagdagan. Kaya
0: mm-hmm.
11: po ang provincial government, kinausap ko rin ng sanggunian, sige mag-counterpart tayo, 150 ang DA, 40 million ang provincial government. Ito ngayon ang sana marinig ng mga tao ni Pangulo na mairelay niya to na i-way forward natin ito. Diba? Tsaka yung ating sa LGSF.
0: So yun bang, kung kayo tatanungin, Governor, yun ang gusto nyong marinig o ma-highlight ng Pangulo na karagdagang trust and program niya doon sa nabanggit nyo sa darating na zona?
11: Kasi ako naniniwala ko, Ray, we have all the land.
0: Mm-hmm.
11: We have all the technology. Meron tayo. Ano bang mga inbred namin, yung mga local, lumalaban na sa hybrid. Ha?
0: Uy,
11: kung kaya nila ng 140, kaya din ng inbred. Kaya rin. Mga dahil nga, through the years, eh, mga kumbaga, mga veterano na to. Sabi sa akin, kaya nyo ba to? Kaya. Kaya ang ginawa namin sa DA, hindi lahat hybrid. Buibili din kami ng hybrid para yung ating mga local na mga yung mga local natin producer na naggagawa ng mga seedlings, meron din sa opportunity. Alright. At saka meron pa, yung panukala baga ni Senator Kiko na ngayon, kung pareho lang naman ang presyo sa NFA, ito maganda pa ngayon na ginawa ng ating administrator. Pwede nang bumili ang ating local government sa mga programa. Gaya nitong binibigyan niyang 137 million.
0: Mm-hmm.
11: Kung competitive bang price ng mga farmers, doon na kami bibili.
0: Okay.
11: Kasi hindi naman kaya i-deliver yan lahat ng NFA. Kukuha kami ng certification, so direkto kami, nakikipag-negotiate kami. Kung mataas, ipakorse through to bidding dapat.
0: Mm-hmm.
11: Pero kung kapareho lang, ay hindi na kasi the price of the NFA now is the standard ceiling na ginawa ng ating national government.
0: Alright. Now, now I'm going back to yung sitwasyon ng Bulkang Mayon, Governor Rosal. Patuloy pa rin naman kasi na nagpapakita ng sign ng activity ang Bulkang Mayon at makailang beses na rin naman itong nagdulot ng hamon sa inyo sa probinsya ng Albay at sa buong Bicol Region. So, ano na po ang ang latest na assistance o tulong na binigay ng pamahalaan through DSWD, maging ng NDRMC at ng iba pa mga ehensya sa ilalim ng Marcos administration para maibsan yung epekto nitong Bulkang Mayon sa inyo pong mga konstituwente?
11: Yeah, Ray. Actually, ako baga dati, sabi ko nga, palaging pinagmamalaki ko na ang mayor, direkta talaga yan. Kung kaya namin magpunta talaga, talagang ginagawa namin. Ganito ang nangyari tayo, 6 months, for the first time, no? Na sa tagal-tagal ko ng mayor. Ngayon lang, sustainable, yung ating food packs. Halimbawa, for 15 days, binibigyan na natin. Nung yung mga, hindi lang bigas, pati delata, pati iba pang mga pangailangan, every 15 days, binibigyan natin yung ating mga 1,200 families. Sila kasi ang nasa permanent danger zone. Pangalawa, nung pumunta ako ng Malacanang, nakiusap ako kay Secretary Rex Gatchalian na hindi lang naman pagkain. Kailangan din natin yung mga matrikula, kung anong mga gamit. Kasi nga, binawal natin ang pagtanim. So ngayon, more than 12,000 na farmers na affected ang nabigyan natin ng 10,200 each para sa pagpa-enroll ng mga bata para hindi na talaga sila pumunta. Ngayon, kulang pa yon, so umingi pa ako, course through naman sa DOLE, yung tinatawag na tupad. I think this is better because sabi nga, nagagamit daw ng mga local government itong tupad for election advancement. Pero ngayon, sabi ko itong pagkakataon natin. Sabi ko, kaya natutuwa ako, in-approve to kagad ni Pangulo no, na mabigyan. Would you believe, binigyan kami ng 150 million.
0: Wow.
11: So about more than 20,000 na farmers and fishermen ang nabibigyan ngayon, nag-umpisa na kami ng 4,530, meaning 10-day na trabaho.
0: Mm-hmm.
11: Kasi ang regional wage board namin dito is 453 ang daily namin. So kung ilang day, at least pangdagdag yan, pinapatrabaho lang namin sa evacuation o kung anong iba sa hindi doon sa 6 kilometers. So kaya pwede silang kumubra. No?
0: Mm-hmm.
11: So at least ito, nakakatulong to dahil hindi lang naman pagkain. At least ngayon, ang pagkain, for the first time, sabi ko nga, ngayon talagang busog na busog sila. Wala kang marinig na reklamo.
0: Okay.
11: Maski saan ka magtanong ngayon dito, maski magtanong ka, mag-interview ka, wala kang masabi. Hindi lang yan. Kami, nagbibigay pa kami. Pero ang kailangan talaga pera.
0: Yes.
11: Yung pang mga added. Kaya masaya po ako that hindi lang siguro na nakakadirekta tayo, pero ngayon talaga bumababa. Especially si Secretary Rex Galician, inuutusan siya. Secretary Vince naman, pag may asphalt, personal na pupunta siya dahil kailangan na mabilis ang ating clearing operation na nangyari baga yung 2 months ago, yung ginubata na nag-zero. Pero would you believe, in just 3 days, na-clear natin. That paved the way na hindi maapektuhan yung ekonomiya ng Albay.
0: Alright. Inasmuch as I want to extend itong aming panayam sa inyo, Governor, pero siguro baka sa mga susunod na araw, hihirit pa kami ng part 2 dito.
11: Yes, right. Pero I'm just here.
0: Pero bago kita bitawan, Governor, kung makakaharap mo ngayon si Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., kung makakaharap mo siya ngayon at sasabihin niya, kung tatanungin kanya, okay, Noel, ano bang maari kong masabi sa taong bayan na pwede nilang mapakinggan at marinig sa SONA? Na,
11: yeah.
0: Ano kaya ang maire-recommend niyo sa kanya, Governor?
11: Anyway, alam mo, Ray, sa ngayon din, mga issues natin, Ray. Ano? Pero ako, kung ako tatanungin ni Pangulo, pwede niyang sabihin na sa kanyang pamumuno ngayon, yung kanyang reforma na siya mismo ang namumuno, na gusto niya talaga, hindi lang sa salita, kasi bira naman magsalita ang Pangulo, na sabihin niya na ngayon ina-actionan niya lahat. Yung mga basic na kailangan natin sa baba. Gaya nung ginawa niya itong LGSF at pagpatuloy niya to, kasi talaga nararamdaman to. Pangalawa, yung mga binibigay niya sa mga ating mga marginalized, kailangan maramdaman ng tao. Tsaka yung ating trabaho. Kailangan i-strengthen natin na ang ating local governments, yung ating mga localities, bigyan na ng oportunidad na magkaroon talaga ng mga flagship program para ma-strengthen natin yung mga probinsya, para hindi na pumunta ng Manila. Yan ang nakita ko as RDC Chair, dahil ng Albay, kailangan namin yung highway. Di ba? Nababalitaan mo yan, yes, di ba? Yes, yung Andaya Highway na naging pamoso. Kung maayos yan, tingin ko maraming pupunta sa amin ng mga bisita. Pangalawa, yung airport, salamat po, nandiyan na. Pero marami pang airport like Ignaga na kung mabibigyan ng opportunity yan, malaking bagay yan sa mga Bicolano. Pangatlo, yung PNR. I think the cheapest means of transportation is still the railway. Kung mabibigay yan sa mga Bicolano, I think this will be a big push na magkaroon ng magandang anak buhay ang mga kababayan natin. Kaya although marami to, pero nakita ko basic to yung mga flagship na may bigay niya. Saka yung LGSF, sana mas patatagin niya pa. Kasi ito direkta na magbibigay galing sa local government. Talagang mararamdaman. Hindi pwede magluko-luko ang governor kasi namomonitor siya. Saka lalong-lalo yung mga paaralan. Sana ipagpatuloy na ibigay na. Kung hindi lahat, kahit man lang yung kalahati, na implement na ng mga LGUs para mas madali.
0: Biruin mo, Governor Rosal, kapag umabot na sa inyo yung magandang pagkaka-reconstruct ng Maharlika Highway, tapos may PNR pa kayo all the way from Luzon dito sa Manila hanggang dyan, no? Yung Bicol Express hanggang Albay, tapos yung mga airports, baka makipagkompetensya pa kayo sa Quezon City at sa Manila pagdating sa sa local revenue, ha? Di ba?
11: Yun na nga. Alam mo Ray, pumunta kami kasi nag-meeting kami sa La Union, San Fernando. Ingit na ingit ako, Ray. Kasi di ba yung mga kalsada papunta diyan, may mga express. Kung meron, sabi ko, ang Bicol, siguro magaginhawa din ng Bicol, di ba? Alam mo, 4 hours na lang kami punta ng San Fernando, di ba? Ang ibig sabihin, kailangan talaga yung kalsada. Na iyan na nakita ko na yung aming mga local na, di ba yung, ako ayaw ko nang magsit, yung mga local natin na binigyan na ng opportunity ng Pangulo before, pero hindi binigay yung dapat. No? Yung mga yung tinatawag natin mga flagship that will build, that will push the economy Albay in totality ng Bicol. Kailangan talaga, subaga alsain natin, talagang dapat buhatin natin yung totoong kailangan. Yan ang nakita ko, kaya siguro hindi nakapagpigil na si Pangulo. Nakita niya na eh. Kaya nagsalita na siya. Nagsalita na siya kasi nakita ko, dahil dati siya ring local government official. Yes.
0: And with that, Governor Rosal, maraming salamat po, Governor, sa oras sa pinagkalobyan. Like I said, hihirit pa kami ng part 2.
11: Salamat po. Okay. Salamat din for having me. Opo. And regards na lang po sa Pangulo.
0: Opo.
11: Maraming and salamat looking po. Forward for a successful SONA on Monday.
0: Okay. Thank you very much. Sa ating pong ama ng probinsya ng Albay, walang iba kundi si Governor Noel Rosal. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
12: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. Hashtag panatag ang may alam.
8: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
13: Mga dapat gawin matapos ang pagsabog ng bulkan. Maging alisto sa balita. Makinig sa opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan. Kung lumikas ay huwag agad bumalik sa tahanan hanggat hindi pa idinedeklarang ligtas. Protektahan ang sarili. Magsuot ng face mask at goggles. Siguruhin ligtas ang pagkain at tubig na kinokonsumo. Humingi ng tulong sa relief at recovery programs ng pamahalaan kung kinakailangan.
8: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
0: At dyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam ngayong edisyon ito.

0: Noel Rosal ng probinsya ng Albay. Yan, para po naman dito sa ating pagbibigay pagtasa mula sa isang ikang provincial governor, mula po sa isang LGU official, provincial governor at that Governor Rosal. Kasi alam naman natin, ang probinsya ng Albay has been ikang beset with natural calamities. Bagyo, lindol, bulkan, di ba? Napakarami rin nilang pinagdaanan nitong mga nakalipas na to, particular itong taon ding ito. Pero hindi lang naman Albay ang siyempre ang dumanas ng mga kalabidad, maging yung ating mga kapatid sa Mindanao, sa Region 11, sa Region 12. At makikipag-ugnayan din po kami sa kanila at kukunin din po namin ang kanilang pagtasa at pananaw kung ano ang mga nagawa ng administrasyong ito, ng Marcos administration, ng administration ni Ferdinand Marcos Jr. sa aspeto ng pagbibigay ng tulong sa ating mga local government units, sa ating mga local government officials, all the way from the province, all the way down sa bayan, first class man yan, second class man yan, o third class na municipality. Ano po? At kanina nga, tayo'y mapalad na tayo'y napagbigyan ni Governor Rosal ng probinsya ng Albay. Napakarami na rin po tayong narinig sa kanya na nagawa ng Marcos administration para sa probinsya ng Albay, para sa ating mga kababayan sa Albay na ika nga po sabi nga, lagi na lamang dinadaanan ng bagyo, lagi nakararanas ng kalabidad, nandyan pa yung bulkan. Ngayon, meron pa na naman tayong, di ba, matinding mga pagulan, may bagyo na naman tayo, may low pressure area na naman na binabantayan ang pag-asa. So maraming salamat po kay Governor Rosal at maraming salamat po sa inyong mga nakasubaybay at tumututok sa ating programa dito sa Global na Tayo. Sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, makikipag-ugnayan din po kami sa Department of Migrant Workers, sa OWA at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na nakatuon na magbigay ng serbisyo sa inyo. At kukunin din natin ang kanilang pagtasa at ika nga, i-examinin din natin sila dun sa mga bagay at mga programa na naibigay ng administrasyon ito para sa kapakanan, benepisyo at proteksyon ng ating mga OFWs at ng ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na para sa ating mga OFWs in distress. Pag sinabi nating OFWs in distress, yan po yung land-based at sea-based. Pag sinabi nating sea-based, syempre yung ating mga Filipino seafarers. Alam kong marami pa rin tayo mga Filipino seafarers na naiipit ngayon dyan sa Strait of Hormuz. At meron na namang isang panibagong problema, ha? Ah, itong Houthi. Ah, gustong sumama ng Houthi sa kaguluhan. Ah, yung Red Sea, gusto nilang, mukhang may balak din silang magbarikada dyan sa Red Sea. So hindi lang po sa Strait of Hormuz ngayon na tinitignan na magiging malaking problema, pati ngayon itong dadagdag pa itong Houthi na sila naman ang magbablockade sa Red Sea. So pag nangyari po yan, mas malaking problema sa pagdaloy ng mga produktong petrolyo. Hindi lang produktong petrolyo mula sa Middle East, hindi lang yun, pati yung iba pang mga produkto na kinakailangan ng iba't ibang mga bansa sa kani-kanilang mga ekonomiya at pangangailangan. So bantayan natin mabuti yan at tututukan din po ng Radyo Pilipinas World Service sa mga kaganapan na yan sa Red Sea para po sa ating mga Filipino seafarers. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
1: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Bahay kubo kahit munti.
4: It's a song Filipino mothers teach their kids early on. A sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino. Of all things, pangalan ng mga gulay. And maybe encourage them to eat vegetables? Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino.

0: Volcano. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torres sung her version of it on her album. Bye. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
1: Ang halaman doon ay sari-sari.
0: The UP Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy-to-remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Ito ang Radyo Pilipinas, World Service.
4: Radyo Pilipinas, World Service.
3: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas, World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas, World Service.
3: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Magandang araw sa lahat ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo para sa isa na namang edisyon po ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, kung saan atin pong iniuugnay ang ating mga embahada at konsulado, mga Philippine Foreign Service Post sa ating Filipino diaspora na binubuo po ng mga overseas Filipino workers o OFWs at non-resident Filipinos o NRFs. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente, makakasama niyo po sa more or less 30 minutes po ng mga diskusyon patungkol po sa iba't ibang mga serbisyong inihahandog ng ating mga embahada at konsulado, at syempre hindi natin pwedeng kalimutan sa programang ito na kumustahin din ang ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang mga bansa. Siyempre, bago po ang ating talakayan, ay pasasalamatan na natin agad-agad ang ating mga kasamahan dito sa studio ng Radyo Pilipinas World Service. Nandyan po sa Master Control, sina Sir Miro Sir Milo Jonella at Ma'am Susan Aison. Sa Warcas naman ay nandyan si John Paul Muntad. Sa ating audio live streaming, nandyan naman si Hero Lucero at syempre kasama rin natin sa studio ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Kasalukuyan nyo po kami nga napapanood at nasusubaybayan sa pamagitan ng live streaming sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-like at mag-follow na rin po kayo sa aming page upang inyo pong masubaybayan ang ating mga programa dito sa Himpilan. Siyempre, meron din po tayo mga replays and re-uploads naman po sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang po, no? Radyo Pilipinas, World Service pa rin po yan. At syempre, hindi naman natin pwedeng kalimutan dahil nabanggit ko na kanina yung audio live streaming, ang ating Evox PBS Receiver app. So, paano ba ito madadownload at ma-access? Syempre, punta lang po kayo no, doon sa Google Play Store para po sa mga gumagamit ng Android phone at sa Apple App Store naman po para sa ating mga iPhone users dyan. Syempre, hindi naman po pwedeng nakatenga lang ang inyong mobile application. Gamitin nyo na rin po yan para live na live nyo pong mapakinggan ang Radyo Pilipinas World Service Programs natin. Hanapin nyo lamang po ang link or ang logo, ayan, logo or icon na nasa aking likuran upang pagkapindot nyo po dyan, especially ngayon, ay mapapakinggan nyo po ang babangon sa makabayang serbisyo publiko. At hindi natin pwedeng kalimutan no ang ating shortwave radio na nagbalik noong Disyembre ng taong 2025. Yan po ay naging posible sa mas pinalakas at pinatatag na kolaborasyon ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Ang babangon sa makabayang serbisyo publiko ay napapakinggan po araw ng Linggo oras dito sa Pilipinas within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. Philippine Standard Time po yan sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Meron din pong panibagong replay din. No? Bukod dun sa replays natin ng Linggo, meron din pag Thursday ng madaling araw, same time, Philippine Standard Time po yan. Kaya paki-convert nyo na lamang po no, sa mga oras nyo sa inyong host countries para syempre maiwasan din ng confusion at talagang mapakinggan nyo ang aming mga programa dito sa Himpilan. So ano nga ba ang ating i-discuss sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko? Alam naman natin na sa darating na Lunes, oras po dito sa Pilipinas, July 27, ay sasalang muli no, ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para naman ito sa kanyang ikalimang State of the Nation Address o SONA. At bilang pagtalima din po no, sa ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service na pagsilbihan, bigyan ng nararapat na serbisyo publiko ang ating mga overseas Filipino workers at non-resident Filipinos, ay minarapat po namin na mag-imbita ng ating mga kababayan na naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa upang kunin ang kanilang mga opinyon, ano ba yung mga inaasahan nila na sasabihin ng ating Pangulo sa darating na Lunes at ano yung kanila pang mga panawagan o yung mga nais nila na maisulong pa ng ating pamahalaan upang kumbaga ay lalo pang mapangalagaan, maprotektahan ang karapatan ng ating mga kababayan na nagsasakripisyo po no, sa ibayong dagat. At dahil nabanggitan natin yan, ay ipakikilala na po natin ang ating mga po makakasama sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Unahin na po natin ang kumbaga itong tatlo po na ating panauhin ay mga suki na po dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kaya hindi na po sila matatawag na bagong mukha no, dahil nakikita nyo po sila sa iba't ibang mga programa dito sa ating himpilan. Kung hindi dito sa Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko, maaaring napanood nyo na sila sa Global na Tayo at maging sa Ang Pilipinas Ngayon. So unahin na natin ang ating kasama na Pilipinong nurse sa Saudi Arabia na siya rin pong awardee, Bagong Bayani Awardee 2023, walang iba kundi si Sir Arlene Navarro. Sir Arlene, welcome po muli no, dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
8: Hello po, magandang umaga po dyan sa... magandang hapon sa Pilipinas at magandang umaga dito sa Saudi Arabia. So eto na naman po tayo. So magkukwentuhan na naman ba tayo, Ma'am Steph?
7: Yes po. Oh, kumbaga suki nga yan, si Sir Arlene, suking-suki po talaga namin dito sa himpilan. At syempre, pabatiin na rin natin na ito na mga susunod na ating panauhin ay isa naman pong Filipino teacher na nakabase po ngayon sa bansang Thailand. Kumbaga kapitbahay natin dito sa ASEAN. Walang iba kundi si Sir Brian San Miguel Doctor. Sir Brian, welcome po sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
9: Alright, magandang hapon po sa ating lahat. Sawadee khap. Yeah, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig ngayong hapon. Teacher Brian po, no? Working po dito po sa Thailand. Padumthani, Thailand. Yeah.
7: Maraming salamat, Sir Brian. At syempre, ang ating makakasama din para sa discussion na ito, ang founder and president ng Filipino-Danish Group, walang iba kundi si Ma'am Rosal Kisby. Ma'am Rosal, welcome back dito sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko.
10: Magandang hapon po sa mga nasa Pilipinas, sa Denmark kumon. Morning pa po sa Denmark.
7: Maraming salamat po Ma'am Rosal for joining us. So tulad ng ating nabanggit kanina ay ang pag-uusapan natin ay ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Junior at maganda na tatlo po kayo na nandito dito sa programa dahil bukod sa yung mga OFWs natin nakasama, si Sir Arlene at si Sir Brian, ay meron din tayong kasama na non-resident of Filipino o permanent resident na no sa kanyang host country, si Ma'am Rosal. Siguro ibibigay ko na no ang unang katanungan namin para sa inyong tatlo, no? Unang-una po nga katanungan bilang isang OFW o bilang isang non-resident Filipino, ano ang inyong pangunahing inaasahan na marinig sa ikalimang sona ni Pangulong Marcos, lalo na pagdating sa mga policies at programang direkta po nga makakaapekto sa inyo at sa inyong pamilya na nandito sa Pilipinas? Unahin ko na po si Sir Arlene.
8: Hi, Ma'am Steph. Siguro sa aking pananaw, mas dapat pa rin tutukan ng ating gobyerno, hindi lang ni Presidente, kundi ng ating mga iba't ibang departamento sa Pilipinas, tutukan pa rin yung kapakanan ng mga OFWs, specifically pagdating sa mga kasambahay na mga andito na pumupunta sa Middle Eastern countries. Mas palakasin yung mga monitoring systems natin ng mga kasambahay kasi alam naman natin na hindi pa rin natin naiiwasan yung mga nangyayaring pang-aabuso. So mas palakasin ang monitoring system. Pagdating naman sa mga professionals, wala naman tayong masyadong pinag-uusapan dyan. Ang mahalaga lang ay magkaroon ng upgrading nung kanilang mga kaalaman kasi uuwi-tuuwi ang mga OFWs sa Pilipinas. So ito yung panahon na parang palakasin. Dito nagsisimula sa ibang bansa, hinuhubog yung mga ating mga kaalaman at dito tayo natututo ng mas advanced na mga kaalaman. So pag-uwi sa Pilipinas, palakasin yung reintegration para naman magamit ang mga professional na OFWs pag umuwi dyan sa Pilipinas at maibigay o ma-share nila kung ano yung mga nalalaman nila na natutunan dito habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Kasi ito, wala tayong network about it. Ang daming-daming OFWs na umuwi. na professionals na magaganda ang mga naging posisyon dito sa ibang bansa. Ngunit hindi nabibigyan ng mas magandang platform para maibahagi kung ano yung kanilang mga natutunan at na naging experience dito sa ibang bansa. Regarding naman sa mga sa testa, siguro pag-usapan din natin kasi mas magandang magkaroon ng magandang connection ang testa, lalo na sa mga skills ng mga OFWs kasi ito ay parte rin ng reintegration ng ating mga OFWs. And when it comes to the families, lagi dapat kasama pa rin yung reintegration ng mga pamilya at ng OFW. So, ito lang yung ilang masasabi ko and later kung may tanong, let's see. So, ano ba?
7: Yes po, Sir Arlene, mabalikan natin yan in a bit. Sir Brian, ano po ang, ulitin ko lamang po ulit ang tanong po no, para sa inyo bilang isang OFW, lalong-lalo na nandyan po kayo sa Thailand as a teacher, ano po ang inyong pangunahing inaasahan sa magiging SONA ni Pangulong Marcos, no, lalong-lalo na pagdating sa mga policies na direktang makakaapekto po sa inyo at sa inyong pamilya na nandito naman sa Pilipinas?
9: Bilang isang OFW po, so inaasahan ko sa ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos. Bilang isang magagawa ring Pilipino ano dito sa ibang bansa, sa Thailand, umaasa rin ako na marinig at ipagpapatuloy po niya ang pagpapalawak ng mga programa na magbibigay proteksyon at suporta sa mga OFW at sa mga pamilya rin po. Kabilang na rito yung mabilis na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan. Maraming oportunidad, no? Gaya ng binanggit ni Sir Arlene, no? Para sa reintegration sa pagbabalik namin sa Pilipinas. Inaasahan ko din na sa kanyang SONA, may ilalahad ngayong malinaw na pangmatagalang plano sa pambansang kaunlaran. Plano na nakabatay sa mabuting pamahalaan, transparency, yan, pagkakaisa upang magkaroon tayo ng matatag na kinabukasan sa bawat Pilipino. Of course, kahit saan man tayo sa mundo. Yun lamang po. Yes.
7: Maraming salamat po Sir Brian at syempre magawin na tayo no sa ating founder and president ng Filipino Danish Group kay Ma'am Rosal Kisby no. Medyo special lang ang kanyang sitwasyon no compared sa ating mga naunang panauhin dahil nga po isa po siyang non-resident Filipino, isa na po siyang Danish citizen pero malaki pa rin ang network po no na hawak ni Ma'am Rosal dahil siya nga po ay isang Filipino community leader dyan sa Denmark. So, Ma'am Rosal, bilang isa pong non-resident Filipino na, ano na po ang inyong mga ine-expect na maririnig sa mula sa ating Pangulo regarding sa kanyang ikalimang SONA? Ma'am Rosal?
10: Sorry. Sana po marinig natin yung pagpapalawak na at protection na mas malaki mas malakihan pa yung pondo para sa mga OFW at sa mga katulad ko na non-resident Filipino or permanent resident sa ibang bansa kasi karamihan ng mga kahit na matagal na kaming permanent na kami dito sa mga bansa na tinutuloy namin nagbabakasyon pa rin kami sa Pilipinas at karamihan ay nagpe-pension sa Pilipinas. So sana po maisip natin yung pagpasok at paglabas ng mga OFW and non-residents, yung mga permanent resident na nasa ibang bansa. Sana magkaroon kami ng magandang experience pag nasa Pilipinas kami. Maramdaman namin yung pagmamahal sa amin na mga OFW. Kahit naman permanent kami, nagpapadala pa rin kami ng ramitan sa mga pamilya namin sa ibang bansa. So nakakatulong pa rin kami sa ekonomiya ng Pilipinas. At saka karamihan ng pamilya namin nasa Pilipinas din. So ang sana magkaroon din ng diplomasya at pulisyang panlabas, foreign policy para sa mga maprotektahan pa yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Yun yung mga at saka yung siguro maganda sa Denmark actually yung pension ng Denmark na iuwi naman sa Pilipinas at least that's one of the good thing about the foreign policy we have from Denmark to PH yung relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa na sana makatulong sa mga nagkatrabaho sa ibang bansa sa OFW. Maprotektahan yung ating yung mga illegal recruitment, sana mawala na yan. Sana kasi maraming Pilipino na talentado at matatalino na magagamit sa ibang bansa, kagaya na banggit ni Sir Arlene, na magagamit din sana, other way, magagamit din yung natutunan na sa ibang bansa, sa Pilipinas, sa sana magkaroon ng magandang programa para sa mga OFW and permanent residents.
7: Ito naman po, no, ang aking susunod na katanungan para sa inyo po nga tatlo, no, sa inyong karanasan ng pagtatrabaho o paninirahan sa ibang bansa, ano-ano po nga mga issue o hamon ang nais nyo po nga matugunan ng ating pamahalaan at inaasahan nyo na mabibigyang diin pa sa SONA. Siguro ngayon medyo reverse naman tayo, unahin natin si Mama Rosal, no? Syempre bukod po dun sa inyong personal experience, maaari niyo pong ibahagi yung experiences ng iba pang mga miyembro po nitong Filipino-Danish group. Go ahead po, Ma'am Rosal.
10: Sa palagay ko, ang makakatulong sa Europe, yung halimbawa, alamin ng mga yung au pair policy, kasi au pair is like para siyang kasambahay, pero hindi siya gaya ng sa ibang bansa na kasambahay. And ang au pair is more of like integration, exchange for, parang nalalaman mo yung kultura ng bansa na pinupuntahan mo sa Europe. At the same time, tinutulungan mo rin yung family for light works. Marami kasing naabuso ng mga au pair na kasi hindi nila alam ano ba yung policy dun sa bansa na yun, ano ba yung au pair program para sa bansa na yun. So dapat sa Pilipinas pa lang na nalalaman na nila kung ano yung mga karapatan nila bilang au pair. So para pagdating nila sa bansa na yon, alam na nila na hindi sila dapat, alam mo, yung mga heavy work na iuutos sa kanila, hindi yun parte ng kontrata or part ng policy. So para malaman nila na kailangan din pala nila matutunan ng Danish or Danish culture, or kailangan nila matutunan ng Swedish culture or German culture, ganun kasi ang au pair. So akala kasi ng iba, pag sa Pilipinas, hindi kasi nila alam na akala nila kasambahay, same as other countries na mahirap yung trabaho. Dito is more of light work, more on you have to learn the country's culture and also integrate with the society here. At the same time, it also you have to also be your Filipino, share your culture also. It's supposed to be a cultural exchange. So, kailangan malaman nila yung karapatan nila doon. At saka siguro, isa rin sa naisip ko is, halimbawa yung divorce. Alam kong hindi masyadong aware ang mga Pilipino pagdating sa Europe especially, na ang divorce is very legal. So kailangan magkaroon din sila ng tulong para sa mga proseso na ganito, o kaya yun sa mga family conflict, like for example, child custody. Ano na yung child custody? So I hope na magkaroon pa tayo ng mga laws and awareness in Europe laws tungkol para matulungan natin yung mga kapwa natin ng Pilipino na sa Europe.
7: Follow up ko lang po dyan, Ma'am Rosal. Bali po, no, kasi syempre may mga permanent residents po na maaari niya nakakaranas ng mga custody battles and of course ng divorce. Ito po ba ay kumbaga pwede po ba natin ito idulog sa ating mga embassies, no, base po sa inyong yung mga kumbaga mga naririnig nyo po or yung nabibigay na impormasyon sa inyo?
10: Pwede naman, kasi may alam ko naman may abogado tayo sa embassy, at saka ngayon nagka-close connect kami rin ng embassy pag mayroon kaming tinutulungan ng mga kababayan natin, kinoconnect na rin namin sa embassy, kasi noon 2019 lang kami nagka-embassy eh. So before the embassy, parang lahat ng mga Filipino community leaders nagtutulungan kung paano matutulungan. Kung may namatay na isang kababayan, gano'n. So paano ba magpapadala yung labi ng isang kababayan? So yun, tutulungan. Pero ngayon na may embassy na kami, nag-relay rin kami sa embassy na paano ba to? Ganito po yung ganito po yung problema. Pero maganda na yung mga embassy na ipapadala sa Europe, aware din sila sa ano ba yung mga laws, ano ba yung common issues na kinakaharap ng mga tao o ng mga kababayan natin sa Europe, para suited sila na pagdating nila dito, alam nila kung paano nila matutulungan yung mga kababayan natin.
7: Punta naman tayo kay Sir Brian, no? Ulitin ko lamang po ang tanong. Sa inyo pong karanasan na pagtatrabaho sa ibang bansa, ano-ano pa po yung mga issue, no? Bukod sa mga ilan na nabanggit yung kanina, o hamon na nais pong nyo na matugunan ng ating pamahalaan dito sa Pilipinas, at inaasahan nyo po na mabibigyan ng emphasis sa ikalimang sona ng ating Pangulo.
9: Alright, sige po ma'am. Meron pong mga konkretong hakbang na ibibigay po ang ating Pangulo o sasabihin sa kanyang sona na magkaroon ng dekalidad na trabaho ang mga Pilipino at siyempre bilang grupo, mahalaga rin bigyang pansin no, ang pagpapabuti ng kalidad ng edukasyon sa Pilipinas. Para po dito sa Thailand na siyempre na-experience ko na rin po, meron po silang libreng libro, equipment sa bata, no, in peso, no, nasa 10,000 peso, sa pwede nilang gamitin sa pambili ng mga kanilang equipments at pang-project, hindi na po sinasagot ng magulang. Ano. So, tutulungan sila ng gobyerno para mabilis sila makatapos ng pag-aaral at sigurado makakatapos sila ng pag-aaral. So, tinutulungan talaga sila ng gobyerno para dito. So, nais ko sana na magkaroon pa ng mapabuting kalidad ng edukasyon. Marinig ko po sa ating Pangulo, servisyong pampubliko, ang sa ganun upang mas umangat pa no, yung buhay ng bawat Pilipino. Ganun din po, no, mas hakbang para mapalakas ang ekonomiya ng ating bansa. So, yun po yung konkretong gusto ko pong marinig sa ikalimang sona ng ating Pangulo.
7: Salamat po. Sir Ardine?
8: Yes, ma'am.
7: Yes po. Same question po. Opo.
8: Okay po. Ma'am, sa akin kasi ay unahin muna natin, laging sinasabi ng ating gobyerno ang shortage pagdating sa mga healthcare professionals sa Pilipinas, specifically to the nurses. So, sana upang maiwasan po ito, yung maramihan na pag-alis ng ating mga nurses sa Pilipinas at iwanan ang Pilipinas at magsilbi at maglingkod sa iba't ibang bansa. Sana marinig natin sa ating Pangulo ngayon yung konkretong plano para sa ating mga healthcare professionals at hindi lang sa nurses. Mabigyan sila ng maayos na pasweldo, good working environment, para naman po hindi na umalis ang ating mga healthcare professionals at nurses. Ibigay ang tamang pasweldo, gobyerno man yan na pasilidad o pribadong pasilidad, kailangan equal. Kung ano ang naririsig ng sa gobyerno, ganun din ang sa pribadong hospitals. Hindi dapat umalis ang ating mga nurses, at least 2 to 3 years ay magkaroon muna at magsilbi sa Pilipinas. Pero ang nangyayari after graduation, umaalis na talaga sila kasi gusto nilang magkaroon ng magandang kinabukasan ang sarili nila at pamilya nila. Makakamit lang nila ito kung magtatrabaho sa ibang bansa. Pero sa Pilipinas, hanggang ngayon, nagkukumahog pa rin ang ating mga nurses at ang ating mga healthcare professionals pagdating sa tamang pasweldo at good working environment. Isa po yun. Pangalawa, uploaded naman po ang ating DMW at ang ating OWA pagdating sa implementasyon, specifically dito sa ating sa Middle East. Marami na po silang mga proyekto na ibinigay dito, especially yung ating OWA e-card na ngayon ay napapakinabangan ng ating mga OFWs dito especially sa Saudi Arabia. Yung mga OWA e-card, napapakinabangan nila kung expired ang kanilang mga ikamar, yung mga resident ID nila, nagagamit nila yung OWA e-card para magkaroon ng mga diskwento pagdating lalong-lalo na sa healthcare services dito. Especially also, ang ating mga reintegration ng mga proyekto from DMW and OWA, malinaw po ito sa Saudi Arabia. And malimit silang pumunta dito, malimit magbigay ng mga caravan para lang madala ang iba't ibang serbisyo ng ating gobyerno at mailapit sa ating mga OFWs dito sa Saudi Arabia. Ito po yung mga proyekto na napansin namin mga OFWs na mas lalong magandang hakbang para sa ating gobyerno. Ang iba pa pong kailangan na sana masabi pa rin ng ating Pangulo, ang implementasyon, lagi kong binabanggit ito, ang reintegration, yung ating mga pagpapalawit pa ng edukasyon para sa mga OFWs, paano sila makakapag yung connection ng gobyerno sa mga universidad para sa mga master's degree online, yung ating ETIAP program na ibinabase sa 5 taong experience at right away pwede kang magkaroon ng diploma in 1 year or 2 years as a college graduate. So ito po ay magandang hakbang para maisulong para sa mga OFWs. Yung ating mga ALS, yung Alternative Learning System, maraming OFWs natin ang hindi nakapagtapos ng high school. At para maging competitive ang ating mga OFWs, laging tinatanong yan pag uwi sa Pilipinas, at least high school graduate ka. Pero marami sa OFWs hindi nakatapos ng high school. So mas lalo dapat nating palawigin yung alternative learning system para sa ating mga laborers. Marami po dito yung mga hindi pa nakakatapos ng high school. So ito po ang dapat pagtuunan ng pansin ng ating Pangulo at ang ating OFW hospital. Sana po lalong matutukan ng ating Pangulo at ng ating gobyerno at ng DOH na mas lalong magkaroon ng maraming serbisyong pangkalusugan ng ating OFW hospital. Sa ngayon, nakikita natin na marami ng pinaglilingkuran, pero sana mas lalo pa pong mabigyan ng maraming serbisyo ang ating OFW hospital. Yun lang naman po. Thank you po.
7: Ito naman po, no, kanina na pag-uusapan na rin, medyo nababanggit na itong remittances, at alam naman natin na meron pa rin tayong mga global economic challenges, no, na ang pangunahing nag-uugat po, no, pangunahing ugat po nito ay yung kasalukuyan pa rin po, no, yung unstable na sitwasyon, no, sa lalong-lalo na sa Middle East, kasi ngayon ay katatapos lang po ng ceasefire between the United States at ng bansang Iran. So sa gitna po nitong mga global economic challenges na dulot, no, lalong-lalo na nitong kaguluhang ito, ano po ang inyong inaasahang konkretong plano, no, ng ating pamahalaan para matulungan ng ating mga OFWs maging ang ating mga non-resident Filipinos sa usapin ng financial stability, remittances at exchange rates? Unahin ko na po si Sir Arlene, since siya po ay nakabase sa Saudi Arabia. Go ahead po, Sir Arlene.
8: Pagdating naman po dyan, kasi katatapos nga lang ng ceasefire, and well, actually dito, siguro, wala naman kami nararamdaman na mga negative na mga news dito, kasi siguro pinangangalagaan din kami ng Saudi Arabia para hindi magpanik. Pero so far, tahimik po dito at walang nangyayaring anumang insidente. Well, actually, pagdating po sa remittances, hindi naman po kami affected as of now. Marami tayong mga online platforms. Ang mga remittances sa bangko ay okay. Medyo ako, sa totoo lang, hindi ko po namomonitor kung ano ba tumaas o bumaba yung ating mga exchange rates. Ang mahalaga po kasi sa OFWs, laging tinitingnan natin is yung makapagpadala sa pamilya. So even may mga struggles, even may mga, you know, maraming mga kumpanya dito ngayon ang nadidelay ang salaries. Kasi bakit? Dahil nga nitong nangyaring sigalot ng mga bansa. Kasi maraming mga kumpanya, ang mga operated ay internationally operated, galing from America or ibang mga European countries, sila mga nag-ooperate. But dahil dun sa nangyaring sigalot na to, pinaaalis muna sila. So umaalis muna dito yung mga ibang mga nationalities at dahil sa nangyayari. So karamihan, yung stability ng trabaho dito sa Saudi Arabia ay naaapektuhan. So yun po yung aking masasabi about the remittances, and siguro affected somehow, lalo na pagdating sa ating mga skilled workers, and also yung mga nagtatrabaho sa mga offshore and onshore, kasi ito yung mga kalimitan na naapektuhan ng sigalot. Pagdating naman sa ating mga financial status, ituloy pa rin po sana ng ating gobyerno kung paano matutulungan ang ating mga OFWs pagdating sa pagsisimula ng kanilang negosyo sa Pilipinas man o habang andito para patulungan yung ating mga pamilya ng OFWs habang nagtatrabaho. Kasi mas maganda pa rin po, habang nagtatrabaho si OFWs ay may negosyo na ang pamilya. Letting them prepare and get ready for the future para pag-uwi, na-establish na ng pamilya yung kanyang negosyo at uuwi na lang si OFWs para i-maintain and i-sustain kung ano man yung nasimulan na ibinigay ng ating gobyerno. Yun po, ma'am.
7: Gawin naman ako kay Sir Brian. Ulitin ko lamang po ang katanungan po. No? Sa gitna ng mga kasalukuyan pong global economic challenges, ano po ang inaasahan ninyo po na konkretong plano ng ating pamahalaan upang matulungan po ang ating mga OFW sa usapin ng financial stability, remittances at exchange rates? Go ahead po, Sir Brian.
9: Pagdating na naman po sa, since karatig bansa lang naman po natin ang Thailand, so inaasahan ko rin po na sana magkaroon po tayo ng mababang halaga ng remittance fee at mabilis na at mas ligtas sa pamamaraan, kasi marami po sa bansang Thailand ang nai-scam po pa nagpapadala. Dahil mas pinipili po namin magpadala dun sa mga tao-tao lang, ano, na halimbawa in Thai baht ipapadala namin sa isang individual, tapos kasi mas mababa yung rate. You know, ay mas mataas yung rate nila. Tapos from ano po, from bank account nila, ita-transfer lang doon sa aming kamag-anak sa Pilipinas. Kasi mas mataas yung rate na binibigay ng sa tao sa tao. So sana yung pamahalaan gumawa rin ng paraan na mapababa pa yung mga ganitong klase ng remittances fee para mas doon na kami. You know, doon na lang kami magpadala. And also, gaya ng karamihan ng mga nagtuturo sa Thailand, umuwi sa Pinas na walang naipon, walang naipundar, umuwi na lang po sila kasi gusto na lang umuwi dahil kailangan sa pamilya. Eh, wala rin po kasing hakbang yung gobyerno para matulungan lahat. Ano? Pag-uwi po ng Pilipinas, ito yung maaari mong gawin, ito yung pwede mong ikabuhay, ito yung parang nangyayari, nagsisimula ka ulit sa pagbalik mo ng Pinas, doon ka lang magba-back to zero ka lang. Ano? So, habang andito po sana, gumagawa ng pamamaraan yung gobyerno na tinutulungan po lahat ng mga OFW kagaya ko po na mas pag-ibayuhin pa yung sarili namin para mas maging equipped at competent kahit nasa labas ng bansa. Para pagbalik ng Pilipinas, pwede magtayo ng negosyo, pwede magpahiram ang pamahalaan ng kapital na realistic na makakapagpatayo ng negosyo at makapagsimula ng panibago po, no? Mga panibagong buhay sa Pilipinas kung sakaling babalik po. No? Pagdating naman po sa financial, sana magkaroon din po ng parang financial literacy awareness ang ating ang DMW at ang OWA para lahat ng mga Pilipino alam kung paano i-manage yung kailang finances kahit nasa ibang bansa at hindi lang bang po mauuwi kung saan saan lamang po, ma'am. Thank you po.
7: Punta naman tayo kay Ma'am Rosal, no, kasi ito yung kanina yung nabanggit na bukod sa mga OFWs, yung mga non-resident Filipinos din natin ay syempre sila din po ay nagpapadala sa kanilang mga kamag-anakan dito sa Pilipinas. So ulitin ko lamang po muli ang tanong, sa gitna po ng global economic challenges na nararanasan po ngayon, ano po ang inaasahan nyo na konkretong plano ng pamahalaan upang matulungan ang mga OFWs at non-resident Filipinos sa usapin ng financial stability, remittances at exchange rates?
10: Siguro magkaroon ng tulungan yung mga pamilya ng mga OFW na sa Pilipinas with regards to financial literacy. At saka iniisip ko rin yung about sa health plans for pensioners, yung mga OFW na magpe-pension sa Pilipinas or yung mga Pilipino na nagtatrabaho ngayon sa ibang bansa pero gusto nilang pag bumalik sila sa Pilipinas, sana magkaroon sila ng some sort of health plan para dito sa mga OFW na para pag-uwi namin, hindi kami yung mabubutas yung bulsa namin because of fees, doc fees, and consultation, everything. Kasi yun ang napapansin ko sa iba na nag-pension sa Pilipinas na matagal nagtrabaho dito, even though nakaka-receive sila ng pension sa bansa na to, pero kulang pa rin. Mas maganda siguro habang nag-work sila dito, magkaroon ng plano, health plans for OFW. So para pwede na sila mag-save in case for their pensions or pag umuwi sila, maaksidente man sila o ano man ang mangyari sa kanila, secure sila na pwede sila matulungan ng mga ospital, private or public sa Pilipinas kasi nagkaroon sila ng health plan while they're working abroad.
7: Ito naman po ang aking sunod na katanungan kasi kanina nabanggit din ito, no? Itong usapin ng illegal recruitment. At marami sa ating mga kababayan ay may, kumbaga, bawat bansa may fair share, no, ng mga ganitong klaseng sitwasyon. So, ang katanungan ko po sa inyong tatlo ay paano niyo po nais na matugunan ng ating pamahalaan ang mga isyung kinakaharap ng mga undocumented o distressed OFWs sa iba't ibang mga bansa? Babalikan ko po muli si Ma'am Rosal.
10: With regards to illegal recruitment, siguro ang maganda na pag nalaman na ng halimbawa nalaman ng embassy na may nangyaring ganito na pinapadala dito, dapat 'yun maputol na kagad at matulungan yung tao na for example naloko or naloko ng illegal recruiter. Ano ba yung mga options niya na pwede, paano siya maging legal from illegal to legal? Ano ba yung mga options niya dito sa bansa na to or sa iba pang bansa sa Europe? Pwede ba siya magtrabaho dito? Pwede ba siya magkaroon ng temporary residency? So, mas maganda na, also, dapat sa dito pa lang, alam na nila na, oh, hindi kami, walang nagbabayad ng OPR. For example, akala nila kasi, pwede ka maging, magkaroon ng agency sa Pilipinas na magpapadala sa iyo dito sa Denmark para maging OPR. Sa Netherlands, may agency, legal ang agency. Sa Denmark, hindi. So, kailangan malaman ng mga embahada or sa gobyerno natin sa Pilipinas, ano ba yung mga rules doon? So para alam na agad nila sa Pilipinas, pag may nag-apply na offer sa, ganito, through agency, walang agency dyan. So alam na agad nila sa Pilipinas na illegal yan. Dapat at saka dapat maganda rin na from baligtad naman, from here sa country na to, sa iba-ibang bansa sa Europa, ano ba yung mga openings na pwedeng pasukan ng mga Pilipino? So yun ang pwede nating i-share sa mga kababayan natin sa Pilipinas na gusto makapunta sa Europe.
7: Magawi naman po ako kay Sir Brian. Ito same question pa rin po, paano niyo po nais na matugunan ng pamahalaan ang mga isyung kinakaharap po ng mga tinatawag po natin na undocumented o distressed OFWs sa iba't ibang mga bansa?
9: Naku, lalo na po dito sa Thailand, ma'am, ano? Na napakadami po, no? Marami po from mga illegal recruiter from Pilipinas, pupunta po ng Myanmar at pupunta po ng Cambodia. Yan, para magtrabaho po bilang mga customer service. Pero sila po ay mga illegal recruiter na po, no? So, palabanan to at merong kampanya lang mas magpatupad pa ng mas mahigpit na batas ang ating pamahalaan, magkaroon ng information campaign para malaman ng, you know, ng OFW kung ano ba para makaiwas sa gitong klase ng illegal recruiter. Kasi ito po italamak. Actually, meron pong nahuli last time, di ba, sa mga distress sa Filipino, sa Cambodia, na karatig lang din po ng Thailand. At napunta po talaga dito sa Thailand at pinangakuan po na magtatrabaho bilang isang customer service sa isang casino na ikaw ay sasahod na hindi bababa sa 80,000, 80,000 pesos kada buwan. So talaga namang gagawa sila ng paraan para makapunta at makaahon sa kahirapan sa Pilipinas. Gawa ng madaming problema, bilihin, etc. So mas minabuti nila na ganun yung gawing paraan. So kung ang ating pamahalaan ay gagawa ng mabilis na aksyon kapag may nagreklamo agad, mabilis na aksyon, no? Hindi na po yung tatawag ka tapos busy yung linya ng OFW ang hirap i-access, ang dami mo i-download na application, magpapa-roaming ka pa, dapat mas mabilis po yung maging aksyon nila kung paano makakaiwas sa gitong klase ng illegal recruitment. Danas ko na po yan dito sa bansang Thailand. Napakadami pong mga Pilipino yung binenta yung kanilang ari-arian sa Pilipinas, pumunta ng Thailand, tapos illegal recruiter pala. Sana matugunan ito ng gobyerno, mas mabilis na koordinasyon, you know, ng Pilipinas papunta sa Thailand para mas maprotektahan po yung bawat kababayan nating Pilipino.
7: Sir Arlene, same question. Paano nyo nais natugunan ng ating pamahalaan ang mga issue kinakaharap ng mga undocumented o distressed OFWs sa iba't ibang mga bansa?
8: Well, Ma'am Steph, patungkol naman dito sa undocumented, dito naman sa Saudi Arabia, pinsasalabatan namin ang BMW Steel at ang ating OWA dahil sa mga agarang action nila pagdating sa mga undocumented dito. Kasi nga may mga nangyayaring sigalot din magpahanggang ngayon, and even bago mangyari itong mga sigalot na to, kumikilos ang BMW at ang OWA, especially dito sa Middle East pagdating sa mga undocumented, kasi mahigpit naman talaga dito ang pagdating sa ganitong mga sitwasyon ang Saudi Arabia. So talagang inaasikaso ng ating BMW, ng embahada at ng OWA natin dito. Upang maiwasan ito, siguraduhin na especially sa ating mga kasambahay, siguraduhin nila na nakikipag-ugnayan sila sa tamang tao. Siguraduhin na kung may mga sitwasyon na naaabuso na sila, siguraduhin nila na meron silang tamang mga contact numbers. At sino yung makakapagbigay nito? Diyan pa lang sa Pilipinas, during the PIDOS, kailangan makuha na nila ang mga complete details kung sino-sino ang mga dapat tawagan. And also, ang implementasyon ng ating e-gov.ph, sana lahat ng OFWs ay magkaroon ng access dito. Kasi nandun yung kompletong detalye and updated ng mga contact numbers kung sino talaga ang dapat tawagan ng kanya-kanyang mga bansa, embahada, OWA, at kung sino mga naka-assign doon na mga tao. Mahalaga yun para sa aming mga OFWs na lahat tayo ay magkaroon ng egov.ph na application, at nang sa gayon ay ito yung ating laging kasama at madaling matatawagan, or isave na to sa mas hindi ka na mag-o-open ng application. Sasabihin ng katulong, wala kasing internet. So ilagay dun sa kanyang phone book, ito yung madali ang pagtawag. Hindi mo kailangan magkaroon ng internet. And ngayon naman, provided na nga ang mga halos kasambahay ng kanya-kanyang internet access. So, mas palawigin ang monitoring system from pag-alis sa Pilipinas hanggang sa pagdating dito at hanggang pag-alis muli sa kanyang bansang pinagtatrabahuhan. Yun lang po, ma'am.
7: Siguro ito na lamang po, no, ang aking katanungan para sa inyo pong tatlo, dahil na-tackle natin basically, no, yung regarding sa reintegration kanina sa umpisa ng ating programa, and then napag-usapan natin itong remittances, and of course ang issue ng pagiging undocumented at distress, no, ng ilan ng sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Sa kabuuan, no, sa inyo pong tatlo, ito po ang katanungan. Sa kabuuan, ano po ang masasabi nyo na magiging sukatan po ninyo upang maituring na makabuluhan at kapakipakinabang po, no, itong darating na State of the Nation address ng ating Pangulo para sa sektor ng ating mga OFWs at maging ng mga non-resident Filipinos. Sir Ardine. Sir Ardine? Ayun, mukhang na-cut tayo ng konti. Nag-freeze?
8: Nag-freeze, ma'am.
7: Ayun po. Go ahead po.
8: Sige po, ma'am. Magiging makabuluhan yung zona na darating ng ating Pangulo. Sa palagay ko, kung masasagot ng ating Pangulo ang mga katanungan ng mga bawat Pilipino. Dahil maraming mga tanong na ang ating mga Pilipino simula last year ng kanyang zona. So syempre may mga follow-up questions na yan. Sana masagot yon ngayon ng ating mga Pilipino. Ng ating Pangulo. Maraming katanungan na nakabinbin sa kanilang mga isip. Sana masagot yon pagdating sa pangkalusugan, pagdating sa edukasyon, pagdating sa mga karapatang pantao at ng OFWs. Yung mga yon sana matutukan ng gobyerno dahil mahalaga ang edukasyon, kalusugan, at kapakanan ng mga OFW. So sana doon tumutok at plus, iwag na natin din kalimutan kasi laging ito yung ating inaabangan. Ano na ba yung nangyari nga sa mga itong nangyayaring hearing, kung ano man yan. Sana matapos na kasi maraming nasasayang na panahon ang ating gobyerno, ang ating mga politiko na dapat mas lalo pa nilang tutukan kung ano yung problema ng bansa. Maraming nasasayang na oras. So sana maayos na to. Ang korupsyon sa bansa, alam natin na nandiyan naman lagi yan, pero sana ma-lessen or maitigil na ang korupsyon kasi ito yung nagpapahirap sa atin, sa bansa natin, sa Pilipinas. Magmula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ay ito yung nararamdaman natin sa Pilipinas. So yun lang naman po, sana yun ang inaasahan kong marinig sa ating Pangulong, masagot ang lahat ng katanungan at matutukan kung ano ang dapat iprioridad na serbisyo para sa Pilipino. Yun lang po, ma'am.
7: Sir Brian, same question sa kabuuan. Ano po ang masasabi na magiging sukatan niyo po upang maituring na makabuluhan at kapaki-pakinabang po ang darating na sona ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., lalong-lalo na po para sa ating mga OFWs at non-resident Filipinos. Go ahead po, Sir Brian.
9: Ayan po, sige po. Magkaroon po ng proteksyon, no? Gusto ko po itong mabigyan diin po. Magkaroon ng proteksyon sa lahat ng OFW at magkaroon ng maayos na serbisyo. Gusto ko po marinig sa kanyang ano to, no? At also, magkaroon po ng diplomatic protection gaya po na nangyayari pa nagkakaroon po ng digmaan sa dalawang bansa. Magkaroon po ng diplomatic protection ang ating mga kababayang Pilipino at agad-agad magkaroon po ng pagkilala. Magkakaroon po ng pagkilala sa atambag sa mga OFW. Gusto ko rin pong ma-highlight ito ng Pangulo dahil lumalabas po tayo ng ibang bansa para magkaroon po ng recognition naman, ano, ma-recognize po tayo ng ating pamahalaan na ang OFW ay mayroong malaking ambag sa ekonomiya ng ating bansa. Yan.
7: Maraming salamat, Sir Brian. Ma'am Rosal, same question. Sa kabuuan, ano po ang masasabing magiging sukatan niyo po upang maituring na makabuluhan at kapaki-pakinabang ang mga ihahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang darating na SONA sa Lunes, lalo-lalo na sa sektor o para sa ating mga overseas Filipino workers at maging sa mga non-resident Filipinos po. Go ahead po, Ma'am Rosal.
10: Naniniwala po ko sa kasabihan na action speaks louder than words. So kahit na makailang SONA tayo pero hindi po natin ginagawa ng aksyon o hindi po natin ginagawa talaga, hindi mararamdaman ng mga Pilipino sa Pilipinas at sa ibang bansa na may progreso ang Pilipinas. Kailangan po hindi lang tayo SONA ng SONA but kailangan yung sinasabi natin is ginagawa natin, pinapanukala natin at nararamdaman ng mga Pilipino para pag umuwi kami or pag nagpadala kami, nararamdaman namin na yung mga nire-remit natin napupunta sa maganda, napupunta sa magandang pagbabago ng Pilipinas, pag-unlad ng Pilipinas, sana po. Yon, action po ang kailangan natin.
7: Maraming salamat po, Ma'am Rosal. With that, maraming salamat po sa inyong tatlo sa pagbibigay niyo po ng inyong mga opinion, ng inyong mga kuro-kuro regarding po no sa darating na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating na Lunes. Lahat po ay aantabayanan ito and bilang tayo po ay pinag-uusapan natin ang kapakanan ng ating mga overseas Filipino workers at ng ating non-resident Filipinos ay inaasahan natin na magkakaroon ng parte ito sa magiging pahayag ng ating Pangulo. Maraming salamat po muli sa inyong tatlo. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
10: Salamat po.
9: Salamat po, ma'am.
7: Maraming salamat din po. At ating nakasama para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, sina Sir Ardine Navarro. Siya po ay Filipino nurse na nakabase ngayon sa Saudi Arabia na naging bagong bayani awardee noong taong 2023. Kasama rin natin no, ang ating Filipino teacher sa Thailand, si Sir Brian San Miguel Doctor, at syempre ang founder at president ng Filipino Day Danish group na si Ma'am Rosal Kisby. At dito na natin na tinatapos ang pre-sona special ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
11: Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon

0: sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service,
0: ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Hey, as a matter of fact, she wasn't even on.
3: Si Mayor Basti po.
2: Are you implying na may conspiracy kay VP Sara at Mayor Basti to have the president killed?
3: Yan po yung aming tinitingnan. Kanina po, tanong ni Senator Ping Lacson. Tinitingnan po natin kung mayroong sabuatan po na nangyayari.
2: May katibayan ba tayo dito sa conspiracy? Dahil matindi ang pinag-aralan nyo bilang abogado. Sapat ba ito para ipakita na may conspiracy dun sa dalawa?
3: Yun po din yung sagot ko kanina kay Senator Ping Lacson. Kaya po hindi pa nakasuhan sapagkat tulad po ng mga kaso na pumapasok, at alam po ng mga abogado na conspiracy is sometimes harder to prove than the crime itself. That's why we have to make a case build up para masiguro po natin ng isasampang kaso.
2: Sa madaling sabi, wala pa pong katibayan ng conspiracy.
3: Yun po yung tinitingnan nga nating angulo. Kaya
2: yun nga, pero sa ngayon, habang tayo ang naglilitis dito, wala pa.
3: Kung meron na po, na-file na po namin yan. Kailangan po lumusot ito under Memorandum Circular Number 20 of the Department of Justice.
2: Ngayon,
3: reasonable certainty of conviction.
2: Alam natin yan. Ang sabi ninyo, yung Special Task Force, ano ang gagawin ng Special Task Force kung natumbok na rin yung assassin nung Pebrero pa? O then, natumbok na ninyo ngayon na nasa ilan na na-interview ninyo? Ano ang gagawin sa mga assassin na to?
3: Then, kailangan po natin silang imbestigan at kausapin kung gaano kalawak para malaman po natin kung huminto na ba ang threat sa presidente. Sapagkat alamin natin kung sino po ang makakausap.
2: Dahil maraming nagtatanong kung bakit pa kailangan mag-case build-up samantalang eto na tayo sa impeachment trial, eto na tayo na wala pang actual assassination, kaya hindi naman maintindihan kung ano pa ang silbi ng Special Task Force.
3: Alam po ninyo, yung pong dito sa impeachment, magkaiba po yung requirement eh. Hindi naman po natin kailangan pang ipresenta kung sino yung kinausap na assassin. Ang importante lang po rito ay yung admission mismo ng Vice Presidente na humanap siya ng mamamatay para patayin ang presidente at ayun ay pumayag. Doon po papasok na yan. Dahil po, respectfully, di po sa impeachment court, hindi naman po necessary na may criminal conviction. Kaya po inilatag po yan kung ano-ano yung mga basehan po.
4: Kindly wind up,
2: sa ating presiding judge at pati na rin kay Attorney Matibang, ang ating director, sabi po ninyo na matutumbok ninyo ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Kung maaari, sabihin na ninyo sa amin, pwede naman i-disclose kung tutuusin at sasampahan naman niya ng demanda through regular filing, hindi dito sa impeachment. At di naman siya subject of arrest for inquest proceeding. Bakit hindi sabihin? Or kung maaari, bumalik na lang kayo in 3 to 6 months. Pwede bang i-re-question kapag meron na kayo natuklasan at napunteriyang assassin?
3: Again, ang sagot ko po dyan, iba po naman yung National Security Protection at impeachment. Dito po sa impeachment, yung sinasabing betrayal of public trust ay pumasok na po dahil meron pong sinumpang tungkulin ng ating Vice Presidente to protect and defend the Constitution, execute the law, do justice to everyone, and consecrate herself to the service
2: alam
3: of the
2: natin,
3: nation.
2: Alam po natin
3: yan. Yung pong ginawa niya po, papasok po yun sa betrayal of public trust kasi enforce the law, do justice. Pero ito po, execute the law. Ito, execute the
2: alam
3: president
2: po natin,
3: po eh.
2: Alam po natin yan, pero binubuo natin ang mga elemento ng grave threats at inciting to sedition. Maraming salamat.
4: Thank you, Senator Judge Aimee. Any other Senator Judge who wishes to make an interjection? Unless Senator Judge will have some interjections then. Just a few questions. Anika, kindly turn on the timer too. Just to be sure that I'm within the time. Director Matibag, ito ba ang

0: Ang pagkakataon na may binuong task force para mag-imbestiga sa mga banta laban sa Pangulo?
1: Sa pag-aalala ko po, opo.
0: Sa kasaysayan ng NBI?
1: Based on the records turned over to me, wala po.
0: Hindi po ba normal, regular at ordinaryo lamang na magkaroon ng banta? Ang Pangulo, ikalawang Pangulo, o sino mang mataas na opisyal, o sino mang mayaman dito sa ating bansa.
1: Tama
0: kaya, kami mga bodyguard sila, di ba?
1: Tama po yan. Araw-araw po ay alam natin na may threat, pero magkakaibang level po.
0: Tama po yun. At kung may mga threat tulad nito, at kung ito ang unang pagkakataong ginawa ito ng NBI, ang humahawak ng mga bantang ito ay ang PSC na, o PSG dati. Tama po ba?
1: Tama po. Kaya po, meron po kami coordination po.
0: Yan. Tutumbukin ko na po yung mga punto ko para hindi ako lumambas sa oras na sinusunda ng lahat. Sa inyong investigasyon, may bayad po ba yung kinausap ni VP Sara? Kung 100% certain po kayo na may kinausap siya para patayin, di umano ang Pangulo, may bayad po ba yun o libre?
1: That is the part of the investigation po that we have to establish po.
0: So sa ngayon, hindi pa po niyo sigurado kung pagkakaibigan lang o samahan lang o may bayad yung usapang yun?
1: Tama po, but we consider every possibilities po.
0: Ngayon, would it matter, Director Matibag, kung sino yung sinabihan niya, kasama po sa liman yung pamantayan na binanggit po ninyo, ay identity of person involved and capacity?
1: Tama.
0: Halimbawa po, kung ang kinausap na ikalawang Pangulo ay kaklase niya sa college na nagtatrabaho sa call center, relevant po ba't mahalaga yon? Kaugnay ng capacity, hindi ba? At kaugnay ng identity ng taong kinausap?
1: That will be considered in the investigation po.
0: So ibig sabihin, hindi po yun babagsak sa valid threat, hindi po ba?
1: Hindi po natin alam at kailangan pong alamin yung kung ano yung pag-uusap o ano po mga konsiderasyon.
0: Pero base sa inyong karanasan po, kung retired police, retired military, active police, marahil, may punto kayo, hindi po
1: mas
0: ba?
1: Mas malaki po ang posibilidad.
0: Pero kung walang military background, walang background kaugnay sa paggamit ng anumang uri ng armas o walang background kaugnay sa anumang karahasang nagawa na niya sa kapwa niya, may basehan din po yun para sabihin yung kabaligtaran, hindi po ba?
1: Titingnan po natin, tama po.
0: At bilang panghuling katanungan, ito pong inyong task force ay binuo para imbestigahan ang mga banta laban sa Pangulo. Wala na po itong kinalaman sa ikalawang Pangulo mismo kaugnay ng mga kasong isinampana laban sa kanya na grave threats at inciting to sedition.
1: Tama po, Your Honor.
0: Thank you, Director Matibag, unless there are any other questions. Senator Judge Legarda, I'm sorry, you are recognized. I thought there was no other Senator Judge, that's why I already interjected. Senator Judge Legarda, for her interjection. Senator Soto? You have 2 minutes, ma'am.
2: I guess I'm the last to ask. I don't know why the majority senators, macho block, don't want me to ask simple questions on national security. Keep on laughing. No, this is levity aside. It's a barkada talk. It's very simple. I studied national security. I'm a graduate of my master's in national security. I was discussing it with former General Lacson, Senator Lacson, because the words national security have been used many times in this hall in the past few days. So my questions are very simple to, just for the record, he's my friend, my compadre, Director Melvin Matibag, and Congresswoman Ann. Okay. So hindi po dahil nagpapalambot ako dahil kumpare ko siya, gusto ko lang ipahayag ang simpleng katanungan dahil madalas niyong ginagamit national security. At alam to ni Melvin, I'm a national security, won't say expert, graduate, I studied it. Batay po sa inyong kaalaman, records o ebidensyang nakalap, meron bang mas malawak na koordinasyon sa isang interagency task force o coordinated action sa pagitan ng inyong bureau, ang NBI, ang Presidential Security Command or Group, perhaps ang Philippine National Police, or even the National Security Council or ang NSA, at iba pang mga ahensyang may kaugnayan dahil sa mga alleged na pahayag ng ating Vice Presidente?
1: Meron po. Ako po'y meron makikipag-usap po sa mga sa PSG po. May coordination kami. Katunayan, yung pong aming ibang inaksyonan ay base po sa intel report po sa amin ng PSD, ng Presidential Security Command. At meron din nga po ako, nabanggit ko na kanina, pakipag-ugnayan po sa military at sa security cluster through the executive secretary po.
2: So all of these discussions, are there issuances, memoranda, notices, minutes, directives, reports, official documentation na nagpapatunay sa naturang coordination ng task force?
1: Yung pong aking mga report ay akin pong isinusumite through the Office of Executive Secretary po.
2: How long have you had this interagency task force, and is there such a name of a task force? Where was it? Kailan po tinatag? Kailang natapos? Was there a terminal report? And would you consider it, you've always said it's a national security concern?
1: Well, there's no specific task force, but the coordination, as I said, is to the executive secretary, but we are also coordinating with the Presidential Security Command and on the military group.
2: Mr. Presiding Officer, would the reports of the interagency task force na tinatag ng NBI be given to the body so that we have an idea of the investigations conducted by the NBI? Has it been submitted?
0: Let the presiding officer make a distinction. Again, the court should be a passive body. We should be receiving evidence through the
2: Prosecutor or the defense,
0: through the counsel of the parties. Unless someone would present it, the court should simply await its submission, if at all, through the parties.
2: So my question would be, was this submitted as part of your evidence, the terminal report and the investigations conducted by this interagency body? Because it's the first time I'm actually realizing that there was such an interagency body and that this was actually discussed in the National Security Council.
1: Well, sabi ko nga po, through the executive secretary, we have been making reports, and for reasons that I mentioned yesterday that I cannot give the reports for that are confidential in nature, ay hindi ko po ito may bahagi sa impeachment court po na ito.
2: So wala pong pinabigyan maski anong mga kopya ng reports, even just a summation of all these investigations?
1: It was given po to the executive secretary po.
2: And this court has a
1: wala po.
2: No copy of it. Therefore, I would terminate my questions here. And if we don't have a copy of that report, then we leave it at that. Thank you very much.
1: Salamat po.
0: Thank you, Senator Judge Legarda. If there are no other senator judges who wishes to make interjections, is there anything that either of the counsel for the parties wish to state before we adjourn? Attorney Binluan, I see you standing up.
3: None at this time, Earl.
0: If there are none, Chair would now like to dispose of some administrative matters. First, the Chair would like to remind the parties, in connection with the conference for the marking and or transfer of markings and comparison of video exhibits, tomorrow at 10 a.m. at the Rector Room, this shall proceed. Senator Judge Soto, what is your pleasure, sir?
4: I'm sorry, Your Honor, kind sir. Won't we dispose of the witness first?
0: You're correct, sir, Your Honor.
4: Thank you.
0: If there are no further questions, Director Matibag, you're excused, sir. Thank you for your time, thank you for your cooperation, and thank you for your patience as well.
1: Salamat din po.
0: You're excused, sir. Thank you po. Magandang hapon po. To restate, the conference tomorrow at 10 a.m., the parties are duly reminded at the Rector Room. Number two, subpoena shall be issued. The Clerk of Court is directed to issue a subpoena to Ms. Violeta Constantino, former Land Bank Manager, and Ms. Nenita Camposano, former Branch Manager also of Land Bank, for the resumption of trial on Wednesday, July 29 at 10 a.m. unless the court issues a subsequent order recalling or changing the date of the same. And one last point administratively. Chair would like to remind the parties to this case of Article 18 pertaining to the rule on making comments or disclosures on the part of the prosecutors, counsel for respondent, and their witnesses. I say this because I noticed that Attorney Tolosa, who is a registered counsel for the panel of prosecutors, and Attorney Poa, who is a registered counsel for the respondent, are both serving as the spokespersons as well. Thus far, both have been very careful, but as the trial goes on, it might take its toll with respect to the spokespersons and counsels at the same time being able to distinguish between the merits of the case and purely procedural observations and or facts. So you might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court with respect to what he or she can say. Because for your information, the court is also will be monitoring the statements being issued by the counsel, by the counsels for the parties, for the information and guidance of the counsels. And since this is the last witness of the panel of prosecutors for Article 4, Chair would like to inform the Senator judges that the pretrial order allocated 11 days for the presentation of this article by the panel of prosecutors. They actually consumed only 6 days given the withdrawal of certain witnesses. We consumed 3 days for oral arguments on the subpoena, on the interjections and debates with senators, and on the opening statements of the parties. A total of 9 days have been spent, therefore, since we started. So we are still ahead of 2 days based on the timetable given in the pretrial order. I hope we can be able to continue it, continue along these lines. Yes, counsel for the respondent.
3: Your Honor, maybe inquire of the order of presentation for Wednesday next week, Your Honor.
0: It will be Ms. Violeta Constantino, as I understand, and then Ms. Nenita Camposano.
5: We confirm, Your Honor.
3: In that order, Your Honor.
5: We confirm, Your Honor.
0: In that order. Any other matters? There being no other matters? Yes, counsel?
3: No other matters. One other matter, Your Honor. So more than one witness per day.
0: We will be issuing the subpoena for both in case I have no idea if it's going to be a short direct and cross and or recross. So we shall see.
3: We will
0: kindly see prepare for the two witnesses on that day. If there are no other matters, Chair hereby rather. Yes, Senator Judge Pia is recognized, ma'am.
6: Do I assume, given that we seem to be continuing in the same manner of presentation of witness, that I understand the presiding officer discussed with counsel about changing the order? Is that still on the table, just so we can also prepare?
0: It is, but we will find out by early next week, intimated by the parties. Okay. That's why the chair earlier stated that the subpoena shall issue unless it will be recalled, as may be dictated by the circumstances. We will discuss it once there is agreement among the parties. Absent one, then we shall proceed as scheduled. There being no other business, trial is hereby adjourned until, kindly take note, 10 a.m. of Wednesday, July 29, 2026.
7: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
8: Alas 4:42, 18 minuto bago po ang alas 5 ng hapon. At nag-adjourn nga po ang impeachment court. Matapos nung sumalang sa huling araw ng cross-examination itong si NBI Director Attorney Melvin Matibag. Dito ho siya ay ginisa ng mga senator judge. Dahil dun sa na mga naging sa mga allegasyon ng grave threat at sedition laban kay Vice President Sara Duterte. Kaya sa pagkakataon pong ito, atin pong alamin muna ang mga pinakasariwang mga balita mula po dyan sa Senado. Nakatutok doon po ang ating mga kasamaan sina Nympha Asuncion sa panig po ng impeachment court, si Luisa Irispe sa panig ng depensa, at si Melanie Valdos Reyes sa prosecution. Unahin natin ang prosekusyon. Dahil ang House Prosecution daw po ay nanindigan yung mga testimonya ni NBI Director Melvin Matibag ay sapat at kukumpleto sa aligasyon ng grave threat at sedition laban kay Vice President Sara Duterte.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Lan!
9: Si Mark
7: Forman
8: lang tinapos
9: ng House Prosecution Panel ang paghaharap ng mga ebidensya para sa impeachment charge laban kay Vice Sara Duterte. Kaugnay na umunong pagbabantang ito sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at former Speaker Martin Romualdez. Ito ay matapos magwakas ang testimonya ng kaisang huling testigo na si National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag. Inihayag ni Lead Prosecutor Batangas Representative Gerville Dulce Citric Solistro sa Senate Impeachment Court na hindi na nila kailangan sa ilalim pa si Matibag sa redirect examination dahil ito ay unnecessary na at sapat na ang kanyang mga sinabi. Ang mga sinabi ni Matibag ay kukumpleto sa testimonya ni NBI Senior Agent John Marcalilong at NBI Regional Director Jeremy Lotok. Sa cross-examination kanina, J. Mark, sinanindigan ni Matibag ang pagsusuri ng NBI at sinabi hindi pwedeng ipagwalang bahala ang mga pauhayag na pagbabanta sa pambansang seguridad. Sinabi rin niya na patas ang NBI sa pag-iimbestiga ng bansa sa matataas na opisyal ng gobyerno dahil dalawang beses na pinadalhan ang sabtina o imbitasyon ng NBI si VP Sara upang makuha ang kanyang panig sa ugnay sa sinasabi itong bantarin sa kanyang sariling buhay at kanyang pamilya ngunit hindi ito sumipot. Betrayal of public trust, ito naliwanag ni NBI chief na sa larangan ng impeachment, ang pag-absent pa lamang sa publiko na kumuha siya ng taong papatay ay sapat ng dahilan para magkaroon ng betrayal of public trust, mahanap man o hindi ang mismong taong pinatasan ng inisusan. At ang pagbuo ng special task force, binuon ng NBI ito upang tumutok dahil sa epekto nito sa pambansang seguridad, may mga natukoy na rin persons of interest. Ayon kay Matibag na patunay o patuloy na binabantayan ng NBI. Ito naman, J. Mark, ang naging reaksyon ng ilang House prosecutors at ilang mambabatas. Sabi ni Prosecutor Terry Didon, lalong tumibay ang ebidensya ukol sa bansa at sa betrayal of public trust ni VP Sara laban sa Pangulo at sa kanyang pamilya matapos ang pagtatanong ng mismong Defense Counsel na si Attorney Martin Luan kay NBI Director Melvin Matibag. Dahil dito, nagpapasalamat si Prosecutor Terry Didon ang House Prosecution Panel na tila naging tulong ng depensa ito sa kanilang kaso. Kaya sa ambush interview kay Congressman Tingog Representative Ruth Asidre, sa tingin niya sa patama pahayag ni NBI Director at mga NBI officials upang patunayan ang aligasyon ng Article 4 at sa tingin niya ang Article 4 ang pinakamabigat na article sa Article of Impeachment para patalsikin sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Kanina, J-Mart sa press briefing bago ang hearing, muling natalakay itong biyahe ng pangalawang Pangulo abroad mula July 16-31. Sinabi ni Adjong na walang epekto ito sa pagdalahan ng prosecution ng kanyang ebidensya. Sinabi ni Ridon, dapat hindi siya umalis ng bansa dahil ngayon tapos na itong Article 4 ay pupunta na sa exciting na part. Ito yung pagbubukas ng bank records, tax records, at AMLC report. Ayon naman kay Manila Representative Benny Abante na isa sa mga complaint na itong impeachment, sinawag niya na betrayal of public trust ang ginawa ni Vice Sara dahil sa isa na kanyang pagdilitis ay umalis ito at napapakita ito ng irresponsible. Anyaan siya at sinabi niya junket ang biyahe dahil ang kanyang trial ay walang sinalaman sa mandato niya bilang vice presidente. At yan ang kapitura dito sa prosecution, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Maraming salamat, Melody Valdez Reyes, nakatutok sa panig po ng prosecution na dyan pa rin sa impeachment court, mga kababayan. At doon nga, no, nasabi nga na yung pag-establish kung yung bang mga naging mga pagbabanta, yung mga pahayag ng pangalawang Pangulo laban sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay may tuturing bang direktang banta Ayan. Grave threat eh. Dahil una na nga, naalala nyo yung sinasabi ni Attorney Lotok nung una, di ba? Eh, kung may magsamantala dito sa mga ano na ito, sa mga pagbabanta na ito ng Vice Presidente, eh di nalekat na, di ba? Oh. Ito naman sa panig naman ng depensa. NBI Director Melvin Matibag muling nanindigan sa cross-examination ngayong araw. Natotoo nga yung mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte na itinuturing na banta sa buhay ng Pangulo at banta sa pambansang seguridad.
7: Ang paglilitis, isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Mag-aati naman na balitang niya si Luisa Irispe. Luisa!
10: Natapos na nga ang cross-examination ng defense team sa testigong si NBI Director Melvin Matibag ngayong araw. Sinubukan naman ng depensa na questioning ang mga investigasyon na ginawa ng NBI laban sa Vice Presidente. Pero si Matibag, nanindigan na ang banta ay totoo at may pangalan ding dala sa National Security. Kasama sa naging mabigat na tanong ng depensa kay Matibag ay kung kasama ba sa iniimbestigahan nila kung may betrayal of public trust na ginawa ang Vice Presidente sa kanilang babanta. At kung mapatunayan ng NBI na may betrayal of public trust, ay matangain ba muli ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Pero imbis na tumiklop si Matibag, dahil itong sinagot ang depensa na nasa jurisdiksyon ng NBI na imbestigahan ng pagbabasa at hindi na kailangan paalamin kung may betrayal of public trust dahil napatunayan na ito ng aminin na vice ang kanyang pagbabanta. Narito ang bahagi ng pahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
4: Public trust as the issue in the impeachment court. We don't need to investigate even if we pinpointed the person contracted. Because the point being is, the betrayal of public trust was already being consummated when she publicly admitted. There is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitute betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to every man. So, pag nagbalakang pumatay at ginawa mo yan, that is no justice to every man. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin.
10: Binatoy naman ang diferensya ng tanong si Matibag kung may destabilization plot bang nakita ang NBI sa naging pahayag ni Davao City Mayor Baste Duterte sa rally noong April 2026. Pero si Matibag, tahas ang sinagot, hindi ito basta destabilization plot, kundi direktang banta sa buhay ng Pangulo at sa national security. Kahit naman ang issue sa affidavit ni Las Cañas, hinapyaw din ang tanong ng defense kung ipinasabi na ba si Las Cañas para verifikahin ang kanyang affidavit. Pero sinagot lang si Matibag na hindi na nila ito ipinasabina o pinatawag. At yan muna ang pinakahuling balita mula rito sa Senado sa panig ng depensa para sa Bago Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Meron pa tayong 8 minuto makalipa o bago sumapit po ang alas 5 ng hapon, mga kababayan. Kayo pa rin po nakikinig sa Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Special coverage po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At dito nga may narinig na natin ang panig po ng prosekusyon, ng panig ng depensa. At sabi nga ay tinuturing nga talagang ng NBI na matinding banta no sa pambansang seguridad sa yung kanyang mga pinakawalang pagbabanta laban ko kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at sa dating Speaker Ferdinand Martin Romualdez ano. Antabayan na po natin naman ang panig ng impeachment court. Ano bang mga sabi nga eh kanina sinasabi ni presiding officer ng impeachment court Senator Francis Chiz Escudero yung timeline no magiging aasahan natin next week Sapagkat next week, hindi po muna natin mapakikinggan starting Monday yung impeachment trial sapagkat kailangan po magbigay daan doon sa pagbubukas ng sesyon ng Kongreso. At kung di ko nagkakamali, second regular session na ito ng 20th Congress, no? Dito nga ho, mapakikinggan din natin ang ulat sa bayan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang kanyang ikalimang State of the Nation address o SONA, na matutunghayan nyo rin po live and direct mula sa Bataasan Complex sa Quezon City. At ulat sa bayan po yan ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., no? So yan po. Tapos Martes, no, wala muna. Oh, dahil ang sinasabi ay yung sa Senado, tradisyon na ho yan na kapag nagbigay ho ng SONA ang Pangulo, meron ng kontrasona. Ayun. Doon ilalahad ho yan ng mga senador ho yan, mga nasa minorya, no? At muli magbabalik ang impeachment trial by Wednesday. Tama? Wednesday, July 29, 2026. Pero hindi na ho ito sa dating oras, no? Dahil ang oras ho, ngayon ay alas 10 na ng umaga hanggang alas 3 ng hapon at mag-adjourn ang impeachment court ng 3 p.m. to give way doon naman sa kanilang regular session ng alas 4 ng hapon. So maagang uuwi ngayon ng mga Senate beat reporter dahil wala nang kasi kung maaalala ninyo mga kababayan nung panahon ng impeachment trial kay dating Pangulong Joseph Estrada at yung kay dating Chief Justice Renato Corona, hapon, no? Hapon nagsisimula yan ng alas 3 o minsan alas 2 ng hapon, matatapos yan gabi na. Oo. Meron pa nga doon, nung hindi ako nagkakamali, doon sa impeachment trial kay dating Chief Justice Renato Corona, inaabot pa ng alauna na madaling araw. Oo. Tanda-tanda ko yan dahil ginagawa, nagsusulat ako ng mga panahon na yun eh. Oo, isa ako sa mga abangers. Oo. Nagsusulat at nagkakatay ng mga voice clips, no? Para dun sa newscast kinabukasan. So talagang matindi, no? At least ngayon ay medyo medyo maaga, maagang bakbakan. Pero sabi nga, depende naman dun sa magiging session dahil pagbukas ng session ngayon, mga kababayan, ang unang-unang kanilang agenda ito na. Isisimula na ho kasi yung pagdinig sa budget. Para sa susunod na taon, no? Ito na naman, budget hearing na naman tayo, ha? Okay. yung mga ahensya ng pamahalaan, get ready dahil pamorningan yung iba. Ibang hearing ano. Samantala, ito na. Alamin naman natin ang mga pinaka sabi nga punto de vista, yung point of view ng impeachment court at yung mga highlights po na dapat nating marinig. Mula po sa ating kasamang si Nympha Asuncion.
11: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Ay, Nympha, ano? Maaga ka bang uwi?
2: Baka ngayon, sasulitin na natin. Dahil ayan, next week, baka di na ako umuwi.
8: Aba, teka. Bakit? Mag-uumaga na yung impeachment hearing, impeachment trial, tapos session ng alas 4 ng hapon. Di maaga kayong uuwi.
2: Session ng alas 4 ng... simula pa lang yun, yung alas 4 ng hapon. Oh. Matusawa na yung session.
8: Ah, okay.
2: Session pa ng hapon. So, iba pa yung Senate as legislative body sila, simula alas 4 ng hapon. Iwala yung impeachment ng 10 to 3. Kasi hindi pwedeng magsabay yung... Tapos may mga committee hearings pa yan kung saka-sakali.
8: Ah, so malilip...
2: Kasi nung sinabi mo kanina, start na nung mga budget hearings, mga committee hearings.
8: So malilipat ang hapon yun? malilipat ang hapon.
12: Parang dalawang, yung dalawang, makikita na natin yung dalawang, parang ano ba ito, dalawang pagkatao ng ating mga senador. As isa, sa umaga sila ay senator judges, sa hapon sila ay senador.
8: Ayun.
12: As legislative lawmaker senators.
8: Ay, okay lang yan, at least magtrabaho sila, pasuelduhin natin sila eh. Oh, pero ang ando dyan, dapat yung sa oras, sabi nga eh, dapat sa mga oras, medyo ano, alalaya naman nila, syempre tao rin yung mga yan, di ba?
12: Tama, pagsama na rin tayo.
8: Oh, kaya nga, kaya nga, tao rin naman sila, at alalahanin din naman nila kayo dyan. Oo, na lagi nag-a-adjust sa kanila, Sus Maria Josep. just to give us dun konting wrap up no dun sa nangyaring paglilitis ngayon, ano ba ang mga G's no ng ating trial today, Nimpa?
12: Ito, highlights mula dun sa mga interjections ng ating senator judges dahil marami, medyo malaman din yung mga naging sagot dun sa kanilang pagtatanong. Mm. Ito, yung dun sa naging cross-examination ng defense, nag-interject si Senator Ping Lacson dahil nabanggit ng defense team yung kanyang naging pagdinig doon sa Committee on Public Order. Ang sinabi ng defense ay pinakakasuhan daw ng ni Senator Ping Lacson na chairman noon ng komite si Las Cañas ng perjury, pero nilinaw ni Senator Ping o ni Senator Judge Ping na hindi siya nag-file ng perjury. Bagkos dun sa kanilang recommendation sa committee report nila patungkol dun sa naging pagdinig ay ang kanilang recommendation ay i-amyendahan lang yung revised penal code para i-increase o taasan yung penalty para sa perjury at hindi daw niya pinapakasuhan ng perjury itong si Las Cañas. Doon din naman sa kanyang pagtatanong o sa interjection niya doon sa may bandang dulo na ang tinatanong niya ay kung bakit hindi nakasama itong si Mayor Baste dito sa pinapalinaw niya kung kasama ba daw itong naging pahayag ni Mayor Baste Duterte doon sa iniimbestigahan ng task force. Ang sabi ni NBI Director Matibag ay kasama siya dito sa investigasyon ng task force. Tinanong ni Senator Judge Ping kung kinonsider ba yung parang conspiracy dito nga sa sinasabing banta sa buhay ni Pangulong Marcos. Ang sinasabi ni NBI Director Matibag ay nag-iingat sila dahil yung kasong conspiracy ay mahirap siyang patunayan. Kaya nagiging maingat sila doon sa kanilang case build-up para maging matibay yung kaso kung sakasakaling sila ay magsasampan nito. Samantala, question naman ni Senator Judge Rafi Tulfo, si NBI Director Matibag, sa umunoy pagkakaiba ng law enforcement sa mga kasong may kinalaman sa pagbabanta laban sa Pangulo. Hapon, binanggit ni Senator Rafi yung kaso ng guro na si Ronel Mas. Ngayon naman ay binanggit niya yung iba pang kaso ni na Ronald Kiboyen, Maria Catherine Ceron at Joe Mark Ebgay. Ito yung mga nagbanta rin buhay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sila'y naaresto ng mga otoridad noon. Yan tinatanong ni Senator Judge Rafi kung ano yung difference nito sa kaso ni VP Sara na nagbanta sa atin namang kasalukuyang Pangulo. Giniit ni Matibag na hindi siya makakapagsalita para sa mga naging aksyon ng law enforcement doon, pero sinabi niya yung mga naunang warrantless arrest ay nauwi sa pagkakadismiss ng mga kaso. Kaya NBI ng pagpapatibay ng case build-up at pagsunod sa tamang proseso bago magsampa ng kaso at humiling ng warrant of arrest. Sa pagtatanong naman ni Senate President Sherwin Gatchalian ay pinaliwanag ni Matibag na sa mga persons of interest na binabantayan nila ngayon ay hindi pa kumpirmado yung sinasabing taong nakontrata para sa pagpatay ng sa planong pagpatay umano kay Pangulong Marcos, pero maaaring makatulong na matukoy yung mga sangkot. Ayon sa NBI Director, nakabatay ang kanilang investigasyon sa human intelligence at iba pang mga impormasyon at tinatayang nasa 6-7% ang posibilidad out of 10 na magkakaroon ng positibong resulta sa loob ng susunod na mga buwan. Nihayag din ni Matibag na kabilang sa mga sinusuring personalidad ang ilang miyembro ng Vice President Security Group, pero tumanggi siyang magbigay na ng karagdagang detalye para hindi anya makompromiso yung isinasagawang investigasyon. Dito naman sa mga administrative matters na inanunsyo ni Presiding Officer Cheez Escudero, pinaalalahanan naman niya yung magkabilang partido, yung defense at yung prosecution, well, pinakukonsidera ni Presiding Officer Escudero na magtalaga sila ng kanilang spokesperson para na hindi limitado ng rules ng impeachment court kasi sa kasalukuyan yung mga spokesperson nila ay mga counsel din sa kaso, si Attorney Tolosa at saka si Attorney Poa na nagsisilbing spokesperson ngayon. At pakinggan natin yung naging pahayag ni Presiding Officer Escudero.
0: Last point, administratively, Chair would like to remind the parties to this case of Article 18 pertaining to the rule on making comments or disclosures on the part of the prosecutors, counsel for respondent, and their witnesses. I say this because I noticed that Attorney Tolosa, who is a registered counsel for the panel of prosecutors, and Attorney Poa, who is a registered counsel for the respondent, are both serving as the spokespersons as well. Thus far, both have been very careful, but as the trial goes on, it might take its toll with respect to the spokespersons and counsels at the same time being able to distinguish between the merits of the case and purely procedural observations and or facts. So you might want to consider, in order to give a freer hand, nominating a spokesperson that's purely a spokesperson that is not limited by the rules of the impeachment court with respect to what he or she can say. Because for your information, the court is also will be monitoring the statements being issued by the counsel, by the counsels for the parties, for the information and guidance of the counsels.
8: Nimpa?
12: Yes, Jmar, kung matatandaan nga natin, may subjudicial rule kasi yung bawal, pinagbabawalan yung magkabilang paning baging mga senator judges na magsalita tungkol dito sa merito ng kaso. Kaya yan yung naging parang mungkahi ni Presiding Officer Cheez Escudero. Ito ngang si NBI Director Melvin Matibag, yung last witness na para dito sa Article 4 ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte o yung tungkol dun sa threat o assassination threat laban kay Pangulong Marcos. At sa pagbabalik nga ng impeachment trial sa Wednesday na, gaya ng sinabi mo kanina, sa Wednesday, July 29 ay ihaharap na yung mga witnesses ng prosecution para naman sa Article 1 o dun sa tungkol sa confidential fund. At ang haharap ay sina Violeta Constantino at Nenita Campuzano. Sila ay mga land bank employees ng Land Bank DepEd at Land Bank Shaw Boulevard. Sila nga ay haharap dito sa impeachment trial sa July 29, Wednesday ng alas 10 ng umaga. So ayan na, nasa ano na tayo? Umusa na tayo, nasa Article 1 na tayo ng Articles of Impeachment. So yan muna. So,
8: parang
12: so,
8: lahat natalakay ano? Parang lahat natalakay ano? Lahat ng article?
12: Hindi. Article, ano pa lang tayo? Article 4 pa lang tayo kasi ang pagkakasunod-sunod ng discussion, ng paglalatag ng prosecution base dun sa pre-trial order ay Article 4 muna tayo.
8: Okay.
12: Yan yung assassination plot.
8: Oo.
12: Sunod dyan, yung Article 1 nga, yung tungkol sa confidential fund.
8: Oo.
12: Oh, yan, misuse and misappropriation of confidential fund.
8: Yes.
12: Tapos sunod dyan, Article 3, yung tungkol sa bribery and corruption sa loob ng DepEd.
8: Mm-hmm.
12: Saka huling-huli, yung Article 2 na unexplained wealth, fossil ends, and continued business interest.
8: So kung ano yung pinakamabigat?
12: Itong Article 2.
8: Oo.
12: Yung pinakamatagal, inaasahan natin, itong Article 2 kasi ang nakalagay sa pre-trial order ay 31 trial dates ang ina-allocate para dito sa article na ito o sa issue ito.
8: Pero kung halimbawa,
12: pero ang pinaka...
8: halimbawa, kung nakakita na ng mabigat no, na sabi nga eh argumento sa halimbawa kung sa Article 1 nakakita na sila ng matibay na argumento, no, pwede na nilang pwede na, parang yung katulad na nangyari sa corona impeachment trial, no, yung ibang article hindi na tinalakay kasi doon pa lang sa isang article na sabi nga eh tinalakay eh doon pa lang nagkaroon na ng botohan ng hatol, di ba?
12: Yes. Yes, pwede rin yan. At gaya dito so rin sa Article 4 dito sa impeachment natin ngayon, pwede rin mapaikli yung araw ng impeachment trial. Kasi dito sa Article 4, doon sa pre-trial order, 11 trial dates dapat yung naka-allocate. Mm-hmm. Pero ang na-spent, ang na-consume lang ng impeachment court na trial days dito sa Article 4 ay 6 days lang. Ooh. Kasi nga, di ba, tatlong witness lang yung correct kanilang ipresent at yes, tinanggal na nila yung 8 witness pa dapat na ipipresenta nila dito. Uh-oh. Kasi naniniwala yung prosecution na parang matibay na yung kanilang naging argumento para mapatunayan itong Article 4 ng Articles of Impeachment.
8: Ayan. Pero sa Lunes, break muna tayo dahil SONA at opening ng session. Kaya't tutok lang muna, di ba? O, break lang muna.
12: Yes, break hinga, lang muna dito sa impeachment. At dito muna tayo sa SONA at kontra SONA sa Monday and Tuesday.
8: Yung nga pala, nakikiramay din ako sa ating kasaman si Ate Sally Ortega Bueno, yung kanyang asawa, si Kuya Sadi, na sa makabilang buhay na ano. Ay, natao na busy.
12: Yung libing kanina.
8: Busy pa naman dun sa coverage. Ano, at, pero at least, Ate Sally, pahinga ka muna dyan, ha? Para na ano nga eh nakakalungkot eh.
12: Babalik din
8: yan. Anyway, Nipa, salamat. Ingat kayo.
12: Yes, maraming salamat muli mula Senado para sa parte ng impeachment court. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nipa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
8: Mga kababayan, bayan, dito na po na pansamantala natatapos yung ating special coverage para sa ikasyam na araw ng impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte dyan sa impeachment court sa Senado. At kanina nga, natapos na nga yung cross-examination kay NBI Director Attorney Melvin Matibag at kaugnay po sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Ito yung grave threat, ano? Na binitawan po ng pangalawang pangulo. Sa muli, magbubukas po ng impeachment court, inaasahan pong ipipresenta ng prosecution ang susunod nila mga testigo, sina Violeta Constantino, dating branch manager po ng Land Bank of the Philippines sa Show Boulevard branch, at si Nilita Campuzano, ang dating branch manager din ng Land Bank Department of Education branch. Yan sa may Pasigu yan. Para naman no sa Article 1, yung alleged misuse and misappropriation of confidential funds. Ha? Tabayan niyo po 'yan. Paalala po muli, ha, wala pong impeachment hearing sa Lunes dahil magbubukas po ang ikalawang regular na sesyon ng ika-20 Kongreso. At syempre sa hapon matutunghayan nyo, magsasama-sama ho tayo dahil atin yung sabay-sabay na pakikinggan ang ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa muli po magbubukas ang impeachment court sa July 29, Wednesday, alas 10 po ng umaga. Kaya naman no, manatili nakatutok dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At pansamantala, ito po yung Nikon J. Mardegara, nagulat po para sa katotohanan, para sa batas at para sa bayan. Muli, ito po ang paglilitis na impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ang tabayan na po ang susunod pala tuntunan post-game. Kasama po si John Magul, atin po sa inyo yan ng Sports Radio. Bye!
13: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
14: Radyo Pilipinas is on Viber.
15: Viber.
14: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
15: Receive credible news and information.
14: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
15: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
14: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline.
16: is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikwas ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
16: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
16: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Bagong umaga. Bagong liwanag.
24: Araw-araw.
23: Bagong pag-asa. Bangon. Bayang mahal. Isang oras ng programang siksik sa impormasyon, balita, panayam at makabuluhang diskusyon. Mga isyung pambayan na tututukan para sa mabilis na pagbangon muli ng ating bayan.
24: Bangon!
23: Bayang Mahal! Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Leslie Bocopo.
25: Leslie Bocopo.
17: Live.
1: balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocobo Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocobo tuwing Webes, alauna ng hapon dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
5: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so was the opinion of the Muslim Filipinos.
3: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
6: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
3: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Welcome aboard! Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Servisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Silvision Coast Guard, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
19: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanya ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
25: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng bubuong lupa. Or B, wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C, tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
26: SONA,
1: SONA 2026.
27: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon nito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. kaya bawat sona ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
0: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
2: SONA,
0: SONA 2026.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
4: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo.

0: maaaring pamahayan na namok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng namok.
1: Self-protection.
0: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaaring paggamit po na insect repellent.
1: Seek early consultation.
0: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Game highlights. Sinong knockout? Champion man o talunan? Hindi pa lalampasin sa post-game. Jumpstart na! Jumpstart na! Sa Radyo Pilipinas 2, 9:18 AM.
2: Oras natin, it's now 5:24. Wag papatuloy po tayo dito sa post-game. Sa Sports Radio 918, it's the second day ng main draw competition dito sa ITF J60 na ginaganap po dyan sa tennis court natin sa Rizal Memorial Sports Complex. Ngayon, nakakadalawang panalo na si Steffi Aludo, who is ranked number 5 dito sa tournament na to. Tinalo niya ang fellow Filipina niya si Erin Francesca Ong, 6-1-6. Kahapon, panalo rin si Steffi Aludo over a Chinese opponent. Samantala, tatangkain naman ni Marcela Torrecampo na makuha rin yung kanilang ikalawang sunod na panalo. Kalaban niya maya-maya si Pin Chen Cho ng Chinese Taipei. Iba pang nanalo in the girl single, si Dania Bulanadi, 6-1-6 love. Laban kay Ava Isabel Banson. Si Jana Yelena Nicole Diaz naman, panalo over Kathleen Ann Bugna, 6-love and 6-1. Si Lorraine Haliorina defeated Sofia Bartolata ng USA, 4-6-7-5 and 10-5. Samantala, sa boys main draw, John Kendrick Bona defeated Yo Chi Chen ng Chinese Taipei, 6-4-7-5. Natalo naman si Tomas Felicito Payumo kay Dharma Pantarathorn of Thailand, 2-6-1-6. Natalo si Stephen Yu Fuertes kay Yashwin Dahia ng India, 4-6-1-6. Panalo si Miguel Ricardo Lagak III kay Francisco De Juan, 6-3-3-6 and 10-4. Yan po yung ITF J60 Week 1. Yung Oscar Hilado J60 ITF Tournament. Samantala, dito sa 28th Asian Youth Chess Championship, si IM Christian Giancarlo Arca is currently ranked number 14 after round 7. Yung round 7 result niya, panalo siya kay Azat Kakimov ng Russia. Pambawi niya dun sa pagkatalo niya against Erfan Amadi ng Iran. So kasalukuyan si Arca merong 4.5 points. Pareho sina ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 others yung katabla niya, 4.5 points. 1 point ang lamang sa kanila nung dalawang leader from Kazakhstan and Vietnam. So hanggang round 9 ito. So if hopefully Arca gets the victory sa kanyang huliwang dalawang laro para mas mapaganda pa niya yung chance for maybe a podium finish dito sa tournament. But syempre, hindi lang doon nakasalala yung kanyang magiging resulta rito. He would hope na yung mga ibang manlalaro matalo doon sa mga susunod nilang laro. Ano? So ang kalaban niya for round 8 is Tisarindu Induwara ng Sri Lanka. Dito naman sa girls under 14, malayo yung pwesto ni WCM Nika Juris Nicolas, 32nd place ngayon with 3.5 points. Tatlo't kalahating puntos yung layo from the

0: current leader, si Mondal Maitieri ng India. Sa kanyang huling laro, tabla ang naging resulta versus Batkishit Enknamun ng Mongolia. Actually, sa huling tatlong laban ni Nicolas, pare-pareho yan. Nakihati siya dun sa 1 point. So, nakapagtala, isang panalo pa lang natatala niya, 5 draw and 1 loss. Samantala, nagtala naman ng bagong Philippine speed climbing records. Ito ang ating dalawang batang speed climbers, sina Praj de la Cruz and Joaquin Torres sa IFSC or International Federation of Sport Climbing World Youth Championships. Si Praj, actually, dalawang beses niyang nasira yung sarili niyang record na 9.39 seconds. The first one, 9.169, tapos 8.982 sa Women's Under-17 competition. Dito sa speed climbing, 24th overall yung kanyang naging ranking. Unfortunately, ay hindi siya umabot dun sa susunod na round, ano, kasi top 16 lang. Meanwhile, sa lead climbing, 52nd ang kanyang naging overall finish. And hindi ko pa nakikita yung resulta sa bouldering discipline para kay Praj de la Cruz. Ito naman si Joaquin Torres, 5.97 seconds ang kanyang oras sa Men's Under-19 contest. Mas mabilis yan dun sa 6.08 seconds ni John Forones. 23rd overall si Joaquin Torres sa speed climbing event. Yung dalawa pang pambato ng Pilipinas dito, si Vance Gasapo, 51st sa Men's Under-17 speed climbing, at si Gianna Quintela, 92nd overall sa Women's Under-17 lead event. Pero magkocompete pa siya sa Under-17 sa bouldering discipline. Ano ba itong mga binanggit ko to? Lead, speed, tsaka bouldering. Yan po yung tatlong kilalang disciplines ng competitive sport climbing. And may mga differences yan. Ang basic dyan, yung speed climbing, as the name suggests, eh pabilisan yan. So may standard route na susundin yung magkalaban dun sa 15 meter wall. Ano, yun yung magiging, yun yung akyatin nila. And yung pinakamabilis, the one with the fastest time, hanggang doon sa pinakaitaas, eh yun yung mananalo. Meanwhile, yung lead discipline, ito yung oldest form ng sport climbing. And ang objective naman ito, 15 meter wall din yung aakyatin, pero hindi na pinakamabilis, kundi may time limit pinaka mataas o pataasan na maaakyat. And then the last one, yung bouldering, kagaya ng lead, pataasan din ito ng maaakyat, pero yung wall ay 4.5 meters lang. At kasi ang alam ko yung lead, ano lang, is yung bouldering, mukha siyang malaking bato, so may mga kurbada. No, ganun. And unlike speed at saka lead, etong bouldering, walang ropes or harness yung mga nagko-compete dito. So, yan yung tatlong disciplines ng competitive sport climbing. Matapos ang kanyang first round TKO victory nitong nagdaang linggo para maging bagong WBO International Super Featherweight Champion, ito pong si Charlie Suarez at ang kanyang kampo. Eh muling nanawagan sa WBO na utusan ulit etong si Emmanuel Navarrete, yung kampo ni Emmanuel Navarrete, na mag-usap ulit sila, magkasundo sila, magnegosasyon for a rematch para sa WBO Super Featherweight World Title. Sabi ni Samson Lukovic, yung promoter ni Charlie in the US, yung panalo ng undefeated Filipino laban kay Manuel Avila ay patunay na si Charlie talaga ang top contender dito kay Emmanuel Navarrete. Wala nang iba. According naman kay Coach Delphine Boholst, talagang deserving si Charlie Suarez para sa isang rematch. At handang-handa si Charlie for another title shot against dito kay Navarrete. And evident yan, dun sa naging mabilis niyang panalo against Manuel Avila. But at this point, let's listen from the new WBO International Super Featherweight Champion himself. Sa panayam ng Sports Radio 918. The number one ranked super featherweight contender ng WBO, ito po si Charlie Suarez.
1: So let's all welcome Charlie Suarez mula sa US. Yes, Brother Charlie, welcome once again to Sports Radio. Magandang araw.
2: Isa pong mapagpalang araw sa Sports Radio Philippines, lalo-lalo na sa mga staff natin dyan, sa lahat ng staffs nyo, sa lahat ng mga kababayan ko na patuloy na nakikinig, sumusuporta sa Sports Radio at lalo na sa mga atlet ang tulad ko na lumalaban sa ibang bansa.
1: Yes, Charlie, kamusta ka? Dalawang araw o tatlong araw matapos nga po yung laban. Napakabilis mo na tinapos yung laban na yan kay Avila.
2: My guest base, mabuti naman po. At ngayon, kasama ko yung isang Pilipino na may-ari ng Fortis Lixon dito sa San Diego. Tinrate nila ako. At masaya naman dahil nakapag may time na binigyan ako ng time na mag-break ng ilang araw bago sa pagbalik ng regular training.
1: Okay, pinayagan na makapag-break ng ilang araw si Charlie bago ulit bumalik sa napakahirap na training. Pero, okay, ano ba naging susi doon sa napakabilis mong panalo laban kay Avila? Kwento ka ng konti, anong nasa isip mo habang lumalaban? Before the fight, alam mo ba na ikaw na ang mananalo? Because, di ba, sa timbangan pa lang medyo nahirapan na to meet the weight, ika nga, itong kalaban mo?
2: Yes, before the fight, yung strategy, yung ginawa namin una, siyempre nakuha ko yung victory dahil sa ating amang Diyos na sa banal na sa langit na nagbibigay ng strength, nagbibigay ng protection, blessing sa akin. And yung sa training namin, pinagsama yun na hard work at yung maganda yung preparation, physically, mentally, spiritually. At saka yung team, maganda yung team namin. Na even na kami lang dalawa ni Coach, mayroon din namang ginamit ng Panginoon ng mga tao na para manalo tayo sa laban. No? And pagdating sa laban kasi, alam ko na ready kami and kompleto kami sa bala at kailangan na lang iputok pagdating dun sa ring, nagawa naman namin. And yung suntok naman yun, hindi lang naman yun insidente, bagamat inulit-ulit din namin sa bawat araw na training na yun ang dapat gawin namin kasi bumababa kasi yung kaliwa ni Avila kapag sumusuntok siya. So nakita namin yun and na-apply namin doon sa taas ng ring na...
1: We had your old photos. We just grabbed, but that's not the winning ano, the winning punch ano. Okay, so ilan sa mga old photos ni Charlie ang pinapakita natin. Okay, so hindi naman sabihin na parang chamba lang yung pagbigay ng suntok na yun dahil sabi mo nga pinractice nyo at pinag-aralan talaga ang galaw. Okay, open talaga itong kalaban mo ito. But hindi mo in-expect na unang round pa lang ay matatapos na, Charlie. Okay, hindi mo in-expect unang round pa lang matatapos na yung nasabing laban?
2: Sa akin naman, sabi ko nga, every round pwede kong taposin, pwede mangyari yon kasi dahil nga sa mga suntok. And meron na kaming mga hint na kung saan patamaan, pinapapper lang namin, pinatiming lang namin kung saan, anong rounds ito bibitawa namin. Bagamat early round, first round, so thankful din ako dahil ganun yung nangyari.
1: So, we are talking to Charlie Suarez. Yes, Charlie, you're there? Yes, okay. So, yun ang ating sinasabi. You were explaining about that winning combinations. Again, please, share mo sa amin.
2: Yan po, yung tumama kay Kaiman Manuel Avila ay hindi nga maraming tatanong kung ano pa daw yun, straight ba o uppercut, but ang reviewin natin is yung ano, yung nagkanan yun, left hook yun, dito sa may sentido tumama na mabilis. Pero alam ko kasi kapag matamaan tayo dito, ako natamaan ako dito dati sa sparring, eh talagang nahilo din ako eh. Eh, much more na malit yung gloves, tsaka may mga hand-up maganda, kapag tumama dito, kahit sino namang tao eh, pwedeng matumba. And about naman sa timbang niya, dahil naghahabol din siya or may pagkukulang din naman talaga siya kung bakit hindi niya nakuha yun eh. Na nung pumunta ako ng US, nag-piss off na kami. May 2 months na yun. So matagal na preparation yun. Kaya hindi din kami nagkumpiyansa, overconfidence, kasi ilang notice, ilang months pa bago ang laban, may notice na maglaban kami, parang 3 months pa lang. So talaga pinagandaan din yan. Hindi ko na lang alam bakit yung timbang eh ganun nangyari. But advantage for me na ganun, malaking advantage yun dahil doon tayo lumamang. Sa discipline naman lang, lumamang na tayo.
1: Oh, yan si Charlie. Charlie, hindi ba ako nagkakamali? Ito yung pinakamabilis mong fight as a professional, natapos na kaagad sa big stage?
2: Yes, yes. Ito yung isa sa pinakamabilis na tikans in the first round. So, thankful ako dahil walang mga injury sa akin at saka kakalaban ko din na hindi rin na-injure ng malala.
1: Okay, so after the big win, kamusta ang celebration nyo, Charlie?
2: Yun, after sa laban, eh, may mga Pilipino na kakilala natin nag-ano dito sa San Diego, nag-invite. Tapos, next week naman, doon sa Oklahoma naman, parang in-invite ako to before magbalik ng training. So magandang ano naman, may timing. At least may time ako na ganito.
1: Ibig sabihin, Charlie, ikaw ay mananatili na sa US para sa training mo at malamang sa susunod na laban. Di ka muna babalik ng Manila?
2: Oh, hindi muna manatili. Kasi even na nakaganito ako, eh, nag-training din ako eh. Ano lang siya?
1: Active rest.
2: Yeah, active rest.
1: Ano ang sinabi ng iyong... Yes. Standby. Ano ang sinabi ng iyong promoter at ng buong team Charlie Suarez? Ano na ngayon ang inyong nilalakad pa rin after that big win against Avila?
2: Yun. Sa ganyang ano... sa ngayong situation, eh, hinintay namin yung work, trabaho na ng promoter ko na about dun kay Navarrete dahil tayo naman mandatory. So, ako I'm hoping and I'm praying na mangyari yon kasi unfinished business yon and magandang ano yon, maganda yung ano, abangan ng mga hindi lang Pilipino, but buong tao na nakikita nila yung laban namin doon sa last year. So, para matapos na, parang ganun. Maganda.
1: Kakainip na Charlie eh. Bakit ba hindi mangyari talaga yung WBO fight mo laban dito sa reigning champion na si Navarrete? Ito lang, baka lalong matakot ang kabilang panig dahil ang galing mo, ang bilis mong tinapos si Avila. Charlie, anong isip mo dyan? Anong komento mo dyan?
2: Sa akin naman, si Navarrete is warrior yun and he's a champion also for how many years and dalawa na yung belt niya. Lalaban talaga yan. Bagamat yung team niya, saka yung, siyempre, yung naghawak sa kanya, depende sa kanila, pero ang lamang natin ay mandatory tayo. Tayo yung sunod. So, pwede niyang i-vacant yung belt niya kung hindi na siya lalaban ng ilang buwan. Vacant yun kung rules ang susundan. And ako yung magiging ano doon, kasi ako yung mandatory, ako yung next ng champion. So, makalaban ko kung sino yung number one sa division namin.
1: Siyempre nga, yung panalo mo, pinatunayan mo na talagang ikaw yung top contender, di ba? Para dun sa titulo ni Navarrete.
2: Yes. Talagang ako nun eh, naka mindsetting talaga na dapat manalo ako dito sa laban nito no matter what happened. Kasi kapag natalo kasi ako doon is yung slot ko at mandatory matanggal, ipapalit si Abila. Natanggal.
1: Pala talaga ang scenario, no? So, ang laking bagay and definitely congratulations sa'yo, Charlie, na naipanalo mo yon. So, ano pa ang general plans sa training ninyo? Kailan talaga yung resumption ng regular training? Tapos si Coach Delphin at yung iba pong mga handler, ano yung pinaplano nyo ngayon?
2: So ngayon, tuloy pa rin yung training namin ni Coach Nyan. After ilang araw na vacation, pahinga, tapos within this week or next week, malaman na kung kailan yung fight and hintayin ko lang yung negotiation kasi yung promoter ko na yung mag-asikaso niyan, yung si Tampon Lewiskiewicz. Siya na yung mag-ano dyan, makipag-usap.
1: Tawagan kayo sa WBO. Wala pang sagot ang WBO as of this time, Charlie?
2: Wala pa naman, pero yung promoter ko na lang yung siya yung ano, makipag-usap doon at saka nag-feedback ng mga agad siya sa amin kung ano yung napag-usapan.
1: Okay. Anyway, so ang daming Filipino na nakasuporta sa'yo. Sino ba yung mga kasama mo ngayon? Sino na, lumaki na rin ang Charlie, ang Team Charlie Suarez, di ba? Nakita ko sa mga post mo, merong regular na nagda-drive sa'yo. At lahat ng pangangailangan mo ay mukhang nabibigay ng mga kaibigan mo dyan, syempre, ng mga Pinoy din. Sino ba yung grupo na yun?
2: Dadalhin ko kayo dito.
1: Okay, go.
2: Una, yung mga grupo ko, grupo dito sa San Diego, sila Sir Melvin, at saka yung may-ari ng, pag dito kayo, kilala to, yung Porky's Litson sa San Diego. Yan, ito yung may-ari.
3: Hello po.
1: Hello po. Ayan.
2: Sila magpamilya. So kami yung magkasama ngayon, ma'am.
3: Pinasyal namin siya kanina sa SeaWorld. Deserve niya.
2: Binigyan niya ako ng treat sa victory. So I'm thankful for that na may mga ganitong tao. Very supportive.
1: At Sir Melvin!
2: Si Sir Michael. Mike.
3: Yes po.
1: Ay, okay. So anong masasabi mo sa panalo ng ating kababayan ni Kings Warrior, Charlie Suarez?
3: Magaling. At lumalakas lalo. Kumbaga, delikado talaga. Delikado.
1: Yeah. Tulad ni Charlie, gustong-gusto nyo na rin na mangyari yung kanyang rematch kay Navarrete.
3: Oh yes. Oh, everybody's waiting for that one. Yan ang gusto ng mga tao. Yes. Sana it will happen soon.
1: Salamat po sa inyo at sa buong pamilya sa suporta dito sa ating kababayan, si champion yes, Charlie Suarez.
3: Sige po. You're welcome po. Thank you po.
1: Yan, Charlie. Okay, isa lang sa mga grupo mo yan ha, na nakasuporta sa iyo, no? At isa lang sa nagbigay nga ng treat after that big win. Okay, Charlie, sige, kausapin mo ang iyong mga tagahanga, ang iyong mga taga-suporta, lalo na dito sa Pilipinas. Ano na lang gusto mong mensahe sa kanila? At again, ulitin natin yung panawagan para mangyari na yung laban mo kay Navarrete. Please, go.
2: Yan, nauna, salamat ako sa mga prayer warriors ko dyan sa Pilipinas, Dan Mandorok na Mundo, sa Sports Radio na patuloy na nandyan para dabayanan ako sa bawat laban ko sa taas ng ring, sa lahat ng mga staff. Ma'am Judith, thank you for your life na ginagamit sa ganitong gawain para sa mga atletang Pilipino. At kay Kuya Rinrin Gambua doon sa dito sa USA na nagbiyahe pa from Arizona papunta rito para lang manood mga 15 yata siya, 20 person. So, at kay Ninong Edwin doon, siyempre yan, sila Kuya Milvin wala dito, si Kuya Michael na may-ari ng Litson Porkies dito sa San Diego, sama ang kanyang may bahay. Yan. Si Ninang, anak niya. At sa Philippine Army, kung saan nanay ako napabilang, nagpapasalamat ako sa suporta sa lahat ng mga army or any kind of any branches of the military dyan sa Pilipinas. Kay General sa kay CSAP na nagretiro na. Congratulations, sir. General Romeo S. Browner.
1: Honor.
2: Yes, and kay CG na ngayon, CG namin, commander officer si sa Philippine Army, si General Navarrete na naging CSAP na ngayon. Congratulations, sir. At siyempre sa kay Governor Luis Chavez Singson na simula sa poll nandyan para sa amin na sumusuporta at nagmamahal. At sa doktor natin dyan na Dr. Browner Holistic Therapy kay Dr. Browner Ferdy na nagpapalakas sa atin sa kapag nanghina yung katawan natin. Siyempre, hindi ko man may isa-isa lahat. Nagpapasalamat po sa inyong lahat sa patuloy na suporta niyo po sa akin. Hope na wala kayo, hindi kayo magsasawa para sa suportahan ako at panalangin ako sa bawat dapat ko sa task ng rin. Yan lang po and God bless us all.
1: Yes, isa na lang Charlie, pahabol lang. Kung sakali na hindi ka agad maibigay ang rematch kay Navarrete, meron ba kayong mga pinupuntirya na mga makakalaban?
2: Yes, meron man po. Siguro may dalawang person kasi yung nag-ano sa amin eh. Malaking atleta ito. But malalaman yan within before this week or next week na kinukunta kami na mangyayari. And siyempre, Sports Radio Pilipinas agad yung mga kala muna dyan.
1: Salamat. Ano? Mabuhay ka and God bless you. Hangad namin ang mas marami pang mga panalo. At siyempre, yung pinakamimithin na rematch kay Navarrete ay mangyari na. Charlie, salamat.
2: Marami mong salamat, Ma'am Judith. And sa lahat ng mga staff nyo dyan sa Sports Radio Philippines.
0: It was Charlie Suarez, the newly crowned WBO Super Featherweight o International Super Featherweight Champion and the number one contender ng WBO in the 130-pound division. Alam mo, isang bagay na talagang ellipse ako dito kay Charlie Suarez. He is always in great condition. Ito yung boksingero hindi nagpapabaya sa kanyang sarili, sa kondisyon niya, may laban man o wala. Imagine, May 2025, yung last fight niya against Navarrete. And then last Sunday lang, yung naging comeback fight niya. Ang tagal ng panahon na yun, pero during that time, hindi kinakitaan ng ano to, ng paglaylay pagdating sa kanyang kondisyon. Hindi garantisado that every time he will win, but we can always expect that Charlie Suarez will be in great condition And speaking of great condition, yan ang pinapakita ni Remco Evenepoel ng Red Bull Bora Hans Groa, at least in the last two stages nitong Tour de France. The other day, siya ang nanalo sa stage 15 and last night, siya ang nanalo sa stage 16. So, back-to-back top finish para kay Remco Evenepoel. At ang maganda dyan, dalawang beses din niya tinalo si Tadej Pogacar sa stage 15. Ano pa yun, ha? Mountain sprint finish. Ito naman, time trial this time. And overall, sa edition na to ng Tour de France, ika-apat na podium finish para kay Remco Evenepoel. Yung 26.1 kilometer time trial, kinuha niya in 32 minutes 19 seconds. Ang kanyang average speed ay 48.4 kilometers per hour. 28 seconds yung bentahe niya kay Tadej Pogacar, who finished in second sa stage 16. Pangatlo si Matias Kelmos ng Lidl Trek. More than 1 minute ang layo mula kay Remco Evenepoel. And after stage 16, si Tadej Pogacar pa rin ang leader sa GC. Nasa kanya pa rin ang yellow jersey. Although nabawasan ng 28 seconds yung lamang niya, no? Pero sizable pa rin naman yung kanyang lead over Evenepoel, 4 minutes 32 seconds sa GC. So, nasa ikatlong pwesto si Isaac Del Toro, yung teammate ni Pogacar. At number 4, si Paul Sexas. Number 5, si Juan Ayuso. Itong nagdaang Lunes, tatlong world title fights ang nangyari sa Tokyo, Japan. Si Kenshiro Teraji, isa na ngayong 3-division world champion, matapos niyang talunin sa pamamagitan ng unanimous decision si Israel Gonzalez. At si Teraji, siya ngayon ang bagong WBO Super Flyweight World Champion. Sa 117, 110, 116, 110, and 115, 111. Pinabagsak niya si Gonzalez in the second round with a right hand. And then although humabol ng bagya itong si Gonzalez doon sa middle rounds, but the final stages ng laban, kinontrol yan itong si Teraji na ngayon ay 26-2 with 16 KOs. Meanwhile, napanatili ni Shokichi Iwata ang kanyang WBC Super Flyweight World title with an 11th round TKO win laban kay Eric Badillo. Partida pa ito dahil naka-knockdown si Badillo in round 4, pero natapos ang laban dun sa sunod-sunod na right hand coming from Iwata sa round number 11, at akyat ang record ni Iwata to 17-2 with 14 knockouts. Ito rin ang kanyang unang title defense ng kanyang WBC 115 world title. Samantala, split decision na panalo kinuha ni Riko Masuda laban sa kanyang fellow Japanese na si Daigo Higa to become the new WBO regular bantamweight world champion. Kasi yung super title ng WBA sa bantamweight division ay pagmamayari ni Jesse Bam Rodriguez. At ayon sa balita umuusad na umano ang usapan, ang negosasyon para sa Jesse Bam Rodriguez versus Naoya Inoue. Yan kaya'y mangyayari within the year o maghihintay tayo until next year? But just the same, I think that's going to be a very exciting and interesting matchup. 3 minuto po bago mag-alas 6 ng gabi. That completes today's episode ng Postgame dito po sa Sports Radio 918. Salamat sa pagtutok dito sa ating programa. Up next, Ria Revelo at Sports 918 until 8 o'clock in the evening. Until tomorrow, sama-sama ulit tayo dito sa Postgame at 5 p.m. Ako po si John Mogol. Good evening sa inyong lahat.

0: Pickle Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Collab. Sports Radio Radio Pilipinas World Service.
1: Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
1: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radio Pilipinas News Nationwide.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
3: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
4: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
3: 66 Informasyon.
1: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipina. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
1: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
1: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Capital 104.3.
3: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
1: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
1: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
5: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nagbibigyan ng pag-asa.
9: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Susunod sa Schoolmates.
10: Time out muna sa debate at pag-usapan natin ang ASEAN Chairship ng Pilipinas ngayong 2026. Kasama si National Youth Commission Chairperson Yusek Jeff Ortega.
11: Being a chairperson of the ASEAN Chairship this year, sobrang dami mga programa at oportunidad na pwedeng pagkakitaan ng ating mga kabataan dito sa Pilipinas na nasasama sila sa mga diskusyon ng mga regional activities.
10: At kilalanin natin ang firstborn twins ng Lord of Sense na si Joel Cruz, na sina Prince Sean at Princess C.
12: Yeah, my dad's very supportive. He told me one time, whatever you want to do, do it because I'll support you in that. He told me like, do what you love to do.
10: Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV.
13: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Iba't ibang tulong at serbisyo ng pamahalaan inilapit pa sa mga residente ng BARM sa pangunguna mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kasunod ng insidente ng pananakit ng Chinese Ghost Guard sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Ayungin Shoal, ambasador ng China, ipinatawag ni Pangulong Marcos Jr., bagong talagang AFP Chief of Staff na si General Antonio Navarrete, sinigurong nakahanda ang mga sundalo na protektahan ang teritoryo ng bansa. NBI Director Attorney Melvin Matibag muling sumalang bilang testigo para sa pagpapatuloy na ikasyam na araw ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Iba pang mga kaganapan sa Senado, tutukan! Kamara, tiniyak na on track pa rin ang mga mababatas sa pagpapasa ng LEDAC priority bills ng administrasyon kahit na gumugulong pa rin ang impeachment trial. At official trailer ng upcoming Avengers Doomsday film ipinasilip na sa publiko.
2: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbibigay ng serbisyo at tulong sa ilalim ng bawat bayan makikinabang program sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.
3: Ugnay niyan, binigyan din ng Pangulo na makakaasa ang BARM sa suporta mula sa national government para sa pagpapanatili ng kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon. Yan ang ulat ni Trisha Aragon ng PTV Cotabato.
4: Sa kanyang talumpati sa 6th Infantry Division, Camp Siongco Awang Dato Udin Sinsuat Maguindano del Norte, binigyan diin ni Pangulong Marcos na patuloy na makakaasa ang BARM sa suporta ng pamahalaang nasyonal sa pagpapatuloy ng kapayapaan at pag-unlad sa rehiyon.
5: It is one anchored on mutual trust, shared responsibility, and the firm commitment to our people. Together, the Autonomous Region of Muslim Mindanao and the National Government of the Republic of the Philippines, we are advancing a shared vision of a more peaceful, prosperous, and inclusive Philippines, guided by the belief that the strength of our nation rests on the well-being and the dignity of every Filipino.
4: Isa sa mga itinampok sa programa ang National Government Bangsamoro Government Convergence Program na naglalayong pag-isahin ang mga serbisyo at proyekto ng ahensya ng pamahalaang nasyonal at ng pamahalaang Bangsamoro sa ilalim ng programang Bawat Bayan Makikinabang. Mahigit 3 bilyon at 4 na milyong halaga ng mga proyekto, serbisyo at ayuda ang ipinagkaloob sa ilalim ng National Government BARM Convergence Program upang ilapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad sa Bangsamoro. Kabilang nito ang livelihood, mabahay, scholarship, health, agrikultura at disaster response na pinangungunahan ng 1 bilyong livelihood assistance para sa mga former combatants. Sa kabuuang halaga, halos 2 bilyon at 9 na milyong piso ang mula sa BARM government at mahigit 433 milyong piso naman ang mula sa pamahalaang nasyonal. Isa si Benladin S. Uday, estudyante ng Cotabato State University at scholar ng programang Mujahideen Assistance for Science Education o MASE ng Ministry of Science and Technology o MOST BARM.
6: Nagpapasalamat ako sa MOST dahil nabigyan kami ng opportunity na mabigyan ng scholarships na program ng BISASER. So nagpapasalamat rin kami sa Pangulo natin na si Ferdinand Bongbong Marcos dahil nabigyan kami ng opportunity na makapasok talaga sa scholarship na to at makatulong sa amin sa pag-aaral namin. Thank you po.
4: Tumanggap naman ng 230 milyong piso, 900,000 piso si Lano del Sur Governor Mamintal A. Adyong Jr. para sa financial assistance sa ilalim ng social civic projects.
7: Sa ating mahal na Presidente, gusto po namin magpasalamat in behalf of the province of Lano del Sur sa biyaya na ipapabot sa lahat ng barangay ng BARM at lalo-lalo na sa Lano del Sur. Maraming salamat po.
8: tayo po'y taos-puso nagpapasalamat sa mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpunta niya dito sa Mangsamoro upang ilunsad ang National Government Mangsamoro Government Convergence Program. Mabuhay po ang ating Pangulo. Maraming salamat po.
4: Hinikayat din ng Pangulo ang mga mamamayan ng BARM na makilahok sa kauna-unahang regular na parliamentary elections ng rehiyon. Anya, mahalagang maging pagkakataon ang halalan upang malayang maipahayag ng mga Mangsamoro ang kanilang mga boses at hangarin habang lalong pinatitibay ang demokrasya at pananagutan.
5: We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming in the coming September and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
4: Ilan lamang yan sa mga proyekto, assistance, frontline government services na opisyal na ipinagkaloob sa Bangsamoro Government sa ilalim ng National Government Bangsamoro Government Convergence Program. Mula dito sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Trisha Aragon para sa Bayan.
2: National security. Dito sumentro ang pag-uusap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese Ambassador Jing Kwan matapos siyang ipatawag sa Malacanang kahapon kasunod ng pinakahuling insidente sa Ayungin Shoal. Malinaw din ang bilin ng Pangulo sa bagong liderato ng AFP na protektahan ng teritoryo at soberanya ng Pilipinas. Kinaulat ni Kenneth Pasyente.
9: Yan ang pinakahuling insidente ng panghaharas ng Chinese Coast Guard nitong Lunes sa mga tauhan ng Philippine Navy na pinaghahampas ng sagwan na nagresulta ng pagkasugat ng dalawang tropa ng Pilipinas. Nagpupumilit umanong makalapit ang CCG sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin Shoal, kaya itinaboy sila ng mga tauhan ng Philippine Navy. Kasunod ng insidente, agad na ipinatawag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Chinese Ambassador Jing Kwan sa Malacanang kahapon ng hapon. Ayon sa Presidential Communications Office, sumentro ang kanilang usapan patungkol sa national security. Wala nang ibinigay pang karagdagang detalye ang PCO hinggil sa napag-usapan ng Pangulo at Chinese Ambassador. Pero sa kanyang pagdalo sa pagpapalit ng liderato ng Armed Forces of the Philippines kahapon, isang araw matapos ang insidente sa Ayungin Shoal, malaman ang naging direktiba ng Pangulo sa bagong Chief of Staff ng AFP na si General Antonio Navarrete. Yan ay protektahan ang soberanya ng Pilipinas.
5: The command entrusted to you is great, but the purpose is even greater. To safeguard our people, defend every inch of our land and waters, and secure the future of our republic. As we strengthen our defenses, we remain guided by the principle that our ultimate objective is to preserve peace, stability, and prosperity for our people.
9: Tila may pahaging pa ang presidente sa kanyang pagbibigay diin na patuloy na susunod ang Pilipinas sa international law at isusulong ang kapayapaan. Pero hindi anya bibitawan ang dangal ng Pilipinas.
5: We adhere to international law. We are a respectful nation that conducts itself with dignity, restraint, and professionalism. We seek cooperation, but we will never compromise our sovereignty. We extend friendship to all, but we will never abandon our national dignity.
9: Nitong buwan lamang, ginunita ang 10th anibersaryo ng paggawat ng Arbitral Award sa Pilipinas ng Permanent Court of Arbitration kaugnay ng sigalot sa South China Sea. Sa desisyon, sinabi ng Arbitral Tribunal na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa South China Sea. Kinilala rin nito ang sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zone nito sa West Philippine Sea. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
3: Kinontra ng Philippine Coast Guard ang sinabi ng China na may hiningin permiso para sa medical evacuation ng dalawang sundalong Pilipino mula sa BRP Sierra Madre na nasugatan sa engkwentro sa Ayungin Shoal. Katunayan ayon sa PCG, tinangkang harangin ng China Coast Guard ang medevac. Yan ang ulat ni Patrick Desu.
10: Attention all ships, attention all ships, attention all ships. Security, security, security.
11: Mula nang umalis sa Puerto Princesa, Palawan, pasado alas 11 ng gabi noong Lunes, patungong Ayungin Shoal, kada 30 minuto ang ipinapadalang radio announcement ng BRP Melchora Aquino ng Philippine Coast Guard kaugnay ng isasagawang medical evacuation sa 2 sundalong Pilipino mula BRP Sierra Madre na nasugatan matapos ang naging engkwentro sa mga tauhan ng China Coast Guard kasama sa medevac ang isa pang barko ng PCG na BRP Malapascua.
10: Any obstruction of this medical evacuation places human life at risk will be your full responsibility.
11: Bago mag-alas 7 ng umaga kahapon sa distansyang 14 nautical miles mula Ayungin Shoal, isang barko ng China Coast Guard ang nag-radio challenge para sabihin babantayan nila ang medevac sa kabila ng humanitarian consideration.
12: Your operation is required. You will bear all the consequences. Over.
13: This just goes to show that China thinks that they are above the international law and they do not care about the preservation of life ng ating mga tao, no?
11: 4 na barko ng China Coast Guard ang namataan sa gitna ng medevac. Isa sa mga ito ay naglunsad ng rigid hull inflatable boat at nagtangkang harangin ang ibinabang rib ng PCG 1 nautical mile mula sa entrada ng Ayungin Shoal. Sa kabila nito, nakarating sa rendezvous point ang rib ng PCG para kunin ang mga sugatang sundalo mula sa BRP Sierra Madre pasado alas 11 ng umaga kahapon. Inilipat sila sa BRP Melchora Aquino at ginamot ng mga doktor at nurse sa barko kung saan isa sa mga sundalo ay may head trauma dahil sa sugat na abot sa 8 sentimetro. Alas 8 ng umaga nitong Miyerkules o matapos ang halos 2 araw, nakabalik sa Oyster Bay, Palawan ang mga barko ng PCG at itinurn over ang mga sugatang sundalo sa AFP Western Command para sa karagdagang atensyong medikal. Pinapulaanan ng PCG ang sinabi ng China na may hiningin permiso para sa medical evacuation.
13: This is just a propaganda spin of the China Coast Guard claiming that they have given us permission, that they have allowed us to do this. Again, we never asked for any permission because we believe that there's no need for us to ask anything from the Chinese government.
11: Muli ring nanindigan ang National Task Force for the West Philippine Sea na ang tangkang paglapit ng China Coast Guard sa BRP Sierra Madre ang pinagmulan ng panibagong tensyon sa Ayungin Shoal habang nanatiling profesional at alinsunod sa rules of engagement ang ginawa ng mga tauhan ng Philippine Navy. Sakaling maulit ang insidente, tiniyak ng bagong talagang Armed Forces of the Philippines Chief of Staff na si General Antonio Navarrete na handa ang mga sundalo na protektahan ang BRP Sierra Madre na isa pa rin commissioned vessel ng Pilipinas at nagsisilbing military outpost.
14: We have to stand our ground, atin yan. Rest assured that we will also do our jobs. And I think they're ready for it. We have our rules of engagement also there.
11: Patrick De Jesus para sa Bayan.
2: Tiniyak ng National Maritime Council na patuloy na ginagawa ng pamahalaan ang lahat ng mapayapa at legal na hakbang para mapangalagaan ang mga Pilipino at may pagtanggol ang mga karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Kasunod ito na nangyaring insidente sa Ayungin Shoal. Ayon sa NMC, bagamat may naitatalang coercive at aggressive actions mula sa China, hindi nito nababago ang mga karapatan ng Pilipinas sa lugar. Alinsunod sa arbitral award na nagpapatunay na walang legal na batayan ang historical claim ng China. Kaugnay nito, patuloy na pinalalakas ng pamahalaan ng maritime domain, awareness at koordinasyon ng AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang ahensya para mapatibay ang seguridad sa karagatan.
15: We are not abandoning Ayungin Shoal or even a square inch of our maritime area. We are not abandoning the West Philippine Sea. No? Patuloy nating pangangalagaan ang ating sovereign rights at jurisdiction at gagawin natin ito bilang isang responsable bansa na naninindigan sa international law as a peaceful resolution of disputes.
2: Tiniyak ng mga mambabatas na prioridad nila ang pagpapasa ng mga panukalang batas lalo na ang LEDA priority bills kahit na nagpapatuloy ang impeachment trial. Yan ang ulit ni Vel Custodio.
3: accomplishment by the numbers at target by the numbers. Yan ang nais marinig na ilang mga mambabata sa State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ayon kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, pagtutok sa basic needs kagaya ng agrikultura, edukasyon at pangkalusugan ang inaasahan niyang banggitin ng Pangulo sa SONA.
16: Yung gusto ko yung numbers na like yung accomplishments by the numbers, yung mga short term plan po na very crucial for the past for the next 2 years, yun ang talagang tinitignan ko. At syempre yung sektor po ng agrikultura saka turismo, saka health, saka education.
3: Pagtuon naman sa tumataas sa presyo ng produktong petrolyo, ang nais ni One Rider Partylist Representative Rog Gutierrez na tugunan ni Pangulong Marcos Jr.
17: It'll probably be laying out yung legacy building, but for us, hopefully, tumataas ulit yung presyo ng gasolina. Hopefully, oil deregulation is part of the conversation. Hopefully, maisama sa LEDAP yung MC Taxi Bill po namin. I mean, transportation related, sana po tuloy-tuloy na po talaga.
3: Samantala, kumpiyansa naman ang mga mambabatas na on track pa rin ang Kongreso sa pagpasa ng LEDAC Priority Bill sa administrasyon. Sa ngayon, 26 sa 52 priority bills ang lumusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara.
16: Kailangan mas tutukan ngayon. Kailangan mas siguro damihan yung frequency ng mga meetings namin. Together with our counterparts in the Senate, I think we're on track naman. Pero kailangan po syempre, we've always taken pride na na-check po namin yung majority o karamihan po buo yung LEDAC measure. So kailangan po maghanda. Again, it is with the leadership as well na to steer us, with the speaker and the majority leader na kasama po namin dyan.
17: As a member of the rules in our agenda, always we discuss about yung sa LEDAC priorities that always gets the priority in the yung schedule setting. But everything seems to be on track. And as far as I know po, not only in the rules committee, even yung sa various committees to which the LEDAC priorities have been already referred to, gumagalaw rin naman po.
3: Kasabay naman ang pagbabalik sesyon ng Kongreso, tiniyak ng mga House Panel of Prosecutors na mananatili silang present sa mga committee hearings sa Kongreso kahit na may gumugulong na impeachment trial. Anila, time management is the key para balansin ang tungkulin nila na magpanukala ng batas at bilang impeachment prosecutors.
16: At least naman po, medyo mas may flexibility kasi may schedule na. Kumbaga time management alam po, but siguro makikita natin na medyo mag-overtime po ang House of Representatives lalo pag nag-start na po yung session.
3: Vel Custodio, para sa bayan.
2: Binasahan na ng sakdal si Senador Dante Marcoleta sa kinaharap na kasong plunder at maging sa umani paglabag sa Presidential Decree No. 46. Kinaulat ni Sheila Natividad.
18: Sa muli niyang pagharap sa 3rd Division ng Sandigan Bayan, naglakad na lang papasok si Senador Dante Marcoleta kung saan naghain siya ng not guilty plea para ito sa kasong umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng pamahalaan na tumanggap ng regalo o pabor mula sa mga pribadong individual anuman ang okasyon. Not guilty rin ang inihain ni Marcoleta sa kasong plunder kaugnay ng umano'y pagtanggap niya ng 75 million pesos na cash donation sa kampanya sa pagkasenador habang miyembro pa siya ng House of Representatives. Sa kaparehong kaso, not guilty plea rin ang sinambit ng kapwa-akusadong si Joseph Espiritu sa korte. Habang sa hiwalay na dibisyon naman ng Sandigan Bayan, not guilty plea ang inihain ng dating mambabatas na si Mike Defensor para sa kasong plunder. Nitong nagdaang linggo, dinala si Marcoleta sa Sandigan Bayan ng naka-wheelchair para sa hiwalay na pagdinig sa kasong plunder. Nasa kustodiya na rin siya ng Quezon City Jail Male Dormitory sa Payatas matapos ipahayag ng doktor mula sa Philippine General Hospital sa anti-graft court na hindi na siya nangangailangan ng hospitalization. Sa muli niyang pagharap sa korte, binawi rin ng kanyang kapo ang nauna ng inihain na motion to quash sa kasong plunder. Ayon sa kanyang abogado, mas mabilis na uusad ang pagdinig kung babawiin ang motion. Nang tanungin ng hukuman, kinumpirma ni Marcoleta na voluntaryo ang kanyang pag-withdraw ng motion to quash. Paglabas naman ng korte, ito lamang ang naging pahayag ng senador.
19: Kumusta kayo?
18: Itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division ng August 10 para sa pre-trial ng kasong umano'y paglabag sa Presidential Decree No. 46. Bago ito, kailangang dumalo ni na Marculenta at mga kapwa akusado sa pre-marking of exhibits sa July 28, 29 at 30 bilang bahagi naman ng paghahanda para sa paglilitis. Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: Tuloy-tuloy ang ginagawang manhunt operation ng Philippine National Police kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay DILG Secretary John Vicremulla, on track ang PNP at iba pang ahensya ng gobyerno sa pagtuntun sa kinaroroonan ni de la Rosa. Sa kabila nito ay hindi muna ibinunyag ng kalihim ang mga detalye ng operasyon para hindi ito maapektuhan. Aminado naman ang kalihim na mahirap matuntun si Senador Bato at dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag dahil pamilyar ang mga ito sa mga proseso ng law enforcement. Dahil dito gumagamit na niya ang mga otoridad ng iba't ibang estratehiya at hindi lang ang mga nakasanayang pamamaraan para mahanap at maaresto ang mga wanted. Huling nakita si De La Rosa madaling araw noong May 14 nang umalis ito sa Senado kasama si Senator Robin Padilla matapos dumalo sa sesyon.
2: Hindi lang pagpapabuti sa drainage system ang naging hakbang ng pamahalaan para matugunan ang problema ng baha. Dahil inaksyonan din ito ang problema sa basura sa pamagitan ng pagkakaisa at pagbabayanihan. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
20: Para kay Amelita, ang ginagawang tugon ng mga ahensya ng pamahalaan para mabawasan ang mga pagbaha, lalo na sa mga flood

0: mabago sa kanilang lugar dahil sa ilang ginagawang drainage improvement. Anya, importanteng ipinagpapatuloy ang mga paglilinis sa mga estero para makaiwas sa baha at sakit na dulot nito lalo na ngayong tag-ulan.
1: Mahalaga talaga, sir, kasi ngayon, kung ang daga lumabas lahat, umihi lang sa mga estero, wala na baha na. Dapat yun ang pinagtutuunan ng pansin para hindi na lalong bumaha.
0: Kahapon ay nakaranas ng ilang mga pag-ulan ng ating mga kababayan sa Metro Manila. Pangamba nila ang posibleng muling pagbaha sa kanilang lugar. Hindi naman ito hinayaan ng MMDA at tuloy-tuloy ang kanilang paglilinis sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Sa pagtutulungan ng MMDA Flood Control Team at Dole Tupad Workers, nagsagawa sila ng sunod-sunod na clearing at declogging operations sa mga drainage system sa Metro Manila. Malaki kasi ang epekto ng mga basurang nakabara sa mga kanal sa mabilis na pagtaas ng tubig baha. Mga burak at basura ang kanilang nahakot sa Muntinlupa City kung saan 1.75 cubic meters ng basura at burak ang kanilang nahakot. May mga nakuha ring basura sa Paranaque City at San Miguel, Manila. Hindi rin pinalampas ng MMDA at Tupad Workers ang pag-aalis ng mga basurang nakabara sa May Romualda Street, Paco, Manila. Nagtulong-tulong din sila upang linisin ang 5 manholes na may habang 50 metro gamit ang ilang minor tools. Nagpapasalamat naman ang ilan nating kababayan sa ginagawang aksyon ng MMDA kontra baha. Hindi man kasi instant ang epekto nito para tuluyang mawala ang mga pagbaha, nararamdaman naman nila na mas mabilis nang humupa ang tubig baha sa tuwing maulan. Bagamat pabugso-bugso na lang ang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Metro Manila, tuloy-tuloy pa rin ang mga operasyon ng MMDA at iba pang ahensya ng pamahalaan para mapanatili ang kaayusan at kalinisan sa Metro Manila. Hinihingi naman ng MMDA ang kooperasyon ng ating mga kababayan na ugaliin ang pagtatapon ng mga basura sa tamang basurahan. Ika nga nila, ang maliit na basurang itinapon mo ay may malaking epekto sa buhay ng kapwa mo. J.M. Thompson, para sa Bayan.
2: Maging ganap na bagyo ngayong gabi o bukas ng umaga ang low pressure area. Ang LPA nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility at tinatayang lalakit ang potential bagyo na yan sa kalupaan sa araw ng Biyernes. Tatawagin itong bagyong Quiapo. Posibleng daanin nito ang Cagayan Valley, Cordillera at ang Ilocos Regions. At sa Sabado ay nasa West Philippine Sea na ang bagyong Quiapo. Sa ngayon, nagpapaulan ang LPA at pinalalakas ang habagat sa malaking bahagi yan ng ating bansa. Pinakamabigat na pag-ulan ay mararanasan sa araw ng Biyernes at ng Sabado, partikular sa Ilocos Provinces, Abra, Apayao at Cagayan Province. Tinatayang aabot sa 200 mm ang ulan sa loob ng 24-hour period. Ibig sabihin, mataas ang chance na makaranas ng pagbaha at pagbubo ng lupa. Makararanas din ng above normal na buhos ng ulan sa La Union na lalabing bahagi ng Cordillera Region, Isabela, Occidental Mindoro, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Island. Samantala, bukas sa Luzon, fair weather sa umaga at hapon pero may posibilidad muli ng panandaliang pag-ulan. Samantala, nagpapaulan naman sa Southern Luzon, Ubico Region at sa Romblon ang trough o yung buntot ng LPA habang apektado ng habagat ang malaking bahagi ng Palawan. Sa Visayas naman, mas maulap at mataas ang tsansa ng pag-ulan sa Silangang Visayas dala ng trough ng LPA. Kalat-kalat na pag-ulan din ang dala ng habagat sa bahagi ng Kalurang Visayas, Negros Island Region at sa gitnang Visayas. Makararanas naman ang maulap at magpapatuloy ang pag-ulan sa Mindanao dala ng habagat. Nagpalabas din ng heavy rainfall outlook ang pag-asa para bukas, partikular sa Zamboanga del Sur at Zamboanga, Sibugay, Lano Provinces, Maguindanao del Norte, Sultan Kudarat at Sarangani. Kasama na rin ang Negros Island at Antique. Makararanas ng above normal rainfall hanggang bukas ang mga lugar na yan at posibleng makaranas ng pagbaha o pagbuho ng lupa. Ngayon, silipin na natin ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa hanggang sa araw ng Sabado. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanood. At abangan, administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. patuloy ang pag-aksyon para maibsan ang epekto sa bansa ng tensyon sa gitnang silangan. At official trailer ng upcoming Avengers Doomsday film, inilabas na. Yan at

0: Iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
1: Sa gitna ng mga isyong kinakaharap ng bawat Pilipino, muling ilalahad ng Pangulo ang kalagayan ng bansa. Ngayong July 27, buong puwersang magbabantay ang inyong People's Television mula Batas ng Pambansa hanggang sa iba't ibang remote points sa Pilipinas. Sama-sama natin tutukan ang mga pangyayari sa telebisyon at sa lahat ng official digital platforms ng PTV. Ang ikalimang State of the Nation Address ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. Dito sa inyo, People's Television. Susunod sa Schoolmates. Time out muna sa debate at pag-usapan natin ang ASEAN Chairship ng Pilipinas ngayong 2026 kasama si National Youth Commission Chairperson Yusek Jeff Ortega.
2: Being a chairperson of the ASEAN Chairship this year, sobrang dami mga programa at oportunidad na pwedeng pagkakitaan ng ating mga kabataan dito sa Pilipinas na nasasama sila sa mga diskusyon ng mga regional activities.
1: At kilalanin natin ang firstborn twins ng Lord of Sense na si Joel Cruz na sina Prince Sean at Princess C.
3: Yeah, my dad's very supportive. He told me one time, whatever you want to do, do it because I'll support you in that. He told me like, do what you love to do.
1: Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV. Ang ating mga programa are now among Asia's best. Nominado ang Schoolmates bilang Best Current Affairs Program Made in Asia for a Single Market in Asia. Ang PTV Sports bilang Best Sports Magazine Program Made in Asia sa Content Asia Awards 2026. Sa pagbibigay boses at inspirasyon sa kabataan at sa atletang Pilipino, kayo ay aming ipinagmamalaki

unang ginamit ang katagang State of the Nation sa 1935 Constitution, kung saan inaatasan ang Pangulo ng Pilipinas na i-report sa Kongreso ang State of the Nation. Kasunod nito, ginamit ni dating Pangulong Manuel Rojas ang message on the State of the Nation bilang pamagat ng kanyang talumpati sa Kongreso noong January 27, 1947. Bagamat hindi na inilagay sa 1987 Constitution ang katagang State of the Nation, ang paggamit nito ay itinuturing na tradisyon sa kasaysayan ng politika sa bansa. Abangan ang 5th State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Hulyo dito sa inyong PTV.

0: Kabi-kabilang hakbang at pinatupad ng pamahalaan bilang tugon sa naging malaking hamon sa presyo ng mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Nagsimula nitong unang bahagi ng taon mula sa pagtitipid sa enerhiya ng mga tanggapan ng gobyerno hanggang sa pag-abot ng mga ayuda para sa transport sector. Yun ang ulat ni Elijah Canla.
1: Nagbunga ng malalaking pagbabago sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Pilipino at sa takbo ng lokal na ekonomiya ang mga ipinatupad na emergency energy protocols ng Administrasyong Marcos Jr. Ang mga patakarang ito ay hindi lamang nanatili sa mga opisina ng gobyerno, kundi direktang naramdaman sa komunidad sa pamamagitan ng mga makabagong sistema ng pagtatrabaho, transportasyon at singil sa kuryente.
2: To all government offices, to find ways to be more, to save on energy. That applies, ito, panawagan ko na rin ito sa taong bayan. Maghanap tayo ng paraan upang mabawasan ang ating paggamit ng lahat ng mga sources of energy natin.
1: Noong unang quarter ng taon, ipinatupad ang mandatoryong bawas konsumo sa ilalim ng Government Energy Management Program o GEMP na nagtulak sa mga ahensya na magpatupad ng strict thermostat setting na hindi bababa sa 24 degrees Celsius. Dahil dito, nagbago ang operational routine sa mga public buildings at naging mas mulat ang mga kawani sa kahalagahan ng energy conservation sa kanilang pang-araw-araw na trabaho. Sinimulan din ang compressed work week at work from home setup na kung saan nabawasan ang mga volume ng bumabiyaheng sasakyan tuwing katapusan ng linggo na nagdulot ng bahagyang ginhawa sa trapiko, lalo na sa Metro Manila.
3: Simula sa Lunes, ikasyam ng Marso, pansamantala nating ipapatupad ang 4-day work week sa ilang tanggapan ng ehekutibo. Hindi kabilang dito ang mga nagbibigay ng emergency o pangunahing serbisyo gaya ng mga pulis, bumbero at mga tanggapan na nagbibigay ng frontline services sa publiko. Bukod pa rito, inaatasan ko ang lahat ng ahensya ng ating pamahalaan na magtipid at magbawas ng 10-20% sa konsumo ng kuryente at gastos sa petrolyo.
1: March 24, nang magdeklara ng State of Energy Emergency si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Executive Order No. 110 na nagbigay daan sa paglabas ng subsidiya para sa fuel at transport sector. Ito ay sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. Ramdam ng mga ordinaryong mamimili ang epekto ng programa dahil napanatili nito ang murang presyo ng mga pangunahing bilhin sa merkado sa kabila ng krisis sa gitnang silangan.
4: Patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi masyadong maapektuhan nitong krisis na hinaharap natin sa Middle East. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talaga sinusunda.
1: Nagbunga rin ang intervensyon ng Department of Energy sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM ng mas mababang buwan ng electricity bills para sa milyong-milyong kabahayan.
5: These days, I see many households installing solar panels to save on electric bills. I myself in Ilocos Norte installed on our house the solar panels. And what I learned based on personal experience was that it was very hard to sell excess electricity to the grid only because the procedures were not in place.
1: Inilunsad din sa tulong ng Government Service Insurance System o GSIS ang ginhawa solar energy loan na nagpahintulot sa mga miyembro na umutang ng hanggang 500,000 pesos para sa solar panels. Binigyang pagkakataon nito ang mga ordinaryong pamilya na maging self-sufficient sa kuryente at permanenteng mapababa ang kanilang buwan ng bayarin. Upang direktang maibsan ang epekto ng krisis sa langis sa mga kusina ng bansa, pansamantala ring sinuspinde ng Pangulo ang excise tax sa liquefied petroleum gas o LPG at kerosene. Sa kabuuan, ang mga hakbang na ito ay bahagi ng mas malawak na agenda ng pamahalaan na makamit ang 50% renewable energy share sa national power mix pagdating ng taong 2040.
6: Sa pagharap ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA ngayong Hulyo, tampok niya ang mga proyektong ito bilang isang permanenteng legasiya para sa seguridad ng sektor ng enerhiya. Sa huling dalawang taon ng kanyang administrasyon, sapat nga ba ang mga dambuhalang infrastrukturang ito upang ang pangarap niyang liwanag para sa sambayan ng Pilipino ay hindi basta mapundi at maiwan na lang bilang isang anino. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Pinangunahan ni Executive Secretary Ralph Becto ang top-level meeting ng security cluster bilang bahagi ng paghahanda para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes, July 27. Sa pagpupulong, inatasan ni Recto ang Philippine National Police at Metropolitan Manila Development Authority paigtingin ang koordinasyon sa seguridad, trapiko at crowd management sa araw ng SONA. Kabilang din sa pinaghahandaan ng pamahalaan, ang agarang pagtugon sa anumang insidenteng maaring makaapekto sa kaligtasan ng mga commuter. Samantala, tiniyak ng Armed Forces of the Philippines at Presidential Security Command ang kanilang ipatutupad na security measures para sa pagdaraos ng SONA. Binigyang diin din ni Recto na dapat igalang ang karapatan ng mamamayan na magpahayag ng kanilang saloobin, kasabay ng mahigpit na pagpapatupad ng batas laban sa anumang karahasan o banta sa kaligtasan ng publiko.
7: Umikot sa usapin ng pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Amerika, kabilang din ang Taxelica Project sa Luzon Economic Corridor, ang naging pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at United States Secretary of State Marco Rubio. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.
8: Sumentro sa pagpapalakas ng ugnayan ng United States at Pilipinas ang courtesy call ni U.S. Secretary of State Marco Rubio kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang. Nagpasalamat ang Pangulo sa oras na inilaan ni Rubio para bumisita sa Pilipinas at makiisa sa ASEAN Foreign Ministers Meeting 2026.
9: The Philippines now holds the chair for ASEAN and there really are a great many issues that have to be dealt with. And I'm glad that you have had this opportunity to at least engage and have some exchanges with the other foreign secretaries, other foreign ministers, especially coming out of ASEAN.
8: Binati naman ni Rubio ang Pangulo sa matagumpay na pangunguna sa ASEAN ngayong taon. Malaking platforma niya ito para makipag-ugnayan sa iba-ibang mga bansa. Ipinarating din niya ang mensahe ni U.S. President Donald Trump kay Pangulong Marcos Jr. kasabay ang pagbibigay diin ng kahandaan ng U.S. na mapagtibay pa ang ugnayan nito sa Pilipinas.
10: In addition to visiting here for the conference, we wanted to visit with you. You know how much the President holds you in high esteem. We had a very positive meeting last year in Washington. And then this is a country that has deep ties to the United States for many, many years. And it's a partnership that is only growing. And in light of recent events, I think more important than ever. And so we're glad to be with you here today and to reaffirm that relationship and our commitment to the U.S.-Philippines relationship.
8: Ayon kay Philippine Ambassador to the U.S., Jose Manuel Romualdez, nagpaabot ang Pangulo ng pasasalamat sa U.S. para sa suporta nito sa Pilipinas sa iba-ibang sektor kabilang na ang depensa at ekonomiya.
11: Interesting time is basically with what's happening in the global arena, everything that's happening right now. It's interesting times in the sense that there's so much of these things that are happening and hopefully the partnerships that we've had, not only with the United States, but other countries as well, will be a source of comfort for us, that we have a lot of allies and friends and partners all over the world.
8: Napahapyawan din nila ang issue sa China.
11: Well, China, West Philippine Sea. It's always been a situation that is always part of the conversation in the sense that the hope is that countries will have a way to be able to persuade China to be able to respect the rule of law and international law of the seas and so forth and so on. So that's essentially what the messages are coming out of many of these partnerships.
12: So na-mention yun nung meeting, Ambassador?
11: It was not really mentioned in it was just in passing.
8: Kabilang din sa napag-usapan ng Pangulo at ng U.S. Secretary of State ay ang Taxelica at Luzon Economic Corridor na ikinalagod ng Pangulo dahil sa mabilis nitong pag-usad.
11: He's very pleased with that. It's moving quickly, and that will definitely help the Philippine economy and our aspiration to have the kind of economic prosperity that we've been looking for, because it spells economic security for us.
8: Kenneth Pasyente, para sa bayan.
7: Muling pinagtibay ng Pilipinas ang matatag na ugnayan sa Australia at Japan. Matapos tanggapin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanilang foreign minister sa magkahiwalay na courtesy call sa Malacanang. Sa pulong, tinalakay ng Pangulo at ni Australian Foreign Minister Penny Wong ang patuloy na pagpapalakas ng kooperasyon ng dalawang bansa sa larangan ng depensa at seguridad, kalakalan, edukasyon at iba pang sektor. Sa pulong naman kay Japanese Foreign Minister Toshimitsu Moteki, muling pinagtibay ang Comprehensive Strategic Partnership ng Pilipinas at Japan. Tinalakay din ang pagpapalawak ng kooperasyon sa kalakalan at pamuhunan, depensa, infrastruktura at mga programang pangkaunlaran. Samantala, isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments para sa kumpirmasyon sa kalihim ng Presidential Communications Office, maging sa Major Generals at Brigadier Generals ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Dave Molina Gomez para sa posisyong Secretary ng PCO, habang tatlo naman para sa ranggong Major General at dalawa para sa ranggong Brigadier General ng AFP. Kung may nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CA o personal na magtungo sa tanggapan nito sa Pasay.
0: Samantala, arestado na ang apat na miyembro at mastermind ng tinatawag na Termite Gang. Sila ang tinuturong grupong nasa likod ng pagnanakaw sa ilang lugar sa Central Luzon. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas.
13: Hating gabi noong July 14 nang pasukin ng mga kalalakihan ito, napawang mga nakatakip ang muka ang convenience store na ito sa Tarlac. Sa kuha ng CCTV ng tindahan, makikita ang apat na kalalakihan na ito na tila may hinahanap. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita na kinukunan na ng litrato ang ilang vault. Maya-maya pa, makikitang buhat-buhat na ng mga suspect ang vault hanggang sa tuluyan na itong naisakay sa kanilang getaway vehicle. Ayon sa Police Regional Office 3, ang grupong sumalakay sa convenience store ay Termite Gang. Ang grupo na ito ang nasa likod ng pagnanakaw sa isang bangko sa Nueva Ecija at robbery sa Tarlac.
14: Pinasok na lang ito, pinutas nila doon sa inagin. Meron din silang tinira sa isang tela at yung convenience store, yung DIY na napasok rin nila at nakuha yung bolt. Termite originally, meron pa rin ang termite, then termite lang, then nag-revert na sila dito sa pagpasok na sa mga convenience store kasi mas mabilis daw. May pinumbutas kayo, 20 days, weeks or months.
13: Dito. Matapos ang isinagawang backtracking sa kuha ng CCTV, natuntun ng mga otoridad ang mga suspect. Nang ma-corner ang mga ito, ay agad silang pinadapa kung saan kabilang sa naaresto ay ang mastermind ng grupo.
14: Yes, siya yung may warrant of arrest sa pasong frustrated partner at tragedy.
13: Nakuha mula sa mga suspect ang iba't ibang plaka sa sasakyan na gamit nila at iba pang mga kagamitan na ginamit sa krimen.
15: Bukod sa apat na naaresto, tinutugis na rin ng PNP ang dalawa pang kasamahan ng mga ito. Nasampahan na ng patong-patong na kaso ang apat na naarestong suspect habang inaalam na rin ng mga otoridad kung sila-sila din ba ang sangkot sa insidente ng pagnanakaw ng mga pawn shop sa Quezon City maging sa Pasay City. Mula dito sa Kampo Krame, Ryan Lesigas, para sa bayan.
7: Pinaigtim ng lokal na pamahalaan ng La Trinidad ang mga hakbang laban sa dog meat trade o mas kilalang kalakalan ng kanilang aso. Yan ang ulat ni Bridget Marcasi ng PTV Cordillera.
16: Hihigpitan na sa La Trinidad Benguet ang dog meat trade upang mabigyan ng kaukulang parusa ang mga restaurant o kainan na lumalabag sa Animal Welfare Act of 1998, kabilang na dito ang pagkatay sa mga aso. Sa isinagawang consultation ng lokal na pamahalaan, posibleng magpapasa ang sanggunyang bayan ng ordinansa alinsunod sa naturang batas. Kamakailan din, nabigyan ng show cause order ang isang kainan sa La Trinidad na naghahanda ng karne ng aso.
17: Na-discuss naman yung mga ano pang pwedeng gawin para mas strengthen yung ating programa. And at the same time, may mga recommendation naman coming from the different stakeholders kung anong gagawin ng ating bayan.
16: Ayon sa mga dog lover kagaya ni Kylie, kinukundi na niya ang pagkatay at pagkain sa karne ng aso dahil maituturing silang pamilya at man's best friend.
18: Be responsible naman po kasi animal abuse and animal cruelty din po yun. Parang pumatay ka rin po ng isang tao na nabubuhay.
16: Para naman kay Jackson na residente ng Benguet, kaakibat na sa kultura ng mga katutubong i-Benguet ang pagkatay ng aso kung kinakailangan sa mga katutubong ritual. Hindi rin pinapahintulutan ng kanilang kultura ang araw-araw na pagkatay ng aso na walang dahilan.
19: Dati kultura nga kasi. Kasi nga talaga nga han mo maiwasan ng agpartikalat na itidug. Ino ada iti natay. Kung mo jay panagparti iti aso ng pangpulot ang katawan, iiwasan na matin.
16: Sa Section 6 ng Animal Welfare Act of 1998, nakasaad na bawal ang pagmamaltrato, pagpatay at anumang uri ng karahasan sa mga hayop kagaya ng aso. Pinapahintulutan din ng batas ang pagkatay ng aso kung may kaugnayan sa religious ritual o traditional na ritual ng mga katutubo sa isang lugar. Bridget Marcasi Pangosfian, para sa Bayan.
7: Sumentro sa pagpapaigti ng kooperasyon, kalakalan at iba pang usapin sa pagitan ng mga countries partner at ASEAN ang nagpapatuloy ng mga serye ng pagpupulong sa ASEAN Post-Ministerial Conference. Nasa linya ng telepono si Gab Villegas para sa detalye. Gab? Gab? Alright, susubukan natin balikan si Gab Villegas para sa ulit na yan.

0: Sa huling araw ng ikatlong linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, iginiit ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na consummated ang allegation betrayal o allegasyong betrayal of public trust matapos ihayag ng Vice Presidente na may kinausap siya umano partikular o para kitilin ang buhay ng ilang matataas na opisyal ng bansa. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
1: Yes, ay sa ikasyam na araw ng impeachment trial, Vice President Sara Duterte muling sumalang sa witness stand si NBI Director Attorney Melvin Matibag dito. Piniliwanag niya ang umani betrayal of public trust ng Vice Presidente sa naging pahayag nito laban sa Pangulo.
2: Public trust was already been consummated.
1: Yan ang tahasang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag matapos umano aminin ni Vice President Sara Duterte na may kinausap siya para umano patayin sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liz Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Tugon din ito ni Matibag sa tanong ng depensa kung maghahain pa rin ba ng impeachment complaint laban sa pangalawang pinakamataas opisyal ng bansa sakaling mapatunayan ng NBI na nagkaroon ng betrayal of public trust.
2: There is already an admission that she contracted a killer, a mamamatay tao or assassin, to kill the president. And that itself is already an admission. At sinabi pa niya, pumayag na yung kinausap kong mamamatay tao. That constitutes betrayal of public trust. Why? Because the oath of office of the president, sabi niya, she will execute the law and do justice to everyone. So, pag nagbalakang pumatay, at ginawa mo yan, that is no justice to everyone. It's not execute the law. Execute the president yung gusto mong gawin dyan.
1: Sinubukan naman ng depensa na ipabura sa records ng impeachment court ang pahayag ni Matibag.
3: The motion to strike off is denied. Let the answer of the witness remain in the records.
1: Sa pagdinig, kwestiyon din ng depensa si Matibag ukos sa kanyang konsepto ng kinetic force na anilay nagiging sanhi ng pag-uudyok sa iba na maglabas sa mga banta. Bilang halimbawa, binanggit ni Matibag ang insidente ng kinasangkutan ni Palace Press Officer Claire Castro sa Canada para ipaliwanag ang kanyang pagtingin sa kinetic force. Binigyan din ni Matibag na malaya si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte na magpahayag ng kanyang pagtutol sa gobyerno.
4: Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa atin sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin doon, but there is always continuing threat assessment po.
1: Manatandaan sa pahayag ng alkalde sa rally ng Race Coalition o Rage Coalition noong April 12, 2026 kung saan sinabi nitong isang ulo lamang ang kailangan nila na tumutukoy kay Pangulong Marcos Jr. Sa pagtatanong naman ni Senator Judge Erwin Tulfo, sinabi ni Matibag na aktibo at nagpapatuloy pa rin ang banta sa buhay ni Pangulong Marcos Jr.
4: Meron po kaming tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan sa atin sa palasyo po. I will not mention who exactly yung mga kausap po namin doon, but there is always continuing threat assessment po.
1: Isinawalat din ni Matibag na kasama sa kanilang inimbestigahan ang posibilidad na ang umano'y kinontratang assassin ni Vice President Duterte ay mula sa Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG. Ayon kay Matibag, may 20 individual ang kasalukuyang sakop ng kanilang imbestigasyon.
2: May mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala.
1: Ayos na tapos na ang paglilitis o pagtalakay sa Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa grave threats o manoy grave threats o pagbabanta sa susunod na linggo, Miyerkules, July 30, ay muling magpapatuloy ang pagdinig ng alas 10 ng umaga kung saan tatalakay naman dito ang Article 1 na tumatalakay naman sa misuse of confidential funds. Dito inaasang harap ang dalawang opisyal ng Land Bank. Ice?
0: Maraming salamat, Bernard Perez.
5: Matibay para sa prosekusyon ng naipakitang mga ebidensya ng tatlong tumayong testigo para sa Article 4 of Articles of Impeachment. Sinagot naman ang House Prosecution ng payag ni Senator Judge Robin Padilla na one-sided umano ang prosekusyon. Yan ang ulat ni Vel Custodio live. Vel.
0: Dayan, sa pagtatapos ang pagtalakay sa Article 4 na Article of Impeachment na TREF, kumpiyansa ang prosecution panel na naging matibay ang mga ipresentang ebidensya at tatlong witnesses ng prosecution para patunayan na may pagbabantang ginawa ang si Vice President Sara Duterte.
6: Dahil nga nagkukulaborate itong mga statements nila, kita natin na merong na-authenticate ang video. Diba? Lahat tayo. Dahil mismo ang defense panel, inamin. At ginamit pa nga yung video niyan. Hindi nila ginenay na merong video. Pangalawa, hindi rin nila ginenay na merong banta na ginawa doon sa video niyon ng ating pangalawang pangulo.
0: Inihambing pa niya sa apat na kwarter ang basketball ang impeachment trial kung saan para kay Barbers lamang ang prosecution sa naging unang kwarter sa court.
6: Lamang ang prosecution panel doon sa first quarter na yan. And once the second quarter starts at magpresenta ulit ng mga ebidensya at ng mga testimonya mula sa ating mga witnesses, paaking palagay, lalamang ulit no, ang ating prosecution team.
7: We had only 3 witnesses, and I must say that all of them are powerful witnesses. In the person of Agent Kalilong, Attorney Lotok, and of course, ultimately, Director Matibag, na naging very, very important ang kanyang naging testimonya.
0: Samantala, may komento naman ang prosekusyon sa pag-alma ni Senador Robin Hood Padilla sa pagiging one-sided umano ng prosekusyon.
8: Na hindi one-sided ang ating prosekusyon. Ano?
7: With all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case.
9: The prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense.
0: Dayan, hindi muna magsasagawa ng impeachment trial ang impeachment court sa Lunes para bigyang daan ng pagdalo sa State of the Nation address si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Habang sa Miyerkules naman ay magsasagawa ng kontradaya o kontrasona dito sa Senado. Habang sa Webes naman ay magpapatuloy na ang impeachment trial dito sa Senado kung saan tatalakay na ang unang articles of impeachment na confidential funds. Balik sa iyo, Dayan.
5: Maraming salamat, Vel Custodio.
0: Inilabas na ng Marvel Studios ang official trailer ng Avengers Doomsday na nakatakdang ipalabas sa mga sinehan sa Disyembre. Samantala, sa kabila ng backlash online ng aktres na si Ivana Alawi, inanunsyo niyang muli ang panibagong pamimigay ng mga premyo matapos mabot ang 50 million followers sa social media. Yan ang ulat showbiz ni Jana Madrid.
10: Inilabas na ang opisyal na trailer ng Avengers Doomsday na nagbigay ng nakaka-excite na pasilip sa nalalapit na pinakabagong pelikula ng Marvel Studios. Sa 2 minutong trailer, makikita ang pagsasama-sama ng mga paboritong bida mula sa Marvel Cinematic Universe o MCU para harapin ang panibagong kalaban na si Dr. Doom na gagampanan ni Robert Downey Jr. Tampok din sa trailer ang Fantastic Four, X-Men, Avengers ni Sam Wilson, New Avengers, Thor, at Ant-Man. Isa sa mga pinaka-inaabang bahagi ng trailer ang pagbabalik ni Chris Evans bilang Steve Rogers. Ang kanyang unang pagpapakita sa MCU mula ng Avengers Endgame noong 2019. Ang nasabing pelikula ang magiging huling full-length project na pangungunahan ni Andy Park bilang Director of Visual Development ng Marvel Studios bago siya tuluyang umalis sa studio. Nakatakdang ipalabas sa mga sinehan ng Avengers Doomsday simula December 18.
11: Happy 50 million!
10: Sa kabila ng mga batikos na natatanggap dahil sa kanyang online giveaway na kaugnay ng isang online gambling platform, nag-anunsyo muli si Ivana Alawi ng panibagong pamimigay ng mga premyo. Kasunod ito ng pag-abot niya sa 50 million followers sa Facebook kung saan nagpasalamat siya sa kanyang mga taga-subaybay at nangakong may mas marami pang papremyo. Ayon kay Ivana, magpapamigay siya ng mga iPhone na hiwalay pa sa nauna niyang ipinangakong 100 iPhone giveaway. May pagpipilian din ang mga nanalo kung iPhone 17 o 50,000 na cash ang mas naaangkop sa kanilang pangangailangan. Matatanda ang umani ng batikos ang nauna niyang 100 iPhone giveaway matapos hikayatin ang mga sasali na i-follow ang Facebook page ng isang online gambling platform na kanyang ini-endorso para makasali sa raffle. Nagdulot ito ng magkakahalong reaksyon online. Habang marami ang sumali sa giveaway, may mga netizen naman na kumwestiyon sa promosyon dahil anilay nagiging paraan ito para maipromosyon promote ang online gambling. Sa kabila nito, nananatili pa rin sa Facebook ang original na giveaway video ni Ivana na may mahigit 273 million views, 8 million reactions at 7 million comments. Abangan muli ang aming entertainment stories, Jana Madrid, para sa Ulat Showbiz.
0: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at ilike ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPH.
12: At yan pong mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Carell ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
13: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of four children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory.
15: Magmula nung ako'y natutong umawi.
14: Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam nyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music related. That's our national artist, Ryan Cayabyab.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nagkakabit?
6: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters, and know more about the Bangsamoro people. Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino, plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarip Paudak, dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Salam, salam! Yes, it's now 7:09 in the evening. Kasama po ang inyong lingkod, Princess Habiba Sarip Paudak. Sa lahat ng ating mga kababayan, syempre, pauwi pala ng kani-kanilang mga bahay. Kumusta po kayo? Sana po ay naka-tune in tayo, syempre, dito sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. sa ating nag-iisang programa and the only Muslim-oriented program under the government, ang ating Salam Radio. Marami na naman po tayong tatalakayin at syempre ngayong araw dahil it is a Wednesday. Syempre mamaya pakabangan po natin ang ating mga kapatid for the Language Connect ng ating mga kapatid dyan sa BARM. Kung saan malalaman na naman natin at makakapulot na naman po tayo ng aral at syempre panibagong language, no? Dahil pag when it is Wednesday, meron tayong mga salitang isinasalin sa iba't ibang mga dialect. So mamaya, abangan po natin yan, malalaman natin. At syempre, mga balitang dapat nating pakaabangan, ihatid natin yan dito lang sa ating programa. In behalf of my partner Nords, maging danaw, salam-salam sa lahat ng ating mga kababayan. And syempre, no, ngayong araw nga, despite of our coverage, no, kasi ang ating Radyo Pilipinas din, ayan, nakatutok din tayo syempre sa ating impeachment trial coverage. Ayan, ang ating lahat ng ating mga platforms, no, in the government ay nakatutok dito. So in case po, no, na kayo po ay may hindi narinig or gusto nyo pong pakinggan, ayan, pero kanina hindi po kayo nagkaroon ng oras para pakinggan ito, pwedeng-pwede nyo pong i-replay, ayan, at mapanood sa ating iba't ibang mga social media platform ang ating special coverage, no, for the impeachment. Nariyan po ang YouTube channels, nandiyan po ang iba't ibang mga social media accounts ng PCO. Kasama na riyan, syempre, ang Radyo Pilipinas at ang PTV. So, pwede po kayong bumisita sa ating mga social media pages. Pasukan lang po ang ating mga pages. At syempre, dahil dyan, ha, naku, congrats, congrats, of course, sa ating pinakamamahal na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, dahil we are now on our 1.9 million followers. Grabe, nakaka-proud naman. Maraming maraming salamat po. Ha, talaga namang mahal na mahal nyo ang ating mga programa dito. Talagang isinasama nyo kami sa inyong mga sinusuportahan na mga radio stations. Kasi tayo, usually kapag morning, no, early morning, maghahatid ka ng mga bata, no, sa kanilang paaralan, or as simply as you are going to work, or may, ang trabaho mo eh talagang magmaneho, usually talaga nakatutok tayo, no, sa mga radyo, and usually dun tayo sa mga AM, ayan, kung saan gusto natin nakakarinig tayo ng mga balita, and kasama dyan ang ating programa, ang mismo ang ating Radyo Pilipinas, na kung saan di ito sa ating radio station, maliban sa iba't ibang mga istasyon, syempre, ang ating Radyo Pilipinas, ito yung naghahatid ng lahat ng trabaho ng ating Pangulo, kung ano ang ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno, ang iba't ibang sangay ng pamahalaan, no, kung ano-ano rin yung mga activities, mga dapat nating malaman na kanilang mga i-anunsyo ng mga proyekto, dito po natin yan malalaman. Kaya't maraming maraming salamat to all our 1.9 million followers at sabi nga natin, no, and we are counting. Kaya't maraming maraming salamat. Ayan. So anyway, ano lang natin, ha, ma-mention lang din natin, we are so happy also to see some of the Presidential Communications Office you know, programs under the interstate media na nakasama din doon sa mga na-nominate sa FAMAS, the first FAMAS Broadcast Arts Awards. Ayan. Kasi alhamdulillah, nandun tayo, nasaksihan natin through an invitation na masaksihan natin, no, ang kanilang first FAMAS award. So nakita natin doon there were friends, no, and ating mga sister programs nandoon, na-nominate. Nako, grabe, nakaka-proud. Nakita natin yung mga programa natin sa PTV, ang mga programa natin sa Radyo Pilipinas, yung mga may mga program po na nandoon. Nakakatuwa that, you know, a big awarding entity had noticed, no, yung ating mga ginagawa. Kaya't maraming salamat to FAMAS. Ang FAMAS kasi, we've known them as an awarding body for artists, no, yung mga ano natin, celebrity icons, yung mga artista natin. Usually kasi sa movies talaga sila. But now, I've learned that they grew and they branch out to three other awarding body, no? So nagkaroon dyan ng awarding system rather. So nagkaroon sila ng this one, the first ever of FAMAS first broadcast awards, wherein hindi lang yung sa newscasting, kasama na rin yung sa FM, ano pa ba, kasama na rin yung mga vloggers, may mga podcasts tayo na mga personalities na nakilala din, nakasama din sa nasabing grupo, no? So when I was in the room, I was actually looking for more reporters, no, kasi sanay tayo mga reporters, mga anchors, mga field reporters, yung mga makikita natin. Pero iba, nag-iba na din talaga ngayon yung sa mga awarding bodies natin when it comes to broadcast arts, no? There is, of course, because it's part of the broadcasting, so syempre, hindi lang sa news, no? Broadcasting news. Nandyan na rin. It's very wide. Kasama na rin yung mga vloggers, kasama na rin yung mga influencers, kung tawagin. I saw Ivana Alawi, yung Miss V, yung Team Payaman, ayan. So, nandun din kasi apart from, we saw Cara David, we saw Corina Sanchez, and other FM personalities. So sabi nga natin, ang lawak na talaga ngayon na pinag-uusapan natin awarding system for the broadcasting. So well, sabi nga natin, no, that's what makes it different, no? And I think yan na rin yung sinasabi natin na innovation, no? I think it's innovation. So well, anyway, congrats again to all the winners, and we hope, no, syempre umaasa ang ating ang ating hipilan, syempre inshallah one of these days din makita rin natin ang ating mga programa ng pamahalaan na mas lalo din na bibigyang pansin, no? Because ang dami nating mga hardworking na mga hosts and anchors also and program producers, no, who are really so good in storytelling and documenting. Kaya nako, nakaka-proud lang kahit hindi panalo, pero grabe, panalo pa rin as mga nominees. All right, it's now 7:17 in the evening. Sa mga oras na to, siguro ready na ang ating mga dapat pakaabangan for the headlines for tonight. Ayan. So para sa ating mga kababayan na ngayon lang din nakatutok. Ako, alamin natin ano ba ang dapat nating malaman sa mga susunod na oras na mga balita. Siyempre, dito lang yan sa Salam Radio.
8: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
12: 7:18 in the evening. Una sa ating mga balita, syempre, higit 20,000 na pulis ipapakalat para sa seguridad ng SONA ni PBBM ayon sa DILG. Mahigit naman na 4,000 pulis ipapakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyong Northern Mindanao bilang paghahanda sa seguridad ng SONA 2026. Pangasinan Provincial Police Office tiniyak naman ang seguridad sa mga paaralan sa gitna ng hoax bomb threats. Isang barangay, councilor naman sa bayan ng Mahayag, Zamboanga del Sur na timbog sa ikinasang operasyon dahil na rin sa paglabag ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Alright, 7:19 in the evening. Mamaya po, malalaman din natin ang iba pang mga balitang ihahatid sa atin ng ating mga Radyo Pilipinas reporters. For now, magbigidaan muna tayo sa ating, may patalastas lang po tayo. Magbabalik ang ating programang Salam Radio. Chill lamang po kayo.
13: Radyo Siyensya, ang programang hatid ng Department of Science and Technology. Ilalatag ang mga proyekto at serbisyo na bukas para sa bawat Pilipino. Alamin ang iba't ibang assistance na maaaring tangkilikin at ma-inspire sa mga success stories ng ating mga kababayang natulungan ng ehensya. Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka kasama sina DOST Secretary Dr. Renato Solidong Jr. at Onin Miranda tuwing Sabado alas 2 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas.
14: Po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ho. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
13: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
15: SONA
13: 2026.
16: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-apat na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumukahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahan gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5th SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating ulat bayan?
13: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
15: SONA
13: 2026.
17: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanya ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
18: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng acting teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
19: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
18: Bagamat hindi kinikilala ng

0: merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our people.
1: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Salam-salam, it's now 7:26 in the evening at nagbabalik po ang ating programang Salam Radio. Syempre dito lang sa mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At sa mga oras na ito, ating tunghayan, ang hatid naman sa atin ng ating mga kapatid, ang Translation and Interpretation Division. Para sa kanilang kapatid, Language Connect. Narito, tunghayan natin.
4: Assalamualaikum, Bangsamorong. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat at muli pong nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at impormasyon. Ito po ang inyong lingkod, ang Maguindanao Translator po ng Translation and Interpretation Division ng Legislative Technical Affairs and Information Service of the Bangsamoro Transition Authority, BARMN. Balagod po namin kayong inaanyayahan sa ika-94th episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito ang programang patuloy na maglilingkod para sa mas malalim na talakayan at makabuluhang paghahatid ng impormasyon tungkol sa pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay na naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya samahan niyo po kami ngayong gabi, sama-sama po nating kuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil sa bawat salita may kasaysayan, sa bawat wika may pagkakakilanlan. At sa bawat pagkatuto, may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hindi-hindi mag-aalinlangan o mag-aatubiling magbigay impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa segment ng ating programa na Word of the Week. At para sa episode na ito, ang ating Word of the Week ay Assistance. Ano nga ba ang sali nito sa iba't ibang katutubong wika ng Bangsamoro? Narito po, tumhayan po natin.
5: Ang Word of the Day ay hatid sa inyo ng Translation and Interpretation Division sa ilalim ng Legislative Technical Affairs and Information Service.
6: Word of the Day, Assistance. Work becomes easier when we give assistance to one another. Sa Pilipino ay tulong.
7: Nagiging madali ang trabaho kapag nagbibigay tayo ng tulong sa isa't isa.
6: Sa Maguindanao na pagtatabanga.
8: Pagkalamo sa kalabag, umayin ka pagtatabanga sa umani isa.
6: Sa Maranao na tabang.
9: Sugalabag na kubaloy amalbot ikira ang itatabanga sa umani isa.
6: Manghabaha sa sul, tabang.
10: Lumuhay in hinang, bangkitan niyo tumawang pakanya pakanya.
6: Mangsiyakan, tabang. Nalangkong hinangin bang paniya sa antara kaya pagtawang tinawangi. Iranon, tabang.
11: So galabot na pagkalamod ang may kapagangay tanong sa tabang ko umanisa.
6: Masinama, tabang.
12: Hinang likas yakatis bang kami magtabang sarisan.
6: Sangkagantay, tabang.
13: Yaga kalut yang gawbuk apabila yaga atag kita ng tabang sa umanisa.
6: Ligtiburaye, tabang.
14: Igal bako, magat ka, tumabang ko, datsuna esakto.
6: Bil-Arabi, al-Musa'ada.
15: Yasbahu al-amal akhtaru sululatan andama natabadalu al-Musa'adata fima baynina.
4: Alright, maraming salamat po sa ating mga tagasalin sa ating tanggapan. talaga namang pinagsisikapan nilang maisali.

0: ito sa katutubong wikang Bangsamoro. Ayun po. At ngayon naman, dumako naman po tayo mga kapatid sa ating trivia. At ang ating trivia para sa episode na ito ay nagmumula pa rin po sa Bangsamoro Autonomy Act No. 13 or Administrative Code of the Bangsamoro. At ito po ay mula sa Book 2, Intergovernmental Relations, Section 9, Principles of Intergovernmental Relations in the Bangsamoro. Narito po, kilalanin natin ang iba't ibang wikang Bangsamoro at pakinggan natin kung paano po ito sinasalin ng ating mga masisipag na pagkasalin sa ating tanggapan. Narito po mga kapatid.
1: Bangsamoro Autonomy Act No. 13, Book 2, Intergovernmental Relations, Section 9, Principle of Intergovernmental Relations in the Bangsamoro. Intergovernmental relations mechanisms seek the achievement of common goals through alignment and cohesion across all levels of government, such as, letter B, there must be an ethos of interdependence, each side must see the need to cooperate and collaborate to achieve the intended goal, and letter C, the IGR mechanism must be a platform for civic participation, hence, there must be space of civil society organizations to engage in the policy-making process, as well as in the implementation phase of any development program.
2: Section number 9, mga prinsipyo ng ugnayang intergovernmental sa Bangsamoro. Ang mga mekanismo ng ugnayang intergovernmental ay naglalayong makamit ang mga magkakatulad na layunin sa pamamagitan ng pagkakahanay at pagkakaisa sa lahat ng antas ng pamahalaan. Kabilang dito ang
3: talata B, dapat magkaroon ng diwa ng pagtutulungan at pagkakaugnayan. Kailangan makita ng bawat panig ang pangangailangang makipagtulungan at makipagkaisa upang makamit ang itinakdang layunin. Talata C, ang mekanismo ng IGR ay dapat maging isang plataforma para sa pakikilahok ng mamamayan, kaya dapat may puwang para sa mga organisasyon ng civil society na makibahagi sa proseso ng pagbuo ng mga pulisiya, gayon din sa yugto ng pagpapatupad ng anumang programang pangkaunlaran.
4: القسم 9 مبادئ العلاقات بين الحكومات في بنغسامورو تهدف آليات العلاقات بين الحكومات إلى تحقيق الأهداف المشتركة من خلال التنسيق والانسجام بين جميع مستويات الحكومة وبناء على ذلك
5: باء يجب أن تسود روح الاعتماد المتبادل بحيث يدرك كل طرف ضرورة التعاون والتنسيق لتحقيق الهدف المنشود جيم يجب أن تكون آليات العلاقات بين الحكومات منصة للمشاركة المدنية ومن ثم يجب إتاحة المجال لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في عملية صنع السياسات وكذلك في مرحلة تنفيذ أي برنامج تنموي.
6: Sa iranong na Section 9, mga tindog o intergovernmental relations sa Bangsamoro. So mga mekanismo o intergovernmental relations at o ka IGR na bangilayan sa makwaso mga kahanda makapantag sa kapimpyanan ang kapapaisanan sulamo na pangkatan o gobyerno. Lagid ugya, B. Dahit na adan ethos of interdependence, uman mbala na dahit may layso nasisita ang makagtabanga ang makagsabuta para makwaso kahanda agu. C. So IGR mechanism, dahit na mumbal a plataforma para sa kanggigyamong umagingat. Na dahit adan bakante para sa mga umpungan na civil society na magigyamong siran sa proseso ng kaumbal ko aturan meto bumbaso kang gulalan sa apyangin at pagkaulad ko pakaragyan.
7: Section 9. Ukitik kasakawil eh de kanang bitay Bangsamoro. Kasakawil de kanang bitay Bangsamoro eh sila di kadate ka usare bete saliw na katayan de pamamagitay kasagilaw eh ba kasabaan eh de ka kanang bitay. Loben.
8: Letter B. Daman unis pan etos kasatobong. Daman bitay sa ito uri kailangan no kasatobong inokdo tan di katayan. Brab. Letter C. I mekanismo hi IGR eh daman subaan plataforma para de kaamong eh. Lob naman unda manilit para civil society organization eh inok mamung de dek paago bakrigo web de ukit lob na soy de dion bede tumuman bede programa ba pinsage
9: Ayat 9 niya aturan majalong intergovernmental parisumpatan ni Undang-Undang Syara Bangsamo. Intergovernmental relation atawa ni onan niya IGR malat-holat mag-angan-angan paingut atawa magdikayo yakamemon levels mag-government. Bete na letter B, subay magpaniya dikayo ethos of interdependence hasupaya niya tanda pagtabang pakaniya-kaniya maka magtabang-tabang hasupaya taala in angan-angan maka letter C, ya aturan IGR subay dikayo yaplat for ni pabeya ma civic participation yan na mabanan municipal at tawa ma community maantara mito sabay niya dosab kabeya organization niya hinang aturan sali do makaian iyan programa ni paniya
10: sangkagan kay section 9 mga akida ng intergovernmental relations ang Bangsamoro pigaanap ng mga mekanismo ng intergovernmental relation ng pagkamang ng mga kasagaran na ungaya sa pamagitan ng pagkahanay o pagkasambok sa ubos ng tupong ng government Bulawa City B. Dahit magkaon ng sambok na itos na magtinabangay, dahit makita ng kada panik yung pinakinahanglan ng magtinabangay o magtinabangay untak makamang ng kalimin na ugay. O C. Yung mekanismo ng IGR ay dahit na sambok ng plataforma, supaya sa pag-apil ng sibiko, magawsagaw dahit on nila supaya sa mga organisasyon ng lipunan na sibil, untak mati-apil sa proseso ng pag-imo ng kamakay, pati uman sa lupto ng pagpatupad ng inuman na programa sa pagpaudyam.
11: Section 9. Principles in Intergovernmental Relations Habang Samoro. In intergovernmental relations mechanisms, nagmumuhot madawhat in mga common goals ting hapaghambuok iban pagsibu-sibu sin katan pangkat sin parinta. Hasabab yato.
12: Letter B. Subay on ethos of independence. In tiap-tiap dapit, kalagihan nila maghaup-haupi iban maghambuok hasupaya jumato in miumuhot madawhat. Iban, letter C. Subay in IGR mechanism, mahinang panalihan hapang lamuri sin rayat. Hangkan sa, subay aun lugar sin civil society organizations lumamud ha policy making process. Lamud na in implementation phase sin uno-uno development program.
13: Bahagian si kasiyam, may poonan hinati si intergovernmental relations si Bangsamuro. May kakayaan intergovernmental relations, IGR yun, magmihit-mihit si kajatuhan maksud pagsakupan, may kahin pagtuhutan, do pagtayakupan, paatag si darajat pamarinta ko sa inin.
14: I, suway niya pagsando, pagtihuukan, suga takitewe tiap-tiap dangan sukal, pagdarambua, pagtayakupin supaya taapas, iye asal minaksurin. C, kakayaan ay jiarin suway haget paninggilan pagsakupan nin ang basabab iyan sangun saya pajatu pagtibukan mahadjanain paghinangan sarain sarta panunay yeganta ineinilai programa pagtabangan pinalanjut.
15: Sa gintas ay ikasiyaw, mga tindig o kapakindudulo na si isa sudod a gobyerno. So okit-okit o kapakindudulo na si isa gobyerno na ay antap iyan na so kaparolya kung lagi-lagid ang mga arap-arap gulalan ko kasi sinabuta o kapag-isa-isa si ikulangon o baadan o gobyerno.
16: Paragraph B. Patot so kaaden o tindig o kasi sinabutaan akasasarig o manimbala na patot so kailayaran ko kakinanglan ko kay isa-isa gu kapamagugupa ang maparuli so mapaniniat ta arap-arap gu. Letter C. Patot aso IGR mechanism na skanian na okitokit sa kapakapamang padumadaklataw. Kagiyamaw to na, patot so kaadun o darpa apara ko mga civil society organization, ansiran makapamang pad ko okitokit o kapagad na ko mga bitikan, agupan sumasa akitunayin ko mga programa akapagumarg.
1: Bangsamoro Autonomy Act No. 13, Book 2 Intergovernmental Relations, Section 9, mga tindag no intergovernmental relations sa Bangsamoro. So intergovernmental relations ang mga ukit na makapanganay sa kasampay sa mga kahanda, numadakil sa yanin ukit na makaayon no makapamagisa-isa, nulangon na ang pangkatan no gobyerno manaso.
17: Letter B, nasisita na maaday so tindag a kasaligan no uman isa so pagmin. Nasisita ang mailay no uman ni pangkatan so kanasisita. Sisita sa katatabanga, hindi ka pa mag-isa-isa, kaandu masampay sa singanin akahanda. Hindi letter C, nasisita iso mga ukit-ukit no IGR, imaadin a plataforma, makapantag sa kapagigyamong no magingat. Ito ba ika importante na kaanggay sa lugar para ka no mga lumpukan no magingat a civilian sa kapagigyamong sa ukit at kapangadin sa pangitaban, hindi siya ka no kagulalan doon sa nganin a programa ang makagkaya.
0: Ayan mga kapatid, maraming salamat sa ating mga kapwa tagasalin. Maraming maraming salamat. At yun na po yung salin ng ating trivia para po sa under po, no? Napapalo po ito sa Bangsamoro Administrative Code, no? At ito po ay patungkol sa Principles of Intergovernmental Relations in the Bangsamoro. Inuulit po namin, ito po ay pasilip lamang po sa mga iilang bahagi ng published BAA at maaari pong bisitahin ang Bangsamoro Parliament website upang mabasa po yung buong text nitong Bangsamoro Autonomy Act number 13, no? Again, maraming salamat po. At naway napakinggan po ito ng mga iba pa po natin mga kapatid sa buong Pilipinas o sa labas man ng Pilipinas na may-ari po o gumagamit po nitong mga wika, no, na mayroon po tayo. At ngayon naman mga kapatid, dahil na ipakilala na po natin yung part lang po ng batas na yon, ay mahalaga din po na makilala ng ating mga kapatid kung sino-sino po yung ating mga mambabatas. At para po sa ating quotable quote for this episode, ang ating quotable quote po ay magmumula kay Honorable MP Basit Ambas. At bago po namin ibahagi ang kanyang quotable quote, narito po muna ang kanyang bio sketch upang higit po nating makilala ang mga mambabatas ng Bangsamoro Transition Authority ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Narito po mga kapatid.
18: Member of the Parliament Basit S. Abbas, also known as Front Commander Jannati Mimbantas, is one of the prominent mujahid in the Bangsamoro region. He's serving both as member of the Bangsamoro Parliament and front commander of Northeastern Mindanao Front of MILF. He is a younger brother of the great leader of the Mujahideen, late Alim Abdulaziz Mimbantas. Known for his active involvement in various committees and organizations, he is also currently serving as member of the Bangsamoro Parliament, where he plays a crucial role in shaping policies and decisions for the betterment of the region. One of Abba's notable roles is his involvement in the independent commissioning body, where he works tirelessly towards the normalization track of the peace process, such as the commissioning of former MILF combatants, contributing to the overall peace and stability in the area. Additionally, he is also a part of the Joint Task Force of Camp Transformation, focusing on transforming former conflict areas into peaceful and productive communities. In addition to his parliamentary duties, Abbas is the founder of BASRAC, or Bangsamoro Assistance and Relief Action Center, an organization dedicated to promoting relief assistance to individuals and communities affected by calamities in the Bangsamoro area. Through his philanthropic efforts, Abbas continues to extend support and aid to those in need. Overall, MP Basit Abbas is a dedicated and influential individual committed to promoting peace, stability, and development in the Bangsamoro region.
0: Ayun, so yun na po yung bio sketch ni Honorable MP Basit Abbas, at tayo po ay nagpaparating ng pasasalamat at pagbati po sa kanya at sa kanyang tanggapan. Maraming salamat po, sir. At ngayon naman mga kapatid, narito po ang kanyang quotable quote. Ayan, ang sabi po ni Honorable MP Basit S. Abbas, "This is very significant because we feel that both MNLF and MILF are united. We disregard our faction. We put aside our differences and work together for the interests of all Mujahideen and Mujahidat." Masha'Allah, ang galing ng kanyang quotable quote. Again, maraming salamat po sa inyong quotable quote, MP Basit Abbas. At mga kapatid, narito naman ang salin ito sa iba't ibang katutubong wika ng Bangsamoro. Tunghayan po natin.
19: Sa Maguindanao na,
20: nasisita gili niya kaginayanin sabab nagkagaram tanu imagidsa ni MNLF do MILF na nagayon. Linipatan ang tanu sa kinadzanggaya. Dekka na tanuya bagilain sumanga kambibidayan kami tatabanga tanu ang galbag para sa kanukahanda no langon mujahidin ndo mujahidat.
19: Samranaw na.
21: Ya namala ka importante niyan sabab ko magagadam tanu aso MNLF gu MILF na maisa-isa. Datano tagwa sa ginawa so kapagparak. Yakalipatan tano so kang bida-bidaan tano na minggalabag tano sa maysa-isa para ko kamapiaan o langwan ang mujahidin gu mujahidat.
19: Bang siyakan,
22: suway inin pinantun manamalan sabab tananam tewe magdarambua do isab MNLF do MILFin. Dapasagad tewe pagtumpuk-tumpukanin, paliras tewe iye pagbida-bida tenwe duk magtabang kitewe ngahinang mamagmumpa at simek mujahidin duk mujahidat tenwe.
19: Sa iranun na.
23: Gyan na barapantag sabab sa kagadam tanu imagitsan anya magayon so MNLF agu MILF. Yakandayan tanu surakitanu alumpukan, linipatanan tanu surakitanu akam bibidaya, agumid tatabanga tanu unggalabak para sa kagkapyano langun o mujahidin agu mujahidat.
19: Sinama?
24: Ito na ya partala takka takisa kami suway kapag dikayo pikilan doya MNLF naka MILF. Mahana paruli kami ya tumpukan kami, misan kami mbabe magdalawa-dalawa, makasuway kami magtabang-tabang, hasupaya mba naniya kasusahan, lasig balik ya kamemon mujahidin maka mujahidat.
19: Sangkagan kay?
25: Baling ka barapantag sidi, sabab gudam nami nagunawan na yung kasambok yung MNLF au MILF. Bukun nami pigapansin yung kanami pangkatan. Pigabaliwala nami yung kanami mga pagkatuna-tuna au yung tinabangay supaya sang interes ng ubus ng mujahidin au mujahidap.
19: Dito duraye?
26: Ni taoweg iraifiyo. Igitadama kaya sa gilob MNLF, brab MILF, ikasabane. Datulan kay ilik kage faction Tana gay saliw na baka to may kasagyo, brab kasatobong, para rabi kataya ay kluhan ay de mujahidin, brab mujahidat.
2: Bilarabi?
3: Inna lihada al-hada fi ahamiyatan balikatan لأنه يؤكد أن وحدة الصف بين جبهة تحرير مورو الإسلامية وجبهة تحرير مورو الوطنية أصبحت أقوى من أي خلاف، فقد آثرنا تجاوز الانتماءات الفصائلية ووضعنا كل ما يفرقنا خلف ظهورنا لنتكاتف صفا واحدا لخدمة مصلحة جميع المجاهدين والمجاهدات.
0: Alright, ayan, so yun na po yung salin sa katutubong wikang Bangsamoro maliban po sa international language na Arabic at national language po natin na Filipino. At again, sana po ay mas nakilala natin ang mga iba't ibang wika, no? Katutubong wikang Bangsamoro na meron po dito sa region ng Guam, ano? At binabati natin lahat po ng mga gumagamit at may-ari ng mga wikang ito, kayo man po ay nasa Luzon, Visayas, Mindanao o labas ng Pilipinas. Ayan, at mga kapatid, dyan na po natatapos ang isa na naman po makabuluhang talakayan dito po sa ating ika-94th episode po ng ating programang Kapatid Language Connect. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas, ang inyong pakikiisa ang nagbibigay buhay sa aming adhikain upang itaguyod at pagyamanin ang mga pangunahing wika ng Bangsamoro. Naway may napulot po kayong bagong kaalaman ngayong gabi sa mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy nating alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon, ito ay pinagmula ng kultura, kasaysayan, at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsamoro at bilang mga Pilipino. Kaya huwag po kayong mawawala sa aming mga susunod pang episode. Marami pa po tayong matututunan. Muli po, ito po ang inyong kapatid, ang tagasaling sa wikang Maguindanao, Noreen Lambitan. Maraming salamat po. Wassalamu alaikum Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas.
4: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Ayan, 7:48 in the evening. Maraming salamat mula sa ating mga kasamahan from the TID Lines, ang ating mga kapatid. Thank you so much. Ayan, anyway, also, no, to Ma'am Norain, maraming salamat. 7:48 sa ating pagbabalik mga balita, ating pakabangan, dyan lamang po kayo.

0: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
1: This is a public service announcement.
0: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Salam salam, it is now 7:53 in the evening. Maraming salamat sa lahat ng ating mga kababayan na katutok sa atin live na live. Hail Abobo, yan. Maraming salamat po Rodolfo Felipe Ramos Bangog, Mark De La Cruz, Irene Pacleb, Juana Grijalvo, Haniel Reyes, Efren Domo, Sir John Andas, Hoho Araneo, Mangzi Laling, and of course yung mga kasamahan natin dyan sa bar, maraming salamat. Nako, try po natin yung iba. Mabanggit po natin mamaya. Dahil sa mga oras na to, mga balita, atin namang tanggapin.
5: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Panig ng depensa, kontento sa naging cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag. Alamin natin yan na mula sa ating kasamang si Luisa Erispe. Luisa,
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Pilipinas.
7: Report.
9: Satisfied o kontento umano ang defense team ni Vice President Sara Duterte sa cross-examination kay NBI Director Melvin Matibag, ang huling testigo sa Article 4 ng Articles of Impeachment. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, kung susumahin nila ang naging cross-examination ngayong araw, naabot nila ang mga target na puntuhin sa pag-usisa kay Matibag. Isa naman sa naging importanteng punto dito ay ang affidavit ni Las Cañas na hindi umano notaryado at hindi rin beripikado dahil hindi naman ipinasabina o ipinatawag ng NBI si Las Cañas. Ipinauubayan naman ng defense team sa impeachment court kung paano nila titignan ang takbo ng naging cross-examination.
10: Well, perhaps concern definitely for the defense team, hindi ba? But as to kung ano yung mga detalye talaga na napag-usapan, kasi as far as I understand it, nagkaroon ng pagpupulong, I think, between Secretary Bantug and the OVP. I'm not sure. Maybe you can confirm that. Yun lang yung nakita ko sa balita. And nung prior to an interview, I remember asking a staff of the OVP. I was not reaching out to Yusek Lopez because she was going to be a witness dapat eh. Kung natandaan nyo, last week, I think. So I was very cautious not to reach out to her kasi baka sabihin we're tampering with the witness. No? So ang kinuusap ko was a staff. And ang sabi lang sa akin was administrative yung naging pagpupulong. And aside from that, wala na akong details kung napayagan or kung ano yung mga naging parameters ng pinag-usapan. So probably either ask OBP or maybe Secretary Bantug. Okay naman, but I don't know, I don't think it's being supplied by the Senate. Yun yung, yun yung...
9: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Luisa Erispe. Sa iba pang balita, higit naman 20,000 na pulis ipapakalat para sa seguridad ng SONA ni PBBM ayon sa DILG. Alamin natin yan mula kay Ray Ferrer. Ray!
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
2: Tiniyak ng Department of the Interior and Local Government na nakahanda na ang mga seguridad na iparatutupad para sa ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Ayon kay DILG Secretary John Bicrimulya, mahigit 20,000 tauhan ng Philippine National Police ang i-deploy para tiyaking ang ligtas at maayos na pagdaraos ng SONA. Sinabi ni Rimulya na nakahanda rin ang mga contingency plan na mga otoridad sakali magkaroon ng hindi inaasahang pangyayari. Patuloyan niya ang koordinasyon at command conferences ng mga ahensya ng pamahalaan upang masiguro ang maayos na seguridad sa naturang okasyon. Sabi pa ng kalihim na ilalagay sa full alert status ang PNP National Capital Region Police Office simula alas 5 ng hapon sa Biyernes, Hulyo 24. Binigyan din pa nito na layunin ng pinaigting na seguridad na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan lalo na sa gitna ng mga ulat ng plano mga kilos protesta sa Metro Manila kasama sa mga binabantayang lugar ang Batasang Pambansa, People Power Monument, Malacanang, Liwasang Bonifacio, Senado at United States Embassy. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Ray Ferrer. Samantala, it's 7:58, mahigit 4,000 pulis naman ay papakala sa iba't ibang bahagi ng rehiyong Northern Mindanao bilang paghahanda na rin sa seguridad ng SONA 2026. Alamin natin yan, gikan Iligan City, Dandy Macrambon. Dandy!
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
8: Ipatutupad ang komprehensibong pangseguridad na paghahanda o kahandaan ng Police Regional Office 10 para sa ikalimang State of the Nation Address o SONA 2026 ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Lunes, Setyembre 27. Sa isinagawang press conference ng Pro 10 kamakalawa, pinangunahan ni Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, kanyang inilatag at ibinahagi sa harap ng media at via live stream. Ani R.D. Abrahano, pinaigting ang intelligence monitoring at koordinasyon sa mga LGU at partner agencies. Nasa 4,688 na personaheng pulis ang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Maaring itaas ang alert status at heightened readiness kung kinakailangan. Nakaantabay ang Regional Standby Support Force, pagpapakilos ng Civil Disturbance Management Contingent at Quick Response Team at iba pang pangseguridad na kahandaan. Inatasan din ang mga personaheng pulis na ipatupad ang maximum tolerance sa pagsusulong ng karapatang konstitusyonal na magsagawa ng mapayapang pagtitipon habang isinasaalang-alang tinitiyak ang kaligtasan ng publiko. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macrambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Dandy Macrambon. Alright, thank you din kanina sa ating mga kababayan dyan sa ating Muslim community, no, sa may Green Hills area dahil sa kanilang very successful din daw na event ng Rauda by Himaya, mashallah. Nakita natin na yung success na yon, there will be another round daw of Rauda and it's gonna be on September. So pakabangan po natin ang announcement ng ating mga kasamahan dyan sa Rauda by Himaya. Alright, Pangasinan Provincial Office or Provincial Police Office, tiniyak ang seguridad naman sa paaralan sa gitna po ito ng hoax bomb threats. Alamin natin ang balita niya mula kay Mildred Cuquia, gikan Tayug. Mildred!
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas. Report.
11: Tiniyak ng Pangasinan Police Provincial Office ang kaligtasan ng mga paaralan sa lalawigan sa gitna ng sunod-sunod na bomb threat na napag-alamang pawang mga panluloko. Sa panayon, sinabi ni Pangasinan PPO Information Officer Captain Eileen Katugas na agad nilang bineberipika at iniimbestigahan ang bawat ulat ng banta. Bagamat karamihan ay hindi totoo, agad pa rin silang nagde-deploy ng karagdagang pwersa sa mga paaralan bilang pag-iingat. Pinakahuli, isang minor de edad ang isinailanin sa custodial procedure ng Linggo matapos matukoy sa cyber investigation, intelligence monitoring at follow-up operations na may kaugnayan sa isang video threat. Ayon kay Pangasinan PPO OIC Colonel Dennis De Leon, na-recover ang isang pellet o toy gun at baseball bat na ginamit sa naturang video. Isa sa ilalim ng minorte edad sa intervention ng DSWD. Pinaigting na rin ng pulisya ang police visibility at foot at mobile patrols sa mga paaralan at matataong lugar. Hinikayat din ang publiko na manatiling mapagmatsyag. Huwag magpakalat ng hindi beripikadong impormasyon na tagadiulat sa otoridad ang anumang kahinahinalang aktibidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Maraming salamat, Ms. Mildred Coquia. Police Regional Office 10, magpapadala naman ng mga pulis sa Bangsamoro para suportahan ang seguridad ng nalalapit ng BARM Parliamentary Elections 2026. Nagbabalik ang ating kasamang si Ms. Dandy Macarambon para sa balita. Dandy!
7: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas. Report.
12: Alinsunod sa mga napag-usapan at napagkasunduan sa isinagawang coordination meeting sa nakaraang linggo ng BARMM Regional Joint Security Control Center o RJSCC, pinangunahan ng COMELEC, dinaluhan ng Police Regional Offices 9, 10, 11, 12 at ProBar. Nagkumitang Police Regional Office 10 ng Police Deployment sa BARMM. Sa press conference ng Pro 10 kamakalawa sa Pro 10 Camp Alagar Headquarters at via live stream, pinangunahan ni Regional Director Police Brigadier General Christopher N. Abrahano, anya magpapadala ang Pro 10 ng 280 police personnel para suportahan ang seguridad ng kauna-unahang BARMM Parliamentary Elections sa September 14, 2026. Subalit maaring may pagbabago pa sa bilang na ito matapos ang naganap na pagpupulong. Alinsunod sa direktiba at koordinasyon sa COMELEC, sa ilalim ng pagsasanay ang mga personahe bilang mga miyembro ng Special Electoral Board sa panahon ng halalan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. It's now 8:03 in the evening, and of course this coming Friday, Saturday, Sunday, it's gonna be a 3-day bazaar event with the Blossoms in QC. Nako, para po ito sa ating mga sisters, mga kababaihan who loves to wear modest wears, no? O yung mga abaya, mga hijab. Hijab is the headwear, no, that we're wearing. So even if you are not a Muslim, please know you are invited to please visit and check out, no, itong ating ihinanda para sa ating Muslim and hijabi and women community. So pwede po tayong dumaan dyan. It's gonna be in Aviri building dito po sa Quezon City. So ano po yan, from 1 p.m. hanggang 10 p.m. So kita-kita po tayo dyan sa My Blossoms in QC. It's now 8:04, 47 naman or 47 suspect ang naaresto sa pinaigting na anti-criminality operations ng Pangasinan PPO. Alamin natin yan mula sa ating kasamang si Mildred Coquia. Mildred!
7: Radyo Pilipinas!
4: Radyo Pilipinas! Report!
11: Arestado ang 24 na drug personality sa 18 anti-illegal drug operations na isinagawa ng Pangasinan Police Provincial Office sa loob lamang ng isang linggo bilang bahagi ng pinaigting nitong kampanya laban sa kriminalidad sa lalawigan. Ayon kay Pangasinan PPO OIC Provincial Director Police Colonel Dennis De Leon, nasamsam sa operasyon ng tinatayang 76.94 grams ng hinihinalang shabu na may standard drug price na mahigit 523,000 pesos. Sa kampanya naman laban sa loose firearms, dalawang operasyon ang isinagawa na nagresulta sa pagkaka-aresto ng dalawang individual, pagkakasamsam ng dalawang baril, pag-account sa isang loose firearm at pagsuko ng tatlong hindi lisensyadong baril sa ilalim ng accounting at disposition procedures. Samantala, 21 wanted persons ang naaresto, kabilang ang dalawang most wanted persons at 19 na other wanted persons. Pinuri ni Colonel De Leon ang dedikasyon ng mga pulis at pakikipagtulungan ng komunidad. Niya magpapatuloy ang intelligence-driven at community-oriented policing upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa buong Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
6: Maraming salamat mula sa ating kasamang si Mildred Cuquia. And dyan po, nagtatapos ang ating mga balita para sa araw na to sa ating Salam Radio. Syempre, sa ating mas pinalakas na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Inshallah, kita-kita po tayo dyan sa may Blossoms in QC sa Avire, Quezon City. Friday up to Sunday po yan. 3 days na may bazaar and kainan. It is actually a community that is very Muslim friendly, hijabi and Muslim women here in Metro Manila. So ayan, bisitahin po natin ang Blossoms Social Club on their Facebook or Instagram para malaman ang iba't iba pang mga announcements nila. Ayan, anything for the umma, no, para sa ating Muslim communities dito sa Metro Manila. Maraming salamat. It's now 8:07. Thank you so much. Syempre, walang salam kung wala ang ating mga engineers, Sir Marvin Tulidana, Rose Ann Erno and Ma'am Matet Sigovia. At syempre sa ating mga executive producers, Sir Ize Adan and Isabel Silang. And of course, ang ating Miss Jamie Quinto. Ang inyong lingkod, in behalf of my partner Nords Maguindanao, ako po si Princess Habiba Sarip Paudak. Saying assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: This is a public service announcement.
15: Discipline is the key.
16: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
16: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
16: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
16: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.

0: mapangiti sa himig ng nakaraan. More tugtugan sa pagbabalik ng oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: This is a public service announcement.
2: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
2: Kilatisin ang sarili.
3: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
2: Importante rin na ating laging isipin.
3: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
2: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
6: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
6: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
6: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Buwan trabaho.
8: Trabaho.
7: Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho.
8: Trabaho.
7: Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho.
8: Trabaho.
7: Kasama si Jamie Quinto, Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Chill man o nagmamadali,
7: mabuhay Pilipinas.
9: Sa morning ng everybody ay mapangiti.
7: Mabuhay Pilipinas!
9: Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m.
7: Mabuhay Pilipinas!
9: Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam.
7: Mabuhay Pilipinas!
9: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Mark in.
7: Mark in.
5: Mark out.
7: Mark out.
5: Sa balita,
7: mark in.
5: Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
10: Ibigay namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
7: Mark in.

0: Ito po ang inyong fact-checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa Balita, kasama si J. Mark Tagala. Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Groove to the music at makikanta. Nagbabalik para sa tugtugang hinahanap-hanap ng iyong pandinig. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service

Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: From the Presidential Palace, Manila. Dateline, Malacañang.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Good day, I am Win Pagnano with today's DFA Online. ASEAN foreign ministers have expressed serious concern over the renewed hostilities between Iran and the United States in the Middle East. In a joint statement issued during the 59th ASEAN foreign ministers meeting in Manila, the ministers called on both sides to exercise maximum restraint and avoid actions that could further escalate the conflict. Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro said the situation was so urgent that ASEAN decided to immediately release a joint statement, the only document during the meeting focused on a geopolitical issue. The ministers also urged the protection of maritime safety in the Strait of Hormuz, called for an immediate end to hostilities, and stressed the importance of resolving the conflict through dialogue, diplomacy, and the respect for international law.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: In our news, the Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, has welcomed Turkey, Germany, and Qatar as its newest external partners. At the close of the 59th ASEAN Foreign Ministers meeting in Manila, Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro announced that Turkey has been elevated as ASEAN's 12th dialogue partner, while Germany and Qatar have been admitted as sectoral dialogue partners. Lazaro said the move reflects the continued confidence of ASEAN's partners and supports the goals of the ASEAN Community Vision 2045. She added that Germany was recognized for its strong contribution to ASEAN community building, while Qatar's elevation acknowledges its growing cooperation with the regional bloc in diplomacy, development, and humanitarian assistance.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: Time incident near Ayungin Shoal that left a Philippine Navy sailor injured during an encounter with the China Coast Guard. Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro said she brought up the issue during the ASEAN Foreign Ministers retreat in Pasay City, but noted that fellow ministers did not comment as discussions between the concerned parties are still ongoing. The Armed Forces of the Philippines earlier reported that Chinese Coast Guard personnel struck a Filipino sailor with a wooden baton while Philippine troops were carrying out a lawful mission near the BRP Sierra Madre. Lazaro said many ASEAN foreign ministers instead focused on the ongoing negotiations for a code of conduct in the South China Sea. Meanwhile, the United States, Japan, and the European Union have expressed support for the Philippines, condemning China's actions and calling for respect for international law and regional stability.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: The Philippines and New Zealand have formally elevated their ties to a comprehensive partnership, paving the way for expanded cooperation in trade, security, education, and clean energy. The agreement was announced by New Zealand Foreign Minister Winston Peters and Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro on the sidelines of the ASEAN Foreign Ministers meetings in Pasay City. The new partnership roadmap focuses on political engagement, defense and maritime cooperation, trade and economic ties, and stronger people-to-people exchanges. Both countries also aim to increase two-way trade by 50% by 2030 and boost cooperation in agriculture and climate initiatives. The two officials also signed agreements on education and geothermal energy, further strengthening the 60-year diplomatic relationship between the Philippines and New Zealand.
2: DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
4: And that wraps up today's DFA Online. For Radyo Pilipinas World Service, I am Win Peñano. Good day.
2: DFA Online.
3: Online.
2: News and events from different Philippine embassies and consulates around the world. DFA Online.
3: Online.
2: Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: World News in 5.
1: Right now.
2: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
5: Good day to all of our listeners here on Radyo Pilipinas World Service. This is World News in 5 and I'm your host, Steph Vicente. United States President Donald Trump on Tuesday defended the human cost of the war with Iran by comparing U.S. military casualties to those from past conflicts. In a post on Truth Social, the CNN reports, U.S. President Trump listed several wars, their duration, and the number of American service members killed, arguing that losses in the Iran conflict are significantly lower. He referred to the current fighting as the Iran military conflict, noting that 18 U.S. troops have died over 4 months. President Trump contrasted that with larger high death tolls in wars such as Vietnam, Iraq, and Afghanistan, which lasted years or decades. While he did not cite sources, the figures he shared generally align with Defense Department data, though some designations differ. The remarks come as U.S. Defense Secretary Pete Hegseth and top military officials testify before Congress to seek additional funding for the ongoing conflict. In other news overseas, Iran's Qatam al-Anbiya Central Headquarters is warning that any U.S. strike on its nuclear facilities would be seen as a major escalation of the conflict in the region. The statement aired on state media came after President Donald Trump said the United States could soon target Iran's Pickaxe Mountain site. According to CNN, the underground facility near Natanz is believed to be used for assembling centrifuges for nuclear fuel production. Iranian military officials accused the U.S. of threatening sensitive sites and said such action would broaden the scope of the war. They added that if an attack occurs, Iran would respond by targeting U.S. interests and those of its allies. The warning highlights rising tensions as both sides signal readiness for further confrontation. And finally, Ukrainian President Volodymyr Zelensky has dismissed Army Chief Oleksandr Syrsky just days after removing Defense Minister Mykhailo Fedorov in a shake-up that sparked protest. According to BBC News, reports indicate the two officials had been in conflict, contributing to the leadership changes. Syrsky, seen by some as a traditional commander, has been replaced by General Mykhailo Drapaty, a younger and widely respected battlefield or battlefield leader. Ukrainian President Zelensky thanked Sirski for his service, including helping defend Kiev during the early days of Russia's 2022 invasion. Fedorov, known for pushing reforms and anti-corruption efforts, was replaced last week by former security official Yevheny Kamara. President Zelensky said he has offered Fedorov another senior government role, though it is unclear if it has been accepted. And that concludes today's edition of World News in 5. For Radyo Pilipinas World Service, this has been Steph Vicente. Good day and stay safe, everyone.
3: World News in 5.
6: Right now.
3: News and developments making headlines around the world in 5 minutes. World News in 5. Here on Radyo Pilipinas World Service.
0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang platforma. Global na Tayo. Talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo. Dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na! Global na Tayo!
7: Muli po, isang mapagpalang pagbati at welcome na naman sa isa pang episode ng programang Global na Tayo. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. Kami po isa sa mga impilan ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating production side ng ating executive producer, Ms. Stephanie Vicente. Katuwang ang ating producer si Ms. Drizel Nanyong. Sa Master Control, kasama natin si Mr. Milo Jonella at Ms. Susan Aison. Sa Wirecast, kasama naman natin si Hero and of course, gayon na rin si JP. Tayo po ay napapakinggan at napapanood live sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo po mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Gayon din po sa ating YouTube channel. Sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. At sa iba't ibang panig ng mundo, tayo po'y napapakinggan. Yan po'y sa pamamagitan ng ating shortwave broadcast gamit ang ating mga shortwave transmitters na through the courtesy of Voice of America. And of course, hindi po magpapahuli dyan ang ating live audio streaming sa inyo pong mga cellphones, Android man yan or iPhone. Pwede nyo pong mapasubaybayan ng ating mga programa sa inyong mga cellphones. I-download nyo lamang ang PBS eBox Radio Receiver app. Yan po ang iba't ibang mga pamamaraan, platforma o platforms, both sa shortwave at sa social media at maging sa internet para kami masubaybayan ano po ang ating mga programa. Ngayong araw pong ito, tututukan po natin ito pong sinimulan na nung Lunes. And then umabot na ikalawang araw and of course hanggang ngayon nagpapatuloy po yung pamimigay ng uplift assistance, cash assistance program bilang tugon po dito sa emergency o energy emergency at sa patuloy na nagiging resulta ng matinding mataas na presyo ng produktong petrolyo na nagiging resulta. Naging mataas sa mataas na mga pangunahing bilihin dahil po sa patuloy na kaguluhan sa gitnang silangan at iba pang mga issue na patuloy na nagbibigay ng pabigat at pahirap sa ating mga kababayan. Ito po yung tinatawag na sinabi ko nga kanina, yung Uplift Assistance Program. At alam nyo ba na humigit kumulang sa 7.5 milyong kababayan sa buong bansa ang target na makinabang dito. Nahahati po yan sa tatlong grupo ng benepisaryo. Yung unang grupo po, 3.5 milyong pamilya mula sa 4 piece at walang gutom program. Kabilang po dyan ang mga kasalukuyang benepisaryo ng social protection programs. Yung ikalawang grupo na nasa 2.5 million na mahihirap at near poor na kabahayan ang target. Hindi kasali sa kasalukuyang social protection programs at nakabatay sa 2024 CBMS data ng Philippine Statistics Authority. At yung ikatlong grupo, tinatayang nasa 1.5 milyong low-income workers at kanilang pamilya. Ano po? Na natukoy din mula sa talaan naman ng SSS. Makatatanggap ang mga benepisyaryo ng 2,000 piso na ayuda kada buwan. Saklaw po ng ayuda ang panahon mula Hulyo hanggang Disyembre. Ayan. At layunin po ng programang ito na matulungan ang ating mga pinakamahihirap ng mga kababayan. And speaking of that, alamin natin mula mismo sa benepisaryo ng isa sa mga benepisaryo nitong Uplift Assistance Program. Beneficiaries po ito, nakatanggap na po ito, alamin natin mula sa kanya kung paano ito nakatulong o makakatulong sa kanya at sa kanyang pamilya at paano siya nabigyan nitong Uplift Assistance Program na ito, paano yung naging proseso, nahirapan ba siya, sino ba ang nilapitan niya o kung may lumapit man sa kanya, paano yung naging proseso, naging madali ba. At higit sa lahat, paano nga po makakatulong itong Uplift Assistance Cash Program na ito sa kanya at sa kanyang pamilya. Makakasama po natin live si Ms. Marilyn Villanueva Alcovindas, isang 4-piece beneficiary. Magandang umaga po, Ms. Marilyn Villanueva Alcovindas, at welcome po sa programang Global na Tayo.
6: Hello po. Good morning din po sa inyo, sir.
7: Good morning. Magandang umaga po sa inyo. At ma'am, pwede ko bang tawagin kayong Marilyn na lang?
6: Okay po, okay.
7: Okay. Marilyn, so nakatanggap ka na ng Uplift Assistance Cash Program na worth 2,000 pesos?
6: Opo, sir, pero...
7: Mm-hmm.
6: Hindi ko pa po siya nakiklaim, pero andag pa po siya sa
7: hindi, hindi mo pa siya nakiklaim?
6: Opo, kasi late ko na po siyang nalaman eh.
7: Mm-hmm. Ngayon mo lang nalaman na mayroong ganitong...
6: Kahapon lang po.
7: Ah, kahapon lang. Eh, paano mo nalaman na mayroong ganitong cash assistance?
6: Ang totoo niya po, sir, napapanood ko na po siya sa FB, sa TikTok, pero hindi ko po siya in-expect na totoo po yun. Akala ko po kasi mga bali-balita lang, fake news, ganun.
7: So, hindi
6: pero
7: mo...
6: Nung nag-chat po si yung city link namin sa Gisay, doon ko na po siya na-inform na totoo na po pala yun.
7: Okay. Nabanggit mo city link. DSWD yan, di ba? DSWD CityLink, tama?
6: Opo, sir.
7: Okay. At may mga yan eh. Alam ko may mga case managers dyan. So, sinong tumawag sa'yo mula sa DSWD CityLink?
6: Yung CityLink po namin, doon po sinabi sa GC namin.
7: Okay. Sinabi sa inyo mismo ng DSWD. So, nag-reach out sila sa inyo na para mabigyan maging beneficiaryo. Nag-reach out sila sa inyo.
6: Opo.
7: Okay. So sige. So ngayon nag-reach out sila, paano mo in-applyan? O paano ka nag-apply para dito sa Uplift Assistance Program? Okay. Sige.
6: Pumasok lang po siya sa ATM po.
7: Mhm. Ah, pumasok lang sa ATM mo.
6: Okay. Eh, agad ko pong tiningnan nung sinabi po sa GC, agad ko po siyang tiningnan.
7: Mhm.
6: Yan nga po, totoo nga po, meron.
7: Pumasok. So, ibig sabihin nasa iyo na, nasa ATM mo na.
6: Opo.
7: Okay, hindi mo pa lang kinukuha, ganun ba? Ganun ba 'yan? Opo. Ayun. So, nasa ATM mo na. Yung 2,000. All right. Eh, matanong ko lang, Marilyn, ilan kayo sa pamilya?
6: Anim po kami, sir.
7: Anim. Pero di ba, nabanggit ko kanina, 4-piece beneficiary. 4-piece beneficiary ka. Matagal ka na bang 4-piece beneficiary?
6: Opo, sir.
7: Ilan taon
6: matagal
7: na?
6: Mga 30 taon na po o 14 years.
7: Okay. So maliliit pa yung mga anak mo nung nagsimula ka maging 4-piece beneficiary?
6: Opo, sir.
7: Eh, yung ilan yan? Apat na anak? Tama
6: opo,
7: ba?
6: Opo.
7: Gano'n na kalalaki? Nag-aaral pa rin yung mga anak mo?
6: Opo, sir. Yung isa po, grade 12, tsaka 11 and 9 po.
7: Ayun. Okay, so 11 and 12. So, eh, si mister, anong matanong ko lang? Ano bang hanap buhay ni mister?
6: Construction po, sir.
7: Ayun, construction. Sige, wag kang kakabahan, ha? Yan. Relax lang tayo. Okay, sige. Anyway, so si Mr. Construction Worker, ikaw, housewife lang, nasa bahay lang.
6: Kasambahay.
7: Kasambahay, okay, sige. So, kamusta naman? Kamusta naman yung pag-aaral ng mga bata? Matanong ko lang.
6: Okay naman po, sir. Pag-aaral
7: naman po. So, ibig sabihin, for 14 years, tama yung dinig ko, no? For 14 years kanina, for 14 years, ha? Okay. Ah, 13 ba? 13 years, tama? So, sabihin na nating okay. Mahigit 10 taon. Sabihin na nating mahigit sa 10 taon, 4-piece beneficiary ka sa ilalim ng DSWD. So, nakatulong ba itong pagiging 4-piece beneficiary mo?
6: Sa pamumuhay? Sobrang malaking tulong po sa pamilya namin.
7: Okay. So, sa paanong paraan?
6: Kasi kung pagbabasihan po yung kita namin, sobrang kulang na kulang po sir eh.
7: Oo.
6: Kaya malaking tulong talaga yung 4-piece po.
7: So, sa paanong paraan? Sa pag-aaral ng mga bata?
6: Sa pag-aaral ng mga anak ko, tsaka yung pangbili ng mga gamit sa school, sa pamasahe araw-araw.
7: Okay.
6: Tsaka sa pagkain po. Tsaka doon din po sa pambili rin po ng gamot pag may pag may nagkakasakit.
7: Okay.
6: Yun, nakakabili po kami.
7: Alright. So ngayon, meron ka ng karagdagan kasi nadagdagan pa 'yon bukod doon sa 4-piece na financial assistance na nakukuha niyo sa 4-piece, ano? Meron pa kayong additional ngayon na 2,000 pesos. Since qualified ka naman. Hanggang ano yan, hanggang December, ano, ngayong taong ito. So, paano nyo nakikita makakatulong itong karagdagang 2,000 piso na ito kada buwan? Paano nyo ito gagamitin?
6: Magagamit po namin ito, sir, sa pang-araw-araw na lalo pampamasahin ng estudyante ko.
7: Mm-hmm.
6: Saka pambili na rin po ng mga pangangailangan namin sa bahay.
7: Mm-hmm.
6: Saka ayun, pambaon nga po ng anak ko na nag-aaral.
7: Ayun, okay. So, karagdagan, ano? Pero, syempre, di ba, ang ano kasi...
6: Ang karagdagan sa ano.
7: Ang hirap kasi, sa totoo lang, ang taas kasi ng mga bilihin ngayon, ano? Marilyn? Mahirap mag-budget ng pera, ano? Kaya't napakalaking...
6: Sobrang mahirap.
7: Napakalaking, okay, ano?
6: Halos buwan-buwan na lang po tumataas yung mga bilihin. Buwan-buwan, taon-taon, ganun.
7: So malaking tulong talaga, malaking tulong yung 2,000 piso kada buwan pandagdag, okay? So sa ngayon marami nang nabibigyan ito eh, itong 2,000 pesos na ito mula sa Uplift Assistance Program. So hindi lang ikaw, milyon-milyon pa tayong hanggang ano, malaki ang target kasi tatlong grupo 'yan. So, tatlong grupo, classified under 3 classifications, no? So, sa tingin mo, ano ang dapat na maging mensahe? Kung ikaw ang tatanungin ko, ha, Marilyn, bilang isang 4-piece beneficiary, anong gusto mong maging mensahe sa ating mga kapwa 4-piece beneficiary na nakatanggap na at tatanggap pa nitong Uplift Financial Assistance Program? Paano nila ito dapat gamitin at saan nila ito dapat dalin?
6: Ang mensahe ko po sa kapwa ko, 4-piece, ay yung pera pong natanggap nila namin ngayon sa Uplift ay magamit nila sa tamang ano, sa tamang pagbabudget, na huwag kong nasayang, huwag kong sayangin sa mga walang sa, ibig kong sabihin eh, doon po sa karapat dapat na ano,
7: na dapat
6: karapat po. Dapat na pagkagastusan po.
7: Yan, oo. So, tama naman 'yon, tama naman 'yon, ano. Huwag 'yung ano, 'wag 'yung huwag 'yung dadalhin sa online sugal, 'di ba? Sugal, okay. Minsan ganoon. Tapos dadalhin lang sa inom-inom diyan or okay. Kung ano-ano lang binibili, mga gadget, kinakailangan talaga nakatuon sa basic needs, 'yung pangunahing pangangailangan ng pamilya. 'Yun naman talaga ang layunin eh nung additional na 2,000 pesos na 'yon eh, no, Marilyn. So okay. So sa pamahalaan sa DSWD, sa administrasyong ito ni Pangulong Marcos, sa pamahalaan, ano ang mensaheng gusto mong iparating sa kanila kung meron man?
6: Unang-una po sir, lubos po kaming nagpapasalamat ng mga kapwa ko. Mahihirap kasi po ito nga po, binigyan niya kami ng karagdagang financial. Sobrang pong nakakatulong, lalo po sa ngayong buwan po, ang laki po ng binayaran po.
7: Mm-hmm.
6: Hindi lang po sa ano, sa bahay, kundi sa ano, sa kuryente.
7: Mm-hmm.
6: Sa totoo lang po, ang laki po ng tulong niya.
7: Mm-hmm.
6: Gusto ko pong ipaabot sa Pangulo na at sa DSWD na maraming maraming salamat po sa karagdagan na pinansyal na binigay sa amin, mahihirap.
7: Mm-hmm.
6: At sana po'y magtuloy-tuloy itong tulong na binigay sa amin.
7: Mm-hmm.
6: Ayun po.
7: Okay. So matanong ko lang, para lang magkaroon ng idea yung ating mga kababayan, nabanggit mo kasi napakalaki ng mga binayaran mo, no? Sa mga utilities. Ano ba ang pinakamalaking bahagi ng ng pera ninyo ang napupunta sa pang-araw-araw, halimbawa sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, sa upa ng bahay? Matanong ko lang para lang magkaroon tayo ng idea, gaano kalaki ng bahagi ng porsyento ng perang napupunta sa inyo, kinikita ni Mister, kinikita mo, pati sa nabibigay ng 4-piece, saang malaking pinakamalaking bahagi nito ang napupunta sa gastusin ninyo bilang pamilya?
6: Sa ano po sir, sa mga sa pagkain, sa pagkain po, lahat po, pagkain, kuryente, lahat po ng gastusin din po siya, no? Napupunta.
7: Lalo pa ngayon, medyo nagtaasan ng presyo ng singil sa kuryente, hindi nyo naramdaman nyo rin yun, sigurado, yung pagtaas ng singil sa kuryente.
6: Sobra po talaga.
7: Okay. Sige, enough ko sa pagkain. At least, sigurado na tayo, makakasiguro tayo, at least makakasiguro tayo sa pamamagitan ng 4-piece, pati yung Uplift Assistance Program na yan, may mailalatag tayo, maihahapag tayo sa pagkainan ng pamilya natin. Tama ba ako doon, Marilyn?
6: Opo, sir.
7: Ayan. Well, dahil dyan, maraming maraming salamat, Marilyn, ha? Alam kong this is your first time na ma-interview. At alam kong medyo ninenervyos ka, pero nagpapasalamat kami sa oras na pinagkaloob mo sa amin at sa pagkikipag-usap mo sa amin ngayong araw na ito bilang ikaw nga benepisyaryo ng 4-piece plus nitong Uplift Assistance Program. At nagpapasalamat din tayo sa DSWD CityLink, ano, sa pagbibigay sa atin ng assistance para makapanayam ka ngayong umagang ito, lalo-lalo na kay Ginoong William Bantilan. Thank you very much po, Ginoong William Bantilan ng DSWD CityLink. At sana tulad nung sinabi mo nga, Marilyn, sana lahat ng ating mga kababayan, lalo na ng mga benepisyaryo ng 4-piece, lalo na kung qualified, kasama dito sa mga kategorya na banggit ko kanina, ay tuloy na nga matanggap na nila itong karagdagang financial assistance na ito hanggang Hulyo. At who knows, baka sakali, ma-extend pa way beyond December. Ah, di ba? Okay. Maraming maraming salamat, Marilyn. Thank you very much.
6: Okay po. Salamat din po, sir.
7: Okay, thank you very much sa ating pong unang ikangapanauhin ngayong araw na ito dito sa ating programang Global na Tayo. Si Ms. Marilyn Villanueva Alconvindas, isa sa mga four-piece beneficiary at nakatanggap na ng ikang Uplift Assistance Program o yung Cash Assistance Program mula sa Uplift na 2,000 pesos. Nagpapasalamat din tayo sa ating Department of Social Welfare and Development, CityLink, lalo-lalo na kay Ginoong William Bantilan for the assistance given to us. Okay. So, yun po. So, yun, doon nalaman natin gano'ng kahalaga yung karagdagan. Sabi kasi, alam nyo kasi, meron akong iba narinig kasi na medyo gusto ko nang makipagtalo pero ayoko dahil hindi naman kinakailangan pagtalunan kasi marami nagsasabi, narinig ko na 2,000, saan mapupunta yung 2,000, di ba? Kulang na kulang yan, 2,000 na yan kung tutuusin mo, di ba? Baka pambili lang ng bigas, kulang na kulang na yan, pamasahe, kulang na kulang na yan. Pero tatandaan po natin, itong 2,000 kasi is only an additional doon sa natatanggap ng mga four-piece beneficiaries natin. So, meron na po silang natatanggap na financial assistance mula sa four-piece at may trabaho, tulad na nabanggit nga ni Marilyn, may trabaho naman si Mister, meron din siyang trabaho. So, pangkaragdagan lang yon. Endos, tatagdagan pa ngayon entonces ng 2,000. Pero hindi yun ang punto eh. Ang punto is, para sa isang pamilyang Pilipino na ikang kinakapos talaga sa pagdating sa pinansyal, kahit na gano'ng kaliit na halaga ay napakalaking bagay na para sa atin. Kahit siguro kahit sino ang tanungin mo, sabi nga nila eh, di ba? Maski na yung pinakamayamang tao sa buong mundo, pag niregaluhan mo ng kahit nakapiranggot, tuwan-tuwa yun. Natutuwa yun dahil alam niyang galing sa puso o galing sa talagang buong loob mong ibinibigay sa kanya. Okay? So, ibig sabihin, maski na yung ating mga kababayan na nakatatanggap nito, malaking bagay po sa kanila ito. At hindi po ika nga ito minamaliit, hindi ito dapat tinitignan kung gaano kalaki, kundi paano ito nakakatulong para makadagdag sa kanilang pinansyal na kapabilidad para maitawid ang mga pangangailangan. At yun yung ginagampanan ng gobyerno, ng pamahalaan, ng Marcos Administration, ng Department of Social Welfare and Development at ng iba't ibang mga ahensya na nakatoka na tumulong para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga pamilyang nahihirapan. So, sana nga lahat mang makatanggap na ng kanilang, yung mga qualified four-piece beneficiary. And of course, sana nga, tulad nung dalangin at o hiling ni Marilyn, sana lumawak pa. Kasi hanggang ano po ito eh, if I'm not mistaken, hanggang nag-start ngayon July, magtatapos hanggang December, pero syempre yung hiling ng iba natin mga kababayan ay sana, lalo na doon sa mga mahihirap na beneficiaries natin, ma-extend pa hanggang 2027. Malay natin, hindi natin malalaman. Depende siguro sa pondo. Anyway, dyan dapat na pupunta, di ba? Kesa naman mapunta sa corrupt, imbes naman mapunta sa mga bulsa ng mga corrupt na government officials, kaysa naman sa mapunta sa mga anomalous flood control projects, kung ano-ano mga anomalous infrastructure projects. Ah, kaysa naman mapunta kung kani-kanino lang dyan ng mga politiko o mga private individuals, yung pera ng taong bayan, kaban ng taong bayan, edi ibigay natin dapat dun sa mga tao talaga, mga kababayan natin nangangailangan. Diba? Hindi lang sa mga mahihirap nating mga kababayan. Pati na rin, of course, marami na rin po tayo. Total, napag-uusapan na rin lamang po natin. Pati mga middle-income families, kailangan din ng ayuda, kailangan din ng tulong. Hindi lang po ng mga nasa lower income bracket, hindi lamang yung mga minimum wage earners. Maniwala po kayo, pati mga middle-income families, nahihirapan na rin dahil nga po lahat tayo apektado eh. Kapag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo, domino effect na po yan. Domino effect yan. It doesn't matter kung mayaman ka o mahirap ka. Ang epekto po niyan, pangkalahatan. Pag tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. It can cause inflation to quicken. It can cause manufacturing to go down dahil sa mga expenses at logistics. At pag sinabi natin yon, taas lahat na pangunahing bilihin. It doesn't matter kung nasa middle income ka, o nasa lower middle income ka o mayaman ka, di ba? Mararamdaman at mararamdaman mo rin yan. Maliban na lang kung ultra rich ka, katulad ni Elon Musk. Anyway, maraming salamat kay Ms. Marilyn Villanueva Alconbindas, ng ating 4-piece beneficiary. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
8: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
9: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
8: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
10: Kasama po namin si Secretary Henry po.
11: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nagkakabit.
12: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
8: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
13: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Alright, sa pagpapatuloy po ng ating programang Global na Tayo, tanggapin natin ang report mula kay J. Mark Dagala, dating BIFF bomber, sangkot sa pananambang sa Sharif Aguac at Mama Sapano Massacre, arestado sa Maguindanao del Sur. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
1: Global na Tayo! Global na Tayo! Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
14: Arestado ng pinagsalim ng puwersa ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines ang dating bomber ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters na sinasabing sangkot sa high-profile incident sa Maguindanao del Sur. Kinilala ng Maguindanao del Sur Provincial Police Office ang naturang dating BIFF bomber na si Muslimin Amil na naaresto kahapon sa Purok 3, Barangay Tuconaripao sa Mamasapano. Inaresto si Amil na batay na rin sa warrants of arrest para sa mga kasong murder, frustrated murder, robbery, attempted murder at double murder with multiple frustrated murder na ilan sa walay na ang ilan ay walang inirekomendang piyansa. Sinasabing sangkot si Amilil sa March 28, 2026 sa ambush sa mga tauhan ng PNP sa Sharif Aguac kung saan 5 ang nasawi. Gayun din sa 2015 Mamasapano Massacre na ikinasawi naman ng 44 na miyembro ng Special Action Force o tinaguri ang SAF 44. Dagdag pa ng pulisya, dating BIFF bomber itong si Amilil sa ilalim ni Zainuddin Kiaro at naging estudyante umano nila Abdul Basit Usman, gayon din ang Malaysian terrorist na si Marwan. Itinuturing din siyang senior advisor ng Paninikelan Criminal Gang at iniugnay din sa Daula Islamiyah Hassan Group. Kasalukuyan na nasa kustudiya ng Mamasapano Municipal Police Station itong si Amilil para sa dokumentasyon at kaukulang disposisyon. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Samantala, sa iba pang balita, tanggapin naman natin ang balita ni AJ Ignacio, Department of Energy, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan sa mga kumpanya ng langis para sa patas na pagpapatupad ng oil price adjustment ngayong linggo. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
15: Tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis kasunod na ipinatutupad na oil price increase kahapon. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, ito'y upang matiyak na patas at pantay-pantay ang ipinatutupad na presyo ng mga kumpanya ng langis sa mga gasolinahan at mabawasan na rin ang biglang epekto ng sunod-sunod na oil price increase. Mahigpit din binabantayan ang presyo upang matiyak na walang overpricing, profiteering o hoarding sa mga industriya at gasolinahan sa iba't ibang panig ng bansa. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Global na tayo! Global na tayo! Kasama si Ray Sampar dito sa Radyo Pilipinas World Service.
7: Yan po ang mga report mula kay J. Mark Dagala at AJ Ignacio. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Yan. Ngayong araw pong ito ay meron tayong special na panauhin. Ano po? At ito po ay sa katauhan.

0: sa July 27. So, minarapat po natin mga kapanayam si Governor Rosal ng probinsya ng Albay bilang ama ng probinsyang ito para malaman natin kung naramdaman ba ng local government o ng probinsya ng Albay ang mga programa at serbisyo ng Marcos Administration, at para malaman na rin natin ang maaring nating asahan mula sa kanya kung ano ang mga inaasahan nilang ikang mababanggit o plano ng Pangulo sa kanyang State of the Nation ngayon 2026. Nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating butihing Governor, Governor Noel Rosal ng probinsya ng Albay. Magandang umaga po, Governor Noel Rosal.
1: Magandang umaga po. Si Kuwan pa to, si Ray?
0: Si Ray Sampang po ito, Gob. Si Ray Sampang.
1: Yeah, Ray. Yeah, yeah. Ray Sampal, magandang umaga po sa iyo at magandang umaga sa lahat ng mga viewers at sa listeners natin dito sa Radyo ng Pilipinas. Alam mo, Ray, dito sa amin, siyempre busy kami dito sa siyempre sa pag-aalaga sa ating mga kababayan sa pag-alboroto ni Mayon. Although, sabi ko nga, I would like to assure everyone that we are on top of the situation.
0: Okay.
1: So, sa tulong po ng ating pamahalan, lalo ng ating sangay ng ating DSWD, may instruction ng ating Pangulo. Nasa kaya ika-anin ma tayong buwan, alaga natin lalo na sa mga pagkain ang ating mga kababayan na nasa evacuation center.
0: Buti po't nabanggit po niyo yan, Governor Rosal, ano, dahil napakahalaga po nang nabanggit ninyo, dahil alam naman natin ang probinsya ng Albay is ilang beses dinadaanan ng bagyo, nakakaranas ng kalamidad.
1: 9 to 10 typhoons a year.
0: Yes, no? Yes. So, ito pong State of the Nation address ni Pangulo na sa Lunes na ito, sa July 27.
1: Yes po.
0: Ano pong nakikita nyo maaaring sabihin niya nito, lalong-lalo na pagdating sa pagtugon sa ganitong klase ng mga kalamidad, lalo na para sa probinsya ng Albay?
1: Yes, hindi lang bilang gobernador, I was also appointed baga ng ating Pangulo bilang Regional Development Council Chair ng Bicol, buong Bicol yan. Meaning lahat ng mga proyekto, mga regional development investment plan dumadaan bilang chairman sa amin through DepDed. No? Alam mo, Ray, ito ngayon ang nakita ko bilang, kasi pinatawag kami ni Pangulo, I think a year ago, no? Kami mga gobernador. Nakita ko sa kanya bilang isang gobernador. Alam niya ang mga kung paano tugunan at ano ang mga problema sa ground, no? Ang inexpect ko talaga ipagpatuloy niya na ibaba na talaga yung LGSF na mag-implement mismo yung ating mga local government units. Inumpisahan na po niya yan. As a matter of fact, ang Albay isa sa nabiyayaan, ano? A total of 274 million, biro mo yan, ang naibigay sa amin. Ngayong taon lang yon, and meron na naman kami. Ang kalahati niyan, maganda yung panukala ng Malacañang na sinabi sa amin, kailangan ng taong bayan yung mga poorest of the poor, yung bigas. So, hindi lang one time. Ano? First time ito na nakita ko na continuing ang program dapat natin. No? Kaya maraming natutuwa dito ng mga kababayan at saka mga local government officials. Kasi itong programa natin sa LGSF, hindi lang one time, magbibigay nga tayo ng 10 kilo. Hindi, ito every other month, yung talagang declared. At saka nag-identify, hindi politiko, yung DSW, saka yung mga social welfare office natin. Kung sino yung mga poorest of the poor, bali 25% of the population inaalagaan natin. So we are giving 10 kilos every other month. No? And siyempre, katabay pa dyan yung walang gutom, yung poor peace, at yung iba pang mga benepisyo na binibigay natin lalo na sa mga senior citizen. Yeah. So ito ang ini-expect ko na nung nakipag-usap kami kay Pangulo na i-strengthen natin ito kasi direct ang benefit, no? Kasi alam natin na yung mga manggagawa meron din tumutugon diyan ng mga programa, siyempre sa ating mga programa sa negosyo. Pero ang napakalaga dito ng ginagawa natin, yung local government support fund. We're living to the definition na ito'y talaga suporta sa ating mga local governments. Pangalawa, yung kalahati, sabi niya, sige, bahala na kayong kalahati. For example, sa Albay, yung 137 million, inallocate natin sa bigas. 1 year po yan. Six times tayo magbibigay. Ngayon, yung kalahati, 137 million, yung mga priority programs na hindi kaya punduhan ng mga local government. Ito ang maganda ngayon na nangyari. Okay. Gaya, for example, may mga may mga kulay or

0: kalsada
1: Mm-hmm.
0: or multipurpose or tubig, streetlights, gamot na pwedeng bilhin ng local government na hindi kaya ng kanyang development fund o kayang national yung MTA niya, yung share niya sa national treasure. So ang ibig sabihin ngayon, nadudugtungan na ngayon yung ating fundo ng ating mga local government. Ito talaga ang dapat palakasin. Ito ang nakita ko kay Pangulo bilang dating gobernador. The development should start in the countryside by
1: Okay.
0: giving them more funds to implement para may inclusive growth tayo. So ito ang, kaya man ako, I'm invited, so manonood ako nito para tingnan ko na ipagpatuloy niya ito. At masasabing isa sa mga gain niya to, yung ating mga paralan, no? Hindi niya lang binigay yan sa DPWH. I'm not saying na hindi kaya ng DPWH. Pero Ray, sinadjust namin kay Pangulo yan na yung DPWH, ang dami ng proyekto nila.
1: Yes, okay.
0: Kulay, lahat. Diba? Sa kanila lahat. Ngayon, itong paralan, kung maibigay sa local government, direct kami. Hindi kami pwede magluko-luko dahil nag-observe ang mga tao, mga magulang, mga teachers. Diba? Kaya ngayon, inumpisa ng ating Pangulo. So, albay, we were given 94 billion. Although, sa tingin ko, may mga kailangan pa kami. Pero at least, for a start, may 94 million. Then, kasabay na yung mga armchair, yung mga upuan.
1: Yes, oo.
0: Pag binigyan ka ngayon ni Pangulo ng isang bagong room, kasabay na yung mga armchair kasi luma-luma na talaga. So in Albay, masaya akong i-announce that out of 94 million, meron kami napawa na more than 30 na an average of 3 million ang
1: Wow.
0: isang building. So at least Ray, ako, alam mo na, matagal akong mayor, Ray,
1: Yes.
0: di ba? 20 years ako. Hindi naman siguro ako abot ng governor. So more ako sa output. No? Kaya pag nakapanayam ko palagi si Pangulo, palagi ko sinasabi na ang mahalaga dito, sabi ko, Mr. President, yung output ng bawat gobernador, yung mayor, kung saan pupunta para mamaya pag-isain natin ito, napagawa natin lahat sa perang ito. Kaya ito nakita ko na pwedeng mga maisabi niyang gains at saka mga way forward niya pa na dagdagan pa niya through the office of the executive secretary. Si secretary, executive secretary
1: Perfecto.
0: Recto, siya ang kaharap namin. Pinatawag
1: Perfect.
0: Talaga kami lahat. Kaya for the first time, tuwang-tuwa ang mga gobernador.
1: That's good.
0: And
1: That's
0: then
1: good.
0: Iba rin yung mga mayor. No? Iba rin yung mga munisipyo. Ako, ang ginagawa namin mga gobernador, kasi yung mga city, minsan marami na yan. Ano? Ang tinutulungan namin yung mga maliliit na munisipyo, lalo na yung mga isla. Gaya kami dito sa Albay, may mga island kami like Rapu-Rapu, Bataan, San Miguel, mga ganyan, Cagray. Na talagang makita mo pag tinamaan ng bagyo, sabi mo nga Ray, ubos talaga.
1: Yes.
0: Kaya ngayon, nagpa-design ako ng slab.
1: Alright.
0: Inalis ko na yung mga yero. Kung konti lang naman ang diferensya, Ray, makipapakita ko to kay Pangulo na it's doable.
1: Okay.
0: Islab na natin para lifetime na.
1: Yes. So yung nababanggit yung mga slab na yon na governor, saan yon? Sa mga government facilities natin o
0: hindi, school building.
1: Ah,
0: school
1: building. Ay wow, lahat na slab
0: yung
1: na lahat
0: school
1: yon.
0: Building. Oh, kung
1: lahat na.
0: Kaya lang naman ng TM kasi ng allocation natin. So pwede pa natin yung dugtungan later on, 'di ba? Kasi kung ang lupa kasi natin, di na dumadami, ano? Naniniwala ako na pwede natin 2 to 3 floor ang mga building. Para kung bawa, ngayon, ito lang ang pera natin, next year naman, dagdagan niya ako ulit, idudugtong ko lang. No? Hindi na tayo papagawa ng pundasyon ulit.
1: Kung slab na yung mga bubong ng mga school buildings, kahit na anong lakas siguro ng bagyo, hindi na matatanga yung bubong, yung slab
0: ay,
1: na
0: hindi
1: yan.
0: Po. Ay, hindi na. Marami
1: Pang,
0: ako
1: panghabang
0: na
1: buhay na yan.
0: Marami po akong pinagawa yung sa Legazpi. Marami kami yan. Nang gusto ko lang i-replicate sa Albay.
1: That's nice, that's nice. Okay. Pero nabanggit nyo nga po, Governor Rosal, napaka-relevant nitong LGSF, itong Local Government Support Fund, na nakatulong ito ng malaki sa inyo sa probinsya ng Albay. Pero ang tanong ngayon dyan, Governor Rosal, kamusta naman kaya ang pagtasa ninyo pagdating sa accountability and transparency sa paggamit
0: yes,
1: ng pondo?
0: Yes.
1: Paano ito, paano nyo masusukat ito sa ilalim ng Marcos administration?
0: Yes, Ray, magandang katanungan yan. Yung nga ang sinasabi ko, pag ang mayor o ang isang local government o isang gobernador ang binigyan mo, ano mo, subject kami lahat? O lahat naman kami, lahat naman tayo. Eh. Pero ang malaga dito, yung listing, kailangan i-post mo. So ito ngayon, ako pinost ko lahat ng, ito ngayon ang mga school buildings natin. kasi meron na tayong Facebook, ano? So ino-open ko online. Ito ngayon ang na-awardan natin, priority, then next year ito naman. So ang ibig sabihin, yung building, alam ng mga bata o alam ng mga teachers na meron sila. Minsan nga, pag ako umiikot, Ray, Gob, salamat ha, kasabay kami dun sa lista. Meron naman sa akin, Gob, wala kami dun. Hindi, huwag ka mag-alala. Next year, kayo naman. Kasi nga, siyempre, yung resources natin, Ray, kailangan yung order of priority. So, dun sa atin, isisiguruin natin, nagpagawa ngayon si Secretary Sunny Anggara ng parang template na talagang pinag-aralan na. Kahit ng anong mga ininyero, pinag-aralan na ito ngayon ang standard na susundin ng ating mga local governments. Kaya yan ang maganda sa ginawa ngayon ng ating DepEd.
1: Yun, okay. Yan eh, kanga, isang alan ng transparency, ano po, and accountability.
0: Yes. Okay. Kita ko naman ngayon, minomonitor ko ngayon. Eh, so far, hindi ko naman kami nakapag-compete, baka mauna kami sa DPWH.
1: Okay.
0: Diba? Kasi kami, kami pag-posting lang namin. Ako nga, kung hindi lang na-delay ngayon, puga-puga na kami. Mm-hmm. Then sabi ko nga kay ES, kung mauna kami, baka October, November, mayroon na tayong i-inaugurate, no?
1: Mm-hmm.
0: Huwag lang tayo tamaan ng mga bagyo, no? Pero tingin ko naman ngayon, medyo kalmado ang albay. No?
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Alright. I'll go back to Bulcang Mayon later, ano po, Governor Rosal. Pero matanong ko lang po, alam naman natin ang albay is also an agricultural region, ano? Powerhouse din ng
0: yes.
1: Albay. So,
0: yes,
1: paano
0: po
1: ang ano, paano po ang matatasa yung naging assistance naman o tulong ng Department of Agriculture sa ilalim ng Marcos administration para sa ating agricultural workers, sa ating mga magsasaka, sa ating mga manging isda, sa iba pa na ikang nakakatulong para umangat ang agrikultura natin sa Albay.
0: Yes, Ray. Alam niyo yung ako mayor pa. Isa yan sa mga trust ko, kaya siguro tumagal ako bilang mayor. Ngayon bilang gobernador ng Albay, ang Albay po is, I would like to proudly announce because of the program initiated by the Marcos administration, we are now 85% rice sufficient. Meaning niya, Ray, yung 85% na kinakain ng mga Albayano, sa amin ang produkto yan. So 15% na lang ang ini-import namin.
1: Mm-hmm.
0: Hindi literally, pero ang ibig sabihin, yung produkto namin, kung besabi yung kinakain namin, 85% of ng aming kinakain, sinusuportahan ng aming produkto.
1: Mm-hmm.
0: Although hindi direct na doon natin kinukuha. Ang ibig sabihin, Albay now is 85% sufficient. Now,
1: wow.
0: Why?
1: Mm-hmm.
0: Maganda yung programa na linabas namin with DA kay Secretary Kiko Laurel. No? Ganito yan, nagbibigay tayo ng mga hybrid saka inbreed na mga seedlings, no?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Pero may dapat may usapan, no?
1: Mm-hmm.
0: Kailangan may kuwanka, may kota ka.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan not less than 100
1: mm-hmm.
0: hectare, 100 cabans per hectare. Kasi
1: mm-hmm.
0: kung hindi, sayang yung ating binibigay. Tsaka meron tayo say 50% of the requirement for fertilizer, binibigay na ng DA yan.
1: Mm-hmm.
0: Para may counterpart, nagbibigay din ako ng additional 20%. So tulong-tulong. Kasi napakamahal ngayon ng urea tsaka yung TREP 14, no?
1: Mm.
0: Alam po rin niya kasi Ray, kasi meron din yung lolo ko noon na namana sa akin matagal na,
1: okay.
0: Na 2 hektarya, kaya memorize ko rin niya, napakamahal talaga.
1: Uh-huh.
0: Kaya ngayon, pinupulong ko sila. Kung hindi tayo magkakaroon ng kota, walang mangyayari sa atin. Kaya tingnan mo ngayon, 85%. And I'm eyeing next year. Pag hindi lang kami tagatamaan ng kalamidad, I think makukuha natin ang 100%. Meaning,
1: wow.
0: Lahat lang kinakain ng mga Albayanos, kaya nang suportahan ng ating mga farmers.
1: And sana,
0: so ito ngayon ang maganda kasi ang DA, hindi lang yung mga dati bagay, yung Pelmec, yung mga harvester, yung mga tractor. Eh yan, talagang nandiyan na yan. Binigay na yan eh. Pero ang malaga dito ngayon, because of the high fuel natin, may direct impact yan sa ating mga magsasaka.
1: Mm-hmm.
0: Kaya nga nung nag-usap-usap kami noon, mga gobernador kasama si na ES, saka yung iba pang mga representative ng DA, ito ngayon ang maganda natin na dagdagan. Kaya
1: mm-hmm.
0: po ang provincial government, kinausap ko rin ng sanggunian, sige mag-counterpart tayo, 150 ang DA, 40 million ang provincial government. Ito ngayon ang sana marinig ng mga tao ni Pangulo na ma-relay niya to na i-way forward natin ito. Diba? Tsaka yung ating sa LGSF.
1: So yun bang, kung kayo tatanungin, Governor, yun ang gusto nyong marinig o ma-highlight ng Pangulo na karagdagang trust and program niya doon sa nabanggit niya sa darating na zona?
0: Kasi ako naniniwala ko, Ray, we have all the land.
1: Mm-hmm.
0: We have all the technology. Meron tayo. Alam mo, ang mga inbred namin, yung mga local, lumalaban na sa hybrid. Ha?
1: Uy.
0: Kung kaya nila ng 140, kaya din ng inbred. Kaya
1: Wow.
0: rin. Mga dahil nga, through the years, eh, mga kumbaga, mga veterano na to. Sabi sa akin, kaya nyo ba to? Kaya. Kaya ang ginawa namin sa DA, hindi lahat hybrid. Buibili din kami ng hybrid para yung ating mga local na mga lumang local natin producer na naggagawa ng mga seedlings, meron din siya opportunity.
1: All
0: At
1: right.
0: saka meron pa, yung panukalabaga ni Senator Kiko na ngayon, kung pareho lang naman ang presyo sa NFA, ito maganda pa ngayon na ginawa ng ating administration. Pwede nang bumili ang ating local government sa mga programa. Gaya nitong binibigyan niyang 137 million. Kung competitive ang price ng mga farmers, doon na kami bibili.
1: Okay.
0: Kasi hindi naman kaya i-deliver yan lahat ng NFA. Kukuha kami ng certification. So, direkto kami, nakikipag-negotiate kami. Kung mataas, iko-cost through to bidding dapat. Pero kung kapareho lang, ay hindi na kasi the price of the NFA now is the standard ceiling
1: yes.
0: na ginawa ng ating national government.
1: Alright. Now I'm going back to yung sitwasyon ng Bulkang Mayon, Governor Rosal. Patuloy pa rin naman kasi na nagpapakita ng sign ng activity ang Bulkang Mayon at makailang beses na rin naman itong nagdulot ng hamon sa inyo sa probinsya ng Albay at sa buong Bicol Region. So, ano na po ang ang latest na assistance o tulong na binigay ng pamahalaan through DSWD, maging ng NDRMC at ng iba pa mga ehensya sa ilalim ng Marcos administration para maibsan yung epekto nitong Bulkang Mayon sa inyo pong mga konstituwente?
0: Yeah, Ray. Actually, ako baga dati, sabi ko nga, palaging pinagmamalaki ko na ang mayor, direkta talaga yan. Kung kaya namin magpunta talaga, talagang ginagawa namin. Ganito ang nangyari tayo, 6 months, for the first time, no? Na sa tagal-tagal ko ng mayor. Ngayon lang, sustainable, yung ating food packs. Halimbawa, for 15 days, binibigyan na natin. Nung yung mga, hindi lang bigas, pati delata, pati iba pang mga pangailangan, every 15 days, binibigyan natin yung ating mga 1,200 families. Sila kasi ang nasa permanent danger zone. Pangalawa, nung pumunta ako ng Malacañang, nakiusap ako kay Secretary Rex Gatchalian na hindi lang naman pagkain. Kailangan din natin yung mga matrikula, kung anong mga gamit. Kasi nga, binawal natin ang pagtanim. So ngayon, more than 12,000 na farmers na affected ang nabigyan natin ng 10,200 each para sa pagpa-enroll ng mga bata para hindi na talaga sila pumunta. Ngayon, kulang pa yon, so umingi pa ako, course through naman sa DOLE, yung tinatawag na tupad. I think this is better because sabi nga, nagagamit daw ng mga local government itong tupad for election advancement. Pero ngayon, sabi ko itong pagkakataon natin. Sabi ko, kaya natutuwa ako, in-approve to kagad ni Pangulo no, na mabigyan. Would you believe, binigyan kami ng 150 million.
1: Wow.
0: So about more than 20,000 na farmers and fishermen ang nabibigyan ngayon, nag-umpisa na kami ng 4,530, meaning 10-day na trabaho. Kasi ang regional wage board namin dito is 453 ang daily namin. So kung ilang day, at least pangdagdag yan, pinapatrabaho lang namin sa evacuation o kung anong iba sa hindi doon sa 6 kilometers. So kaya pwede silang kumobra. No? So at least ito, nakakatulong to dahil hindi lang naman pagkain. At least ngayon, ang pagkain, for the first time, sabi ko nga, ngayon talagang busog na busog sila. Wala kang marinig na reklamo.
1: Okay.
0: Maski saan ka magtanong ngayon dito, maski magtanong ka, mag-interview ka, wala kang masabi. Hindi lang yan. Kami, nagbibigay pa kami. Pero ang kailangan talaga pera.
1: Yes,
0: yung pang mga added. Kaya masaya po ako that hindi lang siguro na nakakadirekta tayo, pero ngayon talaga bumababa. Especially si Secretary Rex Galicia, inuutusan siya. Secretary Vince naman, pag may asphalt, personal na pupunta siya dahil kailangan na mabilis ang ating clearing operation na nangyari baga doon 2 months ago yung ginobata na nag-zero. Pero would you believe, in just 3 days na clear natin, that paved the way na hindi maapektuhan yung ekonomiya ng Albay.
1: Alright. In as much as I want to extend itong aming panayam sa inyo, Governor, pero siguro baka sa mga susunod na araw, hihirit pa kami ng part 2 dito.
0: Yes, sa right. Pero I'm just here.
1: Pero
0: bago niyo lang po ako.
1: Oh, pero bago kita bitawan, Governor. Kung makakaharap mo ngayon si Pangulong Bongbong Marcos, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung makakaharap mo siya ngayon at sasabihin niya, kung tatanungin ka niya, okay, Noel, ano bang maari kong masabi sa taong bayan na pwede nilang mapakinggan at marinig sa SONA? Na
0: yeah.
1: Ano kaya ang maire-recommend niyo sa kanya, Governor?
0: Anyway, alam mo Ray, sa ngayon din mga issues natin Ray, ano? Pero ako, kung ako tatanungin ni Pangulo, pwede niyang sabihin na sa kanyang pamumuno ngayon, yung kanyang reforma na siya mismo ang namumuno, na gusto niya talaga, hindi lang sa salita, kasi bira naman magsalita ang Pangulo, na sabihin niya na ngayon inaaksyonan niya lahat, yung mga basic na kailangan natin sa baba. Gaya nung ginawa niya itong LGSF at pagpatuloy niya to, kasi talaga nararamdaman to. Pangalawa, yung mga binibigay niya sa mga ating mga marginalized, kailangan maramdaman ng tao. Tsaka yung ating trabaho.
1: Mm.
0: Kailangan i-strengthen natin na ang ating local governments, yung ating mga localities, bigyan niya ng oportunidad na magkaroon talaga ng mga flagship program para ma-strengthen natin yung mga probinsya, para hindi na pumunta ng Manila. Yan ang nakita ko as RDC Chair, dahil ng Albay, kailangan namin yung highway. Di ba? Nababalitaan mo yan,
1: yes,
0: di ba?
1: Yes,
0: yung
1: yes.
0: Andaya Highway na naging pamoso. Kung maayos yan, tingin ko maraming pupunta sa amin ng mga bisita. Pangalawa, yung airport, salamat po, nandiyan na. Pero marami pang airport like Ignaga na kung mabibigyan ng opportunity yan, malaking bagay yan sa mga Bicolano. Pangatlo, yung PNR. I think the cheapest means of transportation is still the railway. Kung mabibigay yan sa mga Bicolano, I think this will be a big push na magkaroon ng magandang anak buhay ang mga kababayan natin. Kaya although marami to, pero nakita ko basic to yung mga flagship na may bigay niya. Saka yung LGSF, sana mas patatagin niya pa. Kasi ito direkta na magbibigay galing sa local government. Talagang mararamdaman. Hindi pwede magluko-luko ang governor kasi namomonitor siya. Saka lalong-lalo yung mga paaralan. Sana ipagpatuloy na ibigay na. Kung hindi lahat, kahit man lang yung kalahati, na implement na ng mga LGUs para mas madali.
1: Biruin mo, Governor Rosal, kapag umabot na sa inyo yung magandang pagkaka-reconstruct ng Maharlika Highway, tapos may PNR pa kayo all the way from Luzon dito sa Manila hanggang dyan, no? Yung Bicol Express hanggang Albay, tapos yung mga airports, eh baka makipagkompetensya pa kayo sa Quezon City at sa Manila pagdating sa sa local revenue, ha? Di ba?
0: Yun na nga. Alam mo Ray, pumunta kami kasi nag-meeting kami sa ano ba to? La Union, San Fernando. Ingit na ingit ako, Ray. Kasi 'di ba yung mga kalsada papunta diyan, may mga express. Kung meron sabi ko ang Bicol, siguro magaginhawa din ng Bicol, 'di ba? Alam mo, 4 hours na lang kami punta ng San Fernando, 'di ba? Ang ibig sabihin, kailangan talaga yung kalsada. Na iyan na nakita ko na yung aming mga local na, 'di ba, yung ako ayoko nang magsit itong mga local natin na binigyan na ng opportunity ng Pangulo before, pero hindi binigay yung dapat, no? Yung mga yung tinatawag natin mga flagship that will build, that will push the economy Albay in totality ng Bicol. Kailangan talaga, subaga, alsain natin, talagang dapat buhatin natin yung totoong kailangan. Yan ang nakita ko, kaya siguro hindi nakapagpigil na si Pangulo. Nakita niya na eh. Kaya nagsalita na siya. Nagsalita na siya kasi nakita ko, dahil dati siya rin local government official. Yes.
1: And with that, Governor Rosal, maraming salamat po, Governor, sa oras sa pinagkaloob niya. Like I said, hihirit pa kami ng part 2.
0: Salamat po. Salamat din for having me. And regards na lang po sa Pangulo.
1: Maraming
0: and,
1: salamat
0: looking
1: po.
0: Forward for a successful SONA on Monday.
1: Okay. Thank you very much. Sa ating pong kang ama ng probinsya ng Albay, walang iba kundi si Governor Noel Rosal. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Kapag may nag-aalburutong bulkan, meron akong reminder sa mga dapat nating gawin. Tandaan lang ang MMG. M, makinig sa payo ng mga otoridad. Huwag na magpapaniwala sa sabi-sabi, lalo na sa fake news. M, mahinahon na lumikas. Bago umalis, isara muna natin ang mga pinto at bintana para hindi pasukin ng abo ang inyong bahay. G, go bag. Make sure na may nakahandang emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig, pera at face mask. Madali lang tandaan, hindi ba? Mag-MMG ka lang kapag may nagbabadyang pagputok ng bulkan. #PanatagAngMayAlam.
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
4: Mga dapat gawin matapos ang pagsabog ng bulkan. Maging alisto sa balita. Makinig sa opisyal na abiso ng lokal na pamahalaan. Kung lumikas ay huwag agad bumalik sa tahanan hanggat hindi pa idinedeklarang ligtas. Protektahan ang sarili. Magsuot ng face mask at goggles. Siguruhin ligtas ang pagkain at tubig na kinokonsumo. Humingi ng tulong sa relief at recovery programs ng pamahalaan kung kinakailangan.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Global na tayo. Global na tayo. Kasama si Ray Sampan dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At dyan po nagtatapos ang isa pang edisyon ng programang Global na Tayo ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam ngayong edisyon ito ng Global na Tayo. Of course, sa ating Four Peace Beneficiary, di ba? Si Miss Merlin, ano ba ito? Pangalan niya? Si, well, yung una nating nakapanayam kanina, si Merlin. Si Merlin, tama ba? Si Merlin, Four Peace Beneficiary natin. Yan. Tinggil naman yan po dito sa Uplift Assistance Program. At kanina, of course, tayo, we were very privileged and honored to have Governor Noel Rosal ng probinsya ng Albay. Yan. Para po naman dito sa ating pagbibigay pagtasa mula sa isang ikang provincial governor, mula po sa isang LGU official, provincial governor at that Governor Rosal. Kasi alam naman natin, ang probinsya ng Albay has been ikang beset with natural calamities. Bagyo, lindol, bulkan, di ba? Napakarami rin nilang pinagdaanan nitong mga nakalipas na to, particular itong taon ding ito. Pero hindi lang naman Albay ang siyempre ang dumanas ng mga kalabidad, maging yung ating mga kapatid sa Mindanao, sa Region 11, sa Region 12, at makikipag-ugnayan din po kami sa kanila at kukunin din po namin ang kanilang pagtasa at pananaw kung ano ang mga nagawa ng administrasyong ito, ng Marcos administration, ng administration ni Ferdinand Marcos Jr. sa aspeto ng pagbibigay ng tulong sa ating mga local government units, sa ating mga local government officials, all the way from the province, all the way down sa bayan, first class man yan, second class man yan, o third class na municipality. Ano po? At kanina nga, tayo'y mapalad na tayo'y napagbigyan ni Governor Rosal ng probinsya ng Albay. Napakarami na rin po tayong narinig sa kanya na nagawa ng Marcos administration para sa probinsya ng Albay, para sa ating mga kababayan sa Albay na ika nga po sabi nga, lagi na lamang dinadaanan ng bagyo, lagi nakararanas ng kalabidad, nandyan pa yung bulkan. Ngayon, meron pa na naman tayong, di ba, matinding mga pagulan. May bagyo na naman tayo. May low pressure area na naman na binabantayan ang pag-asa. So maraming salamat po kay Governor Rosal. At maraming salamat po sa inyong mga nakasubaybay at tumututok sa ating programa dito sa Global na Tayo. Sa ating mga overseas Filipino workers at Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo, makikipag-ugnayan din po kami sa Department of Migrant Workers, sa OWA, at sa iba pang mga ahensya ng gobyerno na nakatuon na magbigay ng serbisyo sa inyo. At kukunin din natin ang kanilang pagtasa at i-examinin din natin sila dun sa mga bagay at mga programa na naibigay ng administrasyong ito para sa kapakanan, benepisyo at proteksyon ng ating mga OFWs at ng ating Filipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. Lalong-lalo na para sa ating mga OFWs in distress. Pag sinabi natin OFWs in distress, yan po yung land-based at sea-based. Pag sinabi natin sea-based, siyempre yung ating mga Filipino seafarers. Alam kong marami pa rin tayo mga Filipino seafarers na naiipit ngayon dyan sa Strait of Hormuz. At meron na namang isang panibagong problema, ha? Ah, itong Houthi. Ah, gustong sumama ng Houthi sa kaguluhan. Ah, yung Red Sea, gusto nilang, mukhang may balak din silang magbarikada dyan sa Red Sea. So hindi lang po sa Strait of Hormuz ngayon na tinitignan na magiging malaking problema, pati ngayon itong dadagdag pa itong Houthi na sila naman ang magbablockade sa Red Sea. So pag nangyari po yan, mas malaking problema sa pagdaloy ng mga produktong petrolyo. Hindi lang produktong petrolyo mula sa Middle East. Hindi lang yun. Pati yung iba pang mga produkto na kinakailangan ng iba't ibang mga bansa sa kanilang mga ekonomiya at pangangailangan. So, bantayan natin mabuti yan at tututukan din po ng Radyo Pilipinas World Service sa mga kaganapan na yan sa Red Sea para po sa ating mga Filipino seafarers. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay hanggang sa susunod na edisyon ng Global na Tayo.
3: Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino. Para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas.

0: Pilipinas, World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas, World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
2: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Sa puntong ito ay magkakaroon tayo ng maikling panayam kasama ang ating pambansang pulisya dahil nakatutok ngayon ang PNP sa mas pinaigting na ugnayan sa mga kapulisan ng mga bansang kasapi sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN kasabay ng pag-host ng Pilipinas sa 44th na ASEAN Chiefs of National Police o ASEAN POL Conference sa Pasay City. Sa temang United in Vision, Securing People and Strengthening collaboration, layunin ng 5 na pagpupulong na palakasin ang koordinasyon laban sa terorismo, cybercrime, human trafficking at iba pang transnational crimes. Kaugnay ng paksang ito ay kasama na natin ngayon ang PNP Public Information Chief and spokesperson, walang iba kundi si Police Colonel Alan Reyko. Colonel, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
3: Salamat po, ma'am. Sa ngalan po ng aming Chief Philippine National Police, Police General Jose Belen Chusinar Tatis Jr., nais po namin bumati ng isang magandang araw po sa inyo at sa lahat po ng tigapakinig at tigapanood po ninyo.
2: Maraming salamat po, Colonel, for giving us time na makasama po namin kayo dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Unang-una po, Colonel, sa pag-host po ng Pilipinas ng 44th na ASEAN POL Conference dito nga po, no, sa ating bansa, sa Pasay City, paano po nakikita ang papel ng PNP sa pagpapalakas ng regional law enforcement cooperation sa ASEAN, lalo na sa gitna po ng lumalalang transnational threat?
3: Yun po, madam. Of course, ito po ay isa, hindi lamang isang gathering o isang konferensya, kundi ito po ay pagkakataon para paraparapan po or sama-sama natin mapag-usapan kasama ang ating mga members and yung mga partner countries po natin. By the way, meron po mga sumama dito, ang Canada, Australia, yung mga hindi po kasama ng ASEAN, maging ang China, na ito po ay pagkakataon para mas lalo po tayo magkakaroon ng malakas na kooperasyon sa mga kasapi ng ASEAN at ating mga partner na na mga bansa. Ito po naman ay mas maganda nating maharap ang mga threats po ngayon or emerging threats ng transnational crimes, lalong-lalo na po ang cybercrime, yung mga online scams, and isa pong matindi yung human trafficking, terrorism at money laundering. Mahalaga po kasi dito sa pagsawata ng mga krimen na ito ang mabilis na palitan ng impormasyon, koordinasyon at kooperasyon po ng mga bansang involved.
2: Ngayon po, no, kanina ay nabanggit ko yung temang United in Vision, Securing People and Strengthening Collaboration. Ano-ano po ang mga konkretong hakbang na inaasahang magagawa ng conference po na ito upang mapalalim ang koordinasyon doon nga po sa mga bansang kasapi ng ASEAN?
3: Inaasahan po natin na dahil sa komperensyang ito o sa pagtitipo na ito ay unang-una mapapalakas po yung real-time intelligence sharing. Bakit po real-time? Yung pong intelligence kasi napaka-importante, di ba, impormasyon na dumadating sa atin. Pero dagdag pa doon, mas importante po na dumating sa atin on time. Hindi yung late na hindi na po natin ma-aksyonan or hindi na po tamang ating magiging aksyon. So ito po yung inaasahan natin, mapapalakas yung sharing ng real-time intelligence. Pwede rin po at inaasahan din po natin na makabuo tayo ng mas mabilis na mekanismo para sa cross-border investigation. Yung pong investigasyon na transcends one country lamang, hindi po sa isang bansa lamang ginagawa, maging sa koordinasyon po natin sa pagtugis sa mga kriminal, 'di ba, yung mga networks, pagsawata po at pagbuwag ng mga criminal networks at paghuli po ng mga kriminal o yung mga wanted. Dahil siyempre, pag nasa labas na po ng Pilipinas o nasa labas na po ng isang bansa ay nasa ibang bansa na po ang kailangan umaksyon. So ito po, napaka-importante na mapalakas natin yung koordinasyon. At of course, ito po ay pwede tayong matuto sa kanila at pwede rin po silang matuto sa atin. Kaya pagpapalawakin po natin ang joint training at capacity building programs po natin, rather, na ito po ay may technology sharing, meron po tayong benchmarking para makita po natin kung ano yung what works for them ay adapt natin at sila rin po makikita nila kung ano naman ang what works for us, ma-adapt din po nila.
2: Nabanggit din po no, na meron pa lang 186 na delegates mula sa iba't ibang bansa at organizations po no, na dumalo no, o dadalo dito nga sa ASEAN Apol Conference. So paano po ba makatutulong yung ganito pong lawak ng participation sa pagpapalitan po ng intelligence at best practices laban po sa mga krimen?
3: Alam niyo po, napakarami na pong dumating at meron pa pong dumating as we speak ng mga delegado. Ito pong mga delegado na to na 186, tama po ang inyong informasyon, 186 po ang nagkumpirma ng kanilang partisipasyon dito. Ito po ay nagre-represent, meron po dito yung sa ASEANOPOL Secretariat, meron po sa member countries, ito po yung tinatawag natin yung partners natin, dialogue partners, meron din pong observer organizations. So ito po magiging plataforma para sa police leaders. Ito po, alam naman po natin, di ba, ang ASEANOPOL nga po, Association of Southeast Asian Nation Police Organizations, di ba? At ito po ay more on sa law enforcement. So ito po ay magiging plataforma para po makapag-usap-usap ang ating mga leader ng ating mga kapulisan ng iba-ibang bansa para po ma-strengthen nga po yung koordinasyon natin at pag-handle ng mga transnational crimes.
2: Ito naman po, Colonel, isa dun sa mga pangunahing agenda pala no, nitong ASEANOPOL Conference, ang paglaban sa terorismo. So ano po yung mga bagong mga strategies or policies na maaari po no, o inaasahang mabuo o magpapalakas sa pamamagitan nga po nitong pagtitipon na ito?
3: Ito po, madam, kagaya ng nabanggit ko kanina, yung real-time intelligence sharing po natin. Alam niyo po, isa sa napaka-importanting aspeto ng real-time intelligence is sa terorismo. Di po ba? Pag late na, dumating sa atin ang impormasyon, nangyari na, God forbid, meron na pong nangyaring pag-atake ng terorismo, ay wala na pong kwenta yung impormasyon na yon. So, it's very important. Kaya po dito, pag napalakas natin ang real-time intelligence sharing, nagtutulungan po tayo, mas malaki po ang tsansa na kung meron mang nagpaplano ng hindi maganda, ay mauunahan na po natin o masasawata na natin. Kasama rin po dito, siyempre yung mamonitor natin at matukoy ang mga individual o grupo man na may kaugnayan sa terorismo, kabilang po at kasama ang kanilang mga galaw, pagre-recruit at yung pinanggagalingan po ng kanilang pondo. Inaasahan din po natin dito, siyempre, sa pag-uusap na ito, mapalawak po natin ang koordinasyon sa border security, watchlisting ng mga imomonitor po ng mga tao, at yun nga, information exchange para mapigilan po natin ang paggalaw at pagpasok ng mga terorista sa iba-ibang bansa sa ating rehiyon.
2: Sa usapin naman po no, ng cybercrime na nabanggit ko rin po kanina doon sa ating introduction, na patuloy po na lumalawak yan, itong cybercrime dito sa rehiyon, paano po ba pinalalakas ang regional cooperation upang maging mas epektibo po yung pagresponde at pag-iwas po sa ganitong uri po ng krimen?
3: Alam niyo po, kasalukuyan na po natin ginagawa ang cyber monitoring. Hindi po linggit sa inyong kaalaman ng yung Philippine National Police ay gumagawa na po ng cyber monitoring para maunahan po at ma-warningan tayo in advance kung meron man nagpaplano ng mga krimen na ito. Dito po, sa pagtitipon na to ay lalo nating nakikita na pagkatapos po nito ay magiging mas mabilis ang palitan ng cyber threat intelligence, yung digital evidence, di po ba? Dahil alam natin pag cyber world ay siyempre it transcends borders, di ba? Hindi po ito pwede pong nasa Pilipinas, ang biktima ay nasa ibang bansa, or nasa ibang bansa, ang biktima po ay nasa atin. So kailangan po ng palitan between police forces, law enforcement agencies, between member countries para po mas magawa natin ang ating trabaho na pagsasawata at pagkakaso po sa mga gumagawa ng mga krimen na ito. Itunutulak din po natin ang mas malapit na koordinasyon sa cybercrime units ng bawat bansa. Sa atin po yung anti-cybercrime group ng Philippine National Police. Pagtingin at pagsubaybay at pagdakip sa mga sa online scams. Ito po ang isang pinakamasakit. Di po ba yung online scam na meron po tayong nababalitaan na yung ibang mga kababayan natin at yung mga ibang mamamayan ay nabibiktima ng ganito, nakukuha yung kanilang hard-earned money. So ito po yung inaano natin. Mas papalakasin natin para po hindi na makapangbiktima pa itong mga kriminal na ito.
2: Kung din naman po ng human trafficking at transnational organized crimes, ano-ano pa po yung mga hamon na masasabi na hinaharap pa po ng ating bansa at paano po makatutulong ang mas malapit na ugnayan sa ASEAN police forces upang ito po ay matugunan?
3: Hello?
2: Hello po?
3: Yes, ma'am. Yes. Yun ba po? Ito nga, tinitignan naman natin dito is yung mga organized crime groups na kung saan ay involved sa human trafficking. Ang unang-una pong hamon na kinakaharap natin dito ay paggamit ng mga sindikato ng online platforms. Di po ba? Ito po ay kumbaga ibang battlefield, so to speak. Kasi nasa cyber world po tayo naghahanapan, cyber world sila nagre-recruit, gumagamit sila ng faking dokumento, taking identities, yung identity fraud. At sa ngayon pong panahon, with all the technology, with all the conveniences na nasa atin, mas mabilis pong nalilipat ang mga biktima at mga operatiba nila sa iba't ibang bansa dito sa ating region. Kaya hamon po talaga ang pagtukoy at pagsadik.
2: Mukhang naputol tayo. Naputol ang ating communication with Police Colonel Ko. Ayan, subukan natin muli ang upang kahit paano ay ayun. Colonel, naputol
3: yes,
2: tayo.
3: Yes,
2: go ahead po.
3: Yes, ma'am. Naputol.
2: Yes po, yung tanong po ulit natin, no, yung regarding po sa human trafficking and transnational crimes na po, Colonel.
3: Yes, ma'am. Yun po. So, yun nga, napakalaki po talagang hamon na hinaharap natin dito. Unang-una, pangunahing hamon nga po yung paggamit ng mga sindikato ng online platforms. Dito po sila nagre-recruit using fake documents, fake identities. At pagka meron mo silang nabiktima, ay mabilis nilang naililipat ito with all the technology available to us now, to them now, ay mabilis po nilang nalilipat ang mga biktima sa iba-ibang bansa dito po sa ASEAN. Dito ay karagdagang hamon, siyempre, yung pagtukoy po at pagsagip sa mga biktima. Lalo na kooperasyon ng mga sindikato ay malakihan at maraming bansa po ang kanilang pinag-ooperatan na suportado po ng malawak na criminal network. So, tayo naman po ay gumagawa ng paraan, ng hakbang, para po naman malabanan din natin sa kanila in their own battlefield. Kasi bagong battlefield po ito, di po ba?
2: Yes.
3: Ito yung harapan na labanan nasa cyber world. So, we are sure to adjust para pumahandle natin itong emerging threats na ito.
2: Ito po siguro, no, one of a few last questions na lamang po para sa inyo, Colonel. Alinsunod po sa direktiba ng ating Pangulo, sa gabay na rin po ng ating DILG, paano po pinagtitibay ng Philippine National Police ang international law enforcement cooperation at ano po ang inaasahang benepisyo po nito para sa ating bansa?
3: Ito po yung, again, napaka-importante, pinaiting po natin ang intelligence sharing. Yan po ang isa talagang dito. Pag wala pong impormasyon, ang ating pong mga operasyon ay hit and miss. Kung tawagin po natin ay ala chamba. So it's very important that we have the right intelligence, we have the right information para po tama ang ating galaw. Ito rin po, nakikita natin dito na magkakaroon tayo ng joint exercises for future joint operations. Pag napalawak po na ang ugnayan o yung kooperasyon between member countries, ay we will be able to conduct joint operations mas mabilis at mas magagawa na natin ang joint operation.
2: Colonel?
3: Natin dito, of course, yung international law enforcement partners natin kasama ng mga other members, yung mga dialogue partners natin. Ngayon, lalo na po dito sa dapat nating palakasin ang koordinasyon sa cybercrime investigations natin, 'di ba? Ito po ang tema na ngayon. Mm-hmm. Dito na po sila pumapasok. So, ito po kailangan natin mapalakas ang koordinasyon sa cybercrime investigations, counterterrorism, at kasama na po dito, of course, sa exchange of information, ang mas pinalakas ng paghuli at pagtugis natin sa mga wanted persons na tumatawid po sa borders ng ibang-ibang bansa sa ating region.
2: Siguro po, hindi ko na po masyadong kukunin ang inyong panahon dahil alam ko meron pa po kayong engagements after this. Maraming salamat po, Colonel, for joining us dito po sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
3: Maraming salamat din po, ma'am. Sa ngalan po ng aming Chief PNP, ay nais din po namin magpasalamat na kami po ay nabibigyan ng chance para may paabot ko ano po ang programa at ginagawa ng inyong Philippine National Police. Dahil ang bagong PNP po, para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat din po. At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang PNP Public Information Chief at siya na rin pong tagapagsalita ng ating pambansang kapulisan, walang iba, kundi si Police Colonel Alan Ray Co. Habang hinihintay natin ang ating pangalawang panayam para sa araw na ito, ay dadako muna tayo saglit sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang bawat bayan makikinabang at ang Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte. Kauna-unahang Bangsamoro parliamentary election tuloy sa Setyembre, ayon mismo yan sa Pangulo. Ang detalye na balita ihahatid sa atin ni Alvin Baltazar.
4: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bawat bayan makikinabang at ang Bangsamoro Government Convergence Program sa Maguindanao del Norte, kung saan ay pinamahagi ang tulong sa Bangsamoro Ministries, Offices at Agencies. Kasama din sa ipinamahagi ng Pangulo ang tulong mula sa Social Civic Project Fund para sa pamahalaang lungsod ng Cotabato at sa makapamahalaang panlalawigan ng BARM. Nabanggit din ng Chief Executive sa kanyang talumpati na tuloy ang Bangsamoro Parliamentary Election sa ikalawang Lunes ng Setyembre. Sinasabing halalan ay iluluklok ang karamihan sa mga miyembro ng Bangsamoro Parliament upang tuluyang mapalitan ang Bangsamoro Transition Authority. Unang itinakda noong 2022 ang Bangsamoro Parliamentary Election, subalit inilipat noong 2025 at muling ipinagpaliban at itinakda sa Setyembre 14, 2026 sa bisa ng Republic Act No. 12317 na nilagdaan ni Pangulong Marcos noong March 25, 2026. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: We are determined that we will push through with the second Monday of September of the coming in the coming September, and to finally achieve our dream, our goal of being able to say that we have a duly elected parliament in the Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao.
4: Mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa iba pang mga ulat, lubos ang nararamdamang pag-asa ni Albay Governor at Bicol Regional Development Council o RDC Chairperson Noel Rosal na bibigyan diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga mahalagang reforma at pambansang hamon sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, ipinahayag ni Governor Rosal na tiwala siya sa kakayahan ng Pangulo na pakinggan at aksyonan ang mga lokal na pangangailangan ng kanyang nasasakupan dahil sa malalim nitong ugnayan sa Local Government Units o LGUs.
6: in-expect ko talaga ipagpatuloy niya na ibaba na talaga yung LGSF na mag-implement mismo yung ating mga local government units.
2: Ipinagmalaki ng gobernador na humigit kumulang 274 million pesos ang naibahagi sa rehiyon upang mapanatili ang mga kritikal na programa ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, nasa 25% ng kabuuang populasyon sa Bicol ang aktibong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Sa pakikipagtulungan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD, tuloy-tuloy ang pamahagi ng 10 kilong bigas kada buwan sa ilalim ng Walang Gutom Program. Kinumpirma rin ni Governor Rosal na nagkaroon na sila ng pagpupulong kasama ang Pangulo upang talakayin ang pagpapalakas ng Local Government Support Fund o LGSF.
6: Talbay, yung 137 million inallocate natin sa bigas. 1 year po yan. Six times tayo magbibigay. Ngayon, yung kalahati, 137 million, yung mga priority programs na hindi kaya pundohan ng mga local government. Ito ang maganda ngayon na nangyari. Okay. Gaya for example, may mga kulay or kalsada or multipurpose or tubig, streetlights, damot na pwedeng bilhin ng local government na hindi kaya ng kanyang development fund o kayang national yung NTA niya, yung share niya sa national treasure. So ang big sabihin ngayon, nadudugtungan na ngayon yung ating pondo ng ating mga local government.
2: Binigyang diin din ng opisyal na ang pagpapatatag sa pondo ng mga LGU ang pangunahing susi upang makamit ang inklusibong paglago ng ekonomiya na mararamdaman hanggang sa mga pinakamalalayong komunidad.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
2: Samantala, LTFRB tiniyak ang pakipag-ugnayan sa mga nagpo-protestang transport sector para matugunan ang hamong dulot ng global oil crisis. Ang kabuuan ihahati naman sa atin ni Mary Ann Bastasa.
7: Handa ang Land Transportation Franchising Regulatory Board ang makipagdialogo sa grupong manibela para pagad at matugunan ang kailang mga hinaing kasunod ng isinasagawang transport strike simula ngayong araw. Ayon kay LTFRB Chair Attorney Vigor Mendoza II, bukas ang ahensya sa pakikipag-usap sa mga transport group para makahanap ng pinakamainaman solusyon sa epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Mendoza, isa sa mga pangunahing opsyong pinag-aaralan ay ang pagpapalawak at pagdaragdag pa ng fuel discount para sa mga POV drivers. Anya, posibleng mas malaki kasi ang maitulong ng mas mataas na fuel subsidy kumpara sa maliit na dagdag pasahe. Dagdag pa niya, pinaiigting din ng DOTR ang pag-aaral sa cost-income comparison para matukoy kung mas makabubuti ang pagpapalaw fuel discount o ang pagkapatupad ng fare increase. Kaugnay nito, sinabi rin ng LTFRB chief na may pulong na ito kasama ang mga regional directors para konsultahin ang sitwasyon sa iba't ibang panig ng bansa bago magpasya sa mga susunod na habang. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Bago natin ipagpatuloy ang ating balitaan, ay dadako muna tayo ulit para sa isa na lamang pumanayam sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon dahil sa pagdiriwang po ng ika-48 National Disability Rights Week ngayong 2026 ay muling binibigyang diin po ang kahalagahan ng pagkilala, paggalang at pagsusulong ng karapatan ng mga persons with disabilities o PWDs sa ating bansa. Sa loob po ng halos 5 dekada, nagsilbing paalala ang selebrasyong ito na ang inklusibong lipunan ay hindi lamang hikain kundi responsibilidad po ng bawat isa mula sa pamahalaan hanggang sa mga komunidad. At upang ating himay-himayin ang paksang ito ay makakasama na po natin ang tagapagsalita ng National Council on Disability Affairs, walang iba kundi si Attorney Walter Alava. Attorney Alava, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon, si Steph Vicente Politito ng Radyo Pilipinas World Service.
8: Good afternoon po, ma'am, and good afternoon po sa lahat ng taga-subaybay po ng inyong programa.
2: Maraming maraming salamat po for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Ang una po namin nga katanungan po, attorney, ngayong ika-48 taon na ng National Disability Rights Week, ano ang pangunahing tema at mensahe po ng pagdiriwang ngayong 2026 at paano ito sumasalamin sa kasalukuyang kalagayan ng mga persons with disabilities o PWDs dito sa ating bansa?
8: Tama po kayo, ma'am, no? We are celebrating the 48th National Disability Rights Week. And official po na theme po natin ngayong taon po is Rights First, Legislation Forward, Strategic Action for Equal Participation and Inclusive Development. So, ang major ano po niya, ang tema po is pinapanawagan na ilipat natin ang disability inclusion mula sa pangako patungo sa batas.
2: Mm-hmm.
8: Mula sa batas, patungo sa implementasyon, at mula sa implementation po, patungo sa tunay na pagbabago sa buhay ng mga persons with disabilities. So it's more on lahat ng dapat na mga batas natin should be anchored to a right or to rights of persons with disability. And implementation must also be parang mas mapatupad and then towards an inclusive persons with disability society.
2: Attorney, halos 5 decades na po nating inoobserbahan o pinagdiriwang itong National Disability Rights Week. So ano-ano na po yung mga pinaka mahalagang progreso po na naitala ng ating pamahalaan sa pagsusulong ng karapatan at kapakanan po ng mga PWD?
8: Yes po. With respect to progress naman po dun sa celebration natin. So number one, mas nagiging aware yung mga mamamayan with respect to karapatan ng persons with disabilities, and at the same time na mas napapalawak yung sensitivity ng ating mga mamamayan din on how to deal with persons with disability. Paano sila paano yung pakikitungo sa mga persons with disability. At the same time, na yung mga yung mga stakeholders natin, yung sa mga non-government organizations, yung mga organizations of program of persons with disabilities, and then mga civil society organizations natin, yung mga carers na ating mga persons with disabilities, ay mas dumadami at nakikilahok na rin sila dun sa sinusulong natin na inclusive persons with disability Philippines.
2: Sa kabila po ng mga initiatives na ito, Attorney Alava, ano-ano pa rin po yung mga pangunahing hamon po na kinakaharap pa rin po ng ating mga PWDs, lalo na po pagdating sa education, sa trabaho, at accessibility na nais pong tugunan ng NCDA?
8: Tama po kayo, ma'am, no? In spite of the celebration, despite na 48 years na tayo nag-celebrate, meron pa rin po talagang mga challenges, especially with respect to implementation of the different laws. Like for example, yung accessibility, yung BP 344. So naka-mandate po, may mga different specifications for CRs, for persons with disabilities, dapat may ramps, dapat po yung may mga signages, mga ganun. Hindi pa rin po yung iba, hindi pa rin po na nababago, but dahan-dahan naman po through our champions, yung DPWH and our DOTR po na nagcha-champion po with respect to the implementation at saka the different LGUs natin. Ano po talaga? May mga improvements na, especially doon sa mga bago na mga buildings na pinapatayo. And at the same time, yung mga current na hindi naging compliant, nagko-comply na rin because of the awareness nga po na campaign natin na pinapa natin sa public po na meron pong accessibility law, which is BP 344, na dapat sundin po when it comes to specification. So it goes on naman po pagkatapos dun sa education naman po. So yung Republic Act 11650 natin, yung Inclusive Learners Act natin, na dapat po merong mga inclusive na rooms for our persons with disability, not just yung sa SPED po.
2: Mm-hmm.
8: And then at the same time, yung sa employment po. So ipinapaigting pa rin po yung Republic Act 10524 na at least 1% of the government complement should hire persons with disability sa human resource nila. So yung mga different offices po, lalo na yung mga member agencies natin, we are always monitoring them and we are always telling them na dapat po yung 1% na para sa persons with disability allotted should be provided to persons with disability, especially plantilla positions sa kanilang mga ahensya. Mm-hmm. So tuloy-tuloy po yung implementation natin. May mga gaps pa rin po, specifically dun sa discrimination, mga bullying, but meron po tayong mga different mga partners na dyan with social media partners natin on how to take down the videos, mga ganun. So tuloy-tuloy pa rin po yung advokasya and tuloy-tuloy po rin po yung mandate ng NCDA.
2: Paano naman po hinihikayat ng NCDA ang mga o ang mas aktibo nga participation po ng ating mga local government units at maging ng private sector sa pagdiriwang at sa mas pang matagalang advocacies po, no? Para sa PWD inclusion.
8: Number one po, every year po when it comes to our planning, kasama po talaga yung national government agencies, yung ating mga LGUs and then mga stakeholders natin with respect to the programs na nilo-launch ng NCDA. So kinakascade talaga natin with the with the provinces and the cities and municipalities. But with respect naman po sa ngayon sa 48 National Disability Rights Week natin. Yung sa mga banner natin, yung sa mga anong gagamitin o ano yung mga programs, kinakascade natin sa kanila. So not only that po, we are also inviting everyone na magkaisa tayo dun sa celebration. So kung ano yung meron silang mga activities po regarding sa July, kasi opening natin last July 17 po. And then it will end tomorrow sa July 23. But yung celebration po, it's a month-long celebration. So nag-start pa lang siya ng July 1 up to July 31. So yung mga different activities na ginaganap natin at saka naisipan natin gagawin with the different categories for persons with disability, yung sa types natin, kinakaskade natin. So ginagawa din dun sa mga different LGUs natin.
2: Attorney, meron naman po bang mga bagong programa or policies na ilulunsad o palalakasin ngayong taon na direktang makikinabang po yung mga kababayan po natin na PWD, lalo na po sa usapin ng digital access at inclusive services?
8: Marami po tayong programs, ma'am. With this comes to, unahin ko na lang yung sa digital access po. With respect to the Unified Persons with Disability ID System, so approved na po siya ng ating buting secretary, DSWD Secretary Rex Gatchalian. And through the trust and direction of our Executive Director, Glenda D. Delova, nagkaroon na po tayo ng mga rollouts po with respect to the Unified ID. Ano po yung Unified ID? Ito po yung sagot po natin with respect to the fake IDs. So ang Unified ID is a digital identification wherein it's a uniform identification for all persons with disabilities. So ito na po yung ID system natin for our persons with disability. Though the Philippine Registry for Persons with Disability is still there kasi for programs and services regarding DOH naman po na matters.
2: Sa konteksto naman po ng disaster preparedness at maging ng climate change, paano po tinitiyak na hindi naman po mapag-iiwanan ang mga PWD sa mga plano at programa po ng ating pamahalaan?
8: Tama po, ma'am, no? Siguro po ang ano natin is we are always closely coordinating with the disaster risk management. And then at the same time, yung disability sensitivity training natin, tuloy-tuloy po yun para alam po ng mga rescuers natin and at the same time yung community po, paano po mag-handle ng mga persons with disability. Kung may deaf ba tayo, hard of hearing, or visually impaired, or physical disabilities, yung mga categories natin or mga types natin of disabilities. So tuloy-tuloy po yung partnership natin at the same time, translate po yung mga different LGUs natin, yung mga tagging po, tinatag yung mga bahay na may mga stickers sila, may mga signs sila na a persons with disability live here, may mga geotagging sila na ginagawa. Yung iba po, may mga beacons para sa ating mga deaf or hard of hearing. So yun po, may tuloy-tuloy po yun. And then, siguro po to add on the programs, additional two programs lang po, we are also having yung Dare Caravan. So it's a caravan po na nag-a-assess po ng ating mga persons with disability, especially with the developmental media and then the rest of the medical team natin na mag-a-assess para dun sa typing or the proper diagnosis para sa ating mga persons with disabilities. And then at the same time po, yung ating tuloy-tuloy lang din yung ating calming corner, yung sa SM Cares natin na meron pong isang allotted room doon na parang ano siya, parang safe haven at the same time.
2: Ayun, naputol ulit ang ating communication. Try natin ulit na tawagan na si Attorney Walter Alava ang tagapagsalita ng CDA. Ayun, Attorney, medyo naputol tayo. Go ahead po.
8: Yes po. So technically yun po yung ano po, yun po yung programs natin. So from the Unified ID to the Dare Caravan to the ano po, yung Calming Corner natin, and then at the same time yung sa sinabi po, yung sa disaster risk po, tuloy-tuloy po yung awareness natin. And marami pa pong different programs with respect to employment, with respect to the different disability laws and regarding implementation.
2: Ito naman po, Attorney Alava. Paano niyo naman po sinusukat yung impact ng mga programa para sa ating mga PWDs? Meron po bang mekanismo para matiyak na naririnig po at naisasama ang boses mismo ng sektor pagdating po sa policy making?
8: Yes po. Sa NCDA's part po, last July 20, nagkaroon tayo ng town hall. Parang legislative town hall meeting na inayayahan po natin ng different organizations of persons with disabilities together with the civil society organizations, Congress, and the national government agencies and other members po na mga carers natin para mag-comment po dun sa mga different legislative agendas natin na sinusulong po para maging batas. So, tuloy-tuloy po yun. We're doing workshops together with our persons with disabilities kasi syempre po, 'di ba? Nothing without us. Yan yung ano nila, yung ano natin, sinusulong na lahat dapat ng batas kasama ang mga persons with disabilities.
2: Sa aspect naman po ng awareness, ay gaano po ba kahalaga, no? Lalong-lalo na nasa interview po tayo ngayon na attorney, gaano po kahalaga ang papel po ng media sa pagbabago ng pananaw po ng general public hinggil sa kakayahan at contributions po ng mga kababayan po natin na PWD?
8: Ako po, tamang-tama po yung natanong niyo po yan. Very, very important po kasi yung awareness campaign talaga natin, we really need the media na ma-broadcast po yung different programs for our persons with disability kasi mas mabilis po yung channeling. And at the same time, mas na-explain at mas naiintindihan po kasi na-articulate through questions yung mga ano po, yung mga different issues and concerns regarding our disability laws. And at the same time, mas maliwanag po at mas mabilis for our persons with disabilities na manood na lang po kaysa sa ano po, hanapin po, di ba, at magpasa dun sa mga different ano natin programs po.
2: Siguro ito na lamang po, Attorney, bago ko po kayo pakawalan sa interview na ito. Ano na lamang po ang inyong panawagan sa bawat Pilipino ngayong National Disability Rights Week upang maisulong po ang isang lipunang tunay na inklusibo at may pantay na oportunidad po para sa lahat? Go ahead po, Attorney.
8: Okay po. On behalf of our Executive Director, Glenda Dirilova, inaanyayahan po namin lahat po ng mga tagapagsubaybay po ninyo at lahat po na buong bansa na makipag ano po sa amin sa celebration natin ng 48th National Disability Rights Week. Para po makakita kayo kung ano po yung nangyayari, please visit our website ncda.gov.ph or follow us on Facebook National Council on Disability Affairs. And of course po, lagi nating ano po pinapa-remind sa lahat na we really need a society wherein persons with disability and ano po, individuals without disability are living together. So inclusive society for persons with disability po talaga ang sinusulong natin. And we are asking everyone to really update on the different disability laws. At the same time, ano po, magkaroon po ng disability sensitivity awareness para po may awareness tayo paano makipagtungo sa ating mga persons with disability. And again po, thank you for having NCDA po, and very important po talaga na nagkakaroon ng mileage si NCDA para po mapalawak yung kaalaman ng ating mga persons with disability and then sa mga individual without disabilities. Maraming salamat po.
2: Maraming salamat po muli, Attorney Alava, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
8: Yes po, ma'am, and mabuhay po kayo sa ulitin.
2: Maraming salamat po muli. At atin nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon ang opisyal na tagapagsalita po ng National Council on Disability Affairs o NCDA, walang iba kundi si Attorney Walter Alava. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, embahador ng China ipinatawag sa Malacanang kasunod ng insidente ng pananakit ng CCG personnel sa Philippine Navy personnel. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raquel Bayan.
9: Ipinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacanang si Chinese Ambassador to the Philippines Jing Kuan hapon ng Martes kasunod ng pinakahuling insidente na agresyon ng China sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Ito ay kay Communications Undersecretary Claire Castro ay mayroong kinalaman sa insidente ng pananakit ng Chinese Coast Guard personnel sa tauhan ng Philippine Navy gamit ang kahoy na baton dahilan ng pagtatamo ng injury o sugat ng mga ito. Kung matatandaan, una nang kinundena ng Malacanang ang panibagong illegal na aksyon na ito ng China. Hindi anya katanggap-tanggap ang mga ganitong akto ng Beijing. Gayunpaman, ang pamahalaan mananatili anya sa pagtatanggol ng teritoryo at karapatan nito sa diplomatikong pamamaraan at hindi kailanman pasisiin ang Pilipinas.
10: Kailangan pong aralin din ng Pangulo pero hindi po nadadaan sa dahas ang anumang pakikipaglaban sa karapatan. Hindi pinag-uusapan dito ang laki ng iyong teritoryo, ang lakas ng iyong pwersa, kundi pakikipaglaban sa katotohanan at kung ano ang iyong karapatan.
9: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
2: Sa punto namang ito ay dadako na tayo sa ikatlo nating panayam sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon dahil po sa patuloy na paglawak ng digital landscape dito sa Pilipinas ay muling binigyang diin ng grupong Digital Pinoys ang dalawang mahalagang issue na may direktang epekto sa ating publiko. Una na dyan, ang umano'y predatory marketing ng online gambling sa social media gamit ang mga celebrity influencers at ang paulit-ulit na aberya naman sa Land Transportation Management System o LTMS. Kasama na po natin sa linya ng komunikasyon ang national campaigner ng Digital Pinoys, walang iba kundi si Sir Ronald Bustillo. Sir Ronald, welcome po muli sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
11: Yes, magandang tanghali, Steph, at magandang tanghali sa ating mga taga-subaybay.
2: Maraming salamat po for giving us again na time para makasama po namin kayo dito sa programa. Unang-una po, Sir Ronald, no, ito very viral to sa social media. Sa issue po na nitong ginawang paraffol po, no, ng isang sikat na cellphone brand kaugnay ng online gambling promotion. Kasi kung ating matatandaan, ito, magpabigay itong si celebrity, no, nagpapamigay ng cellphones, pero ang kapalit is i-follow yung social media platform ng isang online gambling platform. Ano po ang basehan ng Digital Pinoys sa pagtukoy na ito ay mayroon pong predatory marketing characteristics?
11: Well, alam niyo yung polisiya ng online gambling dito sa ating bansa at ng gambling in general dito sa Pilipinas, ang pinapayagan ay 21 years old pataas lamang. No? So, sa paggamit nila ng mga social media influencers at ng at ang marketing strategy na pamimigay ng mga gadgets habang yung kanilang marketing ay nakatarget hindi lamang doon sa age group na pinapayagan, eh talagang napakadelikado, no? So ibig sabihin, kahit po yung audience na hindi ho pinapayagan na makalahok sa online gambling ay nakakita ko ng mga content ng gateway papunta ko sa online gambling platforms.
2: At nabanggit niyo na rin po, no, na maaring syempre masagap ito ng ating mga masabi ng mga kabataan, no, itong paraffol na ito at mapupunta nga sila doon sa social media platform kasi yun ang kapalit po, no, nung paraffol na yan. Ay gaano po ba kalaki, no, ang panganib nitong exposure ng ating mga kabataan sa ganoong klase ng content at paano ito po nakalulusot sa kasalukuyang age restrictions?
11: Well, ayun nga, no? Given na meron hong polisiya, merong restrictions na itinakda yung PAGCOR, no? So talaga hong ang talaga hong napakadelikado niya kasi yun yung ano workaround nila.
2: Mm-hmm.
11: Parang kumbaga nag-iipon sila ng kanilang mga magiging kliyente and hours. Kapag ho na peak yung curiosity ho ng mga kabataan, eh instead ho na hindi ho nila alam itong mga gambling platforms na to, eh magpupuntahan pa po sila at dahil hindi sila pinapayagan sa mga legal na gambling sites, eh mapupunta ho yung mga yan sa mga illegal na gambling sites, no? So talaga kong napaka-delikado ho nun. And at the same time, kailangan i-address agad ng PAGCOR na siguraduhin na yung mga ganitong marketing campaigns ay hindi ho na ano, hindi ho na abuso, no, para gamitin ho o kumbaga magkaroon ng reach na lagpas dun sa itinatakda ho ng kanilang polisiya.
2: Mm-mm. And speaking of a PAGCOR, ano po yung mga dapat pong gawin ng PAGCOR po, no? Of course, from the perspective of digital Pinoys, upang masiguro na yung mga ganitong marketing strategies ay sumusunod sa responsible advertising standards.
11: Well, syempre una-una kailangan ho, no, na magkaroon ho ng ano, magkaroon ho ng penalty yun hong gambling platform na sumuway ho, no? Malino naman ho, alam naman ho nila yung age restriction, pero pinili ho nilang gumawa ng marketing stunt na alam naman nila rin na makakarating sa audience na hindi dapat maka-access ng kanilang mga ganyang klaseng content, no? So dapat may parusa. Pangalawa, may kailangan hong magkaroon ng reiteration at pagpapalakas ho ng enforcement nila na dapat sumunod ho itong mga online gambling platforms, no? Bagamat gusto ho natin gusto ho ng PAGCOR na kumikita ho itong mga platform na to, ay kailangan din siguraduhin nila na sumusunod pa rin po ito sa kanilang mga panuntunan. Dahil yung lisensya ho ibinigay ng PAGCOR, eh ano naman ho yan, may kaakibat ho yan na regulasyon na dapat sundin.
2: Sa mas malawak po na context po, no, ng consumer protection, dahil nabanggit niyo na po yung mga regulations, ano po yung mga policies or regulations na sa tingin po ng Digital Pinoys ay dapat po paitingin laban sa mga ganitong kaagresibong online gambling promotions?
11: Well, syempre yung code of standards doon sa marketing, no, sa mga marketing promotions, kailangan paitingin yan, no? And at the same time, yun hong enforcement ng age restriction, kailangan hong mas palakasin pa yan na hindi lamang sa laro dapat nire-restrict yung ads, kundi pa yung hindi lamang sa laro nire-restrict yung age, kundi maging sa mga ads, di ba? Kasi anong point na nire-restrict mo nga yung age doon sa ano, doon sa laro, pero ini-expose mo pa rin sila gamit yung mga ads. Dapat magkasabay kong ginagawa yan, no? Para protection lang din ho yung ating mga kababayan.
2: Ano naman po yung kumbaga sa pananaw naman po ng Digital Pinoys, paano po naaapektuhan ng celebrity endorsements, no? Actually may mga ilang celebrities na nga po na bukod dito sa particular celebrity na nagpapamigay, no, ng cellphones na ito, may ilang mga celebrities pa, kumbaga yung mga matatawag po natin na endorsers po ng online gambling platforms na talagang binabash na po, no, ng mga tao sa social media at maging yung mga influencers diyan, no? So paano po naapektuhan ng ganitong klaseng endorsements and influencer marketing ang normalisasyon ng online gambling within our society po, Sir Ronald?
11: Well, yun mismong katagana, sila ay influencer, no? Ibig sabihin kinikilala ng lipunan na sila ay mayroong impluwensya sa ating mga kababayan. So ibig sabihin, yun hong kanilang endorsement ay mayroong bigat. Yun hong kanila hong mga ibinabahagi ho sa kanilang mga social media accounts ay mayroon hong kumbaga epekto sa ating mga kababayan. Now, syempre alam naman ho natin yung audience ho nila, eh nandyan din ho yung mga kabataan, kahit ho hindi minor de edad. Meron hong mga edad na hindi pa ho pasok sa na legal age ng gambling, which is 20 years old pa baba, di po ba? So, kailangan po na ano, kailangan po nilang gamitin ng responsable yun ho kanilang impluwensya. Ibig sabihin, let's be influencers of good character and good activities, no? Wala akong issue kung nag-endorso sila ng online gambling dahil as we speak, legal pa ho yan sa ating bansa.
2: Mm-mm.
11: Pero ibig sabihin, kailangan ilugar din ho at ilagay sa tama na siguraduhin nila na hindi ho makaka-apekto sa mga tao na hindi dapat nakaka-access ng ganito klaseng mga content yung kanila ho mga pinagagagawa.
2: Lumipat naman po tayo, no, to another topic, Sir Ronald, kasi napag-uusapan din po, no, naglabas din po kayo ng pahayag regarding dito sa LTMS. So ano po yung masasabi ng naugat, no, ang ugat po ng paulit-ulit na outages sa sistemang ito batay po sa pagsusuri ng inyong grupo?
11: Well, ganito, no, yun hong LTMS supposedly na turnover na po yan sa LTO.
2: Mm-mm.
11: At alam niyo ho, itong mga nakaraan napansin ho natin na napakadalas ho, marami ho sa ating mga kababayan nagre-reklamo online na lagi hong nawawalan ng ano, lagi hong nagda-down yun hong website ng LTMS. At maging dun ho sa system ho mismo sa mga LTO district offices, mabagal o di kaya ay offline, no?
2: Mm-hmm.
11: So napag-alaman natin hanggang sa ngayon po yung mga deliverables ho ng Dermalag ay hindi pa rin ho na to turnover sa LTO, which includes the source code. Ngayon paano ho i-maintain at i-operate ng maayos at independently kung hanggang ngayon hindi pa rin ho ito tino-turnover? Ito po eh sistemang matagal na hong binayaran ng taong bayan, no? Binayaran na ho ito ng buwis ng taong bayan, binayaran na ng bawat mamamayang Pilipino. At we deserve na independently i-manage na ito ng LTO. So, yun yung nagiging problema. Paano magkakaroon ng maayos na maintenance operations yung LTMS kung yung source code ay hindi ho nila hawak? Ibig sabihin, hindi ho natin alam kung sino ho ang nangingialam dun sa LTMS. Mm-hmm. Hindi ho natin alam kung nasa yung LTO ba o yung Dermalag ba ang gumagalaw, no? Dahil nasa kanila pa rin ho yung possession hanggang ngayon, eh.
2: Mm-mm.
11: Which brings us to the question na bakit nga ba ayaw pa rin itong i-turnover gayong tapos na yung kontrata? Talaga ho nakakapagtakain at actually nakaka-frustrate para sa ating mga kababayan na palagi...
2: Naputol muli ang ating komunikasyon dito, no, sa... ating palatuntunan. Subukan natin ulit si Sir Ronald. Sir Ronald, medyo naputol tayo. Go ahead po.
11: Apo. So yun, nakaka-frustrate, no, na palaging may ganitong issue sa LTO na kung na-turnover na sana ho yung source code, kumbaga, alam ho natin, kung na-turnover sa LTO, the LTO ho ang sisisihin natin. Pero nevertheless, dahil ayaw i-turnover ng Dermalag, baka sila ho ang dapat sisihin kung bakit lagi hong down ang system ng LTO.
2: Sir Ronald, ano po ba yung mga matatawag na risk o panganib kung mananatiling kontrolado ng isang foreign contractor ang isang critical na government system tulad po nito nga po nga LTMS?
11: Ito, na-experience natin, no? Yun hong kakulangan ng maintenance service. Yun hong hindi ho natin alam kung ano ho ang nangyayari, kung bakit nagda-down. Talaga hong yan po yung mga manifestations ng problema hanggat hawak po nila yung mismong sistema. Para ho tayong naku-hostage dito. Hindi lamang po yung LTO, kundi ho yung buong bansa. Kasama ho ng ating mga kababayan ang naku-hostage ng isang dayuhang kumpanya dahil lamang ho sa kagustuhan nila na sila ho ang magpatuloy pa rin ng operation ng service na ito.
2: At paano po makakaapekto sa serbisyo sa publiko, lalo na po sa ating mga motorista, ang kakulangan ng full operational control ng ating pamahalaan sa sistema pong ito?
11: Ayan, yung na-experience natin, yung kahirapan na mag-transact online sa LTO gamit ang LTMS. Kapag ka pumunta ka naman ng district offices, napakabagal din ho nung kanilang system. Yan ho yung pinakamalaking risk. Kumbaga, imbis na napapadali ho yung transaksyon, naiiwasan yung red tape, nakakatipid yung ating mga kababayan at nagiging mas maginhawa po yung pagkipag-transaksyon sa LTO, lalo pa kung nahihirapan yung mga nahihirapan yung ating mga kababayan sa isinasagawang transaksyon. No? So, sana ho, magkaroon naman ho ng konting hiya, konting awa sa ating mga kababayan. Yun ho nga provider na to. No? Isoli na ho, ibigay na ho nila sa LTO. Kasi kahapon ang binabanggit nila, sumulat daw sila dati sa LTO at nagbabala na hindi sapat yung operational capacity ng LTO. And ako,

0: sa proseso naman po ng turnover ng LTMS sa ating pamahalaan, no, if ever na mangyari ito, ano po ba yung mga dapat masigurong hakbang upang maging mas maayos, ligtas at hindi nakakaapekto po, no, doon sa serbisyong ibinibigay, lalong-lalo na sa ating mga motorista?
1: Well, unang-una, syempre, dapat yung cybersecurity protocol at mechanisms ng LTO dapat nakahanda yan. Pangalawa, yung kanilang mga hardware, yung hardware requirements para mapatakbo yung LTMS, dapat nakahanda rin yan, no?
0: Mm-hmm.
1: And at the same time, yung training ng mga tao, yung capacity building ng mga LTO personnel na mag-handle ng mga transaksyon, ng maintenance, ng operation ng LTMS, dapat nakahanda din yan. So, naniniwala tayo na dapat na ma-turn over na ito agad sa LTO. Nang sa ganun, eh kung talagang totoo yung sinasabi ng Dermalog na ano, na walang kapasidad, eh magkaalaman tayo. Pero it's not for them to say that, and it's not for them to withhold, to hold, put on hold yung turnover hanggat hindi until they deem na LTO is ready. It's not for them to decide na gawin yun.
0: Siguro ito na lamang po, Sir Ronald, bago ko po kayo apakawalan dito sa programa sa kabuuan. Paano po ba nakikita ng Digital Pinoys ang papel ng digital governance sa pagtugon sa parehong issue ng online gambling regulation at government IT system control, at inyo, at ano po, no, ang inyong masasabi na panawagan sa ating pamahalaan? Go ahead po, Sir Ronald.
1: Well, syempre, ito nakikita na natin, no, na yung digital technology ay ginagamit natin para pagaanin sana yung mga serbisyong ibinibigay natin sa ating mga kababayan, binibigay ng gobyerno sa ating mga kababayan. So sana naman ho, yung mga supplier ho, ay maging honest naman po, maging tapat naman po sila na kapag tapos na yung kontrata, i-turnover ang dapat na ito-turnover, at hayaang mag-operate yung gobyerno nung wala akong ano, wala na akong drama-rama pa sa hapon, no. So tulungan po natin yung gobyerno at yung ating mga kababayan na ma-enjoy naman po yung ease of doing business gamit ang digital technology. At syempre, panawagan din natin sa ating mga kababayan, nabantayan din po natin itong mga ganitong klase ho ng transaction, and we hold everyone accountable for this. Nang sa ganun po, yung ating hong binabayad na buwis, ma-enjoy din naman natin.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po, Sir Ronald, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po. God bless din po, at magandang hapon sa ating lahat. Mag-iingat tayo lahat.
0: Maraming salamat pong muli. At ating nakasama sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang national campaigner ng grupong Digital Pinoys Walang Iba, kundi si Sir Ronald Bustillo. Didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan, dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Dadako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Halos 7 milyong pisong halaga ng sahod na ibigay sa 689 na tupad beneficiaries mula sa apat na bayan sa lalawigan ng Pangasinan. Narito ang ulat ni Ruel de Guzman mula sa Dagupan.
3: Ganyan yung 7 milyon pesos siya kantidad ng sweldo sa NITER na Department of Labor and Employment o DOLE, dyan 689 niya beneficiaryo na tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad, Manlapo o Apatiran Balay o Unaan tan Kumaduan Distrito na Pangasinan. Unong, o sa impormasyon na napo o DOLE Western Pangasinan na imbunag yasimba, duarang payout activities so ginawa down inar, 350 ya tupad workers at bali na anda tambudinaw tan 339 yaman lapo at bugalyon tandinggayen so akaawat la na sweldo da. Aya at lapod asumpal dala so trabaho dan pan komunidad lam lamang kapara na pandinis na kanal, pantanam na pakar, brigada skwela, pandinis na ilog tan gilig na dayat, tan arumnira trabaho. Jad kabuuan, inmabot at 6.9 million pesos si amin subili na sweldo darayan beneficiaryo na tupad yan na awat dadya para magday na DOLE Western Pangasinan Field Office. katakot tuya kinaraw ng dolyo.

0: Region 1 Regional Director Honorina Dian Baga at sare abit dan beneficiaryo ya usaran dan duga sunawat dan sweldo ampian natulungan ira at ago-ago yapan kailangan da. Malalapod Radyo Pilipinas Dagupan, siya si Romualdo Guzman para Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Romualdo Guzman mula sa Dagupan. Puntahan naman natin ang Bontoc. 65 milyong pisong pamana projects ipatutupad sa Paracelis Mountain Province. Ang kamaulat ihahatid naman sa atin ni Donna Kawisbalyo.
3: Maipatungpal ije Paracelis Mountain Province dagiti peace and development projects nga gatad iti 95 million pesos iti sidong ti payapa at masaganang pamayanan wenno pamana program. Sigon iti LGU na aprubaran dagiti proyekto babaen iti Office of the President iti sidong ti Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Naawaten ti lokal a gobyerno ti Paracelis ti umna a tranche ti pondo nga gatad iti 76 million pesos. Inayon pa iti LGU, karaman kadagiti maipatungpal a proyekto babaan iti nasa unga pondo ket improvement ti Kawayan Bagabag Buringal Proper Road kenti road construction ti Pandan Marallag Road. Iti mensahe ni Paracelis Mayor Marcos Ayangwa nagyaman isuna kada Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ken upapro Secretary Mel Senen Sarmiento gapu iti agtultuloy a suporta ti national a gobyerno no iti panakaitandudo ti talna ken panagduras ti Paracelis. Manipo ditoy DZRA Bontoc saon Andona Kawisbalyo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Bontoc.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Donna Kawisbalyo mula sa Bontoc. Punta naman tayo sa Tabuk. Good Agricultural Practices ipatutupad ngayong El Nino. Yan ay ayon kay Tabuk City Agriculturist Lim Dukyugen. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Renzi Joaquin.
4: Inbalakad ni Tabuk City Agriculturist Lim Dukyugen, nga kitaon nga usto dagiti mandalon ti kasayaatan nga aramidan itata nga panagmumula. Partikular nga ibagbagana iti epekto ti Super El Nino wenno kinakurang iti tudo ng runa kadagiti rainfed ken urepa irrigated areas no kumurang iti supply ti danom. Kunan ni Dukyugen, apanulutan dagiti mandalon ti magasto apit ken daduma kasapulan sakbang iposta iti panagtalon dagiti nga planting season. Karagiti nakamulan kunana ang mabaling nga apply ti crop insurance, siguraduan nga rehistrado ti RSBSA wenno registry system for basic sectors in agriculture. Inayon na nga agtultulimot ti aramidan da monitoring kadagiti kataltalunan dito siyudad tapno amuan iti epekto iti kinakurang iti panagtudo wenno Super El Nino. May palagip, ngayon pakamumatlang iti niya kalinga nagiti lugar dito siyudad nga maapektaran ti kinakurang iti padanom, nga po iti retoy a problema. Manipo DZRK Tabuk City, Renzi Joaquin agipad padamag para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Renzi Joaquin mula sa Tabuk. Dakoy naman natin ang Lucena. Mga bagong tourism officers sa Calabar Zone sumailalim sa Basic Tourism Statistics Training. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Carmi Isles.
5: Nagsagawa ang Department of Tourism o DOT Calabar Zone ng tatlong araw na Basic Tourism Statistics Training para sa mga bagong talagang local tourism officers sa rehiyon. Pinangunahan ni na Senior Tourism Operations Officer Jennifer Factora at Assistant Regional Director Mario Daga ang pagsasanay na naglalayong palawakin ang kaalaman at kakayahan ng mga kalahok sa pangangala, pag-uulat at paggamit ng tourism statistics. Kabilang sa mga tinalakay ang tamang pamamaraan ng pangangalap ng datos upang matiyak ang accuracy at reliability nito, ang pagsunod sa pamantayan sa pag-uulat ng mga datos at ang paggamit ng mga statistics bilang batayan kasaysayan sa pagpaplano ng mga programa at polisiya sa turismo. Ayon sa DOT Calabarzon, mahalaga ang pagkakaroon ng mga tamang datos upang maging batayan ang pagpaplano at pagdedesisyon sa sektor ng turismo, gayon din sa pagbuo ng mga programang tumutugon sa pangangailangan ng mga komunidad at sa mga layunin ng pag-unlad ng rehiyon. Binigyan din sa pagsasanay ang paggamit ng mga datos at statistics sa evidence-based tourism planning upang ang mga desisyon ay nakabatay sa mga impormasyon at hindi sa mga palagay lamang. Sa pamamagitan ng naturang programa, patuloy na isinusulong ng DOT Calabarzon ang pagpapalakas ng kakayahan ng tourism officers sa pamamahala ng turismo sa kani-kanilang mga lugar. Mula sa RP Lucena, ito si Carmi Isles para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Carmi Isles mula sa Lucena. Dadako naman tayo sa Palawan. Puerto Princesa City mas proactive at mas handa ngayon kaugnay sa mga sakuna at kalamidad. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Miriam Basig.
6: Akakatutok sa dadi sa proactive approach ang syudari ang Puerto Princesa, ang probinsya ang Palawan pag-abot sa mga kalamidad sa kunaig mga emergency. Sigunja kay Mr. L.T. Mangkaya, ang local DRM officer iyang syudad, sa natabong DRM orientation para sa media sector nga imbuat kapon July 21, katatangad sa ika-38 nga dagon sa pagselebra iyang National Disaster Resilience Month. Makunta na dati ing tatawang lugar ang reactive approach o akatulon sa pagresponde. Pagkatapos ang disaster, dadi tingod sa Republic Act number 10121 o ang ing tatawag Transforming Disaster Management from Reactive to Proactive ay mamang ing tatawan lugar ang pagtutok sa pagbawas ng posibilidad iang karisguan bago pa magkatiner ikalamidad sa kuna o mga emergency kung adin ay katabida ang pagpagtrabingan ang mga komunidad. Sa dadi, sigon kitang bangkaya ay may mga plano igpagpreparar din ang CDRMO maski pa magkatiner i-biological hazard pariyo ang COVID-19 pandemic tengad midyan din molecular laboratory, isolation facility, iigiba pang mga dapat simpanan. Katuyuan ang pagsirimpan nga maging libre, adaptive, maging mapandag o resilient ang mga tao para maangkan ang dayon nga pagunlad ang mga komunidad igkabilugang nasyon. Aglimagda sa aktibidad si DOST Pag-asa Palawan Meteorologist Sani Parilla nga impabot dadagang mga kinalaman ig mga tamang malimagaran tungod sa rimo ang tiyempo sa nanaguman sa Puerto Princesa i-probinsya ang Palawan. Katuyuan iyang orientasyon na mas mapapabaskag ang partnership sa tinga iyang CDRMO ig mga media, ig mapataas ang kamalayan, ig pagintindi, ig maging responsable sa tama ig natitimpong pagpapaabot ig komunikasyon sa mga natatingadan para sa pagsirampan ig kalibrian iyang tanan. Alindiki sa Puerto Princesa, Palawan, Jossie Miriam Basig, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Miriam Basig mula sa Palawan. Puntahan naman natin ang Kabisayaan. Samar State University nag-uwi ng parangal sa Korea International Women's Invention Exposition 2026. Narito si Suzette Pretensio para sa balita mula sa Kalbayog.
7: Nag-ulis ang gold, silver, bronze and special prize ang Samar State University o SSU sa Korea International Women's Invention Exposition 2026. Nakuha sa SSU ang gold prize and special prize para sa wound healing hydrogel nga may standardized polyphenolic extract tikang sa panit san aratilis. Naging silver prize winner naman ang pamaagi sa paghimo sa face stabilized aratilis anthocyanin microcapsule gamit ang two-phase pH shift system. Nakuha liwat sa universidad ang bronze prize para sa Aratilis Flower Sleep Mist nga may standardized calmative volatile fractions. Ang mga inubasyon, ginhimo ni Dr. Vivian Moya nga Venice Lucaban tikang sa SSU Intellectual Property and Technology Business Development Office nga College of Nursing and Health Sciences. Sumala sa SSU ang mga pagkilala, nagpapakita sa kapasidad sa mga lokal nga mananaliksik sa paghimo sa mga produkto nga may posibleng gamit sa wound care, health ngan wellness. Matikang sa Radyo Pilipinas Kalbayog, ini si Suzette Pretensio para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Suzette Pretensio mula sa Kalbayog. Tutungo naman tayo sa Borongan, Department of Social Welfare and Development o DSWD Regional Office 8, sinimulan ang Uplift Program Payout para sa 850 beneficiaries sa Borongan City. Ang kabang ulat ihati naman sa atin ni Penelope Pomida.
8: Gintikangan ng DSWD Regional Field Office 8 ang panhatag ng ayuda hailarumhan Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport to Uplift Program para 850 nga kablas nga panimalay sa Borongan City. Ang siyahan nga payout ginbuhat sa barangay A Covered Court para sa mga beneficiaryo nga diri sakupan 4-piece nga walang gutom program pero ginkilala nga kablas pinaagin community-based monitoring system han PSA. Hailarumhan programa ang kada kwalipan pikado nga benepisyaryo makakakarawatin 2,000 pesos kada bulan suludhin 6 ka bulan tikang Hulyo tubtub Disyembre. Para hini nga payout nag-alukar ang DSWD in 1.7 million pesos para 850 nga benepisyaryo ha Borongan City. Sumalahayan siya manual cash distribution anay ang ginpatuman niya na samtang digital payment system na ang gagamitin ha masunod nga mga payout agud mas madagmit ngan mas epesyente ang paghat taghan ayuda. Nagpasalamat naman Hilola Lidia Abenis sa Barangay Songko nga nagsiring nga dako nga buligan programa tungod kay diri iya sakupin ibang ayudan gobyerno. Gagamitin ni Rahan iya asawa ang ira nakarawat nga pagpalitin pagkaon. Ang Uplift Program usahan mga inisyatibahan administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga nagtutuyo pahiluagon ang social protection para mga kablas ngan vulnerable nga pamilya. Tikang di siyudad han Borongan, inihi Penelope Pumida para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Penelope Pumida mula sa Borongan. Dakuin naman natin ang Mindanao, mga persons deprived of liberty o PDL sa Surigao del Sur District Jail sumailalim sa cardiopulmonary resuscitation orientation at hands-on skills training. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Raymond Aplaya mula sa Tandag.
9: Gipangunahan sa City Disaster Risk Reduction Management Office ning siyudad sa Tandag ang pagpagayon sa Cardiopulmonary Resuscitation Orientation and Hands-on Skills Training sa Surigao del Sur District Jail. Amaong kalihukan gitambungan sa mga personay sa Bureau of Jail Management and Penology o BJMP o mga persons deprived of liberty kun PDL. Tumong niini aron matudloan ang mga partisipante sa mga importanteng kahibalo mahitungod sa CPR nga dako og tabang sa pagluwas o kinabuhi panahon sa emerensiya. Ang maong kalihukan naglakip usab sa Information, Education and Communication o IEC session bahin sa El Nino phenomenon. Din gipasabot ang mga hinunda niini ang mamahimong epekto ngadto sa mga komunidad ug ang praktikal nga pamaagi aron nga maminusan ang risgo ug mapalig-on ang pagpangandam. Gipaygayon ang maong kalihukan isip kabahin sa pagsaulog sa National CPR Day. Gikan sa Radyo Pilipinas Tandag, kini si Raymond Aplaya alang sa Radyo Pilipinas sa World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Raymond Aplaya mula sa Tandag. Dadako naman tayo sa hulo, payout para sa mga benepisyaryo ng Dakila Program sa hulo isinagawa kahapon. Ang kabuang ulat ihahatid man sa atin ni Norida Salip Julkiram.
10: Piaon kahapon yaon in payout para sa mga beneficiaries in the Dakila Program sa Ministry of Social Services and Development o MSSD, Simbang sa More Autonomous Region in Muslim Mindanao o MARM, ning hapasisil si na Hulo. Akiabahagi sa Alihariya Municipal Social Welfare Officer si na Hulo ang katibukan duang resabuk beneficiary sin solo parents o tawa Dakila Program. Inakadayma si na unong ngayon pilak para ha unong bulan amin dirihila ting ha January harap pa June hatahon yana. Timag na pagpamahagili sa kamuuksin mahapon para ha mga beneficiary ding habarangay Alat, Asturias, si Banbusbus. In kay manansab na kakapin barangay, di may maasinisag 2 harap palisag 5 sin mahapon. Priority ha cash distribution in mga beneficiary amin personal medyo pa MSSD Provincial Office amin kabakan ha Capital Site Barangay Bangkal Patikul Sulu. Samantara ina mga sila mag-represent at awas second person dihila na sadya. Amin butas schedule bangha ina kuno nila. Amin makajari makawa ina sa buta tatapangan. Deng ha RP Holon, Lida Salip Chulkiram para Harajo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Norida Salip Julkeram mula sa Holo. Dadakoy naman natin ng Iligan, Lanao del Norte pinarangalan ng mga natatanging teen centers. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
11: Gipasidunggan sa Kapitolyo sa Lanao del Norte ang 10 naguna nga teen center sa ato sa teen center awarding ceremony nga gihimo ni atong Hulyo 16 sa Kalimudan Hall sa Tubod, Lanao del Norte. Gikoronahan isip kampyon ng Lanao del Norte National Comprehensive High School, samtang first runner-up ang Bansarville National High School, second runner-up ang Kapatagan National High School, gisundan kini sa Arsenio A. Gibranza National High School isip third placer. Og Diego Edge Patigayon National High School isip fourth placer. Matud ni Vice Governor Alan Lim, ang teen center dili lamang usa ka lugar sulod sa eskwelahan, kundili usa ka panimalay sa mga damgo, panagigalaay og pagpalambo sa liderato sa kabatan-unan. Samtang ipasalamatan ni Sangguniang Panlalawigan Member og Chairperson sa Committee on Social Services, Grisil Matalinis, ang mga teen center managers og personnel tungod sa ilang walay kakapoy nga paggiya og pagtambag sa mga estudyante. Matud niyang mga teen center adunay dakong papel sa pagtudlo og maayong mga mithi, pagpalig-on sa kinaiya og pagdasig sa kabatan-unan nga mahimong responsable mga leader sa umaabot. Ang maong awarding ceremony usa ka pag-ila sa bilihong kontribusyon sa mga teen center o sa ilang mga personnel sa paghimo og luwas o makapaglig-on nga palibot alang sa holistikong kalambuan sa kabatunan sa tibuok lalawigan sa Lanao del Norte. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Didiretso na tayo sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Hinimok ng Department of Trade and Industry o DTI ang mga logistic industry players na mas paigtingin pa ang kolaborasyon sa mga negosyo sa bansa na nangangailangan ng kanilang serbisyo upang mapalakas pa ang domestic trade at ekonomiya dito sa Pilipinas. Kasunod ng isinagawang ceremonial signing ng third batch ng logistics players na ngayon ay parte na ng Supply Chain and Logistics Center o SCLC, umaipala si DTI Secretary Maria Cristina Roque sa logistics players na ikonsidera ang napakaraming negosyo sa bansa na lalo pang lalaki sa kanilang tulong. Umaasa rin si Secretary Roque na hindi lamang domestic ties ang mabubuo sa tulong ng mas malalim na kooperasyon sa logistic players, kundi mapapalawak pa ito sa global ties upang mas maipromote ang mga Filipino businesses. Kung mailalabas kasi ang mga negosyong ito, ay mas malaki ang maitutulong nito sa pagpapalakas pa ng ekonomiya ng bansa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Sa iba pang mga balita, iniulat naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na umabot sa $104.7 billion ang gross international reserves o GIR ng bansa noong Hunyo mas mataas kumpara sa $103.9 billion noong buwan ng Mayo. Ayon sa BSP, tumaas ang reserba dahil sa pagdami ng net foreign currency deposits ng pamahalaan sa BSP at sa kinita nitong net income mula sa mga pamumuhunan sa ibang bansa. Gayunpaman, bahagyang nabawasan ng pagtaas dahil sa pagbaba ng valuation ng ilang assets, kabilang ang gold holdings at foreign currency denominated reserves, gayon din sa paggamit ng pamahalaan ng foreign currency deposits nito para sa pagbabayad ng panlabas na utang. Ipinaliwanag ng BSP na ang GIR ay mahalaga upang matiyak na may sapat na pondo ang bansa para sa pag-angkat ng mga produkto at pagtugon sa external debt obligations. Nagsisilbi rin itong pananggalaban sa mga posibleng epekto ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Binubuo ang GIR ng iba't ibang assets gaya ng foreign denominated securities, foreign exchange at ginto na tumutulong sa pagpapanatili ng katatagan ng piso at sa pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At sa pagtatapos ng ating segmento, narito naman ang palitan ng salapi ngayong araw, Hulyo 22, 2026. Ang US dollar ay nagkakahalaga ng 61 pesos and 71 centavos habang nanatili sa 38 centavos ang Japanese yen. Ang Singaporean dollar naman ay nasa 47 pesos and 79 centavos habang nasa 4 centavos pa rin ang South Korean won. Ang Chinese yuan ay katumbas ng 9 pesos and 12 centavos, ang Hong Kong dollar naman ay nasa 7 pesos and 87 centavos. Nasa 82 pesos and 58 centavos naman ang British pound, habang nasa 70 pesos and 36 centavos naman ang euro. Ang Canadian dollar ay nagkakahalaga ng 43 pesos and 75 centavos, habang ang Saudi Arabian real naman ay nasa 16 pesos and 44 centavos.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa araw na ito. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hero Lucero, John Paul Lumuntad at Anthony Pimentel. Salamat din sa ating executive producer para sa araw na ito na si Drizel Nanyong. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.
12: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
13: Radyo Pilipinas World Service.
12: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Narito na naman ang ating palatuntunang Warm Heart, ang programang handog ng Radyo Pilipinas World Service sa pakikipagtulungan sa ating kapatid na himpilan, ang Radyo Magazine 1278 kHz. Ang Warm Heart po ang programang nakatutok sa mental health awareness and education. Kami pa rin po ang inyong makakasama sa palatuntunang ito. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman si Steph Vicente.
2: Sa araw na ito, sa episode ng Warm Heart, ay pag-uusapan po natin ang isang kondisyon na kagaya po ng mga mental health conditions ay meron din pong mga stigma na kalakip ng pagkakaroon ng kondisyon na ito. Nais po natin ipakilala ang isang organisasyon na nakakatulong para sa mga kamag-anak, kapamilya ng mga taong mayroon ng kondisyon na ito. So para ipakilala po sa atin ang ating makakapanayam, narito po si Steph.
3: Yes, so para pag-usapan ang autism at syempre maunawaan din natin no, kung ano yung kondisyong ito. Kung paano natin matutulungan pa no yung mga taong may nasa autism spectrum at syempre maipakilala na rin ang Autism Society Philippines ay ating makakasama ang isa sa mga founder ng naturang organisasyon, walang iba kundi si Ms. Cecil C. Cam. So ayan, pakinggan na natin ang panayam ng ating programa kay Ms. Cecil.
4: Warm Heart. Warm Heart. Warm Heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips. At makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart.
3: Hello po, Ms. Cecil.
5: Hello, good afternoon at salamat sa inyong pag-imbita sa akin dito sa inyong programa.
3: Thank you so much.
2: Welcome po, Ms. Cecil, and thank you po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Naku, special po ang ating kasama sa Warm Heart ngayon. Isa siya dun sa 11, pinanabanggit din. At practitioner din po siya, nagtuturo siya ng SPED.
5: Retired na po.
2: Oo, retired. Dati siyang nagtuturo. So, yung karanasan ni Ma'am Cecil ay siguro napakalawak. So, interesado akong malaman ang inyong maibabahagi sa amin. So, para pasimulan po ang ating panayam, Ma'am Cecil, ang una naming katanungan dahil ang ating paksa ay tungkol sa autism. Ano muna po ba ang autism para sa kaalaman ng ating mga tagapakinig?
5: Well, may dalawang pagtanaw sa autism spectrum disorder, no? Unang-una, sa medical na definition, ang autism spectrum disorder ay isang uri ng developmental disability. At yon, isang invisible disability siya dahil wala siyang panlabas na markers o yung hindi nakikita sa labas kung ang tao ay may autism o wala. Pinapanganak ang tao na naapekto ang paraan ng poproseso ng utak sa mga nadadama sa kapaligiran at ito'y nagiging sanhi ng mga problema sa komunikasyon, pakikisalamuha at sa pakikipag-uugali niya, no? So, ang stress usually dito is yung meron nga siyang mga deficits, meron siyang mga problema sa pagpoproseso ng sa utak niya, no? Ang pangalawang paraan naman ng pagturing sa autism spectrum disorder ay tinatawag nating neurodiversity model, kung saan tinuturing ang kondisyong ito bilang bahagi ng malawak na pagkakaiba ng bawat tao. Bawat tao may kakaibang kakayanan at kahinaan, no? So ang mga taong may autism spectrum disorder ay meron ding mga sariling masasabi natin on the extreme side naman ng mga kahinaan at saka mga strength niya. So tinatawag din dito, din ito na spectrum disorder kasi napakalawak ng pagkakaiba ng epekto nito sa bawat taong may autism. Ika nga kung nakakita ka ng isang taong may autism, nakakakita ka ng isang taong mayroon nito. Mayroong mga hindi nakakapagsalita, mayroon ding sobrang daldal, mayroong takot o hirap na makisalamuha sa iba, mayroon ding gustong-gusto na makasalimuha sa iba pero hindi alam kung papaano. Dati may tinuturing na iba't ibang uri ng autism tulad ng Asperger syndrome, pervasive developmental disorder, childhood disintegrative disorder, Rett syndrome at iba pa. Pero walang makita na malinaw na palatandaan na pagbubukod ng bawat isa. Kaya ito ang ngayon ay tinuturing na isang spectrum o malawak na range ng disorder. So, ang autism spectrum disorder ay isa pang habang buhay na kondisyon mula sa kapanganakan hanggang sa kamatayan. So, ang mga symptoms ng ASD ay karaniwang nakikita bago magdalawa o tatlong taon gulang ang bata. Tinuturing na isa sa mga invisible disabilities nga ito kasi walang kakaibang anyo sa mga taong meron ito. Nakikita lamang ang mga simptomas nito sa pag-uugali at paraan ng pag-iisip ng tao. Maaring pangibabawan ng isang may autism spectrum disorder ang ibang symptoms nito, no? Halimbawa, maaring nakapagsalita ang bata, pagsapit ng 7 o 8 na gulang, o maaring matutunan niyang makaangkop sa ibang sensory processing deficits niya. Ayun po.
3: Ayan. So may tanong lang po ako, ito po bang autism? No? Para din sa, sigurado marami pa sa atin, no, sa mga nakikinig din na hindi masyadong familiar. Meron po bang, di ba sabi po nyo kanina ay wala po itong lunas, pero pwede po bang ma-improve po yung condition po ng isang taong may ASD?
5: Ay, definitely po, no? Isa rin po itong pinasasalamatan ko dahil yung anak ko nga ano, no? Meron ding ASD na noon nakikita ko rin na merong mga kapansana na medyo progressive, pero ang autism po ay hindi progressive at with proper education, with proper treatment, they can become very ano, fulfilled and productive members of society. Maaring sa simula, pwedeng hindi sila nagsasalita, pero eventually, they can learn to ano, communicate. Kung hindi man lang verbal, pwedeng through other means. Pwede rin na yung kanilang mga sensory processing deficits nung simula, yung kanilang hypersensitivity sa sa sound, sa smells, sa touch, etc., pwedeng magkaroon sila o mag-develop ng tolerance later on. So, ang dami dun sa mga na-diagnose na may autism early on, they can grow up to be adults, no? Ang marami tayong halimbawa pati na mga famous persons na na-overcome nila yung ibang challenges ng autism. Sinasabi nga, supposedly, si Elon Musk isa, no? May mga artista din. Even si, sino nga ba itong nag-Hannibal Lecter, si Anthony Hopkins. Maraming mga artistang naglahad din na sila ay merong diagnosis ng autism.
2: Napakalawak nga, ano po. At saka, ang kakaiba pa sa autism na nabanggit ni Ma'am Cecil is iba-iba nga yung sintomas. Merong iba na hindi sila masyadong komportableng makipag-socialize. Yung iba naman gustong-gustong makipag-socialize, hindi lang alam kung paano. Meron yung hindi madaldal, meron naman yung madaldal. So, nakikita natin doon kung gano'ng kalawak yung spectrum kasi from here to here, no? Parang magkaibang end sila. Pero iisa lang siya under the autism spectrum na sinasabi sa atin ni Ma'am Cecil. Ibig sabihin po ba noon, Ma'am Cecil, kasi sabi niyo po kanina, kaugnay na rin yung tanong ni Steph na nai-improve ba ito? At ang sagot niyo po doon, nai-improve siya. At sabi niyo nga po, ang ipinagpapasalamat mo, hindi po siya progressive. Ibig sabihin, yung condition
5: regressive
2: ay kung
5: magbibigyan.
2: yes, ng intervention. Kagaya nung halimbawa nyo kanina na minsan may mga people with autism na hypersensitive sa ingay, sa touch, pero kapag nabigyan ng tamang intervention, nai-improve po siya. Pero ang tanong ko po ngayon, Ma'am Cecil, dahil magkakaiba pong spectrum ito, iba-iba din po ba yung klase ng intervention o pamamaraan ng treatment sa bawat spectrum? Tama po ba yun?
5: Opo, kasi iba-iba. Nga very individualized, no, ang kailangan na treatment. So, dito ho, umaasa kami sa mga dalubhasa, sa mga professionals katulad ng occupational therapist, ng speech and language pathologist, ng developmental pediatrician, para masabi kung ano nga ba ang uri ng intervention na kakailanganin ng bawat isa. So, may mga levels din ho itong autism, no? Merong mga sa level 3 po kasi sila yung mga talagang nangangailangan ng matinding supervision, matinding accommodation and assistance. Sa level 2, merong partial na parang independence o yung may kakayanan, napapakita yung bata na pwedeng magawa niya by himself na mga tasks. Sa level 1 naman, ito yung mga nakaka-function independently. So, okay. Sa bawat level, meron talagang kakaiba na paraan ng treatment. Maliban dito, depende rin ho dun sa kanyang uri ng sensory processing difficulties. Yung iba, merong difficulty sa hypo o hypersensitivity sa pandinig. Yung iba naman sa visual, yung iba sa touch. So depende rin, no, sa kung paano sila affected by their condition. Kaya nga hindi katulad ng mga orthopedic o yung mga physical ang ang disability, mas madali na o kahit yung blind or yung deaf, no? Mas madali na maglatag ng isang klaseng treatment para sa kanila. Pero ang autism talagang kailangan, highly individualized po.
2: Opo. Punta naman po tayo dun sa bago yung tanong ni Steph tungkol. Kasi syempre ipapakilala po namin later on ang inyong organization. Pero we would like to focus muna po doon sa mismong condition bago po tayo mag-move on dun. So ang isa po sa tanong ko pa tungkol sa autism is hindi ko po alam kung familiar kayo doon sa talagang tinanong ko na si Ma'am Cecil doon sa Netflix na yung palabas po, Steph, naalala mo si Attorney,
5: Attorney Wu.
2: Kasi po, di ba, nag-uusap na rin tayo sa kung gaano kalawak ang spectrum ng autism. Kahit meron po siyang autism, yung pinakita po doon sa palabas na yon ay meron silang kumbaga strength. At kapag natutukan siya, lalabas yung talagang kagalingan nila, no? So, doon natin nakita na itong mga may autism ay merong mataas din ang kanilang IQ.
5: Pero ito po yung...
2: Ito ang po yung tanong ko kasi na, nag-comment po na hindi daw well represented ang community dahil yun lang yung ipinakita.
5: Doon sa isang episode po ng Extraordinary Attorney Wu, no? Merong ipinakita na isang adult na rin na may autism na non-verbal. Siya yung inakusahan na na nagpatay dun sa kanyang kapatid, samantalang lumabas din sa dulo na siya yung nagtatry na mag-save dun sa kanyang kapatid. Oo. So, makikita natin yung lawak, no, ng pagkakaiba ng manifestation ng autism. From the non-verbal at saka yung marami siyang sensory processing deficits, no, yung lagi siyang naka-earphone, samantalang yung kay Attorney Wu naman, medyo sensitive siya sa touch, hindi man lang makapag-holding hands. Pero pareho din silang ano, visually strong. Pero makikita din natin na mga 5% or less ng mga may autism ang talagang may savant na abilities, no? Yung iba talagang photographic ang memory, yung iba sa music talagang marinig lang nila minsan, they can play it on the piano and they've never even had formal lessons. Yung iba naman nakakapag-drawing ng from memory na napaka detailed ng kanilang mga ano. So iba-iba ho din ang nakikitang strengths. Meron din po kasi na kahit non-verbal, talagang meron silang kakayanan na ano, na kakaiba, no? So kaya yan spectrum, tinanggal na ho natin yung mga ano, yung mga terms na low and high functioning kasi hindi naman ho talaga talagang naglalarawan, no, ng individual na may autism. So kinikilala natin na pag merong karampatang appropriate na ano na education, sila ay pwedeng mag-develop ang kanilang innate potentials para maging ano productive at saka yung maging socially accepted na ano na individuals in society.
2: Punta po ako doon sa nabanggit nyo na tinanggal na po yung low at high functioning. Ano po yung pinakadahilan nito? Nagbibigay po ba ito ng kumbaga hindi tamang kasi ano po ba, una-muna, ano po ba, ma'am, ang ibig sabihin ng low functioning at high functioning? Para,
5: well, yun na nga, no? Kasi dati, basta,
2: correct?
5: Oo, hindi na po talaga siya ano, descriptive or accurate na ano depiction ng taong may autism. Kasi dati, pag hindi verbal ay sasabihin low functioning o kaya yung pag ano, meron siyang matinding mga self-stimulatory behaviors, nilelabel kagad na low functioning. Ang utak ng tao tuloy, sinasabing, wala na itong pag-asa. At nilalagay sila sa isang uri ng ano, ng programa na hindi naman talaga nakaka-develop ng kanilang potentials. Marami kasi sa mga non-verbal, ang taas din ng IQ. Pag binigyan natin sila ng ibang forms of communication, katulad ng pagta-type o kaya yung tinatawag natin na augmentative and alternative communication systems, marami at malalim ang kanilang na ibabahagi sa atin. Meron din naman na kahit na ano, yung meron silang ADHD aside from autism, nakakagawa sila ng maraming tasks na kahit repetitive o kaya yung mga bigyan mo sila ng trabaho, gagawin nila from start to finish. So, nagiging ano rin sila, nagiging functional, no? Kahit na ba hindi masasabi natin na ang behaviors nila na panlabas quote-unquote typical. Mm-hmm. On the other hand, pag sinabi mong high functioning dahil nakakapagsalita at dahil nakakapagsulat, ay agad silang nilalagay sa isang programa na kasama ng mga typical peers. Samantalang hindi nare-recognize yung mga ibang deficits nila o yung mga ibang difficulties nila, katulad nung focusing o kaya yung self-direction nila o yung tinatawag na executive functioning o kaya maaring borderline din ang kanilang cognitive abilities. So, hindi talaga malinaw ang distinction nitong mga to. Kaya tinanggal na ho itong mga labels na ito at kinikilala talaga yung strengths and weaknesses ng individual. Kaya ho spectrum. Kasi one can be good at language pero lampa. One can be good at sports or music pero non-verbal. O yung mga ganun ba?
2: Ayun, kaya sinasabi ni Ma'am Cecil na individualized intervention. So, para po sa ating mga tagapakinig, yung sinasabi po ni Ma'am Cecil, hindi na po natin nilalagay sa kategorya ng low at high functioning ang anumang condition ng ating pong mga people with autism. Kasi ang nagiging effect po niyan ay parang agaran silang nalalagay sa isang programa na hindi pa nila sure, hindi tayo sigurado kung yun yung tama para sa kanila. Kasi parang naisip mo lang dahil low functioning siya, yung sabi niya, hindi man siya nakakapagsalita pero may hindi masyadong expressive na high IQ naman pala. Or meron naman yung madaldal nga sila pero meron silang mga difficulties or yung sabi ni ma'am na deficits, kumbaga mga bagay o areas na nahihirapan sila. So ibig sabihin yung low at high functioning na label ay minsan yun pa yung hindi nakakatulong para maibigay yung karampatang tulong na kailangan. So yun po yung dahilan kung bakit hindi na natin ginagamit na pangtukoy yung low at high functioning. So ayun. At siguro yung sabi ko po kanina na parang para maging politically correct na rin tayo. So ayun, it's a good thing po na ayun, tinanggal na po yung mga ganon. Okay, so Steph, ito na, dahil nabanggit na rin natin no, kung tayo ay may kapatid or tayo ay nanay ng person with autism, kakailanganin natin ng support group. So, Steph, ang ating ikalawang katanungan.
3: So, ayun po, after po natin na malaman po no, kung ano po yung autism in general. Tapos, naisigit din natin si Attorney Wu sa ating talakayan. Ano naman po, no, paano at bakit naman po binuo ang Autism Society Philippines, no? Especially kayo po ang isa sa mga founder, kaya talaga po very interested po kami na malaman mula sa inyo, Ms. Cecil, kung paano po nabuo ang inyong org.
5: Oo. Noong mga 1980s kasi hindi pa kilala ang autism dito sa Pilipinas, no? Kaya ang mga anak namin nakakaranas talaga ng matinding diskriminasyon. At kami rin bilang mga magulang, lagi kaming napapagkamala na nang-aabuso o kaya hindi marunong magpalaki ng aming mga anak. Nakakatanggap pa kami ng mga salita tulad ng, ay, dapat kinakadena na lang yan sa bahay. O kaya yung, ano ba yan, dapat, ano, hindi na yan pinapalabas, yung mga ganon. So, medyo matindi rin yung ano, discrimination na nararanas namin noon. At saka, wala pang mga programa o paaralan para sa kanila. At that time, wala pang ang developmental pediatricians dito sa Pilipinas. Kaya ang pagdadiagnose, kailangan pupunta ka pa sa ibang bansa, no? O kaya, yung isa o dalawa na na doktor na napuntahan nga naming mga magulang na nakakaalam tungkol sa autism ay sila lamang yung nakakapag-diagnose dito noon. At kaya napaka-konti nila kaming mga magulang na nagkikita-kita sa mga opisina, nagkikwento-kwentuhan, no? At sa mga kwentuhan namin, saka namin naranasan na ay hindi pala kami nag-iisa. Kasi noon, we really felt isolated. Kasi parang kami lang ang may ganitong klaseng suliranin. So, nung nagkasama-sama kami, nagkikwentuhan na pare-pareho kami ng nararanasan, pare-pareho kami ng challenges, naisip namin na we should do something about it. Kaya, oo, naglunsad kami, dahil nga dun sa suporta na nakuha namin sa isa't isa, at nagkaroon kami ng pag-asa at parang pakiramdam na may lakas kaming may gawin na paraan, nagbuo kami ng isang organisasyon. Ang pangalan pati nito noon, nung unang panahon, was Foundation for Autistic Adults and Children of the Philippines, o yung ACAP Foundation. Later na lang namin nirename ito to Autism Society Philippines para medyo pareho kami ng tawag, as in yung mga international na organizations. So ang unang-una naming nakitang challenge na dapat naming gawa ng paraan is yung public awareness. So gumawa kami ng mga paraan para mapa-interview nga, magkaroon ng print yung newspapers pa noon, wala pang internet na yon. So broadcast at saka print media ang aming sinubukan na ma-break sana na na format, no? Tapos ang isa pa is wala mga programa para sa mga persons with disability. So merong ilan sa amin na nagbuo or nag-establish ng sarili nilang paaralan para sa mga persons with autism. Kasi kakaiba din eh sa Down syndrome or may physical na disability, no? Ang paraan ng pagtuturo dito sa mga may persons with autism. At nung panahon na yon, ang mental or yung cognitive disability was not even recognized by the government. It was only later in the early 1990s na yung mga hindi physical na disabilities were also recognized as disabilities. So, malaking rin ko yun, no? Malaking struggle din para sa amin yon at that time. Tapos, fortunately, noong 1990, nagkaroon na rin ng developmental pediatrician dito sa Pilipinas. Isa pa lang siya. Tatlo pa lang yata sila noong panahon na yon. At nagkaroon kagad kami ng networking sa kanila. At mula noon, naglunsad kami ng mga programa para sa mga pamilya ng mga taong may autismo. Nagsimula kami sa mga family support group meetings para yung mga kapwa naming mga ina at saka porta at malaman nilang hindi sila nag-iisa. Naglunsad kami ng mga conferences at seminars para sa education ng hindi lamang mga magulang kundi pati mga professionals, mga teachers, mga therapists, para malaman nila kung paano nga ba turuan at tulungan ang mga taong may autismo. Pangatlo, naglunsad kami ng mga programa para sa mga taong may autismo mismo, no? Na maliban dun sa support for their families, support din sa kanila. So, meron kaming mga programa para yung social skills nila ay ma-develop. Meron kaming socialization na tinatawag na pwede, no? That's every week. Meron din kaming adventures na kung saan merong mga field trips to very interesting places as a community. Meron ding athletics na nahahasa yung kanilang hindi lang physical at saka motor abilities pero pati social skills. Meron din kaming autism works kung saan yung mga maaring i-employ ay nahahanapan o namamatch sa karampatang trabaho. Meron din kaming training para sa magulang din, no? Para sila ay matuto nga. Medyo mas intensive, no? Nagbibigay din kami ng, although para sa mga indigents ito at saka sa mga yung pang early intervention below 8 years old, no? Na libreng occupational at saka speech assessment at initial therapy para matrain nga yung mga magulang kung paano nila gagawin sa bahay ang appropriate na treatment and pagtuturo, at the same time, hindi sila masyadong burdened by the cost of therapy kasi napakamahal talaga. So, ang isa pa, no, ang nakikita namin dahil nga kulang na kulang talaga ang government support para sa lahat ng mga ano, may kapansanan, nakikisali, yung together with other organizations for disability groups, naglulunsad kami ng mga initiatives para sa legislation, para sa creation ng programs po with government institutions. Ayun po.
2: Okay.
5: At ano, yeah. Yun nga, nagsimula kami noong 1989 na 11 mothers lang ho kami, pero ngayon 13,000 na po ang aming mga total.

0: month na Angels Walk. Every mm-hmm. ano, every year ho kasi, except na putol nga ho nitong pandemya, pero this year ho nag-relaunch din ho kami ng ano, Angels Walk, at sa iba't ibang lugar sa Pilipinas mm-hmm. ay yung mga chapters namin ay naglansad ng mga almost simultaneous, no, yung within the month of April na Angels Walk sa ano, mga SM branches sa ano, sa iba't ibang probinsya.
1: Mm-mm. Actually, ang dami na nabanggit ni Ma'am na Cecil yung ating mga katanungan tungkol sa miyembro ng kanilang community ng Autism Society of the Philippines, at yung kanilang mga aktibidad ay actually nasabi na niya. So, ito na lang po muna ang katanungan ko. At syempre, i-highlight natin yung Angels Walk. Pero, nabanggit niyo po kanina na ang ilan po sa parang challenges na i-experience niyo ngayon, na o-observe niyo, ay yung kulang sa support ang ating pamahalaan, pero nakikipag-ugnayan kayo para makapag- likha ng legislation. Sabi niyo po kanina parang may cooperation kayo or collaboration for the legislations. So sa ngayon po, ano po yung mga legislation na parang you're taking part of para ma-push niyo? Kasi nakita ko meron, if I'm not mistaken, may nagpo-push nung autism center. Hindi lang ako.
0: Isang senador
1: po. May autism center ako nabasa. And then other things. So, in relation to the legislations lang na inyong nabanggit, ma'am.
0: Mm-mm. Well, yung unang-una noong 1994, no, na na-create nga, or na-sign ni Fidel, President Fidel Ramos, yung Autism Consciousness Week na ano, na Republic Act. Kaya ho, every third week of January dito sa Pilipinas ay kinikilala ang Autism Consciousness Week. Nauna pa ho tayo sa US at saka sa ibang bansa, kasi sila 2007 lang sila nag-declare ng ano, ng World Autism, yung tinatawag na ano, WAAD, no, yung World Autism Awareness Day noong 2007. And this was in April 2. Ngayon, dahil ano, kinilala na rin ito sa buong mundo as World Autism of Acceptance Month. No? Nagse-celebrate na rin ho tayo during the month of April. Pero hindi pa rin ho nawawala yung ating pangunguna doon sa pagkilala, sa pag-create ng ano, Autism Awareness Day po or week nung sa January. Tapos meron din nakipartake din ho tayo, no, na isa ho rin ho tayo sa organizations na nagsulong nitong Inclusive Education Act. Nakapipirma lang bago mag-step down si ano, si President Rodrigo Duterte. Nagkaroon din kami ng ano, ng initiative noon for an autism care bill, pero dahil inabutan ho ito on second reading ng pagpalit ng Kongreso, back to square one po kami. So, maliban dito, no, yung mga initiatives ng buong PWD sector para sa pag approve nga nitong mga PhilHealth na ZMorph package para sa mga persons with disability, ito ho yung mga ibang legislations na ano, nakisama kami sa pagsulong nitong mga ito. Doon ho sa ano, hindi ko na rin ho siguro ko komentan, no, yung autism mm-hmm. center na ano, isinusulong ng isang senador, no? Kasi mahaba pa rin ho ang prosesong pagdadaanan yan. Maraming konsultasyon pa rin ang gagawin. At siguro from the time na, yung from the original bill, it might come out as ano, ibang-iba, no? Okay. Ang ano, kaanyuan yan.

0: Okay. Pero sa mga ganito po ba yung autism care bill, talagang meron pong konsultasyon sa inyo para po ma-improve yung mga mungkahi doon sa panukala? Meron po bang ganun? Parang
1: actually,
0: consulting
1: kami
0: sa
1: yung
0: stakeholders?
1: Ano eh, kami yung nag-ano niyan, initiate, no? And we were able to get support from a congresswoman and from a senator. Kaya lang yun nga, hindi siya lumampas ng second reading. At saka marami din po na ano eh, kasi hindi lang autism ang kailangan na bigyan pansin ng gobyerno, no? So nakikiisa din ho kami dun sa mga ibang initiatives for the whole disability sector.
0: Okay. Oy, doon po natin nakikita yung ating mga, actually kasi may tanong kami tungkol sa mga, ano po yung mga napapansin, yung gaps o yun. So siguro,
1: ang unang-una kasing naming nakikitang gap ngayon, ano, is that wala ho tayong census, wala tayong data o prevalence study man lamang kung ilan at ano ang mga disabilities dito sa Pilipinas. Siyempre, ito ang ginagamit na batayan ng kung ano ang mga programa na kailangan i-establish at saka kung saan. Kasi in several regions, baka mas marami yung may ganitong klaseng disability. In other regions, not so much. Yung ganon, no? So, wala tayong data. At ito rin ang ginagawang batayan para malaman kung magkano ang ibibigay na budget para sa isang programa. Yun po ang isa sa pinaka ano eh, core na batayan ng success for a program eh. Ano at gaano kalaki at saka sino ang magpanggagalingan ng budget nito, no?
0: So, actually, kanina naisip ko rin kung itanong yon, parang meron po bang datos kung ilang mga Pilipino ang meron pong ganitong kondisyon? Wala pong ganoon na
1: wala
0: mag-aantay.
1: Po at all. Pero yun nga, no, kung ang US kasi meron silang prevalence study. Ang nakikita nila, 1 in every 39 children below 14 years of age ay may autism. So kung titingnan natin, 54% ng ating population is in that age group, no? So ang laki ng mga school age children natin na pwedeng nasa within the spectrum. Pero ang UN at saka ang World Health Organization, ang ginagawa nilang parang base na ano na prevalence is 1% of the whole population. So kung 111 million tayo, 1.1 million na Pilipino ang may autism.
0: So pero assumption lang po 'yun.
1: Oho, wala tayong ibang ano eh.
0: Parang base lang siya sa ano.
1: Oo, pero kung titingnan natin kasi no, even sa mga paaralan, na special schools, no?
0: Yes.
1: Siguro mga 70 to 80% ng kanilang population ay diagnosed with autism. Tapos ang isa sa pinakamarami din na ano na nadadiagnose ng mga deadbeds is autism. Ang kung titingnan natin, no, ang Down syndrome, medyo mas nakikita ng tao yan dahil nga meron silang kakaibang anyo, no? Pero 1 in 800 lang sila. So, malaki ho talaga ang need for ano services for persons on the spectrum. Lalo na kung hindi sila nabigyan ng ano appropriate na education, magiging pabigat din sila when they become adults. Ito nga ho, marami ho kaming mga ano, mga magulang ng mga adults na hirap na sila talaga sa pag-aruga, sa pag-manage ng mga anak nilang adults kasi hindi nga sila nabigyan ng ano, ng tamang ano. Oo, tapos yon hindi nga sila nakakapagtrabaho, hindi sila nakakapag gawa ng ano, mga yung maging productive man lamang kahit sa bahay, no? Iyon. Mm-hmm. Kaya para sa amin importante talaga na mabigyan ng early intervention ang mga nadadiagnose na may ASD para mas malaki ang chances na magkaroon sila ng skills na kapaki-pakinabang in ano later on in their life, aside from yung mamamanage nila yung sarili nilang mga ano emotional difficulties, gawa nga nung iba ang processing ng kanilang brain at saka yung sensory processing nila.
0: Mm-hmm. Ito po, Ma'am Cesar, kasi ilang taon din po kayong nagturo. Nakita ko po sa inyong background na sa ibang bansa pa po kayo nagturo. So, napapag-usapan na rin lang natin yung mga napapansin natin kakulangan na parang may opportunity for improvement, ano? Although nabanggit nyo rin kanina na mas nauna pa pala tayong makapagbigay ng parang order or parang law na bigyang pagkilala itong mga taong may kondisyon ng autism. Nauna pa ang Pilipinas sa ibang bansa. Pero sa inyong pong karanasan, doon sa inyong pagtuturo sa ibang bansa, meron po ba silang mga serbisyo na kung ikukumpara nyo dito sa Pilipinas ay maaaring gayahin para po mas lalong mapabuti pa o mapahusay ang pagbibigay ng medical na atensyon, pagbibigay ng trabaho o edukasyon para po sa mga taong may autism para ma-improve ang kanilang, ano ba yun, sabi nila, kalidad ng buhay, quality of life, parang ganon.
1: Ang nakikita kong ano, pinakamalaking pagkakaiba, budget. Kasi kung in terms of kaalaman, andito okay na yung expertise. Meron tayong services, yes. Sa public school, meron tayong special education na centers at meron na rin tayong inclusive education act. Pero ang budget para magawan ng yung mailunsad ng tama ang mga programang ito, ang talagang medyo kulang. Kasi nung nung nagtuturo ako sa States, lahat kami sa isang klase, ha, bawat estudyante, every year, meron supposedly budget na $50,000 a year. Dun sa I taught in a public school. So, ang gobyerno ang nagbibigay nito. Lahat ng mga therapy, lahat ng mga ibang services, pati school bus, sila ang provided for ng government. Dito hindi eh. Most of the time talagang sariling dukot sa bulsa ang magulang. Okay. Eh talaga namang napakamahal, no?
0: Apo.
1: Mga services nito. Ang isang oras ng therapy umaabot ng 850 an hour, which is even more than the basic wage ng daily wage ng ordinaryong Pilipino. So, yun ang nakikita kong main na pagkakaiba. We may have the laws, we may have the programs, but we don't have the right budget.
0: Okay, so ayun, expertise check, inclusive education act check. Ang kulang lang talaga yung budget, ano, yung funding. And yun nga sabi ni Ma'am, kailangan din nating pag-aralan kung ilan ba yung mga taong nangangailangan nito para makapag-decide tayo kung ilan ang ilalaan natin, no? Galing naman kasi yung expertise nandyan na. Ibig sabihin, hindi tayo nagpapahuli sa kaalaman. Yung mga education act, mga ganyan, meron ng mga nakalatag para dyan. Ang kailangan na lang yung execution, ano. Ayan. Pero napaka-fresh insight coming from Ma'am Cecil. Anyway, Steph, meron ka pa bang katanungan?
2: Siguro ano na lang po, no, medyo magkaroon po tayo ng emphasis po, no, bakit kailangan po, no, o bakit mahalagang pag-usapan ang autism dito sa Pilipinas, no? Kasi syempre marami pa talagang hindi masyadong sabi natin hinahihimay na mga disabilities dahil most especially no na may stigma pa rin no kung sa mental health may stigma, ADHD may stigma, dito sa autism may stigma. Lahat kumbaga lahat na lang po may nakakabit na stigma dahil meron pa tayong mga hindi nare-reach na communities para mas lalong maunawaan ang mga kondisyon na ito. So ma'am, bakit sa inyong part no bilang bahagi po kayo ng Autism Society Philippines, bakit mahalagang pag-usapan ang autism dito sa ating bansa?
1: Well, unang-una no, dahil tinatayan natin na 1% ng ating population are most likely within the spectrum. So malaking porsyento din 'yan. Kung titingnan niyo no, 1.1 million no. Ang nakikita natin kasi ay social costs 'yan. Hindi sila forever na bata, no? They will grow into adults. And as adults, kargada din yan ng society na mabigyan ang services, magkaroon sila ng pagkakataon na maging productive nga or makaambag sa ano, sa economy, sa culture, sa society, no? Pero kung sila ay kailangan pa ng alaga at hindi sila makakontribute, malaking dagok din yan sa ating ekonomiya, sa ating social, sa ating family ano and cultural na ano na situation, di ba? Pag meron kang isang may sakit o isang inaalagaan, di ba? Merong member of the family na hindi rin makakapagtrabaho at makaka-earn or makakapag-ambag sa economy natin. So, sa amin, ang nakikita namin dito, no, na if you give the right services early, you will avoid future social and economic costs. And this will mean a lot also in terms of national progress, di ba? Palaki ng palaki ang populasyon natin, palaki ng palaki, ang parami ng parami, ang most likely within the spectrum. So, kung titingnan natin, maaring magbalun pa ang social cost ng disabilities. No? So, yun, kailangan talagang pag-usapan, hindi lang dahil napakarami nila, pero malaki ang epekto nito sa buong lipunan.
0: Yes, naku, napaka-strong words. Sabi ni ma'am, kung mag-i-invest tayo sa kanila, kasi sabi niya, may social cost siya. Kung hanggat di natin siya ginagamot, yung mga pangangailangan nila para makatulong sila sa lipunan, ay nakaka-affect siya sa ating progress. Pero kung mag-i-invest ka sa kanila at tutulungan natin sila, marami din silang maitutulong sa kaunlaran natin. So, ayun, hindi lang dahil marami sila, kaya natin siya pag-uusapan, kundi parang pag tinulungan natin sila, meron din siyang balik sa atin. Parang in general, sa ating bansa, meron din siyang, kumbaga, magandang maidudulot, magandang epekto. So, ang dami po naming natutunan sa inyo, Ma'am Cecil. Napaka eye-opening, lalong-lalo na yung mga assessment nyo sa mga gaps. And yung parang suggestions nyo, parang recommendation, ay siguro no, sana magkaroon ng katuparan yung ating mga napag-usapan dito, no? Kahit na medyo challenging nga siya, pero naniniwala ako na someday yung opportunities for improvement natin, unti-unti yan makakamit at yung pagbabawas sa social cost na nabanggit ni Ma'am Cecil ay for sure magkakaroon din po ng eventually ng resolution, ano? Yan po ang ating hope. So, ito na lang, Ma'am Cecil, ang inyong final message na lang po sa ating mga listeners.
1: Okay. Sa mga magulang o kapamilya ng mga may ASD, sana ay mag-empower kayo ng sarili ninyo. na ng tamang kaalaman at paraan ng pagturo sa inyong mga anak o kapamilya. Alamin kung ano ang programang available sa inyong lokalidad at kung ano ang nararapat na intervention para sa kanya. Makisali ho kayo sa mga support groups katulad ng ASP para madama ninyo na hindi kayo nag-iisa at magkaroon kayo ng pag-asa at lakas na harapin ang mga challenges ng autism. Sa lahat naman, nananawagan po kami na magkaroon naman ng compassion at pag-unawa pag nakikita ninyong nagme-meltdown o nag-iingay ang mga anak namin sa mga pampublikong lugar. Huwag ho gawing insulto o katatawanan ang autism at iba pang kapansanan. Bagkus, tulungan po silang matamo ang kanilang lubos na potensyal. Ang mga individual na may ASD ay maaaring maging makabuluhan, kapaki-pakinabang na bahagi ng lipunan kung mabibigyan lamang sila ng tamang pag-unawa at tamang pag-aruga. So, kami ho ang aming panawagan, no? Acceptance, accommodation, and appreciation for individuals on the spectrum so we can help create an Autism AOK Philippines. Yun lang po.
0: Oh, Autism AOK Philippines. Ayan. Thank you so much po, Ma'am Cecil, sa inyong mga naibahagi sa amin. Kami po ay very grateful. Marami po natutunan kami at for sure ang amin pong mga tagapakinig.
1: Thank you din po para sa oportunidad. Thank you po.
2: Thank you po.
0: Thank you po, Ma'am Cecil.
2: Naulitin po.
0: At yan po ang ating naging panayam kay Ms. Cecil Sikam, ang isa po sa 11 orihinal na founder ng Autism Society of the Philippines. Naku, marami tayong natutunan, Steph, hindi lamang sa paksang autism, kundi kung paano nabuo ang kanilang organisasyon at kung paano sila nakilahok sa pagbibigay ng mga aktibidad at pagtataguyod ng mga legislation o panukala para makatulong sa ating community with autism. So, wala na tayong oras dahil napakarami po natin na pag-usapan. Kaya bago tayo tuluyang magpaalam, magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa production.
3: Siyempre, maraming salamat sa naging in charge ng ating sound design, yes, kay Sir Anthony Pimentel. Salamat din sa lumikha ng ating theme song na sabi ko nga lagi, no, sa mga nakaraang episode natin ay nagustuhan ng aking mga kaklase sa MDC. Siyempre, walang iba kundi kay Miss Angela Peñalosa. Maraming salamat din sa mga nakatuwang natin, no, sa production, no, dun sa mga iba nating naging voiceovers pa dito sa ating programa. Siyempre, sa ating kaibigan mula dito sa RP World Service, kay Win Peñano. Sa mga kaibigan natin sa Radyo Magazine, siyempre, kina Hazel Joy Morada, Mary Rose Rosero, at Cha Cristobal. Siyempre, maraming salamat din sa ating technical side, no, dito sa RP World Service, kina Susan Aison at Milo Jonella. At sa Radyo Magazine naman, kina Julius Ungab, Sam Reyes at Mary Shaw Malimban. Maraming salamat sa ating station manager dito sa RP World Service, kay Sir Ray Sampang, at sa station manager naman ng Radyo Magazine, kay Ma'am Marinela Texon.
0: Ayun. At maraming salamat muli sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay sa palatuntunang warm heart sa Radyo Pilipinas World Service at sa Radyo Magazine, no, Steph?
3: Yes.
0: Muli ito po si Bea Gaza de Guzman.
3: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang Warm Heart!

sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

mahal kita pero hindi mo lang alam. Hindi mo alam kasi hindi mo naman ako tinitignan. Ayaw mo namang itanong sa akin kasi baka nga naman hindi naman ikaw. At hindi ko rin naman sa'yo sasabihin kasi ayoko pa sa ngayon naman ligaw. Mahal kita pero hindi nga lang halata. Hindi halata kasi wala nga naman akong ginagawa. Hindi ako kumikibo, hindi ako nagsasalita, wala. Pero hindi ako torpe. Hindi ko lang talaga masabi sa'yo ng harapan. Mahal kita pero dehins mo pa rin ramdam. Hindi mo ako titignan. Hindi rin kita titignan. Lagi mo lang akong pakikiramdaman, lagi rin kitang pakikiramdaman. At araw-araw tayong magdededmahan hanggang sa tayo ay magkabistuhan. Pero ngayong malapit nang matapos ang kanta ko, nais kong magkaalamanan na. Nais kong ako na rin ang magsabi sa'yo ng harapan kasi alam kong doon din naman ang tuloy niyan at dalawa din lang naman ang posibleng sagot dyan. Oo o hindi. Kaya't eto na, sasabihin ko na para matapos na at hindi na magkatsismisan pa. Sasabihin ko na para wala nang problema at para hindi na rin kayong lahat nang bibitin pa.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
3: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, PAGASA patuloy na binabantayan ang galaw ng bagyong Quiapo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR.
4: Headlines.
3: Mas malalim at pangmatagal ang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos, tiniyak sa pulong ni na Pangulong Marcos at United States Secretary Rubio.
4: Headlines.
3: Pilipinas at India, pinagtitibay ang kahandaang palawakin ng kooperasyon sa larangan ng depensa at seguridad, ekonomiya at iba pang mahalagang sektor.
4: Headlines.
3: Estados Unidos kinondena ang mapanganib at agresibong aksyon ng China laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea.
4: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinangunahan ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program at Bangsamoro Government Convergence Program sa Dato Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.
4: Headlines.
3: Department of Agriculture pinagpaliban ang pagpasok ng 250,000 metric tons na inaprubahang imported na isda dahil nananatiling sapat ang supply mula sa mga lokal na mangingisda.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Araw po ng Huwebes, ngayon ay July 23, 2026. Muling sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Patuloy na binabantayan ng PAGASA ang bagyong Quiapo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa ilang bahagi ng Cagayan at Isabela na nasa silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa PAGASA, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 1,080 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin ng hanggang 45 kilometers kada oras, may pagbugsong abot sa 55 kilometers kada oras at kumikilos naman pa kanluran hilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers kada oras. Kabilang sa mga sinailalim sa Signal No. 1, ang silangang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang ang mga bayan ng Santa Ana, Gonzaga, Lalo, Gataran, Baggao, Peña Blanca, Santa Teresita at Bugay. Signal No. 1 rin ang ilang lugar sa silangang bahagi ng Isabela gaya ng Makudakon, San Pablo, Cabagan, Tumawini, Ilagan City, Divilacan, Palanan, San Mariano at Dinapige.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, ayon sa PAGASA, maaari pang itaas ang wind signal sa number 2 o signal number 3. Depende sa magiging galaw at paglakas ng bagyong Quiapo, pinalalakas din ito ang southwest monsoon o habagat na magdadala ng malalakas na hangin sa Sarangani, Davao Occidental at Davao Oriental. Inaasahang lalapit o posibleng maglandfall ang bagyong Quiapo sa Cagayan sa pagitan ng Biyernes at Sabado. Bagamat maring hindi direktang tumama sa kalupaan, inaasahang magdudulot ito ng masamang panahon sa malaking bahagi ng Hilagang Luzon at ilang lugar sa gitnang Luzon.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mas malalim at pangmatagalang alyansa ng Pilipinas at Estados Unidos tiniyak sa pulong ni na Pangulong Marcos at United States Secretary Rubio. Darito ang balitang atid ni Raquel Bayan.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Patasundo si na Pangulo Ferdinand Marcos Jr. at U.S. Secretary of State Marco Rubio na lalo pang pagyabungin ang balikatan sa iba't ibang linya ng kooperasyon ng Estados Unidos at Pilipinas upang epektibong makasabay sa pagbabago ng mundo at ng iba't ibang hamon. Si Rubio, nasa Pilipinas upang makibahagi sa Association of Southeast Asian Nation Foreign Ministers Meetings at related meetings. Ilan sa mga paksa na binuksan sa pulong ang patuloy na pagtugon sa epekto ng Middle East conflict. Mga bago at umuusbong na teknolohiya, artificial intelligence, defense and security, gayon rin na economic cooperation. Sabi ni Pangulo Marcos, ang Pilipinas at US maaari pang magbukas ng mas maraming kooperasyon lalo na sa pagtugon sa mga usapin ng peace and stability sa Indo-Pacific region, trade and business cooperation at disaster response. Ayon naman kay Philippine Ambassador to US Babes Romualdez, ginamit din ni Pangulo Marcos ang pagkakataon upang magpasalamat sa patuloy na suporta ng Washington sa Maynila.
8: On the relationship, the strengthening of our relationship, the President of course expressed his gratitude to the continued support that we've been getting from the United States on all matters, not only in the defense but also in the economic front. So that was the general discussion surrounding that. But I think Secretary Rubio's main point was, because he's here for the foreign ministers meeting with the ASEAN, he wanted to make a call on the President to give him the best wishes of President Trump. President Trump was actually talking to Secretary Rubio, and he wanted to convey the message, and hopefully President Trump would come.
7: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinagtibay ng Pilipinas at India ang kanilang kahandaang palawakin ng kooperasyon sa larangan ng depensa at seguridad, ekonomiya at iba pang mahalagang sektora. Nagkaroon ng bilateral meeting ng dalawang bansa sa sinagawang ASEAN Post-Ministerial Conferences sa Pasay City. Nagpulong sina Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Indian Minister of External Affairs Dr. Subramanyam Janshakal, kung saan muling kinilala ang matatag na ugnayan ng Pilipinas at India na ngayon ay isa ng strategic partnership. Ayon sa Department of Foreign Affairs, kapwa na ngakong dalawang bansa na palalalimin ang pagtugon sa maritime security, cyber security, economic security, kalakalan, pamumuhunan, people-to-people exchanges at mga usaping pangrehiyon. Sinabi rin ni Jashankar na nais ng New Delhi na higit pang palakasin ang ugnayan ito sa mga bansa sa Southeast Asia sa gitna ng pabago-bagong sitwasyon sa mundo at mga hamon sa pandaigdigang seguridad. Binigyan din ng Indian Minister ang kahalagaan ng pagsunod sa international law, lalo na sa usaping pandagat.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kooperasyon at diplomasya binigyan din sa ginanap na ASEAN Trilateral Meeting kasama ang iba't ibang bansa. Darito ang balitang atid ni EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Patagumpay na idinaos ng ASEAN Trilateral Meeting sa Maynila kung saan nagkaisa ang Southeast Asian Bloc kasama ang mga bansang Turkey, Norway, Brazil at Switzerland upang patatagin ang diplomasya, seguridad sa karagatan at kooperasyong pang-ekonomiya sa gitna ng tumitinding geopolitical tension sa daigdig. Sa naturang pulong, binigyang diin ni Turkish Deputy Foreign Minister Ambassador Aysberis Ekinci na ang mas masiglang ugnayan ng Turkey at ASEAN ang susi upang maprotektahan ang ekonomiya at makalikha ng mas maraming oportunidad sa gitna ng mga pandaigdigang krisis. Samantala, formal namang pinagtibay ng ASEAN sa pangungunan ni DFA Secretary Maria Teresa Lazaro at Norwegian Foreign Minister Espen Barth Eide ang ASEAN-Norway Practical Cooperation Areas 2026-2030 para sa green energy at maritime security, kasabay ng panawagan ng Norway sa kapayapaan at paggalang sa rule of law sa mga karagatan. Formal din na iminungkahi ng Brazil sa ASEAN Trilateral Meeting ang pag-angat ng kanilang kanilang ugnayan bilang isang ganap na dialogue partner ng rehiyon. Sa kabilang banda ay nagbabala naman si Swiss State Secretary Marcus Leitner na ang anumang aberya sa rutang pangkalakalan sa Southeast Asia ay magdudulot ng mapaminsalang domino effect sa supply chain at cargo ng Europa. Binigyang diin sa mga naganap na pulong ang patuloy na kumpiyansa ng international community sa ASEAN ay malinaw na patunay ng lumalagong tiwala at kumpiyansa ng mga ito sa rehiyon. Mula dito sa International Media Center sa Paranaque City para sa ASEAN 2026, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Ginundi na ng Estados Unidos ang mapanganib at agresibong aksyon ng China laban sa mga tauhan ng Philippine Navy sa Yungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa nilabas na pahayag, nanawagan ng Estados Unidos sa China na agad na itigil ang mga kilos na nagpapalala ng tensyon at nagbabanta sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Pinuri naman ng US ang pinakitang propesyonalismo at pagpipigil ng mga tauhan ng Philippine Navy sa gitna ng insidente. Muli rin itong giniit ang suporta sa Pilipinas bilang treaty ally. Binigyan din ng Estados Unidos ang 2016 Arbitral Tribunal ruling na nagsasabing walang legal na batayan ang malawak na maritime claims ng China sa South China Sea at giniit na pinal at may bisa ang naturang desisyon sa ilalim ng international law. Ayon pa sa US, patuloy nitong susuporta ng Pilipinas at iba pang kalyado sa pagsusulong ng isang malaya, bukas at ligtas na Indo-Pacific.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng Bawat Bayan Makikinabang o BBM Program at Bangsamoro Government Convergence Program sa Philippine Army Headquarters sa Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Sa programa, pinangunahan ng Pangulo ang ceremonial turnover ng iba't ibang tulong para sa Bangsamoro Ministries, Offices at Agencies. Gayun din ang pamamahagi ng Social Civic Projects Fund o SCPF sa pamalang panlunsod ng Cotabato at mga pamalang panlalawigan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM.
10: Unified Program Management Office of the Special Development Fund, Executive Director MP Tumanda Antok, for the Rehabilitation and Humanitarian Assistance for the Livelihood Program to Mujahideen. Bangsamoro worth 1 billion pesos under the Area-Based Livelihood Program to Mujahideen Jamin S. Ara from the MILF BIAB. Kuzaima A. Talayan from the MILF BIWAB. Asma A. Bayaw, the Widows of War, and Rima M. Omar from the Orphans of War to receive the Memorandum of Agreement.
3: Ang bahagi po ng ceremonial turnover ng mga assistants sa mga mamamayan ng Bangsamoro.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Samantala, layunin ng inisyatiba na higit pang mapalakas ang pagtutulungan ng National Government at Bangsamoro Government sa paghatid ng mga pangunahing programa at serbisyo sa mga komunidad sa rehiyon. Ayon sa Malacanang, bahagi ito ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon na ilapit ang mga serbisyong pampamalaan at suporta ng mga prioridad na pangkaunlaran sa Bangsamoro. Sa pamamagitan ng programa, inaasang mas mapapabilis ang pagpapatupad ng mga proyektong makikinabang ang mga mamamayan at makakatulong sa pagsusulong ng kapayapaan at kaunlaran sa BARMM.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Mas pinalakas ng National Government at Bangsamoro Government ang kanilang pagtutulungan sa paglulunsad ng Bawat Bayan Makikinabang o BBM Program at Bangsamoro Government Convergence Program sa Dato Udin, Sinsuat sa Maguindanao del Norte. Sa ilalim ng programa, umabot sa 2,167 barangays sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao BARMM ang nakatanggap ng suporta para sa edukasyon sa pamamagitan ng Presidential Scholars Program at iba pang prioridad sa proyektong pangkaunlaran na tinukoy ng mga komunidad.
11: Isa po ako sa napili po. Kalaking tulong po ng financial assistance na ito, lalo na po sa enrollment namin, sa pag-procure po ng aming uniform, sa pagbayad ng enrollment FS ng aming kompre, lalo na po yung father and mother ko, which is senior citizens.
3: Ang isa sa mga presidential scholars sa Basilan, si Saidil Amil.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagatid din ang magkakaugnay na serbisyo ang 15 ministers at mga tanggapan ng BARMM sa pangunguna ng Office of the Chief Minister upang palakasin ang suporta sa mga sundalo at mga residente sa rehiyon. Kabilang sa mga pinamahaging tulong ang pabahay para sa mga dating Bangsamoro combatants, learning at teacher's kits, scholarship grants para sa TVET, pantawid pasada fuel subsidy at ayuda para sa mga balik Bangsamoro workers. Nagbigay din ng programang serbisyong pangkalusugan, mga titulo na lupa at suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Gayon din sa Project Tabang ay may hatid naman ang medical, pangkabuhayan at iba pang pangunahing serbisyo bilang bahagi ng pagsusulong ng mas matatag, mapayapa at inklusibong Bangsamoro.
12: Labis po ako ng papasalamat sa programa po ni BBM, lalong-lalo na po sa pagtugon niya sa pangangailangan po ng mga farmers, hindi lang po sa aming lugar, kung hindi sa buong Mindanao po, talagang makaka-avail po kami ng lahat ng ma-program niya. At napakalaking bagay po ito na makatulong po sa amin, lalong-lalo na yun sa mga livelihood project na binigay niya po sa amin. Hindi lang po livelihood, may mga financial din po na pinaparating sa amin, mga farm equipments, napakadaming bagay po ang naitulong ni BBM sa amin.
3: Ang isa sa mga beneficiaryo ng Project Tabang na si Nelly Patriarca.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nagkakaloob ang pamahalaan ng tig 2,000 pisong uplift assistance upang madagdagan ang pambili ng mga pangunahing pangangailangan ng mga mahihirap, near poor at low income na pamilyang Pilipino sa gitna ng umiiral na hamon sa ekonomiya. Makakatanggap ng isang beses na tulong kada 6 na buwan ang mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps at Walang Gutom Program. Samantala, ang mga mahihirap at near poor na sambahayan na hindi kabilang sa 4Ps at Walang Gutom Program, batay sa 2024 Community-Based Monitoring System ng Philippine Statistics Authority, ay tatanggap ng tig 2,000 piso kada buwan mula Hulyo hanggang Disyembre 2026. Makikinabang din sa buwan ng tulong pinansyal ang mga low-income household na nakatala sa Social Security System o SSS, na tatanggap din ng tig 2,000 piso kada buwan sa kaparehong panahon.
13: 1.5 million na pamilya ang masasakop. Sabi ng mga eksperto, pag hindi tayo kikilos, almost 1.2 million na pamilyang Pilipino ang maaaring lumubog sa mas malalim na kahirapan. Or yung mga near poor, kasi alam nyo marami dito near poor, no? Ibig sabihin baka hindi man sila apektado pa ngayon, pero pag natapos yung krisis, baka lumubog na rin sila sa kahirapan. At pag nangyari yon, mas mahirap na makakabangon muli ang ating ekonomiya.
3: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinagpaliban ng Department of Agriculture DA ang pagpasok ng 250,000 metric tons ng inaprubang imported na isda hanggang sa huling bahagi ng taon dahil sa nananatiling sapat ang supply mula sa mga lokal na mangingisda. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., posibleng simula ng pagpasok ng imported na isda sa panahon ng closed fishing season o sa pagitan ng Oktubre at Nobyembre kung kinakailangan. Sinabi pa ng kalihim na nananatiling pinalang inaprubahang dami ng aangkating isda, ngunit ipatutupad lamang ito kapag may pangangailangan sa merkado. Bahagi rin ito ng paghahanda sa posibleng epekto ng inaasang malakas na El Nino. Tiniyak naman ng DA na sapat pa rin ang supply ng isda at nananatiling matatag ang presyo ng mga produktong gaya ng bangus at tilapia sa mga pamilihan. Batay sa DA, bantay presyo nasa pagitan ng 200 hanggang 270 pesos kada kilo ang presyo ng bangus sa Metro Manila, habang naglalaro naman sa 110 hanggang 180 pesos kada kilo ang presyo ng tilapia.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita, atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 22 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
14: Narito na ang ating kaalamang ASEAN.
15: Kaalamang ASEAN.
14: Alam nyo ba na ang Vietnam ay isa sa pinakamalaking producer ng kape? Hindi lang sa Asia, kundi sa buong mundo. Sa katunayan, pumapangalawa lamang sila sa bansang Brazil. Higit 90% ng kape ng Vietnam ay ang matapang na Robusta beans, ang bida sa pamosong Vietnamese iced coffee na patok sa panlasa ng marami. At dahil sa ugnayan ng ating mga bansang ASEAN, lalo na sa pamamagitan ng mga trade agreements tulad ng AFTA, mas madali na nating nalalasap ang sarap ng kape ng Vietnam. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara, kape na! Yan ang ating kaalamang ASEAN sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026.
16: Navigating our future together.
17: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes. SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Karapatan sa pagpapahayag, diniyak ng Malacanang sa harap ng inaasahan na kaliwatkanang demonstrasyon sa darating na State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Tinayak ng Malacanang na malayang makapagpapahayag ng kanilang saloobin ng iba't ibang grupo sa ikalimang zona ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Lunes. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi lang igagalang kundi poprotektahan pa ang karapatan ng bawat isa sa ngalan ng malayang pagpapahayag o freedom of expression. Pagsangayon man o hindi, ang magiging sentimento ng mga magkikilos protesta, sabi ni Recto, ay dapat galangin. Idinagdag ni Recto na pangunahing prioridad din nila sa zona ay ang kaligtasan ng publiko, kaya sisiguraduhin anya nilang magiging matatag ang mga mangangalaga sa peace and order laban sa karahasan o anumang kaguluhan. Ipinuto ng Executive Secretary na hindi lamang ang seguridad sa loob ng zona venue ang dapat na matutukan, kundi maging ang kaligtasan, kaayusan at maayos na paggalaw ng publiko sa mga nakapaligid na lugar. Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Quezon City Police District all set na para sa State of the Nation Address 2026. Narito ang balitang hatid ni Marian Bastasa.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
19: Nakalatag na ang security measures ng Quezon City Police District para sa ikalawang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July 27. Ayon ni QCPD Chief Police Brigadier General Randy Glenn Silvio, magpapakalat sila ng sapat na bilang ng mga personnel na susuportahan pa ng ibang unit ng PNP at ng ibang civil organizations para tigilan ang kapayapaan at kaayusan sa araw ng SONA. Magsisimula ang skeletal deployment ng QCPD sa July 26, habang ang full deployment naman ay nakatakda alas 3 ng madaling araw ng July 27 para matiyak ang maximum police presence. Inihanda na rin ng QCPD ang mga mobile patrol, communication equipment, barricades, first aid teams at mga checkpoint at border control points para sa mahigpit na pagbabantay sa mga itatalagang security zones. Magtatayo rin ng multi-agency coordinating center ang QCPD na magsisilbing sentro ng real-time monitoring at koordinasyon ng mga kalahok na ahensya. mula sa QCPD para sa Bagong Pilipinas, Mera and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, News Nationwide. Inihayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na matuturing ng consummated ang betrayal of public trust ni Vice President Sara Duterte matapos nitong ihayag na mayroon na siyang nakausap na papatay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ikasyam na araw ng impeachment trial, sinabi ni Matibag na may tuturing na ang pahayag ng Vice Presidente sa napag-amin na nakipag-ugnayan siya sa isang tao upang isagawa ang pagpatay. Anya, taliwas ito sa sinumpang tungkulin ng isang halal na opisyal na pairali ng batas at katarungan. Sa pagdinig, hiniling ng kampo ng depensa na alisin sa record ang pahayag ni Matibag tungkol sa muna'y betrayal of public trust, ngunit hindi ito pinaburan ng impeachment court. Tinutulan din ng lead impeachment prosecutor na si Batangas Representative Gervil Luistro ang mosyon ng depensa.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Inihayag ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag sa Senate Impeachment Court na nakatuon na ang nagpapatuloy na investigasyon sa pagtukoy sa individual na umunay kinontrata kaugnay ng banta laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa pagtatanong ni Senator Judge Joel Villanueva, sinabi ni Matibag na mayroon na silang mga persons of interest at inaasahang matutukoy ang pagkakakilanlan ng naturang individual sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Ayon pa sa NBI Chief, hindi lamang ang Davao Death Squad ang saklaw ng kanilang investigasyon, kundi pati na rin ang iba pang mga posibleng sangkot sa kaso, kabilang umano sa mga sinusuri ng NBI ang ilang aktibong men in uniform at mga miyembro ng security group ng Vice Presidente.
15: Nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun.
3: Si NBI Director Melvin Matibag.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Article 4 ng Articles of Impeachment tungkol sa pagbabanta ng Vice Presidente. Hindi pa tapos talakayin ayon sa panig ng depensa. Narito ang balitang hatid ni Luisa Erispe.
4: Radyo Pilipinas, Report.
20: Hindi pa tuluyang tapos ang paghimay sa grave threat o Article 4 ng Articles of Impeachment. Ayon yan sa tagapagsalita ng defense team na si Attorney Michael Poa. Giit ng abogado, hindi pa naririnig ang panig ng Vice Presidente dahil ang nagagawa pa lang nila sa ngayon ay mag-cross-examine sa mga testigo na ipinepresenta ng House Prosecution Panel. Pagkatapos naman ng prosecution sa presentasyon sa lahat ng articles ay sakalang sila makakapagpresenta ng kanilang mga testigo at mga ebidensya. Kahit naman cross-examination pa lang ang ginagawa ngayon ng defense team, kontento sila sa takbo ng paglilitis. Ipinauubayan na ng depensa sa impeachment court anuman ang interpretasyon at desisyon sa mga inilalatag na punto ng kanilang panig. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagpasok na ng not guilty plea si Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree Number 46. Sa kanyang pag-arap sa Sandigan Bayan, nagugat ang mga kaso sa umunoy pagtanggap ng kabuang 75 million pesos na donasyon mula kina dating Quezon City Representative Mike Defensor at mga negosyanteng sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray ilang buwan bago ang 2025 national at local elections.

0: news nationwide.
1: Lumagda ng kasunduan ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC at ang Presidential Task Force on Media Security o PT Forms para isulong ang kaligtasan at seguridad ng mga media workers online. Sa panayam ng Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso na layunin ng kanilang Memorandum of Agreement na tiyakin ang integridad at kapakanan ng mga journalist o mamamahayag na kadalasang inaatake sa cyberspace.
2: Sila nagdi-determine ano yung mga legitimate threats against them. Kasi tama ka, Josh, yung iba naman talagang bashing lang, talagang nag-disrupt lang.
3: Trolls.
2: Pero behind that shouldn't be crossed na parang pagbantaan mo na yung pamilya, yung health, yung well-being, yung person, no, media personalities na yan. At yun yung binibigay sa atin ng partnership with PT Forms. Sila nagdi-determine na ito, hindi na tama to, hindi na in the course of the regular performance of duties ng mga journalists to.
1: Si CICC Executive Director Undersecretary Renato Aboy Paraiso.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang mga balita, yaman ng original Filipino music itatampok naman sa pagdiriwang ng Linggo ng Musikang Pilipino mula sa Radyo Magazine. Darito ang report ni Mary Rose Rosero.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mula sa pangunguna ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA, muling bibigyan pugay ang talento ng mga lokal na mga awit at kompositor sa pagdiriwang ng Linggo ng Musikang Pilipino sa huling linggo ng Hulyo. Gaganapin ang mga serya na aktibidad mula July 28 hanggang August 1 sa mga sumusunod na pangunahing lokasyon sa Sentro de Turismo sa Intramuros, sa Metropolitan Theater at sa iba't ibang pampublikong espasyo para sa mga konser to, talakayang pang-industriya at pagtatampok ng mga bagong likhang awitin. Sa pamamagitan ng mga programang ito, inaanyayahan ng buong sambayanan na makinig, tumangkilik at muling itampok ang musika at himig na tunay na sumasalamin sa kultura Pilipino. Sentro ng selebrasyon ngayong taon ang temang musika at himig natin, tradisyon, industriya at bagong tinig. Layunin itong ipag-isahin ang yaman ng mga katutubong tradisyon, ang paglagong ng lokal ng industriya at ang pagsibol ng mga bagong talento sa makabagong henerasyon. Narito ang pahayag ni Dr. Maria Alexandra Chua, ang head ng National Committee on Music ng National Commission for Culture and the Arts.
5: OPM ay talagang nagpapalawig din ng musika ng Pilipina. So ito po, marami rin silang mga activities towards the end of July. At kami ay nakikipag-partner, no, with all these private sectors as well as government units.
4: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Estados Unidos, sinusulong ang pagbabawal sa military-grade drone imports mula sa China. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Jay Arevalo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Isinusulong ng Estados Unidos ang mas mahigpit na regulasyon sa pagpasok ng mga military-grade drone na gawa sa ibang bansa, particular iyong mula sa China, bilang bahagi ng pagpapalakas ng pambansang seguridad. Inaprubahan ng Federal Communications Commission o FCC ang isang panukalang magbabawal sa pag-import ng mga drone na may advanced military capabilities, kabilang ang mga maaaring gamitin sa surveillance, intelligence gathering at iba pang sensitive tibong operasyon. Iginiit ng mga opisyal ng Amerika na mahalagang mapigilan ang pagpasok ng teknolohiyang maaaring maging banta sa seguridad ng kanilang bansa. Gayunman, hindi maapektuhan ng panukala ang mga ordinaryong consumer drone at ang mga unit na kasalukuyan ng ginagamit ng publiko. Isa sa ilalim muna ang panukala sa public consultation bago ito tuluyang pagtibayin. Kapag tuluyan ang naaprubahan, inaasang magiging bahagi ito ng mas malawak na pulisiya ng Washington upang higpitan ang pagpasok ng mga teknolohiyang itinuturing turing na may banta sa pambansang seguridad at kritikal na infrastruktura. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Narito naman ang ating balitang sports.
0: Radyo Pilipinas Sports.
1: World Cup champions Spain nakuhang number 1 spot sa men's world rankings ng FIFA. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Matapos ang naging kampeonato sa 2026 FIFA Men's World Cup, pinalitan na rin ng Spain ang Argentina sa FIFA rankings para sa mga men's soccer o football teams.

0: Number one na ang Spain sa rankings dahil sa kanilang naging kampiyonato kontra Argentina sa World Cup Final sa score na 1-0. At bumaba naman sa number 2 ang dating nagkampiyon na Argentina. Nanatiling number 3 ang France at number 4 ang England bagamat nakuha ng Inglaterra ang third place sa mismong World Cup Final kontra sa Pransya. Nasa ikalimang pwesto naman ang Brazil at umangat ang Norway sa number 19. Samantala, bago magsimula ang ASEAN Hyundai Cup o ASEAN Championships, nanatiling nasa 135 ang ating Philippine Men's National Football Team sa Men's World Ranking. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 38 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
5: SONA
4: 2026.
6: Alam mo ba? Ang State of the Nation Address o SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa kalagayan ng bansa at mga prioridad ng pamahalaan. Ginaganap ito tuwing ika-4 na Lunes ng Hulyo sa Batasang Pambansa kung saan magkasamang dumadalo ang mga mambabatas at iba pang mataas na opisyal ng gobyerno. Ayon sa Konstitusyon, layunin ng SONA na ipaalam sa Kongreso at sa taong bayan ang estado ng bansa at mga hakbang na iminumukahi ng Pangulo para sa susunod na mga taon. Ngayong 2026, inaasahang gaganapin ang 88 na SONA sa kasaysayan at 5 SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa July 27. Kabayan, ano ang inyong nais marinig sa ating Ulat Bayan?
4: Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas.
5: SONA
4: 2026.
7: Ginugunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanya ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
8: 10 taon matapos ang makasaysayang arbitral ruling, nananatiling matatag ang panindigan ng Pilipinas sa pagtatanggol sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Ito ang malinaw na mensahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng 10th anibersaryo ng makasaysayang tagumpay ng Pilipinas laban sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Matatandaan na noong July 12, 2016, pinaboran ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague ang Pilipinas sa isinampang kaso nito laban sa China dahil sa pag-aangkin nito sa mga bahagi ng karagatan na sakop ng ating teritoryo. Sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal, nakasaad na walang legal na batayan ang 9-dash line claim ng China sa malaking bahagi ng South China Sea.
9: We stood before the world to assert a timeless, universal principle that disputes between nations must be resolved not through coercion, not through the threat or use of force, but through peaceful means and the rule of law.
8: Bagamat hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling, iginiit ng Pangulo na mananatiling matatag ang Pilipinas sa pagsusulong ng karapatan nito sa diplomatikong paraan at alinsunod sa international law.
9: For the rule of law is a great equalizer of all nations. It ensures that right is not defined by might, that justice is never dictated by the relative size of a nation's territory, military, or economic power. At its heart, this award is about people. When we defend the rule of law, we are not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
8: Ang 10th anibersaryo ng 2016 Arbitral Award ay paalala sa bawat Pilipino na ang ating paninindigan sa West Philippine Sea ay hindi lamang usapin ng teritoryo. Ito rin ay paninindigan para sa kinabukasan ng sambayanang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Wincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
11: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 6,000 magsasaka sa Cordillera makikinabang sa sinasagawang proyektong pang-irigasyon ayon sa NIA Cordillera. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balita atin ni Jong Munar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Jong.
13: Aabot sa kabuang 219 na proyektong pang-irigasyon sa Cordillera Administrative Region na napaglaanan ng 1.6 na bilyong pisong pondo ang kasalukuyang isinasakatuparan ng National Irrigation Administration Cordillera. Ayon kay NIACA Regional Manager Ronilio Cervantes, sa pamamagitan ng mga proyektong ito ay makakahubog ng tinatayang 650 hektarya ng mga bagong irrigation areas, restorasyon na may 1,020 hektarya at rehabilitasyon na may 2,060 hektarya na pagkikinabangan ng 6,612 mga magsasaka sa buong Cordillera. Para sa taong 2026, mayroong 27 irrigation projects sa lalawigan ng Abra, 18 sa Benguet, 35 sa Ifugao, 43 sa Mountain Province, 25 sa Apayao at 71 sa Kalinga na may kabuang pondong 1,667,700,000 mula sa General Appropriations Act na inaasang matatapos sa kalagitnaan ng taong 2027. Sinabi ni Cervantes ng Rehiyon Cordillera ay mayroong potential irrigable area na 185,406 hectares at kung makapag-develop ng 61.71%, mayroong pang nalalabing area for development na 70,998 hectares kung saan pinakmalaking irrigable area ay sa lalawigan ng Kalinga at ang pinakamaliit ay sa Mountain Province. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Mayigit sa 29,000 bags ng 20 pesos kada kilong bigas sa program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipamahagi na sa Pangasinan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Pangasinan. Narito ang report ni Grace Acuara.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Grace.
12: Patuloy na nakikinabang ang libo-libong Pangasinense sa programang P20 Benting Bigas Meron Na o PBBM, isang flagship food program ng pamahalaan. Ayon kay Frederick Dulay, ang provincial manager ng NFA Eastern Pangasinan, umabot na sa 29,451 sakon ng P20 na bigas ang naipamahagi sa iba't ibang benepisaryo sa lalawigan. Batay sa pinakahuling tala, nasa 6,990 sako na bigas ang naipamahagi sa FPI Redemption Site sa Rosales, 21,150 sako na bigas naman sa pamagitan ng mga LGUs at 1,311 sako na bigas sa mga pribadong entidad sa pagkikipagtulungan ng dole. Kabilang sa mga nakinabang sa programa ang mga senior citizen, PWDs, solo parents, indigent families, magsasaka, mangingisda, minimum wage earners at mga todo driver na kabilang sa mga vulnerable sector. Layunin ng programang ito na mabigyan ng abot kayang bigas ang mga pamilyang higit na nangailangan at makatulong sa pagpapagaan ng kanilang gastusin sa araw-araw. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tiyakin ang siguridad sa pagkain at mapalawak ang akses ng mga Pilipino sa murang bigas sa pamamagitan ng pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan. Maaaring makabili ang mga benepisaryo ng PBBM sa Rosales Warehouse na matatagpuan sa Carmay East, Rosales. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Dalawang kuweba sa Agno, Pangasinan bubuksan sa publiko bilang mga bagong tourist destination. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang report ni Ricky Casipit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Ricky.
14: Dalawang kuweba sa bayan ng Agno, Pangasinan ang nakatakdang buksan sa publiko bilang mga bagong destinasyon ng turismo ngayong 2026. Ayon kay Agno Mayor Engineer John Celeste, may sasakatuparan ito matapos makumpleto ang cave management plan na isinagawa sa pakikipagtulungan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. Kabilang sa bubuksan ang Simimbahan Cave sa Barangay Tupa at Kimalding Cave sa Barangay Gayusan. Ayon sa alkalde, madaling marating ang mga kuweba dahil nasa humigit kumulang 100 metro lamang ito mula sa kalsada. Bago tuluyang buksan sa mga turista, sinabi ni Celeste na dadaan muna ang dalawang kuweba sa iba pang proseso upang matiyak ang kaligtasan ng mga bibisita at mapangalagaan ng kalikasan. Kabilang dito ang paglalagay ng mga warning sign upang matukoy ang mga bahaging ligtas lamang puntahan ng mga turista. Natapos na rin ang pagsasanay para sa mga magsisilbing tour guide. Ayon pa sa alkalde, inaasang makakapagbigay ang pagbubukas ng dalawang kuweba ng panibagong atraksyon sa Agno habang nagsisilbi ring pagkakataon upang mas makilala ng mga residente at turista ang natatanging geological formations sa bayan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Casipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Agrarian reform beneficiaries mula sa Region 4A tumanggap ng land titles mula sa Dar Calabarzon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Darito ang balitang hatid ni May Formaran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: May.
15: Tumanggap ng mga benepisyo tulad ng Split E Titles, Certificate of Land Ownership Award o CLOA, Certificates of Condemnation and Release of Mortgages o CoCrom at Farm Machinery and Equipment ang mahigit 3,000 ARBs mula sa Dar Calabarzon. Sa isinigawang region-wide distribution sa Quezon Convention Center, Lucena City, umaabot sa mahigit 27,300 ang ini-award na CoCrom na sumasakop sa nasa 29,800 hectares ng mga agrarian reform land sa buong rehiyon. Nasa 880.1 million pesos naman ang total condoned amount o mga babayaran ng pamahalaan sa mga landowners alinsunod sa itinatakda ng RA 11953 kung saan binura na ang pagkakautang ng mga ARBs. May mga selected ARBs at farmer organizations naman sa bawat lalawigan ang tumanggap ng farm machinery and equipment para lalong mapaunlad ang kanilang pagsasaka. Samantala, inihayag ni Dar Quezon One Power po Katrina Erika Butted na ang region-wide distribution ay araw ng mga ARB. Nanawagan din ito sa ARBs na pagyamanin ang natanggap na CLOA at ang paggamit ng mga Farmers Association ng mga farm equipment na ipinagkaloob ng ahensya. Ang isinagawang region-wide distribution ng Dal Calabarzon ay isang buhay ni legasya ng administration ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuparin ang makasaysayang pangako na palayain ang mga kawani o ang mga bayani ng bukid mula sa tanikala ng utang sa pamamagitan ng New Agrarian Emancipation Act. Sa ilalim ng naturang batas, tuluyan ng binura ang mga lumang utang sa lupa upang magsimula ng masaganang bukas para sa pamilya ang mga magsasaka hindi lang sa Calabarzon kundi sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Updates mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Cebu City DRRMO nakalerto dahil sa nararanasang sama ng panahon dala ng hanging habagat. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atid ni Angelita Hapal Valiente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Angeli,
16: naka-alerto ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office dahil sa naranasang pag-ulan na dala ng hanging habagat na naka-apekto sa Central Visayas. Ayon kay Cebu City Councilor Dave Tumulak, Chairperson ng Committee on Disaster Risk Reduction ng Cebu City Council, na nag-abiso na ang CCDRRMO sa lahat ng mga barangay-based responders na magsagawa ng monitoring sa kanilang mga lugar at mag-alerto sa posibleng pagbuhos ng malakas na ulan. Naka-preposition na rin ang mga heavy equipment sa mga strategic na lugar. Pinagtutuunan rin nila ng pansin ngayon ang pag-evacuate sa mga naninirahan sa ilalim ng tulay, lalo na kapag bumuhos ang malakas na ulan at pagtaas ng level ng tubig sa mga ilog. Ayon sa konsehal na nitong mga nakaraang araw, nakaranas ng pagbaha ang hindi bababa sa 10 mga barangay sa lungsod na ikinukonsiderang nasa low-lying area, samantalang minor landslides naman sa iba pang bahagi ng lungsod dahil sa pagbuhos ng ulan, lalo na sa hapon hanggang gabi. Umapila naman si Councilor Tumulak sa publiko, lalo na sa mga nakatira sa flood-prone at landslide-prone area, na kung maaari ay lumikas papunta sa ligtas na lugar kapag magpapatuloy ang nararanasang sama ng panahon. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dagdag na supply ng kuryente nilaan sa Northern Samar para sa mas matatag na power supply sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Kalbayog City. Narito ang report ni Suzette Pretensio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Suzette.
17: Magkakaroon ng karagdagang supply ng kuryente ang Northern Samar sa ilalim ng Power Supply Agreement sa pagitan ng Northern Samar Electric Cooperative o NorSamelco at Samar Philippines Renewable Corporation o SPRC. Ang SPRC ay power subsidiary ng Vivant Energy Corporation at magsisilbing karagdagang pinagkukunan ng kuryente para sa probinsya. Ang commitment ay kasunod ng exploratory discussion na pinasimulan ni Northern Samar 2nd District Board Member Emil Ungchuan II kasama ang provincial government, NorSamelco at Vivant Energy. Tinalakay sa pagpupulong ang patuloy na pagtaas ng pangangailangan sa kuryente at ang mga paraan upang mapalakas ang reliability at stability ng power supply sa Northern Samar. Sa pamamagitan ng kasunduan, inaasahang magiging mas maaasahan ang supply ng kuryente para sa mga tahanan, negosyo, industriya at mga pampublikong institusyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita wala naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Pagtugon sa tumataas na kaso ng dengue sa Hulo, paiigdingin. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo. Narito ang report ni Eloisa Mohamed.
1: Radyo Pilipinas,
18: Radyo Pilipinas Report.
2: Loiza.
19: Sa pagtaas ng kaso ng dengue sa bayan ng Hulo, panawagan ng Rural Health Unit o RHU ang pakikiisa ng lokal na pamahalaan, barangay at ng publiko sa pagtitiyak ng malinis at malayo sa dengue na mga pamayanan. Mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon, nakapagtala na ang Hulo ng kabuang 122 kaso ng dengue. Tatlo ang namatay. Sa bilang na ito na itala ang pinakamataas sa barangay San Raimundo na umabot sa 32, 22 naman sa Busbus, 20 sa Asturias, 13 sa Tulay, 10 sa Alat, 6 sa Chinese Spear at World City, habang 3 naman sa Takot-Takot. Pagbabahagi ni Nympha Carmina Jocarnain, Health Education and Promotion Officer ng RHU Hulo, nakipagpulong sila sa Hulo Municipal Government tinggil dito. Kabilang sa mga nairekomenda ang pagsasagawa ng fogging sa mga eskwelahan at komunidad na may naitalang kaso, gayon din ang Search and Destroy Initiative. Aniya, dahil sa kulang ang tauhan nila sa RHU Hulo para sa space fogging, kailangan nilang sumangguni sa RHU Patikul at Indanan para rito. Umaasa sila na tutugon ang pamahalaang lokal ng Hulo upang mabigyan ng nararapat na honorarium ang mga spraymen. Mahalaga rin aniya ang pakikiisa ng lahat sa pagpapanatili ng kalinisan sa kanilang paligid. Alisin ang mga posibleng bagay na maipunan ng tubig na maring pamahayan ng lamok. Napapanahon rin ang paigdingin pa ang 4 o'clock habit, lalo na ngayong tag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Loiza Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hulo.
18: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Lanao del Norte, pinarangalan ng mga natatanging teen centers. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Iligan City. Narito ang report ni Alwidad Bashier.
18: Radyo Pilipinas Report.
2: Alwidad.
20: Pinarangalan ng pamahalaang panlalawigan ng Lanao del Norte ang mga natatanging teen center sa ginanap na Teen Center Awarding Ceremony noong Hulyo 16 sa Kalimudan Hall sa Tubod, Lanao del Norte. Kinilala bilang kampiyon ang Lanao del Norte National Comprehensive High School, habang itinangal na first runner-up ang Bansarville National High School. Nakuha naman ng Kapatagan National High School ang ikalawang pwesto. Sinundan nito ng Arsenio A. Gibranza National High School sa ikatlong pwesto at Diego Ed Patigayon National High School sa ikaapat na pwesto. Ayon kay Vice Governor Alan Lim, higit pa sa isang lugar sa loob ng paaralan ang Teen Center dahil ito ay tahanan ng mga pangarap, pagkakaibigan at pagbubog ng liderato ng kabataan. Samantala, nagpapasalamat sa sangguniang panlalawigan member at chairperson ng Committee on Social Services, Lucille Matalinis, sa mga teen center manager at kawani dahil sa kanilang walang sawang paggabay at pagtuturo sa mga mag-aaral. Binigyan din niya na mahalaga ang papel ng mga teen center sa pagbibigay ng gabay, pagpapahalaga sa mabuting asal, at paghikayat sa kabataan na maging responsabling mamamayan at mga lider sa hinaharap. Ang naturang awarding ceremony ay pagkilala sa mahalagang ambag ng mga teen center at kanilang mga kawani sa pagtataguyong ng ligtas, makabuluhan at nakapagpapalakas na kapaligiran para sa kabataang Pilipino na patuloy na hinuhubog sa buong lalawigan ng Lanao del Norte. Para sa Bagong Pilipinas, Alwida Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iliga.
18: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Agrofair sa Hingoog City, bukas na sa publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog City. Narito ang report ni Noel Calonia.
18: Radyo Pilipinas, Report.
2: Noel.
21: Bukas na sa publiko ang 6 na araw na Agrofair 2026 sa lungsod ng Hingoog na nagdadala sa tema Matalino at Mapanatiling Agrikultura para sa lahat. Abot na sa 25 ka mga barangay ang sumasali sa naturang aktibidad na kung saan iba't ibang mga agricultural products ang kanilang ipakita para sa exhibit at pwede rin itong ibinta sa mga mamimili. Bawat araw ay may nakischedule na mga programa o contest kagaya ng Crop Art Contest, Agri-Vlogging Contest, Agri-Firm Showing, Agri-Quiz Ball Contest, Agri-Dance Contest, Vote Display Contest, Litsunato Festival Contest, Gardening Contest. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog.
18: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mga kaibigan, sumainyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, July 23, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide. News nationwide.
0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
23: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
24: Kasama po namin si Secretary Henry po.
25: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabit?
26: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
27: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
28: Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
4: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning, good morning. Araw po ng Huwebes. Ngayon ay July 23, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sabayan po napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama niyo po mga kaibigan hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Traffic update muna, direkta mula sa MMDA Metro Base.
4: Radyo Pilipinas, traffic!
3: Iatid sa atin ni Ann Gozon. Ann, good morning!
5: Magandang umaga po, Sir Alan. At sa lahat po nakikinig sa Radyo Pilipinas, lagay po na ating copy ko sa Moorseto sa may EDSA southbound. Asahan na po natin pagbagal ang daloy sakyan sa may Cubao. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Show Boulevard. Muli po itong babagal sa may Estrella hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na bilis ang daloy sakyan. May pagsapit po sa may Cabrera hanggang Top Avenue, asahan na po natin pagbagal ang daloy sakyan. At sa northbound po sa may Park Avenue, moderate traffic. Pagdating din po sa may Evangelista hanggang makarating na po tayo ng Buendia, asahan na po natin pagbagal ang daloy sakyan. Muli po itong babagal sa may Reliance hanggang makarating na po tayo ng Show ng Artigas. Paglagpasan po yan, muli po itong babagal sa may Cubao. After Cubao po, light traffic na po yan hanggang makarating na po tayo ng Monumento. Ang ating C5 southbound sa may UP Town Center hanggang makarating na po ng Civilville Avenue, magiging mabagal po ang daloy sakyan. Moderate traffic po sa may Cali Industria hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. Muli pong babagal sa may PNDC hanggang makarating na po tayo ng Arcovia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na pabilis ang daloy sakyan. Masusunan lamang po na pagpapagalit po sa may Upper Mackenzie. Ang ating C5 northbound, Debbie Mariano, hanggang makarating po tayo ng Upper Mackenzie, asahan natin pagbagal daloy sakyan. Muli na lamang po babagal po sa may Arcovia. Paglagpas naman po yan, tuloy-tuloy na pabilis ang daloy sakyan. Muli na lamang pong babagal sa may Sabreville Avenue hanggang makarating na po tayo ng Ateneo K3. Paalala po sa ating mga motorist na mabiyahe po ngayong araw ng Huwebes na may plaka nagtatapos po sa 7 at 8, bawal po sa kalsada simula 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa bang katanungan, maaari nyo kaming tawagan sa MMDA Hotline 136. Yung talagay na ating trapiko sa mga oras nito. Ako po si Ann Gozon. Magandang umaga po.
3: Thank you so much, Ann Gozon. Yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
4: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 11 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Oh, ito, public service announcement mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ho ah. Nakatanggap ba kayo ng text mula sa DSWD tungkol dito sa uplift assistance? Oh, yan ha. Ito ho, mga kaibigan, legit ho yan. Legit. Oh, yan ha. Nagpapadala po ang DSWD ng official text message para ipaalam sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Peace na na-credit na ang kanilang one-time uplift top-up grant sa kanilang land bank account o kaya naman sa kanilang e-wallet. Yan. Pero ito, ha? Oh, ito. Take note, ha? Mga Four Peace beneficiaries, ang text notification na ito. Ito, ha? Ang text notification na ito ay para lamang po sa mga Four Peace beneficiaries. Hindi po rito kasama, hindi kasama yung mga beneficiaries ng Group 2 at Group 3. So, makakatanggap ng text yun lamang mga beneficiaryo ng 4Ps. Yan lang ha. So, kung hindi kayo 4Ps, nakatanggap kayo, may malamang ano yan. Baka scam yan. Ito ho, mahalagang paalala. Ha? Mag-ingat po. Mag-ingat sa mga fake na text message. O, kasi ito rin yung binabanggit ng ano eh, ng CICC ni Yusek Aboy Paraiso. Di ba? Abay, ingat tayo. Huwag ho basta-basta maniwala sa mga mensaheng may kasamang kahina-hinalang link. O, kahina-hinalang link. O, kaya naman, mga numerong pinatatawagan para makakuha raw kayo ng assistance. Yun, peke yung ganon. Tumawag sa ganito. Kung gusto mong tumanggap ng tulong, yun, ganon. Tumawag sa ganyan. O pumunta sa link na ito. Wala hong ganon. Paalala po ng Department of Social Welfare and Development, mga kaibigan, i-secure ang inyong account. Huwag basta-basta mag-click ng anumang link o kaya naman, huwag pong ibibigay ang inyong PIN o kaya yung OTP, one-time password o one-time PIN o password o anumang personal na impormasyon. Hindi po kailanman hihingin ng DSWD ang mga detalyeng ito. O kaya naman ay maniningil kapalit ng anumang tulong. O, may mga ganun eh. Ha? May mga ganun text. Gusto mo bang mapasali sa ganyan, ganyan, ganyan? Magpadala ka ng ganito. Ako bahala sa'yo. Yung mga ganun, scammer ho yung mga ganyan. Ha? Eto, para sa iba pang mga katanungan. O kaya naman ay clarifications. Makipag-ugnayan po sa inyong city o kaya ay municipal link. Halimbawa kayo sa ganitong lungsod. May mga link yan eh ha. At i-follow po mga kaibigan ang official Facebook page ng Department of Social Welfare and Development. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 15 minutos na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Tutukan sa Radyo Pilipinas ang espesyal na live coverage ng ikalimang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Aming ihahatid ang bawat mahalagang pangyayari mula umaga hanggang gabi. Abangan sa darating na July 27, araw ng Lunes, SONA 2026. The Radyo Pilipinas Special Coverage. Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas.
4: SONA.
6: SONA 2026.
7: Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito rin inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa.
6: Pangako sa Bayan, tungo sa Bagong Pilipinas.
4: SONA.
6: SONA 2026.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At siyempre, napapanood din sa live Facebook streaming ng nabanggit pong mga impila ng Presidential Broadcast Service. Update muna mula sa Campo Crame, Philippine National Police, na nanindigang walang harassment sa mga mamamahayag na nag-cover sa isang rally sa Pasay City kahapon. Ang detalye atin sa atin ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
3: Report. J. Mark.
8: Yes, Busalam, magandang maga. Kung si Philippine National Police o PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. ang tatanungin, walang nangyaring harassment sa muntikang pag-aresto sa dalawang photojournalista sa isang rally sa Pasay City kahapon. Sinabi ni Nartates na naprovoke ang mga tauhan ng Pasay Police na sila kasama sa rallyista. Pwede rin naman umano silang magpaliwanag kung magreklamo sa istasyon ng pulis kung hindi sila kasama sa nagkilos protesta o kung may nasira man sa kanila mga kagamitan. Reaksyon nito ni Nartates habang iniimbestiga sa veteranong photojournalist o photographer at si Rene Dilan habang nagko-cover sa atensyon sa pagitan ng mga otoridad at ng bagong sa tapat na Pasay City. Nanindigan ang PNP chief na bawal ang rally sa lugar dahil ito ay hindi isang freedom cart, lalo't nagpapatuloy pa ang ASEAN Ministers Meeting di kalayuan sa naturang lugar. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
9: There's no such thing as siyempre nandun sila sa hanay ng mga rallyista, balag sila whatsoever.
10: So wala po sa rallyista po sila.
9: Akala sa meron ba? O, hindi punta siya sa police station. Magreklamo siya.
10: Pero akala po ba, sir, na na-release na po sila kaya po sila sinama doon sa
9: Ipaliwanag nila.
8: Oh. Yan ang tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Thank you so much, J. Mark Dagala. Yan po'y direkta mula diyan sa Campo Crame.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: 20 minutes makalipas ang 7 AM, mga kaibigan, tayo po ay magbibigay dan muna sa ilang mga paalala and maya-maya makakausap naman natin ang National Water Resources Board sa pagbabalik po ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. At gaya po na nabanggit ko kani-kanina lang, makakausap natin this morning ang Executive Director ng National Water Resources Board, si Dr. Sibilio David Junior. Dr. David, sir, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po, kasamang Alan at sa ating mga tagapakinig po at tagapanood po ng inyong programa.
3: Yes, sir. Pag-usapan po natin, sir, itong PAX Silica Project. Ito ay isang initiative ng Estados Unidos, ano? At ito ay isang economic security framework na naglalayong bumuo ng maayos, ano, isang global supply chain para sa AI, artificial intelligence, at semiconductor industry. At siyempre, kasama ho dyan ang Pilipinas sa ang isa sa mga nakikitang lugar ay dito sa Tarlac, ano po, sa New Clark City sa Tarlac. Meron ho kasing nagpapahayag ng pangamba, halimbawa, ano, tungkol dito sa posibleng epekto raw nito sa komunidad. Sa panig po ng ating National Water Resources Board, ano po, paano matitiyak na magiging maayos ang supply at ang kalidad ng tubig, ano, dyan sa mga karatig lugar? Dahil kailangan daw, of course, ang sufficient na supply ng tubig, you know, para dyan sa proyekto na iyan. Sa panig po ng National Water Resources Board, sir, Dr. David, ano po ang inyong pagtiyak tungkol dito sa usaping ito, sir?
11: Opo, no, kung titingnan po natin, no, yung sinasagap ng inisyatibong ito ng Park Silica, no, dito po sa New Clark City, ay ito napag-uusapan po yung pangangailangan na nila sa tubig. Tayo naman po, no, sa NWRB ay tinitingnan po natin 'yan, no. Sa pamamagitan, no, dapat po nakapaloob ito, no, sa tinatawag nating Sustainable Water Resources Management Framework.
3: Opo. Opo.
11: Ng buong New Clark City po, kasi alam naman po natin dito po sa ito pong New Clark City ay isang development, no, project po or initiative ng ating pamahalaan na hindi naman po Park Silica ang nakapaloob dyan. Kaya nga po, at titingnan po natin dyan, ano ba yung pangangailangan, no, ng New Clark City, kasama na rin po, no, yung Park Silica project. Kaya nga po, doon po natin siya titingnan. So sa ngayon po, no, sa batay naman po sa initial assessment ng NWRB sa tubig, ay may sapat naman pong mga water resources sa lugar, no, upang masuportahan po, no, ang pangailangan ng proyekto o itong inisyatibo ng Park Silica, kasama na rin po, no, yung pangailangan, no, ng mga komunidad na nakapaligid po dyan, no, sa New Clark City at ay mga nakapaloob pa rin po. Ganun pa man, no, kasamang Alan, ay hindi rin po di pa rin po dito nagtatapos, no, ang papel ng NWRB. Patuloy po nating i-monitor 'yan, no, yung paggamit nila sa tubig at yung kailangan po silang sumunod, no, sa lahat ng kondisyon ng water ng itong kung mga water rights po, no, na umiiral sa mga regulasyon po natin, kasama na rin po yung mas sustainable, no, pangalaga po ng ating kalikasan. At yung watershed po, no, kasamang alang, kasi sabi nga ho natin,
3: yes,
11: ay kung ginagamit po natin ang tubig, ay yung pong watershed, no, na kung saan po natin kinukuha yan, ay kailangan din po natin mapangalagaan para naman po mabigyan yung pangailangan natin sa tubig. At sa ganito pong sitwasyon, ay binibigyan na rin po, pa rin po naman natin ng prioridad, no, ng pamahalaan, na manatiling ligtas itong tubig at sapat po ang supply ng tubig para po sa publiko, lalo po dito sa New Clark City at makarating lugar po.
3: Yan, and maski si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. nabanggit din yan na hindi naman maaprubahan ang anumang malalaking industrial project kung walang sustainable water management system. And of course, gaya nga ng inyong binanggit, dahil kayo po ang pangunahing ahensya na nangangasiwa sa water resources natin, eh nandiyan ang assurance galing sa inyo na matutugunan ng Park Silica Project yung pamantayan na binabanggit po ninyo kanina, Dr. David, sir.
11: Opo, no, lubos po natin sinusuportahan, no, itong pahayag po ng ating butihing secretary. At sabi nga ho naman natin ay tayo naman po, no, sa NWRB at kasama po natin ang DNR dito ay yung sustainable water management ay hindi lamang po ito requirement, kundi batayan po, no, sa pagbibigay natin ng water permit, no. Kaya bago po natin pahiluntulutan, no, ang paggamit ng tubig, ay sinusuri na muna natin ang kapasidad ng pinagkukunan, lalo po paparoon yung demand ng komunidad at mga proyekto, pati na rin po, no, yung buong ecosystem po, no. Sabi nga ho natin, eh, hindi lang naman po yung mga pangailangan ng New Clark City o karatig lugar ang nangangailangan din ng tubig. yung pong environment, no?
3: Yes.
11: Po siyang stakeholder dyan na kailangan din po nating pangalagaan at kailangan po nang bigyan ng protection kasi nga po, siya rin naman po ang magsusustain ng kalidad at availability ng tubig sa long term po.
3: Ayun, okay. Now, sa related na aspeto ng tubig, ano, kumusta ang ating mga watershed areas sa base sa monitoring ng ating National Water Resources Board? Lalo na, although ngayon nagkakaroon ng mga pag-ulan, pero ina-anticipate of course ang maaring maging epekto naman nitong impending na El Nino sa ating bansa. Kasama na of course ang supply ng tubig, Dr. David, sir.
11: Tama po yan, no? Kasamang Alan, sabi nga ho natin ay ito pong El Nino ay may tuturing nating medyo para sabi natin eh, isa sa mga malakas, no? Or na epekto nito sa atin sa history po, no? Katunayan po, no? Itong mga dams natin na pinagkukunan po natin ng tubig ay sa ngayon po ay nakakaranas po, no? Ng kakulangan ng mga pag-ulan, no, na medyo sabi nga natin historically ay nakakaranas tayo ng mga mas mababang level po, no, katunayan nga po itong sa Angat ay mas mababa po ng mga 5 metro doon sa yung natala dati, no, na pinakamababang level po ng Angat Dam dahil na rin po, no, sa kakulangan ng pag-ulan. Kaya nga po patuloy po, no, yung panawagan natin, no, sa kababayan po natin, no, na hanggat maaari po ay magtipid po tayo, maging mas responsable po ay sa ganito pong sa ngayon pong panahon kasama mga Alan ay bawat patak po ay napaka-importante, no? So yung pong mga non-essential, no, na mga paggamit ng tubig, no, yung mga pagka-carwash po ay kung maaari po, kung hindi naman po masyadong madumi pa yung sasakyan ay baka maaari pong wag muna natin medyo bawasan po natin yung mga yan. At kung maaari po ay gumamit tayo ng tubig ulan, no, at kung pwedeng ipunin po ito kasi
3: apo.
11: Sabi nga nito nag-uulan po dito, no, sa Metro Manila at pero doon po sa watershed ay hindi pa, kaya hangga't maaari po ay pwede po nating ipunin ito at gamitin sa ibang mga pangailangan po natin na lalo po yung mga non-essential at yung mga essential din kagaling po ng mga pag-flush ng mga CR po natin o pwedeng paghuhugas ay mapapakinabangan po nito natin ito. Ngayon po natin kailangan kasamang Alan, no, yung suporta ng publiko, no. Gusto
3: yes.
11: nating i-manage yung supply po natin. Pero sabi nga natin eh medyo may limitasyon din po 'yan kasi nga po umaasa po tayo sa mga pag-ulan na hanggang sa ngayon po ay sa mga kabundukan po natin ay hindi pa po nakakaranas ng mga sapat na pag-ulan.
3: Okay. Well, Dr. David, ganito po. Babalikan ko lang ng konti, nabanggit niyo yung level sa kasalukuyan ng tubig sa Angat Dam. May nabanggit ko yun ng 5 meters below the normal operating level na 180 meters o 5 meters kung ikukumpara sa mababang level na naitala noon, sir?
11: Tama po yun, no? Yung mas mababang level, no? Yung normal po kasi 180, nasa 152 po ngayon, no? So halos ano po yan, mga more than 20 meters po na mas mababa siya, no, doon sa normal, yung minimum operating level na 180 meters.
3: Mm-mm.
11: Pero yung pong natala kasi dati na historically na mababa ay yung 157.55 noong 2010. No?
3: Mm.
11: 157.55 po noong 2010. Ngayon po ay nasa 152 na lang siya, no. So medyo mas mababa po siya.
3: Ayun.
11: Ng 5 meters doon sa recorded, no.
3: Mm-mm.
11: Recorded na mababang level po. Pinakamababang level po ng Angat Dam na lumalabas po kasamang Alan eh sa ngayon ito pong level na to ay siya nang recorded na pinakamababang level po ng dam.
3: So far the lowest na recorded na level ng Angat Dam in recent history, kumbaga ang nagdaang pinakamababa was 2010 at mas mataas ng 5 metro 157 meters ngayon 152.
11: Tama po yun, kasama Alan. Tama
3: okay.
11: po yun.
3: Sa lingwahe po, ika nga, ng ating National Water Resources Board, pag sinabing 152 point something meters ang level ng tubig sa Angat, ito po ano? How would you describe this, Doc? Ito ba'y critical, of paano po ang technical na description sa level ng tubig na yun, sir?
11: No,

0: pag-ulan sa Angat Dam, no? Nandiyan po yung mga ibang dam kagaya po nung Lamesa, Ipo Dam, at itong mga water treatment facilities po, no, dito sa Laguna Lake, at yung po mga deep wells, no, pinayagan na rin po natin ng NWSS at makonsesyonaryo na i-activate po, no, yung mga standby deep wells, kasi nga po ito po ay makakatulong, no, mga karagdaga mapagkukunan po ng tubig iyan, no, bukod po sa binibigay na tubig po ng Angat Dam, kasi nga po sa ngayon dahil below critical, medyo may limitasyon na rin po sa pagbibigay ng tubig na
1: ayun,
0: regular or normal tubig na binibigay po natin mula sa Angat Dam.
1: Okay, so sa panig po ng National Water Resources Board, mayroong rekomendasyon na ba sa mga water concessioners, halimbawa dito sa Metro Manila, na magbawas na ng volume ng tubig na sinusupply sa mga households araw-araw, sir?
0: Sa ngayon po, ginagawa na rin po dati yan, no, yung pagbabawas po ng pressure, no,
1: kasama opo, yes,
0: na, no, yung pressure management, lalo po yan sa mga parte medyo off peak hours, no, yung mga sa gabi, no, para naman po hindi maramdaman ng kababayan po natin. At yan po ay inumpisahan na dati pa, no, pero sa ngayon po dahil patuloy po, no, yung pagbaba ng level ng dam at may kakulangan ng pag-ulan, ay pinagustuhan natin pagtingin, no, yung kasi kung yung demand naman, no, yung paggamit, no, doon po sana tayo pwedeng makatulong lalo na po yung publiko, yung paggamit po, no, yung pagtitinid at tamang paggamit po ng tubig natin. At yung mga tagas po, no, kasamang alam, napaka-importante po niyan, no, at kailangan nating maagapan, no, ng karampatang lunas agad-agad po para naman po, sabi nga ho natin, sa kasalukuyang sitwasyon po natin, eh, bawat patak po ngayon, eh, medyo importante po para
1: yes,
0: mas mabigyan naman natin ng matugunan din natin, no, yung mga basic po na pangangailangan po natin sa inaharap po.
1: Okay. Isang puntos pa, Dr. David, sir, considering this situation o this level ng tubig, napakababa sa Angat Dam, meron na ho bang recommendation o coordination ang National Water Resources Board? Halimbawa, sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan, PAGASA, Philippine Air Force, posibleng magkaroon ba ng cloud seeding operations doon sa mga watershed areas para makapag-induce ng ulan at makadagdag sa level ng tubig sa Angat, sir?
0: Opo, no, ano po yan, no? Nung palampong mga nagbigay na ng advisory ang PAGASA, ay patuloy po tayo nakikipag-unaayan kung sakali pong ito ibang inisyatibo kagaya nga po ng cloud seeding, no, kung makakatulong yan, no, sa ating kasalukuyang sitwasyon. Pero kasama nga lang ang particular po, no, sa Angat Dam sa ngayon ay ang gusto ho sana natin yung mas malawakang pag-ulan, no, doon po sa watershed kasi po medyo mababa po siya at pagka medyo nag ganito po, may habagat, may pangamba ng bagyo, minsan po yung effectivity din po ng cloud seeding operations ay medyo nag-ingat din po tayo kasi kung uulan din naman po sa watershed, eh baka bakit kakailanganin pa mag-cloud seeding, no?
1: Opo.
0: Pero din po sa mga ibang lugar, sa labas po ng Metro Manila, ay patuloy po, no, yung ugnayan ng iba-ibang pamahalaan po, no, kagaya po ng DA at NIA at PAGASA, kung paano po makakatulong itong cloud seeding operations kasi nga po itong epekto ng El Nino kasamang alam medyo malawakan po, no, kung tayo po ngayon ay tinitingnan natin sa dito sa Metro Manila yung water supply ay sa labas po ng Metro Manila ay yung mga sa sektor na agrikultura.
1: Opo.
0: Kasama na rin po itong sa area ng Angat ay nangangailangan din po ng karapatang supply ng tubig para mapagalagaan yung pangailangan nila.
1: Okay. Well, Dr. David, sir, in closing, mensahe, paalala sa ating mga kababayan na makiisa sa pagtitipid sa tubig, sir. Go ahead, please.
0: Yes, kasama lang. So, sa ngayon po, ay tayo po ay nakikipag-nanawagan, no, sa ating mga kababayan po. No. Sa kasalukuyan po, ay patuloy pong nararamdaman natin, no, itong initial epekto ng El Nino at wala ho masyadong mga pag-ulan. Kaya nanganawagan po tayo na hanggat maari po ay gamitin na ng tama yung tubig po natin at maging mas responsable, mag-recycle at

0: harvest po, no? Pwedeng ipunin natin yung mga tubig ulan po, no? Para mapakinabangan at magamit natin sa ibang mga pangailangan para naman po tayo mabawasan yung pag dependency natin, no, doon sa mga sa tubig kagaya po ng anggat na sa ganito po sa kasalukuyang sitwasyon po ay kailangan po natin sa ngayon. Maraming salamat po.
1: Yes sir. Thank you Dr. Sibilio David Jr. ang head ng National Water Resources Board.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Kumustahin muna natin ang biyahe ng mga pampaserong jeep sa ilang bahagi po ng Quezon City. Oy, ang initial na info dito eh, tuloy-tuloy naman. Ha? Sa kabila po ng sinasabing transport strike.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Alamin natin kay Marian Bastasa. Mary, good morning.
3: Alan, nananatiling normal ang sitwasyon ng trapiko dito sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, particularly dito sa may bahagi ng Filcoa sa Quezon City, sa ikalawang araw ng transport strike ng grupong Manibela. Sa mga oras na ito, Alan, kahit na nagsimula na yung kilos protesta ulit ng grupong Manibela, dito lang naman sa gilid ng isang gasolinahan sa Filcoa ay tuloy-tuloy yung biyahe ng mga PUVs, ng mga pampasaherong jeep, at hindi na rin gaanong punuan yung mga ito dahil humupa na rin yung morning rush hour. Maging yung libreng sakay ng gobyerno ay tuloy-tuloy din ang pagkuha ng mga pasahero. Kanina, may namataan tayong libreng sakay na bus na mula ito sa DPWH na mula sa Welcome Rotonda ay hanggang dito sa Filcoa nag-pick up ng pasahero. Sinabi naman ni QC Traffic and Transport Management Department Chief Dexter Cardenas na walang naging malaking epekto ang kilos protesta sa lungsod kahit nung unang araw ng kanilang transport strike dahil karamihan ng mga PUJs ay nagpatuloy lang sa kanilang rutang may prangkisa. Dagdag pa niya, walang naparilisang biyahe ng mga jeep kaya wala rin naging malaking abala sa mga commuter. Binigyan din naman ito na nakahanda ang LGU sa anumang posibilidad ng epekto ng transport strike sa pamagitan pa rin ng tuloy-tuloy na libreng sakay bus. Mula dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: Thank you so much Mary Ann Bastasa na nariyan po sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. So, yung sinasabing pangalawang araw ng jeepney strike ng grupong Manibela, hindi po nararamdaman diyan sa gawin ng Commonwealth Avenue sa Quezon City. Mga kaibigan, maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Metro Manila Development Authority. Ha? Makakausap natin si MMDA General Manager at Spokesperson, Undersecretary Nicolas Torre III. At yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning muna at salamat sa panonood. Marisa Mabaw, thank you for watching at good morning din sa iyo. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
4: Magandang araw, Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 43 minutes makalipas pong alas 7 ng umaga. At tayo po'y makikipag-ugnayan ngayong umaga sa General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority o MMDA. Baka kausap natin Undersecretary Nicolas Torre III. Yusek Torre, sir, magandang umaga po.
6: Good morning, Sir Alan. Good morning sa inyo mga tagapakinig.
1: Yes, sir. Una, sir, makikibalita lang kami sa preparasyon po insofar as the MMDA is concerned. Dito po sa gaganapin na State of the Nation address ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa darating po na araw ng Lunes sa Yusek Torre, sir.
6: Opo, sir. Kami ay nakapagsubmit na ng ating traffic plan sa Office of the Sergeant at Arms. At ito naman ay na-aprubahan na, na-finalize na at i-rehearsal lang ito at titingnan kung ano pa ang mga kakulangan. Magsistress test na kami over the next few days, including the weekend.
1: Ayun. So, ibig sabihin, everything ay nakalatag na sa panig po ng ating Metro Manila Development Authority, Yusek Torre, sir.
6: Yes, sir. Opo. Andyan na yung ating mga main routes, alternate routes, mga zipper lanes, saan ang mga blockade. At yan ay ipapublish namin sa aming website, sa MMDA official website.
1: Ayun. At syempre, sir, on the day itself, nariyan ang tropa ng MMDA to guide our motorists kung sakaling kinakailangang mag-detour sila, kung sakaling may mga pangunahing lansangan po na kailangan pansamantalang isara, sir.
6: Opo. Opo. Opo. Yung mga directly involved dyan ay nasa 500 na mga atin, including ating mga traffic aids, ang ating mga road emergency assistance group, meron tayong mga medical personnel din dyan.
1: Ayun. Okay. Now, Yusek Torres, sir, of course, ito sa Lunes, maghahayag ang Pangulo ng State of the Nation address. Ano? Of course, sa panig ng MMDA, we understand, ang isa sa mga matinding tinututukan sa kasalukuyan ay ang aspeto ng traffic management at of course ang mobility dito sa National Capital Region. Of course, share with us some updates sa aspetong ito sa panig po ng ating Metro Manila Development Authority, sir.
6: Ang MMDA, sir, ay patuloy na nagsasagawa ng iba-ibang mga hakbang para pagaanin ang traffic, especially during the time of the son of the president. At nagsisimula na rin kami ng mga road clearing, yung mga alternate routes na na-identify, ay sinisigurado natin na yung mga potholes, at mga schedule na mga gawain dyan, ng mga utilities, at ang iba pa na pwede maka-apekto sa ating traffic ay nagawa na namin ng rescheduling or kung anumang mga intervention na dapat gawin.
1: Yes. At ang isa sa mga na-highlight din, of course, ang pagtutulong-tulong ng iba't ibang ahensya at lalo na dito sa Metro Manila, sa National Capital Region, of course, ang MMDA, yung aspeto ng urban governance at public service. Halimbawa, yung tulong-tulong na paglaban sa o na paggalaw para ika nga kung umulan man ng malakas ay hindi magkakaroon ng mga pagbaha. Yusek, sir. Yusek. Nawala.
6: Sir Alan, parang naputol kayo.
1: Yes, sir.
6: Pero you're saying about urban governance.
1: Opo, of course.
6: Urban governance. Urban governance naman dito sa Metro Manila ay ginagawa natin through the platform of the Metro Manila Council.
1: Yes.
6: Nagsasama-sama ang mga local chief executives, nag-uusap-usap kung ano ang gagawin. At ginagawa yan ng MMDA based sa unang mandate namin na interagency coordination, yung regional coordination and harmonization ng lahat ng mga gawain ng mga LGUs ay ginagawa ng MMDA through the MMC.
1: Mm-hmm. And through the MMC also, we understand na yung pagtutulungan to make sure na ito, panahon na ng tagulan, na kung sakali ay palaging malinis at maayos ang mga daluyan ng tubig para hindi magkaroon ng mga pagbaha, lalo na dun sa mga mababang lugar dito sa atin sa National Capital Region, sir.
6: Opo, Sir Alan, together with the other national agencies like DOLE na nagbigay ng tupad sa amin ay ginagawa natin ng mga estero clearing, estero clean up at saka making sure na ang mga daluyan ng tubig ay open at walang basura. Pati na rin ang kampanya laban sa basura, ang pag-reduce niyan, ay ginagawa natin together with the local government of Metro Manila, most especially yung mga barangay, para sa barangay level.
1: Opo, okay. Well, Yusek Torres, sir, in closing, muli ang inyong mensahe at panawagan sa ating mga kababayan na nakikinig at nanonood ngayon pong umagang ito ng Thursday. Sir, please.
6: Maraming salamat sa Alan sa pagkatong ibinigay niyo sa amin para maihayag ang mga programa ng MMDA. Kaya mga kababayan, laging tandaan, pag may aberya sa daan, ipa-MMDA na yan. Dahil 136, limang minuto, kami ay nandyan.
1: Yes, sir. Thank you so much and good morning, Yusek Nicolas Torre III, sir. Good morning po. Si Undersecretary Nicolas Torre III, ang General Manager at Spokesperson ng Metro Manila Development Authority. Oras natin sa buong Pilipinas, meron tayong 49 minutes. Makalipas po ang 7 a.m. Sandali lang!
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
7: Nagunita ngayong taon ang 50th anibersaryo ng paglagda sa Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia o TAC. Halos 9 na taon matapos ang pagkakatatag ng ASEAN, nilagdaan ng 5 bansang orihinal na kasapi nito ang dokumentong magsisilbing pundasyon ng diplomasya at matatag na ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia. Naganap ito sa Bali, Indonesia noong 24 ng Pebrero 1976. Binago ng TAC ang ASEAN tungo sa pagiging organisasyong may malinaw na alituntuning nakasentro sa mga prinsipyo ng paggalang sa soberanya, hindi panghihimasok sa panloob na usapin ng bawat kasaping bansa at mapayapang pagresolba ng anumang tensyon. Sa ngayon, lumago na sa 58 high contracting parties mula sa 5 kontinente ang lumagda na sa TAC. Patunay ito sa mahalagang kampanin ng ASEAN sa diplomasya ng Asia at ng mas malawak na international community. Bilang bahagi ng ASEAN 2026 Chairship ng Pilipinas, inilunsad ang isang logo bilang paggunita sa 50th anniversary ng TAC na hango sa pambansang bulaklak natin na Sampaguita. Sumisimbolo ito sa pagkakaibigan at pagtitiwala ng mga bansa na pinanday ng naturang kasunduan. Ang 50th anibersaryo ng TAC ay patunay ng nagpapatuloy na matatag na ugnayan at pagsusulong ng kapayapaan sa Southeast Asia tungo sa pag-unlad ng bawat bansa sa rehiyon.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Ang latest sa bagyong Quiapo, ang pangalan ho, Quiapo, ha, letter K ang simula. Narito ang report direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
2: Radyo Pilipinas Weather.
1: Narito po si Benny Estareja. Benny, good morning.
8: Good morning po sa inyo, gayon din sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon po, patuloy natin minamonitor itong si Tropical Depression Quiapo na ito po'y naging bagyo kagabi at huling namataan naman kaninang madaling araw at 950 kilometers silangan ng Central Luzon. Mahina pa ito sa ngayon at around 45 kph, malapit sa gitna at may pagbugso hanggang 55 kilometers per hour. Kumikilos west-northwest at 20 kph. At base po sa latest track ng Pag-asa, posible pong tumbukin ito by tomorrow ang malaking bahagi po ng Northern Luzon. So maapektuhan directly ang Cagayan Valley, Cordillera Region, and Ilocos Region. At posible rin po magkaroon ng landfall scenario dito po sa lalawigan po ng Cagayan. Sa ngayon nakataas ang wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga. Ngayon din ang eastern and central portions ng Mountain Province at Ifugao. Ilocos Norte, signal number 1, Northern Ilocos Sur at Northern Aurora. Kaya asahan po yung mga pagbukso ng hangin simula po bukas at posibleng pa tayong mag-raise hanggang wind signal number 2. Yung natitirang bahagi po ng Luzon, gayon din po ang Visayas and Mindanao, affected po within the next 2 days ng hanging habagat or southwest monsoon. Kaya asahan din po na magiging makulimlim ang panahon. Sasamahan po ng mga kalat-kalat na ulan at minsan malalakas lalo na po sa may areas ng Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region at Soxandian. So mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga updates. Yaman Alitas, mula dito sa Weather Forecast ng Pag-asa, Benny Estareja, good morning po.
1: Benny?
8: Yes po.
1: Nabanggit mo na posibleng umabot sa wind signal number 2 sa ilang mga area sa Northern Luzon. Apa. So, posible, ang ibig sabihin nito, posibleng tumaas ang kategorya ng bagyong Quiapo o maaring maging tropical storm, Benny, ganun ba?
8: Yes, from 45 kph, possibly po, by tomorrow, umabot pa siya hanggang 65 to 75 kilometers per hour, which is tropical storm po.
1: Ayun, okay, sige. Benny, salamat na marami for salamat the updates. Thank you, good morning.
8: Ingat.
1: Thank you, ingat. Benison Estareja, si Benny Estareja, direkta mula sa Pag-asa.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama nating naglingkod, ngayon pong umagang ito ng Thursday. Ang ating mga executive producer, thank you, Paula Antolin, thank you, Ali Gumatay. Ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jo Marie Reparial, Mary Ann Milios, Mark Boqueron. Thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alianige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
9: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
3: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
2: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
4: Kasama po namin si Secretary Henry po.
5: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nakakabot eh.
6: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
2: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
7: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa. Radyo P-

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with
3: Radyo Pilipinas on Viber.
0: Viber.
3: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Mas pinalakas. Pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang tagintig ng FM.
0: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawa.
0: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
0: At serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas.
2: News nationwide.
0: Trending issues na pinag-uusapan.
5: World News in 5.
6: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
0: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
5: 66 impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
4: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na.
0: Sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
5: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
6: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
0: The AM.